0: And related din, kasi ang sinasabi ng iba, that the reason why they transferred was in exchange
1: for... I am not privy to anything of that nature, no? Mind you, no, but we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with them.
0: And you're not going to be...
1: No, all the deals that we make here will be in open court. If we'll discharge you as a witness, we'll have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here.
2: Ombudsman, sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro TI lang po yun, walo. Wala pong kaso.
1: Meron isa dyan, hinug na, papasok na ng Sandigan Bayan. Pero yung walo, ito PI na. PI pa lang to, no? PI pa lang.
2: So in total po,
1: mga... Mahigit walo yan, mahigit walo yan.
2: Okay.
1: Mahigit walo.
3: Bullseye! Bullseye! Ala, maubos arong mga senador kara itala kaso. Anyway, pila pa, turo nabilin ng mga senador una. Dilo kami sa ginatanaw kara is di kara sa pagdepensa sa impeachment case kay Vice President Sara do. Mga tayan, turo mga senaryo, especially sa pag-umpisa it impeachment trial sa June at July 6 mga kasi. And then, may suna pa sa katapusan nga Lunes it July pagapat giyon ng State of the Nation. Mga katropa. Good morning ani kay Leilani Montaño. Ma'am, good morning. Nagamonitor
4: ka ron.
3: Thank you, gidana. Sa aton karang mga katropa nga kakabugtawgang. Oh, magamig-gamig abiragahon nga ray. Datong porsyon natod katon to it Santon Vitamin C. Kinanga naton papasko ko naton karang resistensya sa aton karang gawas mag-inumit Santon Vitamin C. Pero Vitamin C halin ron sa Santon. Katropa. Importante ra kasi una ginapabaskog na naro aton karang resistensya, ro aton nga immune system. Kasi ro Santon Vitamin C is alkaline nga vitamin C. Ro vitamin C halin ron imaw sa mangustin. No? So kinahangan naton nga sukyan rong fatiga. Gasuko gid imaw ron. Wa ka di ka halos makabatsagit gaoy kun nagainom ka it vitamin C. Ikay wa ginapugan naro mga kumon nga bagatian. Ubo, sipon, trangkaso, nga aton nga ginabat pa. Ubo, sipon, dahil ron sa mahina rin mong resistance. So, kailangan pa ba skugon? Mag-Santon Vitamin C mga katrupa. Sa aton karang mga igmang hudro na, no, importante kitaro vitamin C sa aton karon nga gawas kasi dahil sa mga physical activities naton. Adlaw-adlaw, nagatrabaho, mabugata, kinangan hindi kita magpanguya. Dapat ay naka-Santon Vitamin C, mga katropa. Now, haraan ay, rupahayag man ni DILG Secretary John B.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Rodato nga mga involved sa kaso, kasi pugo hasta 11 eh, rugin pa ilan it kaso sa Ateneo de Manila University, nga mga tawo. Nga mga involved sa kamatayon it daywang ka mga atleta nga ra mga katropa si Bater Bunya ag si Adili. Now ginyakip sa kaso urong mga estudyante. Ito may mga student head ito nga ito nagmunot sa tanan tangani nga mga nagmunot ito sa team building activity sa Aurora ginpailant at kaso. No? So makaron may ginbag-o ro DILG sa mga ginpailan it kaso basi hindi yung mabilong di kararong mga utility. Ay ano tarong habot it mga utility ko eskwilahan nga nagmunot ito mga katropa kasi randa malat ang purpose ka to manghimos-himos kata ito at mga gamit it daya ka nga mga atlet. What sanda it power nga sanda ro magmando nga abi oh ato gangway ka mo to paligos ka mo to mag-exercise ka mo to sa dapat. At mauron, tanan halin sa coaching staff it Ateneo. So, ginibago man o statement makaroon, it at daya ka rang Ateneo it ng DILG para makaroon o reporsyon pabatian ta rupag pahayag ni Secretary John B. Crimulya at DILG.
5: Bullseye! PNPPIO Alan Rico. With that, to formally commence our briefing, may we now call on the SILG for his opening statement.
6: Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto lang ko po linawin na bago tayo mag-umpisa na hindi po ako tatanggap ng mga tanong pagkatapos ito dahil may isa po akong meeting dito. Pagkatapos ng malinaw na pag-iisip at pakikinig sa ilang mga eksperto tungkol sa bagay na to, ay meron kaming mga bagay na gustong linawin. Andito kami ngayon para linawin ang naging rekomendasyon ng PNP CIDG tungkol sa kaso ng dalawang student-athlete ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi sa De Bacolao, Aurora noong Hunyo 8, 2026. Matatanda ang nirekomenda ng CIDG ang pag-imbestiga para sa posibleng hazing labang sa miyembro ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team, kabila ng mga student manager at ball boys. Ito ay base sa pagiging isang special law ng Anti-Hazing Act. Kung saan lahat ng present sa hazing ay ituturing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Maari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ball boy. Ang pinakamahalaga sa amin ay mapanagot ang siyang mga nagplano at sinadyang pahirapan ang mga student athletes. Kaya aming rekomendasyon na kasuhan at litisin ang coaches ng Ateneo Men's Basketball Team, lalo na ang head coach nito na si Tab Baldwin. Mahalaga rin na mas masusi ang pag-imbestiga ng DOJ ang maiisalang-alang ang posibleng responsibilidad ng pamunuan ng Ateneo de Manila University sa ilalim ng anti-hazing law. Sa ilalim ng batas, may tungkulin silang tumayo in loco parentis bilang magulang o sa ngalan ng mga magulang ng mga estudyante. Upang siguruhin ang kanilang kaligtasan, dapat matuklasan sa investigasyon kung sila ay nagkulang sa posibleng pagpigil na aktibidad na nauwi sa kamatayan ng dalawang estudyante at sa trauma na iba pang kasali sa nasabing training. Ang mga batang ito ay miyembro ng Ateneo at pangalan nito ang kanilang daladala. Pangalan na tungkulin ng universidad na pangalagaan. Kaugnay nito, aming nililinaw na walang ibang student-athlete ang nakitaan dahilan upang maging respondent sa kasong aming nirekomenda. Sila ay pawang mga biktima rin na marahas na training na naganap. Sa huli, hindi lamang ito usapan ng pananagutang legal. Ang trahedyang naganap ay nag-iwan at matagal na mag-iwan ng pinsala sa lahat ng estudyanteng naroon sa insidente. At ito ay dapat bigyan pansin lalo na ng pamunuan ng Ateneo. Higit pa rito, ito ay nagbubukas rin ng mas malaking usapan tungkol kung paano natin mapapanatiling payapa at ligtas ang ating mga eskwelahan mula sa lahat ng uring hazing at ibang pang-aabuso sa ilalim ng batas. Maraming salamat po.
3: So doon yung pahayag, no? So may mga gintanggal yun. Nga hindi pag kasuhan ita DILG or DOJ including Ruraya karang mga utility student manager no nga nagmunot yang nagibagang ito so focus sa coaching staff Ro, magaskan kita kara isrong coach si Tab Baldwin. Although si Tab Baldwin nagkuan yung timaw, nagpakita man kahapon ito mga katropa sa daya kara nga pagpatawag it DILG. May mga explanation man imaw, no? Raya kara nga naging praise naman mga katropa kung hamaan nga dapat ta mag dipinsay imaw sa anak kara nga kaugali kara nga natabong ngayon. Kasi bukunyat basta-basta nga aksidente rin natin. Bukunyat basta-basta nga trahedya. May nakita nga kapabayaan mga
4: Bullseye!
3: Now, sa atong karang nga pagpropadayon, sa atong karang nga pagpangalagad, datong porsyon natin katon it's Santon plus Gold. Or Santon plus Gold, may mangustin doon, ampalaya, malunggay, garlic, aga, spirulina. Dahil karang nga mga binipisyong mabuo sa atong karang nga gawas, mga katropa. Ginapabas kong raton karang nga enerhiya sa gawas. Ag siyempre, raton nga resistensya. Karon, ginalimpyuhan rong kagawasan, ag nagabulig sa pagtunaw it, ginabalan si blood sugar, ag nagabulig suporta sa aton nga tagipuso. Manggaranon sa antioxidants ra, nagaprotekta sa pagkasama di silula sa aton karang gawas. No? So, protection nga tayo maura. Rosanton plus Gold sa mga posibleng sakit nga aton maagom mga katropa. Kung adlaw-adlaw nagainom kita, it's Santon plus Rosanton plus Gold, mabakal sa mga butika, sa Mercury Drug, available doon ha. Pwede man kamong ka-order karon online na ita Santon Gold, Santon plus Gold, mga katropa. Andara it yes to help. Nga mga produkto.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Now, sa aton makaroon nga pagprobadayan, sa aton nga pagpapangalagad mga katropa, haraman, si ISB member Ronald Marte may pagpahayag pagida sa rayang construction sa gihapon it aton nga Kalibo Public Market.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Now, saan na nga statement? Imposible nga matapos sa bugan it Agosto. Haman! Ha? May mga gin-revise mga katropa. Sa plastada itaya ka nga construction. Butang bagon, medyo may mga kapalpakan o kontraktor. Sa pagplastar, itaya ka nga construction. Nga dapat kung maayo ba tapos ko taray. Pero ham at hasta makaro naka binbinta sa gihapon. Agro mga negosyante, ro mga vendors, medyo bukunta na it sa bukunta at happy sa sitwasyon kanda ka nga magaligyaan o na mga katro. Ito ako na naroplano ka na kung padagay man pagidusto. Ay sao. Para makaro pamatian tanay ro porsyon sa pagpahayag ka ni ISB member Ronald Damarte mga katro.
4: Bullseye! Bullseye!
7: SB, so far, kamusta na? Ro inyo ka nga mga hao istoryahan una sa session regarding no sa nagapadayon natin yung construction sa Kalibo Public Market. Ano ro, may mga ginabago, may mga ano ro mga updates kara SB?
8: Well, actually, last week, nagkaroon kami at ocular inspection kay bahan do aton yung mga taga-TESDA at taga-DPWH, no? Para i-check structural integrity kung tindahan, no? Maro taga highway abing ray ginang pa-check na mundo kung paano pag-wielding aga kung okay ba ro anang structure, no?
9: Yeah, integrity dahil nga lang Kalibo Public Market naton. At Rotisda man ay Rotisda be one expert abisan na rin sa mga welding na, no? So ginpakita namon kanda to kay bahan na ako to si among chairman sa Committee on Infrastructure, no, si SB Moison at Sika, si SB Rex Bautista, no? And para tarawo na mon doon ayusun kung ano do status ka aton nga Kalibo Public Market, no, na kung siin ay magahugat kami it report, no, it na yung taga DPWA sa taga TESDA, no, kung ano lang nakikita at kung ano ro dapat umrahon at kung ano ba ro kung okay ba ro structural integrity ito yung tindahan. So, yun daw mo niya ganyan.
7: Ay, katanong ato, SB, kamusta ka ta? Revised floor plan na nagpasa mata. Nag-submit ito man na roato niya from Rotaflex or sa engineering sin karo kinang kusinuro. Ano ka na kinangang magpasa?
9: Bali, ano, masubmit ka mo no Rotaflex it, revised nga floor plan, no? With regards ko ratong-atong ana it fifth section mid section no hotel visible section and kasi gintawa na mo sa 3 weeks ka to eh para maubranda so subo nga yung 3 weeks no
7: wag yapon eh
9: hopefully nga masabit unahan ko no but may naman kanda tawan kami kopya goto ay may amon ba ang kopya at may idea man kami kung ano do design ba. Sagot to ay once nga mga tanah ka amon do taga-Kalibo Public Market, yung salito ato mga vendors, ay may amon ikapakita ka na, no? Kung okay rin ba ba. So, do amon nga itong usapan last time, no? At nag-okay lang kami. So, isabit po tanda ko ng kamon.
7: Oo. SB, Raya man, no, nga mga gina... raise man niya concerned ato niya mga vendors mga ginaaligar nga ra nga wota kunot budget base no ro nga nabilin para sa ando yun niya ni pag revise sa anda ka sa meat and the fish section ay may mga ginakabalak niya base hindi yun tabaga SB ma islan or mabag-o ro yun yun niya structural nga ron para sa ato niya mga vendors sa meat and fish section SB.
9: Well, said by the more vendors, no, nag-pumisa man ka na si Mayor Juris, ayuso ni Mao, base sa among game. So yan, ko, hauna nga ito, ngayang katupang chair, no. Gin-bato-bato kita, binamon do, sukat ka ito, no. Kung ano dapat baguhon, kung pila do sukat, it para sa med vendors, kung pila man do sukat sa, ngayang fish vendor, grato mga stalls nga to nga gina-revise man yung mga kung pilawan doon ang sukat ka to. So, nagpumisa man si Mayor ka to nga ayos mo diba. Mga nyo rin nga medyo na-delay it siyang kiri because ko pag-ubright design, pag-revise it design to dato nga floor plan na.
7: Sementohon, kid. Pwesto nga ratato niya mga vendors sa meat and fish section niya na unang nga nga to nga. Anto, minko yero nga tayo mao SB.
9: Ah, yes. Because, again, explica mo natin during sa meeting, no, nga, once nga nagsaksak, abisan na ba na tungan, or baboy, or isda, ay nagsak yung mga base, madali masama, no. Kasi sa ibang gitaro, stainless steel, sabi nga nga, once nga, plukpok ni Mimo, nag-ibara na karoon nga, tsura, no, pilo-pilo yung mga ron. So, mas manamin mataroon kung may simento pag ibutang na yun si Baba, ipatong itong may sinlis nga hapin. Agot to ay mapagun ba? May anang simento nga ginadoktan.
7: Sa inyo man niya pag ano nga to SB pag inspection sa area mahamba nato niya sigidas mataro trabaho itato nito nga mga construction workers men kung mahamba mata nato SB nga madali yun gid lang matapos.
9: Well actually hi, because nga ni nga gilibay so baton nga floor plan no para sa vendors fish vendor, visible vendors natin. Ay nagpundo sa da. Umpisa pa ako, Marso pa na ito hasta it makaroon. So, mayroon na nga nag-ubra. Yes, anda sa may parking area, no? Agri ka to sa, na yan itong may sarok na ito, gina-ubra. Ito sa andari ka to nag-ubra makaroon. Ang dabi ay maayos yun do parkingan. Ay, Rosambilo, manabi ka itong recommendation na akong kanda ko ito pang mga habang nagapunduro o tabaho sa sulod, no? It na yung Kalibo, Diyo Kalibo Public Market ay ubrahon do ya sa guwa. Ako to ay hindi ba sayang oras ba?
10: Yes, oo.
9: Kasi kung hindi na binandapag tabahuhon ay masayang oras.
10: Uh-uh.
9: So ang dapat ang inaubra makaroon ay nasa sa guwa. Nag-obra ay doon nga parking natin.
10: Oo. Ming kumahamba mo matabi man SB nga sa pahayag matabi ni Mayor ay by mga by August hingan to ay posible nga matapos sa ato niya kalibo public market sa inyo nga pagtutanaw makaabot.
9: Well, para ka ako ay July 1 yung nabi kita sa ano. So in 2 months time ay medyo malisod siguro. I don't know ha, kung andabi rin siguro na 24/7 at trabaho, posibili, no? Pero kaparaka ako rin, medyo kaya siguro. Doon ako nalingkwan eh, kung August, September, October, mga November, December siguro, matigay yung gid. Kasi, siyempre, abo pa binayuson ka to, ay ginbag, ginabagwa, binagawa ng linya, it, para sa tubig, no? Sa plumbing, of course, do electrical naton, ay ayusun pag hindi mo dahil na ni Mao. So, kaya nga ni, medyo, doon na medyo mabulay-bulay alas eh.
10: Diba? SP, ano to? May, ano, may fountain gid man to. Di ka to sa may area sa gilid, it ato niya, kalim public market dayon.
9: Yes, di ka to banda sa may kanto gid.
10: Oo.
9: Roa, sabi niya extension, tuting na yun siya, medyo may fountain na may mao, naging butang. So, ang dati sa landscaping nga da, rikarabi sa may sarok ay medyo pasabi mo na ikaw na yung katupang clear ay may mong ginapromote na products ay di ka to sa nga ginahildo mga promote mo ito mga products sa di ka rin sa may sarok mo sa dagong. So kasi pag nilandscape man mato din ma, ay muna yung tanawan doon kung una ka rin ka rin nag ano.
10: Kanugong na ni SB Noro mga adlaw bang nagtinaliwan niya to heroin niya ni may mga kinhangat ang baguhon or umanon gid aron ko back to zero gid may mga portion niya back to zero gid aron construction SB.
9: Yes, di ka na, yes, tama ka. Kanugon do oras mo to. Nagpundo sunda. Other time na nabing ito, nagpundo man do to bawa yun sa may parking area. Ba? So that's why ngayon mga ako din ka to, ginambay na ako niya. Mas nagpundo sa sulod, basta sa guwa ay diritsa at ay mga gundi masayang do oras. Ba?
10: Oh.
9: So anyway, sa sulod abi ay kailangan gudabing ayuso ni Mao, no? Hindi abi ko na pwedeng pinabiyo na nanda tapos bubuon mo na dila yun yung bawa kasi so, pag-revise sabi plumbing aga electrical nanda ay mayang kailangan i-revise man so that's why nga wala na pagpabiyo na sa sulod agad to the final ay katulad na pagbahon.
10: Oo, sige. SB, makara, may mga ano, may mga masunod pa kara ka mga ano, bima na committee hearing or na ano man niya, pagpatawag kay Bado mga ano, kung bagahalin sa Rotaflex man and sa engineering's office or plastado man, SB.
9: Well, siguro, once you nag-submit the Rotaflex it under itong revised floor plan, no? Of course, so, naman it na yung DPWH na it test naman yung report, no? Na yung incorporate doon sa report naman man, sa findings mo naman. Ako to ay na yung, by that time siguro, ay i-present natin sa mga vendors. Ako to ay na yung masaya naman lang dyan kung ano nagkatabo.
10: Alright, sige. SB, thank you so much. Kida, saray ka naman niya update niya. Ging taon ni mo kamo niya sa XFM Kalibanda. At least ay mabati aman at ato niya mga vendors ay maduga man ro. At ka mga pagkabagakay. At least sige, das ro construction aga. Gabot niya doon siyempo nga makahalin sa damang kabalik sa daon na uman sa ato niya kalibo public market, SB.
9: Yes, tama ka rin katupang clear. So, ako na siguro ay pabot ko lang. No? Siyempre, unang-una ay kaya nga, salamat kin, no? Kimo sa inyo nga ng istasyon, no? para maipaliwanag nato, nag-ipabot nato sa mga pumuyo. Kung nanonood do sa ato sa ato niya, New Calibre, Calibo Public Market. No? And at the same time, ro sa gula ang bayan ng Calibo, ro, local government of Calibo, no? Sa pagpunan ni Mayor Joyce of the Vice Mayor PLP of Kimpo, ay haoban no, na magpamati ko na ng mga system at mga pumuyo natin para sa kabayaran ng itanan. Thank you, Gid.
10: Alright. With that, mabuhay niya salamat si Kalibusang Gunayang Bayan Member Ronald Marte. Rayaman si Katropang Claire T. at it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: Okay. Thank you, Gid, no? Kay SB Ronald Marte. At least bisan pa paano may ginabantayan yung man raton ng mga bintang. Isa mag hinugat kita white claro kun ano rod dagagan itdaya karang construction it Calibo sa kabuhay no nga gid expect naton nga dapat kano pata tapos ta gani kontara galing so malabo ug mataro si mga katropa alas 8:26 raton karang oras sa ato makaron nga pagpropadayon itdayang porsyon naton katong ay Bison X Plus soft gel capsule importante ro mata ha. Kinangan naton rong klaro nga pananawan. Dapat mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi may lutein, beta-carotene, at vitamin E, zeaxanthin. Daya nga ra, tanan, nagabulig ra para mapasanyog raton karanga pananawan. No? Herbal eye care solution para sa proteksyon itaton nga mata. Gina, sukyan ka na mga katrupa, rung mga nagapaganakit naton nga mata, hindi magsakit ta. Di magboy graton nga ugo. At the same time, ro, tanan nga mga long-term issues itaton nga mata, like katarata, pterygium, ginapugnan na doon. No? Nga hindi magpadayon mga
4: may
3: daya ka nga Vision X Plus nga nagapugo. Okay? So, anara it Yes to Health Incorporated. No? Ako mag-inom ka mo karun, guwas ang epektibo gid aron mga katropa ro Vision X Plus sa soft gel
4: capsule.
3: Now, iba pa nga mga mainit ka mga topiko, well, istoryahan ta ha, pagkatapos yang gid. Itaton ka nga mga reminders, kindly stand by.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Balanced diet?
14: Check.
13: Regular exercise?
14: Check.
13: Vision X Plus?
14: Check.
13: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM. XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
19: Sister Pain.
20: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis na. Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah!
21: Sister Pain.
19: If symptoms persist,
21: consult your doctor.
19: Ibilis sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ko, si Jovelyn Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimbilito Uy sa akong nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon Kag XFM, libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: The Secret of Health.
27: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
28: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defect sakit o kung ng bowel movement. Maghambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Agiban Sir Josil, waay kaya nagabatsyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas ni nga ma-experiensihan sa pagpagwa sa ni. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa ni mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
0: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
28: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
0: Amo na kalaba ha.
28: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Sanson Plus Gold.
28: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secret of health.
0: So, if constipated, maginom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
28: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
0: Oo.
28: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod nga di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
2: Sanson Gold Coffee Mix.
0: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Sanson Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
1: The secret of health.
3: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
11: Sinanay namin, napaka-sensitive. Hindi po rin maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
29: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
29: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
29: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
29: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
29: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
21: Oh, gali. Diriyo.
29: Ah, dali na.
30: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Gold Live Testimony.
31: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santone Plus Gold.

0: Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay, nadunga. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulad sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
2: X FM.
11: Akala ko
2: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na

0: na akong ma-quarantine.
1: Ako sa Jinky Estrella.
2: Sunstone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo magaan.
5: Salzone Plus Herbal Oil.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Salzone Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Salzone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Salzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Visionex Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santan Tuas Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
17: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist.
17: Sa mga butika.
19: Wow!

0: Para aton nga oras, aton makaroon nga pagprobanayin, alas 8:55 na sa agahon. Ay balik kita ha, sa aton makaroon nga pangalagad, sa aton makaroon nga pagaruratsada. Well, iba nga rin nga mga mainit nga mga topiko nga aton karang pag-istoryahan. Bantay ka mo karon sa iba nga mga news and public affairs, no? Ita XFM Kalibo. Kasi sambilog sa aton karang pag tutukan man, posiblihin agaw naton ra igabasyada. Dodayang committee hearing makaroon sa aton nga sanggo ni ang panlalawigan. Rosanggo ni ang panlalawigan, nagtagana makaroon it daya karang schedule. Schedule for public hearing para sa raya karang issue sa eskwilahan ita Libakaw. Sa Libakaw College of Science and Technology, mga katropa. No? Kasi nakaabot na sa atensyon itaton karang sanggo ni ang panlalawigan, ro kontrobersiya agkunamat nga nagabot sa punto nga nagawa nga ro nasambit karang mga inunga. Kasi ro makaguoy ta karang mga inunga eh. Raya karang mga estudyante, mga katropa nga naapektuhan ita daya karang nga matinding krisis sa eskwelahan. Although may mga explanation na. May mga pagklaro nga ginpaabot ro aton karang nga LGU. But of course, ro aton karang nga Commission on Higher Education sambilog pa sa mga ginahugat-hugat ta. Kon ano ro magiging standa mga katropa. It aton karang nga Commission on Higher Education. So makaron nga adlaw may naka-schedule makaron nga committee hearing. Ro aton karang nga sanggo ni ang panlalawigan, no? Pila ra ka mga committee hearing makaron. Daya hay gin propose nga inquiry ni board member Mark Biga Kimpo. Nga ro gusto malang na nakara maklaruhan kon ano ro status it Libakaw College of Science and Technology. No? Ro requirements nga gin provide it chat. Bullseye. Agrong aksyon nga ginobra kara it LGU. Mga katrupa. Saraya kara nga eskwilahan nga hasta makaron. Blanco paro mga estudyante. Blanco paro mga ginikanan kung ano ro status nanda sa anda nga nga pagtuon. Mga katrupa. Pero mga ginahugat-hugat at ginabantayan makaron itanan eh. Ah? So kabay pa nga, well, kung kinahanggan ipatawagan ni Rutsid Kare, patawag eh. Diba? Nga mat nagmauran, nga nagabot sa punto. Nga nagka-crisis, ro mga estudyante. Grabe tang trauma ra sa aton karang mga ginikanan sa mga estudyante. Oh, nagalitik, taruugo ng dakara, hamat maura ro, inampang mga katrupa nga hindi tama. Ayos-ayos, agmasitol sa Gyapon, ro nasambit karang nga problema. So rayro mga bagantayan natin. Alas 8:58 na raton nga oras. Kinakugabo sa mga kitat oras. Good morning, ane, kay Aljon Dirilo Navarro, ha? Kapasyarot na sa Ruilan Junior Barbershop sa Alpatik Cellphone Repair Shop with Robert, ang kay Cap Junior, ang kay Nung Mike Paulino. Good morning! Good morning! Nabaira Mapa Ervin, good morning. Thank you na sa pag-highlight. Ako na sa Santa Maria, Bulacan. Kapasyarot ng Mapa Family sa Barangay Kabilawan, Matalag. Oy, good morning! Good morning! Thank you, gina sa pag-monitor. Kinakugabos na gina't oras, chimpo sa aton makaroon nga pagpangalagad. Iba nga mga mainit nga mga topiko, balikan taroon sa ibang mga news and public affairs. Ita XFM Kalibo. Well, naging kabulig na to, naging kakbay. Sa aton makaroon nga pagpangalagad, Banwa. Sa aton karang technical side, kabulig na to, katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kakbay na to, katropang Mariani Tolentino. Kapay naton katropang Claire Tiad sa pagratsada daton karang mga balita. Sangagan ko amon karang General Manager katropang Edwin Nagaring, siyempre ko amon man nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy, Ako man si katrupang John Alinascanio. Nagpasalamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibog. Ako ang katrupa mo. Usad!
1: XFM. Mga katropa, exa

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Santon Gold, live testimony.
9: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
15: XFM.
16: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 8 minutos, mga kataliwan, sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gaon probinsya Itaclan. Bano at Kalibog, good morning! Welcome! Welcome na karon sa ito niya pag-arangkada pagpanglakad. Programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw with Martes. Pet sa 30 sa buwan ni Tunyo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Mga katropa, sa kita talas G sa agahon, makibag-angot ka kon, magpadad nyo mamin sa mga pagtamyo sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Well, rato nyo pagtamyo, rato nyo pag-abi-abi man, rato nyo pag-welcome sa mga katropa natin nyo nakatutok, nagka-monitor na siya ng mga transistor radio, FM bonds. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone! Well, mauganon niya adlaw it Martes mga katropa.
1: Exciting!
0: Mauganon niya agahon magamig. Manami mag...
1: Exciting!
0: Magpupamukot. Manami maghigop it sabaw. Manami magpainit.
1: Exciting!
0: Manami magigup-higup it sa bawagod niya. Mainit-initan man, magsungaw man, ruinit. It aton karon niya kagawas-gawasan. Ha? So mga katropa, magdudahan niya. Especially sa mga katropa nato niya nagmaneho. Ano man niya, bihikulo rin yung karon niya mga ginamaneho. Keep safe, drive safe everyone. Madanlog, garo aton karon niya mga karsya dahon. Nga niya ay takbong pogi lang tayo mga katropa.
1: Exciting!
0: Okay? Dapat ay ano lang, slowly but surely. Makanya dapat ro pagpadagagan ni taton karon niya mga ginamaneho. Agad niya safe and sound niya magkaabot sa inyo karon niya mga destination. And syempre sa men naton niya madanlog ito karon mga karsadan kapin sa may mga ginaspaltuhan niya raho mga katropa. Tapos kalbo paro yung mga gulong ay nanulat agad. Nada magapit kay giting rin karon mga katropa sa pagag-eat desgrasya. So dahan-dahan niyang mga katropa. Baka ni sa kanta ni Sarah G.
1: Exciting!
0: Dahan-dahan niyang, okay? Takbong pogi lang tayo mga katropa. And of course magdagait panangga. Protekta sa ugan o kun sa silak manod ni Tadlaw. Isipan natin wato niya panyempo, ugan silak. Hay maya daron niya protektado, takita nagapupangaman, takita mga katropa. Ano man niya panyempo, ro aton karon may eksperyensya hain. So rain or shine, dapat may ato niya daganga, panangga mga katropa. It's either kapote, payong, jacket, o kun ano man ron. Okay, so... magdagagang gidat inyo karon yung mga panangga sa ugano kung silak man ron it adlaw. So good morning mananay sa mga katropa nato niya nagapupamukot sa gihapon sa makaroon niya pangorason nagabalikutot nagapaukoy sa anda karon yung mga gugban bangon na.
1: Exciting!
0: Bangon na mga katropa sa may mga sugod di karon may mga trabaho ay bakasot aninyo amat-amat na kamo di karon hikot. Kaya nung oras yun ho. So manami abi makakatropang clear mag pupamukot. Manami katropang clear mag cuddle. It's cuddle weather. Sana all cuddle weather sa mga bagay nga wait may nagatugo-tugo. Diba? Ayan bang ninanda? Bukon itanan hay pabor sa tig-ugugan. Okay? Hindi para sa lahat ang cuddle weather. So sige yan kung wamat at tugo rin yung bagay di karon ay bahala ka. kung cuddle weather mataki mo. Pero syempre ay ano man sa gihapon no, think what you wish for hambang ni nanda. Okay, hindi ka saga di karon pinangamuyong ay kunta magbasko gruugan ay hamba ko nga ni hindi para sa lahat ang cuddle weather. Hindi para sa lahat ang rainy season. Ay may mga bagay nga singkiring asaw-asaw gang nagatugo na agad. May mga panimagay nga sangkiring ugan yang pero dire-diretso nga ugan baha dayon. Okay? So think what you wish for. Do you know permi man naton gina padumdum ay bukon it para sa tanan cuddle weather. Ay paano ko man bigka tropang Claire makakadel ko nga nagatugo sa imo karon nga uguhan o kung sa imo karon niya sikihan.
1: Exciting!
0: Kahit sa kao, mo gudang ituro nagbutangan ita na ano man niya, hindi ra yun magtugo. It's either karton, ano, may, ano ka mga pambansang ginabutang mga katropa sa mga pawod niya lang nagatugo-tugo. Dahil karang takupi Tupperware ay tested and proven yung taro, kalidad nga ron ita, takupi Tupperware. Ay, na-experience yan, kita natin dati ron niya. Kada mag-ugan, ay, nagiging Spider-Man, takita mga katropa.
1: Exciting!
0: Automatiko, saka agad rayon ah. Na, no, masaka agad ito, aga butangan it na, no, man di ka ron niya pwede butang. Sa nagatugo ninyo nga ato, paiki, matanay. Siyempre, grabe kita, basta pawod niya rano, no, mga katropa, gabot-gabot siya. Ayan, kaping kunting sigilak, kaping kunting sigilak, madali mo ma... Ano nga ni Ron, no, masama, dro, ro, rayang pawod, kaping kong hika, kakapangarait na manok. Do, yun, kita karun do, makasubot. Tapos pag-abot siya, tig-uugan, tulo na. It's tulo weather na naman.
1: Exciting!
0: So, ang bako nga ni, bukunit para sa tanan no, tig-uugan. Ro, iba manami, gida na namiyan, gida kong tig-uugan ay magamig. Manami magpupamukot, manami magpupainit.
1: Exciting!
0: Manami magkup-kup-kup-kup sa... mahaga. Ay, kung may ginakupkupan ka, mati nga mainit, di ka ron na, mainit-init, ano, ron ka tropang clear, mainit, ginagagnat.
1: Exciting!
0: So, may ginakupkupan ka, mati di ka ron niya, makata, okay, mat warm. Diba, ay, sige, go. Pero, ro, yun yung gidron, may mga katropa, kita-kita nga, wa nalipay kong tig-o-o-gan. Sige yung mga katropa, ano rin eh, makakaraos rin tayong lahat. Hindi na natin kailangang umakyat sa bubong, umakyat sa inyo karon niya bagayan. Grabe ito bagayan.
1: Exciting!
0: Diba, agbutangan it, ano man ron, karton, plastic, folder, nga plastic nga rin, diba ga? Ano yung mga ginabutang mga katropa sa inyo nga atop kong nagatugo-tugo, ha? Konting ugugan niya rin. Hey, ro, ano, bikaroon lo, ro, very iconic, kita bikaroon mga katropa nga ginabutak ibahay, takopi Tupperware. Agad niya, hindi magtugo. Tapos kung adlaw, abaw, minko, kolorop man aton niya bubong. Ah.
1: Exciting!
0: Kolorop, puro, tagali, plastic, ano, folder nga raw, tag-plastic nga folder, mga katropa. So, ro, yun, kita karoon do. Aton niya, mga, ano man, mga childhood memories. So, makaroon na bihay, sakto lang man sa gihapon.
1: Exciting!
0: Sana all may ginakupkupan. Grabe kita sa ganapang Aljun. Or shoutout kita anay ha, sa bilog karon nga Relo family sa Linabuan ha. Relio? Ah, Relio, sorry. Nag-iba na, iba na mga katropa. So, shoutout kita sa mga katropa natin out there. Sa bilog karon nga Relio family sa Linabuan Norte. Nagapuro pamati kita na sa aton karon nga pagpangalagad, pag-ililiba. Ay, kamusta man o aton nga sitwasyon? Unang karon sa Linabuan Norte.
1: Exciting!
0: Mga raw matakala ng mga ginakakubaan matiba, no? Di kara sa kahabaon it ato niya Aklan River. Ano niyo mataro ginakakubaan it ato niya mga katropang magapit sa suba. Ang ginabaha-baha ro ang dakaroon niya area. Raya nga rating uugan ay nagasuber na naman ro nervyos it ato niya mga katropa sa pagagit baha. So ro yun gita ro aton karoon niya na kakubaan, no? Ay, makarangating uugan na naman. Oy, good morning, ganaan sa mga katropa nato na katutok online. Ay, karapang Ernie Salvador Nacion. Good morning, karapang clear shout out from Madalag Balaktasan na sa bilog karun niya, Salvador. Ay, congratulations, ganaan. After 200 years, nag-pop up abiya sa aton karun niya, monitor. Congratulations sa mga may ginahugat-hugat di karun. Oy, good morning, ganaan sa bilog nga Salvador Nacion family sa Balaktasan, Madalaga Clan. Happy monitoring everyone. Ganapang Arsini Sofia Panado.
1: Exciting!
0: Nananalo na naman. Ikaw na naman ang winner. Bago magtapos ang buwan ng Hunyo. Sana all.
1: Exciting!
0: May pabaon. Baon. May bagon. May pabagon kay katropang Arsini. Bago magtapos rubuan ni Hunyo. Masadya. Bastante ro tagagbasan.
1: Exciting!
0: Bastante puno na naman, no? Ro tagagbasan. Ay, payday pag hindi alin makaroon. June 30. Magamig, pero nagainit-init ro kahita it ibahay. Payday na.
1: Exciting.
0: Sana all. Payday. Uy, karapang Leopoldo Martinez Jr., good morning. Sa mga katropa nato, no, nasa Aliputos, Numan, Shaklan, good morning everyone. Happy monitoring. And of course, karapang Rita Shadok Salvador, good morning. Nagaburo biyahe. Keep safe, ha? Katropang Ritas. Aga, drive safe with always. Shout out yun akin yun na si Hamindan. Happy. Sana all nag-date-date. Nag-adurudit-dit, ba? Sana all nag-adurudit-dit. Si Katropang Ritas, siya makaroon niya magamig. Mauganon niya pa niya. Keep safe, yang. Basaon kami ko ang partner, Katropang Claire. Ay, sana all nabasa. Ay, magbanlaw ang like, Karabang Rita, sa agod na, hindi pag gagnaton, agod, hindi pag sipunon or ubuhon. Karabang TJ, Nino Italox Lidad from San Francisco, California, good morning. And, nagdugang ang kaputi sa ing uniform. Ano? Kaputi sa ing, nagdugang ing kaputi sa ing uniform. Ah, okay. Ay, black, kabirata niya t-shirt. Ay, kanon gina tanong Karabang Rita. Say thank you, good aron. Karabang Dang Villanueva, good morning. Maulanon niya, umaga. Happy watching from Makati. Uy, sa mga tropa natin from Makati, good morning. Magandang umaga naman dyan, Karabang Dang Villanueva. And of course, magkatropa ha sa Uman Live na live na live na live. Live na live, roaton niya pagpangalagad, pag-ililipa. Sa ato niya rin yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sa Uman mga katropa, live na live, raton karon niya pagpangalagad. Pag ililibas sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, you can comment sa ato niya live kung ano man yung mga gustong ipaabot sa kabugusan ni aton karon niya pagpangalagad. Feel free gida nga mag-comment sa aton karon niya Facebook live streaming. Mas manami kung ipower share ninyo raton karon niya live kay Manzia Moore, the Mary. Mas marami, mas masaya mga katropa. And of course, sa mga katropa natin niya, nagapuro pang api na sa makaroon niya pang orasol. Manami, maghigup-higupit, mainit niya kape. Kapin kong ro kape ay manami, goy, narulasa. Manami, pagid sa aton niya, ikaayong ngawas. Mga katropa, magtimpla na kamo, maghigup-higup na, Santon Gold Coffee Mix. Magkatropa na sa Anton Gold Coffee Mix ay ro kape nga bukong yamak manami ro lasa kundi makabulig pagid sa aton ikaayong ngawa. Sa ginapabasko ro aton nga resistansya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina o garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagain niya inya bagatian. May glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa na sa Anton Gold Coffee Mix ay ginabuligan man kita karanga maging productive every day. So dapat start your day with the right cup of coffee. Agad niya energize git kita all day, no, mga katropa. Pero ato niya energy umaapaw aga. Syempre sundan yung dalain doon it pagiging produktibo kung ano man doon ato mga higimuon kinahangan niya taga puson sa pang adlaw-adlaw. So mag-inom Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, pero Santon Gold Coffee Mix ay may ana pagit ka nga glutathione ag collagen sweetened by stevia. So sa may mga diabetes di karon na may mga ginamonitor yung sugar level, worry no more bang the Santon Gold Coffee Mix ay may natural nga pang patamis. Hindi magkabaga karon may mga diabetes o kung na mataas or sugar level apang wana ilet mapait nga kape. Bangod sa uman, Rosanton Gold Coffee Mix ay sweetened by stevia. Mga katropa, rahi produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Sa uman mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Nagkape kago, nagnami parugawas, ag nagwapa kapaya. Kita sa kape nga nag-amlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. 22 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa ato niya pagpangalagad, sa ato niya pag-iliba, magkaroon niya Dot Martes. Ato niya pag-awistoryahan, kadaya ka nang nagapadayon niya programa ita ato niya gobyerno, national government. Of course, dahil gitay sa pagpanguna man ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, kahapon, ging pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ro ceremonial turnover 82 million pesos socio-civic project funds assistance para sa 410 barangay una karon sa Sulu. Agropondo ay nakatagana para sa educational assistance it mga bagong Pilipinas presidential scholars ag sa pagpatuman it mga prioridad niya proyektong magasabat sa kinahanganon itag sa kabarangay. Ag focus sigon makaroon it administration pagid magwa sa flood control projects, kapin makar tig-uuhuan na, no? Dapat tutukan nyo tagit umano mga flood control projects nga ra. May mga flood control projects nga ra, mga katropa, nga waga po na ayos. Kunta ay ko, tig-iinit niya to ayos, pero wa haayos. Ag makar tig-uuhuan na naman, nga ni, ro, nervous yung matat mga tao, ara na naman. No, so, may mga flood control projects, may mga, dahil ka ng mga, wag hapo na ayos, no, mga katropa, wa ha, budgetan, sa iba nato, no, flood control scandal last year, so, may mga pag-suspend sa budget. So, magwasigun ka ra, ro, pagtutok man sa dugang nga classrooms, sa mga eskwelahan. Kapin makaroon, grabe ro issue. Grabe ro ato niya problema sa education system, sa sektor at edukasyon, mga katropa. So, kahapon, unakaroon sa sulu ro pangugo, agkapin sa 82 million pesos social civic project funds ro anakarangaging paabot. Agpinaagi man sa paghatod man it bulig ag serbisyo sa pamaagit bawat bayan makikinabang kung siin 3,000 na beneficiary ro nagbaton itatiga 10 kilo nga bugas sa Idao Manot Local Government Support Fund o kon LGSF. Kadungan man it pagpagapad it suporta sa edukasyon ng mga proyektong pangkomunidad para sa mga pumuguyo una karon mga katropa sa sulu. So suno sa pangugo, pero pagtutok sa dugang ng mga classrooms sa tagsa ka mga kabanwahanan, probinsyahanan, igatugyan na nasa local government. Kay man abo makarang ginatutukan pag yung national government, bali, tao alak budget ro local government, sanda na bahala ro mag-implementar. Gina-insister it pangugo nga kung padayon nga maayos o relasyon, ag transparency it national, ag local government, what imposible sa mga raya karanga ginaproponer raya ka ng mga proyekto, mga katropa. Ro, yun nga ni Perming ginahamba ko, mga katropa nga. Manami kong taro mga programa at national government, pag-abot iya sa ubos, nakukompromiso. Bangod niya ni sa pag-implementar at local government. So, ro, yun doon gina-insister at pangugo nga, kung maayos, tayo yun ro, suporta man at local government sa programa at national government, ag i-implementar at maayos, gamiton at sa ayos, ag sa insyakto ro budget, te what imposible sa maumwad nga lugar na no? Sa pag-umwad it lugar ang pagbulig sa mga pumuguyo. So nagapati sigon nagasali gro pangugo sa mga local government sa pagpatuman it mga proyekto para sa pumuguyo. Ana may kag insister nga dapat nga itaugon lang gro pondo sa mga local government ag sandaon bahala kumplitohon mga proyekto no. Kay man sa iba naton road DPWH abi maka na ginaano man ginatutukan di ba may mga budget nga ni kanda nga ging suspend nga ni may mga proyekto nga na kompromiso na delay bangon sa kakuwangan it budget. So gusto't pangugo local government yun lang ro magtutok sa mga programa nga igatukod sa andang mga tagsa kalugar ag implementar it maayos gamitot intsakto ro kwarta na so raya hay sa umano paglunsar aging pahayag rat pangugo kasunod ni paglunsar it bawat bayan makikinabang sulu program sa Sultan Hamalul Kiram Central School sa barangay okay na una karon sa Maimbong sulu kahapon ra mga katropa. Do you na be permit man na mayro mga programa at gobyerno pero bangod sa mga pag-implementar, karon permi na ko kompromiso. Ni karon permi nagkakaproblema mga katropa, di ba ga? Pansin nyo man ron. Ko amat, syempre, saligro sa ibabaw eh. Kung maga executive, ro ehekutibo, ro, kung maga masinyani sa local government project, salig taro ro alkalde nga, maayos ro pag-implementar ya sa ubos, it kada ahensya, it gobyerno, gasalig imaw, sa at the end of the day, may mga kabukagaling problema dayon. Bangod sa bukod intsakto nga implementation. Bukod it wa pagsunod sa plano nga ni maabong proyekto ro na sa samad, nako kompromiso sin nabalik. Syempre ro sa nagproponer. Igturusaga rayon. Sa nagtaot pondo katurusaga. Hay ginbulsa sigun. Pero kung tanawon mo't mayad mga katropa, kung nagakaigo insakto ro pondoro plano. Dapat linglingon pagit karon do nag-implementar. Ano na tabo aman wa ninyo ginasundo ro plano? Nagplano nga ni di ba kasi hindi man sundo. Ano nag natatabo? Naggatarang. Nasa sama dro proyekto bangod uwa ginasundo ro plano. So ro yun makaron do gi sister pangugo. No? Nga maayos, transparent nga relasyon in national government and the local government para sa mga proyekto nga particular duga nga classroom. Sa iba na ato ng problema, makamang katropa sa ato niya, sektor at edukasyon. Maabong gusto magtuon, apang kugang to classroom. Maabong gusto magtuon, apang wat kwarta. Ay alangan nga mag-private school sanday, wanganit kwarta. Ay gusto man ko lang mag-public school, ay wamat mga classroom, wala naman eskwilahan. Tapos na sa daom, it punot mangga. And so on, nga kaabong problema, issue sa ating education system. No? So sa iba nato, ro, katuyuan pagit makalat pangugo nga, do, pagpahaom sa maraming boss damlag it mga pamatanon. No? Which is, nagapati man kita, nga kung ro mga pamatanon ay haom. Para sa anda karon nga future, may bastanteng edukasyon, maayos ka edukasyon, maayos ka paglaygay, te. What imposible nga mapamatudaan nato na nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan, di ba ga? So rin doon mga sambilog sa mga gusto makaroon nga tutukan it gobyerno. Magwas sa flood control projects. Tig-uugan na naman. Agkakuoy ng mga estudyante man yara mga teachers nga kugang ro anda mga classrooms ag may mga classrooms sing kering ugan ginasugob tubig baha. Ako kompromiso ro klase, nadidelay ro klase haman. Kada tig ugan may nagatugo, nagabaha, sin mat ma klase ro mga inunga. Di ba ga? So ro yun mga katropa ro mga dugang pagatutukan sigon. It aton karon nya panguwag igatugya na ron sa local government. So may anak ka na nga pagpahayag, standby tutok ka mo karon mga katropa. 31 minutos makataliwan sa oras, si Talas Mebes Agahon. Grabang Arzen Retas, good morning. Hello, good aki mo ha, pretty Arzen. Grabang Erlo Abayan, good morning. Grabang Claire, shout out sa Pinamukan Abayan family. Uy, good morning. Happy, happy monitoring sa mga katropa natin out there sa may Pinamukan, sa bilog karon ni Abayan family. Katropang Narvaez Marcelo, happy birthday kay Ma'am Rizel Ribukan. Napakigreet doon ng my family sa San Jose Madalag kay Nanay Marlene, Tatay Rolly Rodnell, Carisha May De Pedro iya sa Balaktasan sa Narvaez family. Oy, good morning. Gidaana sa ato niya mga katropa. Solid katropa. Una ka sa Balaktasan, Madalag Aklay. Mga katropa, stand by two talks sa ato niya pagpanumbalik. Dugang ang mga tupiko ro aton karon niya pagatutukan. Dugang ang mga talakayan ro aton karon niya pagaplastaron. Magpanumbalik kita after yamang pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nag-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal nga dito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: XFM.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
14: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.

0: oras makatapos sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 37 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agaon sa tanyang pagpanumbalik programang Servisyong Katropa sa gihapon makaiba ninyo, Katropang Claire Tia.
1: Exciting!
0: Oy, good morning, gidaanay ha sa mga katropa natin yung nagapuro pamahaw sa makaroon yung pang orason. Andaro ba namin nga suga? Siyempre, di dapat maduga ru uga. Kanamituan niya ganggaw. May katumbaw. Perfect. Kamu bahala ko ano nga sabaw. Rinyo ka rin niya higup-higup. Nakaka... kanami, gira. Kanami yung magkaon, mga katropa.
1: Exciting!
0: So, sabay-sabay tayong maglaway. Mag-imagine na lang muna kung ano yung pwede nating kainin.
1: Exciting!
0: Makapasatisfy sa aton karon niya cravings. Ay, good morning, gida man anay ha. Sa aton yung mga katropa di karon. Nga on the way pagang sa trabaho, sa eskwelahan, ay baka asout aninyo. Kasi ba magbuhos na naman ruugan aga hibasa o mga hindi dapat mabasa. Basa rin yung nga sapatos, yung karoon yung medyo. Di ba gali? Malisod yun doon mabasa mga katropa. 38 minutos mga taliman sa oras, si talas 9 sa agahon. Mga katropa sa uman, reka na nga pagpahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May kang tanan sa anak ka na nga pagtugyan sa local government sa mga pondo para sa mga proyekto. Particular reka na mga dugang classrooms. No? So, imbis nga sa mga ahensya, it, kumbaga hay, sa DPWH or sa DepEd, abi mana na itugyan do pondo hay gusto na nga itugyan ro pondo or itaw ro pondo ang ikumpletuhon ro proyekto pinaagi sa local government. So sundown do bahala sigundayon magkompleto sa proyekto. So mga katropa, ro yun do nagpahayag kahapon, kasunod itry ka na naging lunsar nga bawat bayan makikinabang sa Sulu o Konsulo Program sa Sultana Hamalul Kiram Central School sa Maimbong Sulu kahapon at adult Lunes. Mga katropa, pamatian nato naray ka ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ako naman ay natutuwa na nakarating ako dito sa inyo para naman tignan itong aming bagong programa na nailabas. Ito yung bagong programa na galing una-una. Dalawa po ito. Yung una po ay galing po sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Ang LGSF ay Local Government Support Fund. At ito ay pondo na nasa national government para para ibigay sa mga local government. Ngunit noong nasa nakaraang taon, na ilang taon, hindi natin nalalaman kung paano ang sistema na paano pag-release, paano pag-avail dito sa LGSF. Ay, at alam ko ito dahil governor din ako nang matagal. 9 years ako nag-governor sa Ilocos Norte. Alam namin, mga kapwa-governor, alam namin yan na may LGSF, pero nagtatanungan kami, saan ba namin makuha yan? Paano ba kailangan namin ng pondo para makatulong? Eh, wala namang masyadong magandang sistema dati. Kaya sa 9 years ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, hindi ako nakakita ng kahit isang kusing doon sa LGSF na yan. Kaya sabi ko, nung ako'y naupo na bilang Pangulo, eto na ang pagkakataon ko para ayusin yung sistema na yan. Kaya ang ginawa natin, ang LGSF ay imbis na ang national government ang nag-implement. At sabi ko, ba't di nyo na, ba't pa tayo ang gagawa? Eh, nandyan na ang local government. Eh, walang ginawa ang local government kung hindi maghanap ng mga ilang kung anong paraan para tulungan ang taong bayan. Kaya sabihin natin sa kanila, sila na ang mag-distribute, sila na ang gumamit. Kaya yan po ang aming ginawa. At ang una namin sa hiningi sa ating mga local government, eto po sa mga gobernador, magbibigay tayo sa ating mga mayor. Mamaya, meron pa sa mga barangay official. Pero itong LGSF, para sa ating mga lungsod, para sa ating mga municipality, para sa ating mga probinsya. At kasama dito sa pagbigay nating LGSF, ito na pag-distribute ng tigsa 10 kilo ng bigas, sako ng 10 kilong bigas para sa doon sa mga nangangailangan. Dahil ay kumuha kami ng listahan sa ating mga local government doon sa lugar sugar ninyo, sino ba, at bigyan nyo kami ng listahan, sino ba ang nangangailangan ng tulong? Sino ba ang hindi nakakatiyak, nakakain na 3 beses sa isang araw? Dahil po, hindi ko makalimutan, nung ako'y unang na umupo, na-interview po ako, at ang tanong sa akin, ano ba ang pangarap mo para dito sa termino mo bilang Pangulo? Nag-isip ako ng kansandali at naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Kaya't lahat ng dapat na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, yan ang unahin nating tulungan. Kaya't binatibay natin ang agrikultura para maganda ang ating food supply. Pero sabi ko, kailangan natin bigyan talaga yung mga nangangailangan. Paano natin gagawin? Dati, ang dating gawi ay pupuntang mga may team na galing national government, bababa sa local government, tapos magsisurvey, sino ba dito ang mga ngailangan. Ikaw ko sa kanila, pag ginawa natin yan, napakatagal niyan. Kasi bawat ng team, tapos magbibigay sila ng application, tapos aakyat ulit. Alam naman natin, sabi ko, matagal na yan. Hindi, nakaalis na ako, hindi pa natin nagagawa. Kaya sabi ko, bakit pa natin gagawin ng national government? At alala ko, noong governor ako, walang ginawa ang local government executive kung hindi magbuo ng listahan araw-araw sino ba dito sa mga kasama natin ang kailangan ng tulong. Kaya't hindi na kailangan mag-survey. Magtanong tayo sa mayor, magtanong tayo sa governor. At sila'y magsasabi sa atin. At ibigay na natin sa kanila, sila nang bahala. Yung bigas tayong bumili, ibigay na natin sa kanila at sila nang bahala ang mag-distribute dahil para mas mabilis, para umabot na kagad. Kaya't yan po ang naging programa natin sa LGSF, dyan natin ginamit ang Local Government Support Fund. At ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin na hindi sila din bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya dyan po ang ating ginawa. Kaya to meron tayong tigsasang pong kilong sako ng bigas para sa ating mga beneficiaryo dito sa Sulu. I think mga 3,000 ang ating beneficiary para dito. At wag po kayo mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to. Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 beses sa buong taon. So kada 2 buwan, meron na naman po nito. Patuloy natin ginagawa. Ang pangalawa naman na programa, na bago natin programa, ay para sa mga barangay. Dahil kagaya ulit, balik na naman ako sa karanasan ko bilang governor, ay nakikita ko yung mga, siyempre may sharing ng sa ira. May sharing, 10% dapat sa barangay.

0: Hinahabol namin ang kakulangan sa classroom. At yan din, kasama sinama ko kasi ang dating gawi ay sinasabi, sabi ko, bakit ang gagawa na naman ang DPWH, DepEd, DPWH, ilan lang ang magagawa? Eh kako, ang daming local government, kaya yan by administration, hindi naman komplikado yung classroom eh. Sabi ko, pabayaan mo na sila, ibigay natin yung pondo sa kanila, kasi magiging maayos yan. Kasi yung simple lang na kusam, bigay natin yung plano, bigay natin yung pondo, bahala na sila by administration. Kung may saving sila, di maganda. Eh mag-saving sila para may magamit sila sa iba. At isa pang naisip ko, sabi ko, nakakasiguro ba tayo? May nagtanong, nakakasiguro ba tayo? Nagagamitin sa tama yan. Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede, dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng mga alas 2, alas 3 sa umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya't meron tayong nagbabantay. In other words, lahat ng inyong constituent. Kaya't malakas ang loob ko na magiging maayos itong programa ito at alang magbibigay at kung anuman ang benepisyong binibigay ng national government, basta't idaan sa local government, ay palagay, alam ko na tiyak na mabilis lalabas at tama ang pupuntahan. Pangalawa naman, yung pangalawang programa, yung para naman sa barangay. Ito yung tinatawag namin Socio-Civic Development Program, SCDP. Ang Socio-Civic Development Program, itong ginawa po natin, ay may pondo ang national government ulit, naiisip ko ulit ang sitwasyon ng ating mga barangay, bigyan na natin yung barangay para meron din silang hawak na pera. And ang ginawa natin, all the barangays, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, binigyan natin ng tigto 200,000 pesos. Yung 200,000 na yan, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay opisyal, kako sa kanila, yung kalahati, basta't gamitin ninyo para sa ating mga magkumuha tayo ng eskola. So sa 200,000, 100,000 dyan ay gagamitin para tulungan ang mga scholar na pipiliin ng barangay. At sila ay tinatawag ngayon, sila ang naging presidential scholar. Yan, kaya sabi ko, kasi isama na natin, hindi lang mga iba't ibang department, isama na natin yung mga local government. At ako ay nakakatiyak, basta tuloy-tuloy ang maganda na koordinasyon natin, magandang pag-uugnay ng national at saka local, maraming tayong gagawin. Kaya, at itong pondo na yan, itong LGSF, at saka yung Socio-Civic Development Program, ay sinasabi ko sa ating mga leader, ay ayusin natin, gawin natin na maganda ito. At kung maayos at magandang ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027, mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan.
1: Oras makatapos sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 50 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon, nabati Andrew pagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. May kaangtanan, no? Saray ka lang gusto na nga idirekta sa local government mga rupondo para sa mga ano nga mga katropa, ibang mga proyekto, no? Saan daw bahala ang magkompleto sa proyekto? National government rumatao ita pondo. May alit, particular karar mga duga nga mga classroom. Sa iman nato niya, kung basta mga structural nga mga katropa, mga infrastruktura, rugi na patukot o proyekto, it's either DPWH pagit ka rin doon magapanguna, no? Pero gusto yung pangugo, hay, local government yun lang, kay man, may mga ibang mga dagagkuang proyekto gida, nga ginatutukan man rin ibang ahensya nga raan mga like DPWH, ibang problema sa DepEd, no? So, ro local government ro bahala sa ibang proyekto basta kanda ito ro pondo. San daw no magakompleto? Ro problema kara. May mga disadvantages kara nga ginatan-aw nato, no, mga katropa. May mga local government, may mga banwa nga buko man gid it parehas sa ibang kabanuhanan nya dagagkuan. Nga

0: kumbaga may sa ikasarang mga katropa sa pagplano, mga engineers nanda, mga eksperto technical, no? So maabo nga may intok ag mga magayo nga munisipyo kugang sa tawuhan ag kasanayan para nga magdumaga it mga dagagkuan nga pondo ag mga dagagkuang proyekto. So ruin do mga disadvantages karon. Syempre mabuo man dayon sandat ano mga sa mga private companies, yung mga engineers, no, mga planners, mga eksperto technical. Gasto na naman, mag-aigo ba garo budget? Doon doon atin kang pagiging ginatanaw. Pero kung Rwanda mismo nga LGU, ay may mga bastante nga planners sa mga municipal engineering office, no, may mga bastante sa daon na nga tawuhan, yung kantiguhan, especially mga dagakuang ponto, kung kaya nanda i-manage, do yun. Pero kung may kakugangan gid sa tawuhan at kasanayan, ay may mga pwede, posible nga magbunga it, substandard nga proyekto. O bukod di kalidad nga mga infrastruktura. Delayed. O kung mabuhay nga pagkatapos it proyekto, bangod sa kawadan it technical nga kasayuran. Doon yan yan ba kung mga katropa eh. Diba ga, problema man doon sa Banwat Kalibo. Abong mga manaming proyekto. Apang, wala na mo-monitor. O kung na sa engineering's office permiro ginaturo nga may problema. Syempre sandat ako nagadumaga igto eh. Ro sa legislative pagatalakayon nya tanan daron, ro mga plano, ro mga pondo, di ba ga? Sandat sa mga papel, mga resolution. Pero sa pag-implementar, pagkumpleto proyekto, although naga monitor man do aton nya sa aton nya ehekutibo, aton nga sa legislatura. Pero kagabanan karon nga on-site yun permero ato niya Municipal Engineering's Office. Agroanda ka mga ging pili niya mga magatapos, mag-aubra sa proyekto. Apang bangod sa kakugangan kung amat it communication man, hindi man permi nga mamonitor it sa legislatura, it ato niya ehekutibo, ay napupurnyada mga katropa. Kung hindi pa papagpatawgon sa sangka session do engineering's office ay akong mapat makapuna ng mga tao sa anang trabaho, ay hindi pa malingling. Doon doon nagiging problema. Ano rin doon resulta? Delayed. Delayed ro proyekto. Parehas ka na sa ato niya Kalibo Public Market. Huwag aliging sunod it contractor do pinakaplano. Wa man ano ra ro problema, ano ra wa tara na monitor engineering's office nga haubrat ana bago na tugupang dan, di ba ga? Hay makara pagasamaron. Back to uno, delayed. Sobra pilang buga na mga katropang delayed. Nga dapat tapos yon ro yun karon ro Kalibo Public Market. Dayon do yun do mga pwede ra niya maging problema. Kung mga dagagkuan niya proyekto, dagagkuan niya pondo, hay igatugyan sa local government bangod sa kakugangan itawuhan. Eksperto, may nagakaigo nga kasayuran regarding sa project. Doon yun nagiging problema rayon. Tapos may una man niya, di ba hindi man dumaduga, politika, intrahat politika. Kung problema karon mga katropa, kung local government magabuyot it pondo, imo magpanagtag saktag sa barangay, intrahan it politika, favoritism, ika nga, or, bukot amo niya barangay dun. Sang kiri ro proyekto di kato sa barangay? May mga makaroon niya piligro dahin karon. Kung igatugyan it national government ro pondo sa local government, aghiyakipan it politika. May mga barangay gidrayon niya, ma-set aside, ma-left behind. May mga proyekto nga hindi mapunduhan sa pagagit pagpamulitika mga katropa. Corruption dayon. Karon kita rin din magkasugod. Nga, importante kita permiro transparency. It relasyon, it national and local government. No? Ang mga katropa, sa'yo man nato niya, mas malisod i-audit it COA. It commission on audit ro kaabo-abo. Imagine pila ta nga kabanwahanan LG room ro may una sa Bilog ang Pungsod Pilipinas, malisdan ni mag audit kararo Pero oo siya, grabe gid kay nagakinang medyo ga ano ano nagakinang-kinang gid ako niya itsura. Kasi naga-commercial, nagakinang-kinang gid ra. Iba gid ra ato niya aura nga like, parang may glow up. Okay, balik kita. Ano yung mga katropa? Sa kabuabo kabanuhanan sa Bilunga Pungsod, Pilipinas, tig-isa hon pag itay dati o dititikowa. Pero mga ginatuson niya mga maintukan niya LGU kumpara, syempre kung pa, kung national agency rumagabuyot, kaparad DPW, syempre isa lang, isayahan ng dayon. Doon yung mga disadvantages malang man nga pwedeng matabo. Kung itugyan niya tat national government tropondo sa local government. So, doon yung mga ginatanaw nato niya disadvantages. Although may advantages, kasi man nato niya, abong man niya bing korap, no? Abong, may abong nagaguntad niya corruption sa mga national agencies nga ra, mga katropa, ahensya at gobyerno. Pero hamba ko nga ni, kung may transparency yan sa local government at national government, pwede ra mapursu. Pero kung uwa man gihapon, kung uwa man gihapon sa transparency, may unang man gihapon niya corruption mga katropa nga magaguntad, may mga proyekto para sa pumuhuyo man sa gihapon nga, makompromiso. 57 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, ay good morning, good anay, abang, nagapuro pamati. Si katropang Tristan Yat Gulay, good morning, good anay, di karon kini. Karapang yam-yam masangya, good morning sa Puis, New Washington. Happy-happy monitoring. Karapang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa iyo ulit, Mahal Claire. Maganda ka pa po sa Tuesday. Thank you so much.
1: Exciting!
0: Sorry po, Mahal Claire, na late po ako sa iyong program for today dahil meron po kasi kaming meeting. Your ano? Okay lang, karapang Arnold. Okay lang yan, mga katropa natin sa Corona del City. Happy-happy monitoring kita na mga katropa. Sa mga katropa natin yung nagapuro pa mouse, yung pang orasongan, naghihigop-higopit sa baho, naghihigop sa namabang, ginandagapugan, naghihigop na tanagro niya pang OE labas. Good morning, mauganan niya agahan, mauganan niya Tuesday morning, everyone. Well, mga katropa, 58 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. We thank you so much, everyone. Thank you, gidaan ha, sa pagtutok ako. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, it's Tuesday. Bago na itong kalipatan, galing, let me remind you, mga katropa, ha. Nagkapadayon, roto niya sa Anton and XFM, libo-libong pa-premium. So, sa Friday, may ato na naman niya another lucky winner. So, kung ikaw, waka pa di karoon, nakahugog iti mga raffle entry for the go na. Maghingabot na, maghugog na tinyo karoon yung mga raffle entry. Sa ato niya sa Anton and XFM, libo-libong pa-premium. Sa uman, sa mga nagapurupang utana sa gihapon, ano mga kinangan na dagang tipunan niya raffle entry? Mga katropa, kinangan ninyo ang tipunan. Pero sangka blister o kung sangka banigit Sentong Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banigmanit Premium Vitri Soft Gel Capsule. Sangka blister o kung sangka banigmanit Serpo Dietary Herbal Supplement for Men. Aga limanga sachet it Sentong Plus Gold Coffee Mix. Magkatrawa para yung mga ato niya yes to help participating products. Nga magkatao kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos weekly para sa ato niya weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato niya grand draw. Magkatrawa pa isugod sa sangka sobra rin yung karoon yung mga raffle entry ko yung mga proof of purchase. Isugat yung mong pangangan address. Isugat kung ano nga proof of purchase yung mong ginggamit. Contact number at pirmahan. Ihugamang rondo yung mga entries sa ato yung mga drop boxes. Yes, ato niya istasyon sa J. Isberto Road, Barangay Tigayon sa Banuat, Calibo. May ato na niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez sa may Calibo Shopping Center. And every Friday 9 a.m. rana ka rin niya pick up time. May ato na niya nga drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion, Banga Aklan. At every Thursday 12 noon rana ka rin niya pick up time. Mga katropa, pakasot aninyo. Maghugugon, magpasakop na sa aton karon niya Santo the next FM libo-libong pa-premyo ang magdaog it cash prize every week. Mga katropa, be healthy. Ang mag-invest gid sa inyo karon niya ikayong ngawas. At the same time, magdaog it legit niya pa-premyo sa aton karon niya pa-promo Santo the next FM libo-libong pa-premyo. Impunto alas 10 sa agahon, rato niya oras. Uya, sa ito niya mga late tuners di karon. Good morning, aga. Mag-monitor yung sagihapon mga katropa kay man. Masunod na ro boxing gloves. Sa karamito niya drama hagad katunod net XFM Network Philippines. Mag- katropa. So, man, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, makananyaga, makaranya dot Martens. Magailiba, magakalita, may kitay na agad at Miyerkules. Same time, same station. Alas 9, hasat alas 10 sa agahon. Naging ka-partner, kabulig natin, technical side. Katropang Zipper Kit Palmon. Sa nga ganit, atin niya station manager, katropang Jean Allen Escanio. Sa atin niya general manager, Sir Edwin Garino. So we're also provision, ni atin niya ever generous. Palwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimili Tuuy. Ako man si katropang Claire Tian, niya nag-aiwan kinyo tanan. It maayad-ayad niya agahon, magamig niya agahon, magamig niya adlaw it Martes. Iyamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabansyag ko sa isa ka si mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisakit. Pero kung nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, dili lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: ka sa Changi?
1: Oo.
0: First day pa lang ganis ang bakasyon mo dito sa amon lugar. Mapachanggi ka na? Katultol ka, how?
1: Oo bala. May nalabayan kita nga Changi ka ina. Sa nagapakadto kita diri sa inyo, balay. Mabalik na ko dayon, ah.
0: At sige, ah. Kitamaran ko yung magwa, ah. Nakapoy ko. Mapahuway ko, anay, ah.
1: Okay, ah.

Hala! May nakita akong babae nga nagapungko sa sangasang kahoy. Gwapa sa iya. Nagasuksok siya sang bayo nga puti. Ito pang tulog? Nag-home siya sa akon. Kag nag-wave. Balusan ko siya sang yoman ah. Kag mapadayon sa pagkado sa Changi. Ma-wave man ako sa iya. Ay, nakita niya ang ginbuhat ko. Bayaan ko na siya. Ay, pamangkuton ko abing tag-iya sang Changi. Kung sino ang ngalan sang among babae. Kag natingala gid ako mo. Nga dito siya nagapungko sa sanga sa ibabaw sang kahoy.

0: Inday. Sino nga babae, Inday?
1: Ato siya sa ibabaw sang kahoy, ho? Ato siya, ho? Uy! Hala! Wala na siya? Katasig sa iyan na dula ba?
0: Eh, Day. Wala ako sa naibalaan nga babae sa balay nga ina. Kundi si Carlo pagid lang. Apang pila katuig na siya nga nadula. Kaginapatihan nga patay na.
1: Amo bala? Anong hitsura ni Carlo Tachay?
0: Matahom siya katama. Malaba ang yabuhok. Basta, ang palatandaan nga makita sa iya, ang iya kapid nga alom sa tunga sang iya agtang.
1: Hala! My God! Hinali lang ang nagpalaninto hanggang akong balahibo. Amukin na ng hitsura sang babae na nakita ko na nagapong ko sa kahoy kaina. Sugiran ko si Nisidori.

0: natira. Kaya nakita mo siya? Siyempre, buhi siya. Kaya nagbalik na siya dira sa bana niya. Amo lang si nakasimple, friend.
1: May bana gali siya?
0: Oo eh. Bantog nga pintor. Inang si Jude Mendez.
1: Oh! Jude Mendez?
0: Oo. Amo inangalan sang bana ni Carlota. Nasugod sang nadula si Carlota. Nagpabukot na lang siya sa amo nga balay. Doon nadulaan na sang gana nga mabuhi. Kagsalamat naman. Kaya nagbalik naman gali si Carlota.

0: pinalaway ko bala?
1: Ha?
0: Oo. Do gusto ko magkaon sang hilaw nga paho.
1: Ano ka? Nagapanhamkon? Ay, mama ninay ko ha.
0: Duhuang. Kung may nubyo kong tani ako eh. Ay, di may nagabaligya sang hilaw nga paho man.
1: Ay, sa ilan ni Chay Marit? Inalang ugaling. Medyo mahal. Kati, hindi pa man season subong mo.
0: Ay, bahala na ya. Kakaunon ko na gidya. Mabakal ko to ah.
1: Ay, updanta ka.
0: Hindi na ah.
1: Ha? Gabi na bala. Malakat ka lang nga isa hanon.
0: Okay lang ah. Mga mabuot mo na mga tao dito sa inyo.
1: Kung sa bagay, gusto ka. Pero, damo di bala morto sa amon lugar.
0: Morto ka da? Istorya lang na yan, no? Ah, sige na ah. Malakat ko, anay. Pabalik lang ko dayon ah.

0: Hala! Ang babae nakita ko? Ara naman siya? Kag nagatungko naman siya sa sangasang kahoy? Ara! Ginapaypay niya ako. Papalapit ako sa gate nila. May kinahanglan ka pala sa akon? Sino ang ngalan mo?
1: Ako si Carlo.

0: mahimo ko bala mahipalaan ang ngalan mo?
1: Ako si Yoli.
0: Ay, madali lang ha. Manaog na ako dahil sa ginapungkuan ko. Ngasangasang kahoy.
1: Para.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.

0: Sang salas nila. Kagad ako sang ila TV na nasabit sa dingding.
1: Dira namon ginabusog ni Jude ang amon mga mata sa paglantaw sa mga romantic stories sa TV nga ina.
0: Amo bala?
1: Perika, ipakita ko sa imo ang amon kalan-an.
0: Dali!

0: Dali na mong ginabusog ni Jude ang among dyan. Kag nagasugilanon kami, samtang nagakaon. Nagadungan gigami sa pagkaon. Kag madugay kami makatapos, tungod, nag-istorya kami, samtang nagakaon.
1: Kun amo, malipayon ka mo sa inyo pag-upod?
0: Ah, dali ka. Ipakita ako naman sa imo ang among kwarto. Ang master's bedroom.
1: Ah, sige.

0: amo ining amon kwarto.
1: Oh! Hala! Kagamo sa ila kwarto? Kagdukulain sang baho?
0: Kagdiri. Diri na mo ginabusog sang paghigugma ang amon mga balatiyagon.
1: Ay! Nambala nga amo sinikon maghambal ang babaeng iniman? Lunatanhagaan kita ko sa iya. Hala! Ang bedsheet? Pulos dugo? Ay! Kagulayan sa pamatiyag ko. Hinalila ko nga na nagbatiyag sa kakulba. Ay! Hala! Ano iniman?
2: Anong kinabuhat mo, Dre?
1: May nagahambal sa likod ko. Balik din ko. Lalaki? Purang usun siya. Kagkalabas ang iya buhok. Katalubas ang iya panulok. Dukasubong ba lang ah? Punos ang kaakig ang iya dughan. Ikaw si Jude Mendez? Ang pintor?
2: Oh, ako. Habang wala mo pa masabat ang pamagot ko. Anong ginabuhat mo, Dre? Sa panimalay ko.
1: Hala, si Carlota? Wala na siya?
2: Sino nagpasulod sa'yo mo, Dre?
1: Ang asawa mo, gin-invite niya ako nga magsulod.
2: Sino nga asawa?
1: Ha? Ay nga ah, duha ba lang imo asawa? O kun more pa?
2: Wala ako nagapakidlahog sa imo ha? Sabtang pamangkot ko. Sino ang nagpasulod sa imo, Dre?
1: Si Carlota. Siya ang naghagad sa akon nga magsulod, Dre.
2: Ano?
1: Ay, sandi inagali siya? Nangahinali lang siya nga nadula?
2: Ate Kakon, basikon nagpahuway na siya.
1: Ha?
2: Kakon, kabalo ka. Hindi mahayong pamatsyag niya eh. Bisita kagali ni Mrs. Dali ka, mangapi kita. Ang abya ni Carlota, ginakabi kuman nga abyan.
1: Salamat, Jude.

0: Amo ni akong mga ubura.
1: Wow! Ka mga tahom!
0: Gagamuhin na nga akong masterpiece. Inanda ko nga painting nga ikakabit sa dingding.
1: Ay! Tuman ka tahom! Painting ang isang dako nga puno sang kawi sa guha. Kagdaw buhi gid inyo kung tulukon. Pero, anay ka. Nga Tree of Sin ang title sini?
0: Om.
1: Om, ba? Doon nakibot siya? Kag nagbago ang dagway niya? Hinali lang siya nga nagsubo? Om, nakibi siya?
0: Si Carlota. Ginkabig ko siya ni Reyna. Ginigog ba? Piginpalangga man sa tuban. Ginhalungan. Sobra pa sa kabuhi ko. Abang ano iya ginbaros sa akon?
1: Oh! Bah! Nag-isog ang yanawong?
0: Ginluiban niya ako.
1: Aha? May... anong buhat mo si Lingon?
0: Magpamati ka. Isa-isay ko sa imong natabo sang gabi nga nadakpan ko si Carlota nga nagasalo sa kalipay mismo sa kaugalingon namon nga kwarto kag kama. Nga gibuhat mo ni sa akong Carlota? Nga!
2: Ba! May aramas ka kaginataya mo sa akon?
1: Diyon, hindi! Hindi!
0: Ginsuplak mo! Ang ikasyam nga sugo, pare! Gani, supakon kuman ang ikalima!
2: Mahal!

0: Naduloan sa pangalibutan ang maldita. Makibot ka sa buhaton ko sa imo. Hinulusulan mo ang ginbuhat mga pagloib sa akon. Hinulusulan mo!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. X.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Vlogs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Secret of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sinigalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga, mambala ari ako kinanglanon duga, awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secret of Health.
4: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If
5: symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:51 sa Outro Adlaw.
1: Sentro! Sentro! Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu, ito ang programang Sentro! Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro! Dito lang sa XFM! Sentro! Sentro! Sentro!

0: Udo. May adayad nga udro adlaw Luzon, Visayas, Mindanao. May adayad nga udro adlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. May adayad nga udro adlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan.
1: Sentro, sentro.
0: Makaroon kita nga adlaw itaya karang Martes. Katapusan nga adlaw sa bunga ni Tunyo. 2021, June 30, 2026. Adlaw ita Martes. Grabe ba? Matapos na dudaya karang bugan i Tunyo.
2: Wow!
0: Meaning, Hulyo gunhin aga. Ay, grabit da siguro aton karon nga panyempo ko. Ag, syempre, ro inyo karang mangin alagad, ro inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ni Eugene Teodosio. Well, do aton anay karang pagpanamiyaw, pag-abi-abit, mayadayad, nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa, nga mga listeners naton nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ratsada, sa aton karang pag-ililiba. Siyempre, ro aton karon nga mga suki nga naka-monitor sa aton karon nga uno segundo distrito, ita aton karon nga probinsya karon ita Aklan. Kama naman siyempre sa aton karon nga mga suki maniya sa aton nga kabisera Banuet, Kalibo. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga may Islay, Boracay. Kama naman sa aton karon nga mga katropa listeners nga nakatutok na ka-monitor na katon sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan. Capiz, Antique, Iloilo. Agkutob mga butanit, aton karanga pagpangalagad, aton karanga pag-ililiba. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro, sentro.
0: Sa aton karon nga mga sukiman nga naka-monitor sa anda nga mga tag sa ka mga panimagay. Naka-monitor sa anda karon nga mga radio sa mga liliso at radio. Nagasigabong Naro XFM Kalibo sa mga nagapahilay-hilay makaroon ay ginagamig, ginakunyag sa aton nga panahon. O, ginakukunyag, ginagugamig-gamig kita kara. Pero kay kabihin, or iba takara, nagaruriklamo pat ah. Ay, apisar man ang grabe, rudaya, kara nga pag-ugan-ugan. Ay, mainit-init gihapon. Araw aton karon nga nabatsyagan. Wow, gidana. But anyway, good morning sa mga nagakinot anda nga mga ilabas, sa mga nagailabas, sa mga wat plano nga magilabas, o sa mga nagamat-amat na runat kinot ilabas, sa mga nagatugon pagang, sa mga wa pa nakatugoy, nabay magamat na kamo ha. Prepararit inyo karon nga ilabas sa makarang nga panyempo matud nga ra nga mauganon. Ah, manami takara nagabubalikutot lat ah. Ag nagahigup-higup it mainit-init karon nga kape. Haga kape karon nga tatlong klase nga kapigid. Ana it Yes to Health Incorporated. Una karon no Santon Plus Coffee Mix. Aro Premium D3 Coffee Mix. Agro pinakabago karon nga kape. Aro Santon Gold Coffee Mix. Oh, perfect don makaron. May nga nino, nag-ugan-ugan matana. Nakabulig-bulig, aki karon sa aton karon yung mga tanong.
2: Wow!
0: Na dilig-diligan ng mga mamaga. Aro mga mamaga, maga nga mga tanong. Well, anyway, syempre, ro aton karon yung pagpanamiyaw, pag-abi-abi man. It may adayad nga untradlaw sa aton karon yung mga suki man nga nagasuroy-suroy na. Ro aton karon yung mga drivers una nga naka-monitor katon, mayadayad nga outro adlaw sa aton karon nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, multi-cab drivers, bus drivers, mayadayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta ka mo? Sa aton karon nga mga empleyado, empleyada sa pribado karon agpampubliko karon nga mga opisina nga nakatutok naka-monitor katon, mayong udto. Kumusta inyong pamatsyagan?
1: Sentro,
0: kumusta rin inyo karon nga ruplastada? Ha, it inyo karon nga ar inyo karon nga pamatsyag ba pamatsyag? Siyempre sa aton karon nga mga suki man nga mga o, ano paro nalipatan nato no? Mga tindero-tindera. O sa aton karon nga mga bolantero, bolantera, mayad-ayad nga udro adaw kinyo. Sa mga nakatutok man karon nga mga overseas Filipino workers, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto mga nakatutok sa aton nga XFM Radio mobile application. Pwede ninyo karon nga i-install doon sa inyo karon nga mga Android nga mga cellphone. Aga usuyon nga ninyo ro XFM Kalibo. Aro aton karon nga istasyon agpamatian ng mga manami karon nga mga musika, balita, agro mga programa at XFM Kalibo. Sa mga nakatutok man katon sa online naton, pwede ninyo i-like, i-share, i-follow do aton karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5 para karon nga mangin updated kamo sa mga nagakaganabo riya sa aton karon nga palibot.
2: Wow!
0: Grabe tanong mga nagakaganabo riya sa aton nga nga palibot-libot makaroon. Sa aton karon nga mga katropa listeners nga naka-monitor, mag-comment kamo, mag-share or i-share ninyo ro aton karon ro inyo karon nga mga greetings, ro inyo karon nga mga hinaing sa buhay, baw hinaing sa buhay. Aga sa tanan-tanan naton nga mga suke, mga nakatutok sa anda karon nga mga panimagay. Welcome, welcome sa aton karon nga palatuntunan. Ano ro mga balitaan nga aton karon nga pag-check yaron, but before do yun, mayad-ayad nga utro alaw anay sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor katon. Yan ti Lailani Montanio una karon sa Estancia Kalibo nga naka-monitor kay Nanay Rebecca Rodiano nga nag-monitor man katon ag nagasigabong gidaro anda karon nga mga radio habay mayad-ayad nga udro adlaw. Kay Michael Villanueva Solina, katawahay nga udro adlaw. Aga tropang ninyo, patamiyaw ro akon nga mga kasimaryo una sa Lagin Banwa West nung mansya, mayadayad nga udro adlaw. Kay Aljon Derelo Navarro, good morning sir, motion, mailabas kita. Oo, hay paalin, hindi man ako una, karon kaadto sa inyo, katropang Aljon. Ihatod mo lang siguro iya, si katropang Shamin karon dumabaton. Itimo nga ron nga ginasumbil iya karon nga ilabas. Well, Banwa, ano rong mga balita? Ano rong mga balitaan nga aton ka nga pag-awistoryahan? Aton ka nga pag-check yaron sa aton ka nga pag-ratsada sa aton ka nga pag-ililiba makaroon nga udro adlaw. Una anay kita sa mga nagagkuan aton karon nga mga balita lokal. Raya karang bahin it aton karon nga raya karang sangguni ang panlalawigan. May daya karang sangka-resolusyon nga nagahinyo sa aton karon nga Aklan Police Provincial Office ag sa pakikipag-angot sa Department of Education aro ginatugod nga hugot nga seguridad sa mga eskwelahan. Raya ay kasunod man it pila karon ka mga insidente it mga pagpamagag, mga threats agro mga natabo nga tunga shooting incident nasa may bahin it daya karang takloban. Standby, ato nun nga paghahimay-himayon sa aton karang pag-rurat sada. Sa dugang pagid natun karon nga mga balita, raya karang hugot nga police visibility man. Iya sa may Banuat Kalibo, gintalakay man sa raya karang Municipal Peace and Order Council Meeting. Iya sa may bahinit aton karon nga Banuat Kalibo, agro aton nga LGU Kalibo, plano karon nga maghinyo pagid itdugang karon nga mga police. Sa aton karon nga regional office, raya man hay kasunod it natabo nga shooting incident. Iya sa barangay Puo Kalibo, ay ginapahayag may kakugangan sa raya karanga tawo. It aton karon nga mga kapulisan. Ay importante gid abi mga katropa ro ginatawag naton karon nga police visibility or ro raya karang paghinambay naton police visibility raya ro may kapulisan baga nga naka-duty una o ay makaroon ay ginahaboy it batikos it pag-question ro aton nga Kalibo PNP nga haman it bukas dodaya ginainogaruhan yon dodaya karang Kalibo outpost or do outpost sa Puok Jetty Port ay haman uwa nakaresponde or makabig naton nga haman ita rupangutan at iba ay kung may naga-duty kung may naka-deploy una karon nga mga PNP personnel. Agod nga syempre wa kita ni ila karon nga may mga maurundaya karang nga mga nagakaganabo karon partikular sa raya karang nga public places sa pampubliko nga lugar. importante ro seguridad of all things matuod mga katropa sa sangka komunidad. Importante ro seguridad. Ay paano naton masiguro ro seguridad sa sangka komunidad? O nag-rhyme tanan katropang siya. Kun kugang kita sa presensya itdaya karanga otoridad. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita, 147 nga operasyon nga ginkasay taton nga Aklan Police Provincial Office sa kabilugan itdaya karang bugan ita Hunyo. Kagakip kun kararo raya karang pag-aresto sa pila karon ka mga imbolbado sa illegal nga droga, environmental laws, illegal gambling, agdaya karang illegal fishing, agroraya karang paggabag sa or paghupot it illegal karon nga armas.
1: Sentro.
0: Sa dugang pagid naton nga mga balita, balita lokal sa gihapon, police report, sangka persona danakpan sa raya karang drug by bust operation or sa by bust operation inakaron sa may bahin itdaya karang Altavas. Ipadetalye naton dun hinduna, i-check naton dun linyada itdaya karang bahin it raya karang patrol. Mayroon nadakpan man nga to sa dayang drug by bust operation. Iya partikular sa may bahin itdaya karang kalibo kung nagtaliwan karon nga adlaw it Domingo, abay nagpositibo man sa raya karang drug testing. Standby karon ay aton nun nga pag-check yaron. Sa aton man karang mga balita nasyonal, nga aton karang pag-aug istoryahan, nga aton karang pag-check yaron. Mga katropa, raya karang ginapatigayon makaron nga hubyag protesta. Ipila karon ka mga grupo, particular do raya karang religious group nga ay nga INC or daya karang Iglesia ni Cristo. Una sa may bahinit daya karang EDSA.
1: Centro.
0: Pero anda karang makaron nga panawagan ay matapos karon nagawa ro raya karang information nga posible pag-a-filean it kaso karon nga plunder si Senator Rodante Marcoleta.
1: Centro.
0: Agkasaid ka mo nga ruraya karang nga plunder mga katropa ay non-bailable da imaw karon. Meaning wa it piansa. Nga ni ruraya karang nga mga miyembro at Iglesia ni Cristo. Kasi di ba si Senator Rodante Marcoleta nga ra is member da imaw itdaya karang Iglesia ni Cristo. Soro mga kamiyembro, roana man karon nga mga kaibahan sa nasambitan karon nga religious group ay nagpatigayon itubag protesta. That's why karuyon sa may EDSA sa Metro Manila. Hay, hindi maagyan rupila karon ka mga areas. Bangod nga matraffic makaron. Grabe gut ana ro mga nagakinabo nga ra sa aton karon nga national politics mga katropa. Iba pagid naton karon nga mga balitaan nga aton karang pag-aw istoryahan, nga aton karang pag-check yanon. O may mga naguntad karang atensyon ha, may mga ginpang dako pro kapulisan, may mga tigikuran nga natabo sa raya karang rally una karon sa nasambitan karon nga lugar. Sa dugang pagid naton karang mga balita, ginkansila man karon ni President Bongbong Marcos roan ang presidential luncheon sa Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Makati. Bangod nga ginamonitor sigon it pangugo ro sitwasyon karon sa daya karang EDSA. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan banwa, nga aton karang nga pag-aw istoryahan, nga aton karon nga pag-check yaron. Sa aton karang nga pag-rurat sada, sa aton karang nga pag-ililiba makaron.

0: Raya nga ra nga ano, raya nga ra nga rally. Bali ano kuno ra eh, gulpihan, nagwa nga ni itdaya kara nga mga permiso nga ginabuitan. Runa sambitan karon nga grupo. Kaya hindi na, padagman natin doon hindi na kasi may ginpagawa karon nga statement. Si Daya kara nga Senator Rodante Marcoleta. Samtang para sa dugang pagid natin karon nga mga balitaan sa aton karanga pag-ruratsyada, sa aton karanga pag-ililiba makaroon mga katropa, roraya karang presyo at produktong petrolyo, makaroon ay ano ra makaroon, Martes gali, mga katropa, kung ano dudaya karanga plastada makaroon. May pagnaba or daya karanga pagtaas, may pagnaba ag may pagtaas. Sa dugang pagid natun nga mga balita, Department of Education ginatun-ano mandatory bag inspection sa mga eskwelahan. Samtang para sa aton karon nga weather update, makaron nga adlaw, ano ro dagagan itaton karon nga tempo, makaroon nga adlaw itdaya karang Martes. Basi sa ginpagawa karon nga weather advisory number 9. Daya ra high heavy rainfall outlook bangod sa raya karang low pressure area. Makaroon hasta hinaga karon nga adlaw. Roraya karang Quezon, Batangas, Palawan, Occidental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Agaklan. Haygin pa idagom sa raya karang heavy rainfall warning. So, posible roraya karang localized flooding, particular sa mga urbanized, low-lying, ag magapit karon sa mga kasubaan. Posible man dodaya karang pagkahugos itugta, bangod sa pag-ugan-ugan. Ay low pressure area, rikaraya gun sa may bahin, itdaya karang coastal waters, itdaya karang Romblon. That's why, ay Romblon ay una malang sa aton karon nga babaw. That's why nga ro aton karon nga paniempuhon makaron ay hararo raya karanga plastada, maugan-ugan, magugag-umon, magasa-gasa, mabasa-basa. Ay raro mga balita nga aton karon nga pagaw istoryahan pag-check yaron. Sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba, sa aton karanga pag palatuntunan na sentro. Ag syempre, standby kami hindi na. Mag-check man kita karon. Itay ka ng reports. Itatun nga mga katropa, patrol reporters. Nga nakatutok na, naka-standby na. Sana karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility. Inatutukan itatun karon nga patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Well, may adayad nga utro adlaw kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad. Doon na karon sa San Francisco, California. Nga naka-monitor, nakatutok katon. Mayadayad nga utro adlaw man kay Tristan Wyatt Gulay nga naka-monitor, kay Sir Dande Perlas de la Cruz. Abay, Sir Dande, mayadayad nga utro adlaw kita. Boss, mayong udto, God bless us always. Oo, kay Boss Dande, oo, mayadayad nga utro adlaw kita. Ka-monitor iya sa aton karon nga Facebook Live. Mayong udto gid kay mo, sir. Happy listening. Kay Joms Billiones Batilos, shout out kay tropa watching from Manila. INC nagkalat sa EDSA 5 a.m. Maraming na-delay sa pagpasok nila sa trabaho dahil sa traffic. CCTV, sana lahat lagyan ng bawal. Si katropang Joms, ito sa Manila kuno, ay na-delay ana sa trabaho. Ay may ginapatigayon makaroon nga rally una karon sa EDSA. Ay maaling kita, ay kinamatarong mataron itaya karang mga Pilipino. Ay kita sa demokrasya karon nga nasyon. Galing base sa mga information, do iba kara, ay wakunot daya karang permiso or permit sa pagpatigayon itaya karang rally. Sentro. Ay dapat kung garali matuod, may unang mga permits. May mga permiso ron, mga katropa. Oras na naton sa aton karanga pag-rurat sada. Alas 11:11 na sa Otro Adlaw. Aton karunga oras sa daya karanga balitaan portion na ginhatod katon. It's Anton Gold Golf MX. Sa magugami-gamigun karon nga paniempo. Perfect nga ipares. Roraya karanga Santon Gold Golf MX. Kesaid ka mo nga ro Santon Gold Golf MX mga katropa. ay maabo nga mga benepisyo sa aton karon nga ikaayong gawas. Magwas karon hay ginapanami pananakararo aton karon nga beauty. Bao beauty mga katropa. Rosanton Gold Coffee Mix rubag-o karon nga produkto iti Tiesto Health Incorporated. O unang-una, kung nag-ausay kamo it kaping healthy, ay mag-Santon Gold Coffee Mix kamo. Kasi may mga kagakip gundaya gusto pag ninyo nga magnami kamo, hindi kamo madali mag-Google maging manami rin nyo karoon nga beauty, rin nyo karoon nga kutis sa Santon Gold Coffee Mix doon mga katropa. May glutathione daya ag collagen nga una utas sa raya karang kape. O diba, all in one yung taray mo mga katropa. Siin ka pa sa Santon Gold Coffee Mix kagon mga katropa. Ginapabaskog man kararo aton karoon nga resistensya ag ginapasiguro naton no, sa aton nga mga katropa nga Santon Gold Coffee Mix ay uwa its side effects sa aton karoon nga kagawasan. Makaroon nga ni Ronda nga ginakapit mga kilaga iya. O, singkiri lang siguro mga tatlong kapak lang. Pero makaroon nga glow-glow kung mandoan da karang nga beauty, no? O, ita aton yung mga katropa girls iya karon sa XFM Kalibo ay nakasanton gold coffee mix gid aron. Magwas karon may magwas sa glutathione at collagen. Ay may una parang malunggay, spirulina ag garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagain niya in karon nga mga masakit or mga bagatian. Ag syempre Rosanton Gold Coffee Mix hay nagaamlig sa atong kagawasan panit ag sa aton karon nga itsura mga katropa. Di ba nga ni Konohay, the impression kimo, although nga dohambag na itibang tawo, rubatasan gita na gihapon kuno, rupina ka importante karon nga asset naton. Pero di ba, kung gatubang kabi sa tawo, mas manami gita na karon nga presentable ka, manami ro imo karon nga glow it imo nga kutis. Nga ni kung gusto ninyo't makaroyon, mag Santon Gold Coffee Mix na kamo mga katropa. Rosanton Gold Coffee Mix, hay sarang nga mabakal sa Mercury Drugstore, Southstar Drug, TGP, ag Generica Nationwide. Available man na sa mga magapit karon nga mga butika sa inyo karon nga lugar. Magwas kara, uy haraman mga katropa. Available gun man raya nga Santon Gold Coffee Mix sa Rose Pharmacy, ag sa Watson's Pharmacy mga katropa. Sa raya rung mga parmasya nga pwede ninyong agtunan, agusuyon dodaya kara nga Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, produkto Tiesto Health Incorporated. Nagkapi kayon, nagnami paro gawas, ag nagwapak ka pa. Oras, alas 11:14 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad. Well, Banwa, sa aton karang pag talakay na, sa aton karon nga pag pangalagad, sa aton karang pagrurat sa damakaron, makaron makakatropa, may ginpaguwa nga rang resolusyon. Ro aton karon nga may bahin it daya karang sangguni ang panlalawigan. Resolution number 727-2026. A resolution urgently requesting the Aklan Provincial Police Office or APPO in coordination with the Department of Education or DepEd, Schools Division of Aklan, private and government school administrators and local government units to immediately increase police visibility and implement strategic security patrols in all public and private schools in the province of Aklan to ensure the safety of students, teachers, and school personnel, mga katropa.
1: Centro.
0: So, daya nga ra, sayid man nato no, nga daya nga ra is kaparte gihapon ra it mga tikang. Nga ginahimo it aton karon nga gobyerno probinsyal man, no? Nga papag-unon, pasanyugon, rosiguridad sa mga eskwelahan. Kasunod it mga natabo nga ra recently, kasi matya na uso gumataro mga pagagpagag, pagpamaril, or syempre nag-umpisa ra sa Tacloban shooting incident nga to kung nagtaliwan karon nga Domingo. Ginsundan itpila karon nga mga pagsuspende sa mga klase, itpila ka mga eskwelahan, may sa Batangas, may sa Negros, ag sa iba pagid nga mga lugar, ay may una karon nga mga pagpamagag itdaya nga ginatawag naton nga mass shooting.
1: Centro.
0: Ha? So even do aton karon nga Department of Education hay ginatun-an man makaron do mandatory inspections sa mga eskwelahan. Pag hinamba naton mandatory inspections, wa kagid karon it kawala. Kumbaga, mandatory meaning to say pag hinamba naton nga mandatory pilitan ano ron mo tambahon karon ay hindi ka karon kabalibad.
1: Sentro.
0: So the question, no, if gusto it Department of Education nga ipatuman do daya kara, paano? No, paano naton ipatuman in the sense nga hindi do daya nga mga estudyante magpilinilat kabahaba sa printit daya kara nga mga eskwelahan. Ag sa tunga it mainit naton karon nya tiempo or mauga naton karon nya tiempo. Rosambilog kara nga hangkat makaron mga katropa is for example, mahaba do daya kara nga pila. Sambilog malang do naga checkyar. Ha? Gahinaba nga nagahinaba ro pila. May iba gunya ni matiyang ani sa kalibo ho, nakita na kun si si Yorme sa Banwa it daya kara nga kalibo. Matya may anagun karang ginbakal or ginpurchase. Ha? Nga ginatawag naton karon nga metal detectors.
1: Sentro.
0: So, agin panupod na gali. Ha? Ruraya karang nga mga metal detectors sa pila karon ka mga eskwelahan, iya sa Banwa it kalibo. Oh. So, again, this is good example. It daya kara nga mga proactive nga mga solusyon nga ginahimo. Dapat matuod kara abi do local chief executive sa mga tagsa-tagsa ka mga banwa maghimo man itikang no ano like makaron kabudlay abi matud just like iya sa Banwa at kalibo kasi do Banwa naton it kalibo ro sentro. So said naton nga ro mga eskwelahan iya ro mga pribado ha, ro mga pribado ng mga eskwelahan and even the public schools, hay may mga estudyante coming from other towns. So kinahanglan gid mata nga hugtan do daya kara nga pagpatigayon it daya kara nga seguridad. Oh. Abo nga ni katong nga nagahambal mga katropa nga oy tamana sa amon tamana katong tiempo at tamana at daya kara nga mga baril-barilan manangaron nga nagakaginabo.
2: Oh no.
0: Sa inyo manar, pinakasikat amana sa amon karon niya tiyempo nga nagakaganabo, ay ruraya karang mga sinapian. No? Na-experience mo ron katropang siya? Oh, may sinapian ko na ako. Pilang beses ka to sa akon nga ginhalinan ng eskwelahan sa high school at elementary.
1: Sentro, no? Sentro.
0: Sa sangtagon nga na hindi kita pwede rin nga uwat daya karang nga ginsapian. Oh, harang amana among problema ka to. Mm. Pero doon nga ni, no? Dudaya nga ginugatan kara is nagabaho nga nagabahura imaw makaron mga katropa. Do committee it women and children, una karon sa Senado, magapatigayon it daya kara nga sangka hearing, pagpatawag sa pila karon ka mga ahensya at gobyerno, pati sa mga game developers iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Now, rupang mga pangutana, bikara kasi dudaya nga nga mga hampang, rupang mga hagampangunon sa cellphone makaron, kasi sa idman natin, very modern yung tagid ro aton karon nga sistema, ro aton karon nga plastada, iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. No? That's why, nga, well, siguro may epekto gidman, no? Sa mga bata, sa mga pamatanon makaron kasi di ba rung mga pamatanon tabi makaron hay mas tutok nga tutok sa anda karon nga cellphone dot dot nang dot dot itanda karon yung mga cellphone unlike ka tumatuod sa datupat ang dati karon nga tiempo 90s rung mga millennials hayro andang ginakabangtan yat akato ginakauyaktan katot anda karon nga oras hay ro raya karang mga laro ng lahi nga ginatawag naton.
2: Wow!
0: Ay makaroon abi, very modern matuod. So, the influensya matuod sa mga estudyante is una. Pero makaroon, no, may mga panawagan sa iba karon nga mga sektor Nga rudaya kara nga mga hampang ara nga posibleng nakakaapekto sa mental health. Ag sa the way nga pagginawit mga inunga, hay i-total ban kuno sa aton karon nga pungsod Pilipinas?
1: Sentro! Sentro!
0: O, sa aton karon nga mga ginikanan, pabor baga ka mo nga i-total ban, dudaya kara nga mga video games, dudaya kara nga mga applications sa cellphone, itdaya kara nga mga inunga? O, doon doon sa bilog karon nga pamangkot, sa bilog karon nga pangutana, ha? Ka ano baga kamo, pabor or dispabor sa ruyon nga ron nga ginaproponer makaron. Oh. Sa iba karon nga mga nasyon, actually mga katropa, just like I think Australia and some parts of Europe, hay ginbant ananda karon do paggamit itdaya kara nga social media sa mga nagaedad, mga minor di edad. So halimbawa man kun may una nga ibang nasyon nga nagpatuman it 16 years old and below, bawal kaanay mag social media. May ban. So pag abot mo 17, di ka to kalun pwede ka social media. So may una karon nga mga iba karon nga mga nasyon nga naga-implement it mga maurunduyon. Ay iya sa ato nga pungsod Pilipinas ginatun-an nga obrahon ag i-emulate man iya dudan sambitan karon nga tikang. Ay I don't know kung ano rudaya karang nga magiging sabat or magiging response itdaya karang nga mga inunga iya sa aton pungsod Pilipinas.
1: Sentro!
0: Di ba ga? So kabuabo na makaron nga mga tikang nga nagaginahimo kasi said man naton nga kung may una langgin nga mga nagakanabo. Antes kita nagahimo it mga maurundaya karanga tikang, mga maurundaya karanga aksyon.
1: Sentro! Sentro!
0: O, kanuga nga ni kita naka-recover gang kita sa ginatawag naton mga ano to, di ba? This year man, tawag naton karang mga katropang mga bomb threats nga to iya sa aton nga probinsya Itaklan.
1: Sentro!
0: Ay makaroon ay mga threat sa pagpamarilyot anar mga nagaguguwa man. Oh, so siguro partly although may mga studies man nga nagaguwa karon and even do mga health professionals naghambal nga partly mana or may una gid matamana nga direkta nga impluwensya sa mga pamatanon ruraya karang paggamit, pag-expose kanda or pag-expose nanda sa social media, particular sa mga mobile games. Ano pa nga niyong mga ibang mga mobile games? No? Daya nga rin nga Gorebox, daya rin sa bilog nga gintumod karon the Roblox. The Roblox, abihay matcha virtual, ano yung mo, di ba? Virtual universe para sa mga inunga. Galing kun amat, abi, may times imaw, no? Ako, abi, wat ang karakatry it mga Roblox nga rin. That's why nga medyo na ikaw katry ka. Wa ka man katry. Oh, pero oh, sikat imo sa mga unga no, matya nag-ubras ang datandang virtual nga universe, virtual nga kalibutan, bao kalibutan. Oo. Oh, matya marundo yon. Do Gorebox mat actually makarako pa nga ni nabatian do Gorebox nga ra. No, kun ano ro Gorebox nga ano man imaw hampang. So hambay do Gorebox gin check ko sa mahiwagang Google mga katropa. Gorebox ay chaotic physics driven sandbox game. Oh, medyo may sumining, may pisikalan. May mga pisikalan nga mga nagakaganabo. So, sa bilog pagidabi karon, dapat ay may patnubay at gabay ng magulang.
2: Oh, no!
0: Ay paano man yan eh, makapatnubay at gabay ng magulang kung rumagulang man, ay masako. Ay ano, rumayad karon para hindi maapektuhan do daya karang mental health, agro paginawit daya karang mga unga. Hindi lang sanda pagpa-cellphone nun matuod, ma-social media ban lang kita matuod kara. No, makaruyon lang ro aton karon nga plastada. Well anyway, haron na, may mga tikang man iya ro aton karon nga local government unit even do sang guni ang panlalawigan, may mga resolusyon nga ra nga ginaprubahan sa aton karon nga sang guni ang panlalawigan. Well, sa aton karang pagrurat sa speaking, it's ang gunang palalawigan. Makaroon man gali, hindi nang hapon, ha? May committee hearing ro aton karon nga committee on education, mga katropa, regarding sa raya karang ginatawag natun karon mga katropa, nga or education, science and technology, youth and sports, sports development, laws, rules and ordinances committee hearing makaroon nga adlaw Tuesday, pati gayunon do legislative inquiry regarding sa current status at Libacaw College of Science and Technology. Mga katropag, invited kararo, pila karon ka mga speakers, agud ma-checkyar, matanaw man matuod, no? Kung ano ruplastada, aga syempre mataw at solusyon ng mga apektado ng mga estudyante. Ito nagdaliwan nga adlaw, ginklaro ni Mayor Tim Brian Chudosho at nasambitan nga banwa, bukont amanat sarado ro nasambitan nga eskwelahan, kundi mga pilaga, mga kurso, aguna para makaron sa estado it pag-apilar. Pag-apila. Kumbaga, dudaya karanga nasambitan karon nga mga eskwelahan.
1: Sentro.
0: Nga ron do development, bantay ninyo ron sa pila karon ka mga news and public affairs program at XFM Kalibo, ay gabasyada natin kinyo ron kung ano rudaya karanga mga development, no? Sa raya karanga Libacaw Science or Libacaw College of Science and Technology. Alas 11:28 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat sada, makaroon nga Udro Adlaw, kainahambal ko talakayo naton dudaya karang may kaangtanan. Sa raya karang ginatawag naton nga rally it pila karon ka mga miyembro it daya karon nga iglesia ni Kristo.
1: Sentro.
0: Ano ra eh gulpiada nga rally ra mga katropa. Rwanda karon nga ginapaninggitan sa inyo kunano mga katropa. Ruraya karang posibilidad nga pagpasaka it kaso. Kontra karon sa daya karang kay Senator Rodante Marcoleta ay nagpaguwa man ra imaw karon it video statement.
1: Sentro.
0: Ay hambaw tunana aminado si Senator Rodante Marcoleta sayod kut amana nga ako karon hay pag-aarestohon. Bangod ruraya karang kaso nga ginapahaom kana it ombudsman. Hay raya karang plunder.
1: Sentro.
0: Agrokaso karon nga plunder, non-bailable ron mga katropa. Meaning to say, uwa it piansa. So, pares kay Senator Jinggoy Estrada. No? So, abong nag-question karang nga matya ginagipit, ruraya karang nga Senate Minority. Kasi nagagapit nga nagagapit mana ro impeachment hearings or impeachment proceedings kontra sa Vice Presidente. Agsayod man na naton nga daya nga ranga mga senador is ally, kaalyado it Vice Presidente. So may mga maurundo yun nga mga speculations nga mga nagakinabo. So gulpiada ruraya karang hubyag protesta it Iglesia ni Cristo sa EDSA. Base sa daya karang pagtansya, may libo gun man do daya karang mga tawo ro na nga nagtaungani it grabe nga traffic una sa nasambitan karon nga lugar. Pamatian naton si Senator Rodante Marcoleta raya ro ana karon nga patag explanation, no, sa balita nga pailan imaw it kaso nga plunder. Pamatian naton.
2: Sentro. Mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kinalang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman, sapagkat noong kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
0: Sentro, sentro. So there you have it, mga katropa. Pahayag ni Senator Rodante Marcoleta sa impormasyon nga pagapasakaan ni Mautkaso nga plunder. Pagpasakaan ni Mautkaso nga plunder, magwa rayon the warrant of arrest, arestohon imaw.
1: Sentro, sentro.
0: And again, machado niya ni, wa rait bail, non-bailable. So makulong gid imaw. Oh, so let's see, let's wait, tanawon naton. Kasi July 6, next week o tagali, oo. Maumpisada, ruraya karanga impeachment proceedings kontra kay Vice President, or impeachment trial, rather, kontra kay Vice President Sara Duterte. Oras na nato na alas 11:35 na sa Odro Adlaw. Atong karon nga oras sa atong mga suke. Standby, magabalik kita. Ag-report itatong karon nga patrol. Balikan nato ron right after gamangit pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hihita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumulan ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
2: Vision next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at something. Tapos, suwabi sa lalamunan.
4: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
10: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag Magsettle sa Vision na Clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: XFM
12: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Mabibili sa mga butika.

0: oras, alas 11:47 na sa Outro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro!
0: Gihapon, ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Good morning, Anay. Our mayad-ayad nga Outro Adlaw kay Josephine Sistorias Valencia. Good morning,

0: So, sa gipatikayon ka rin operation o nga itatong ka rin PDEO ang plan na refers na itong ka rin Kalibo Municipal Police Station na no, sa Kalachuchi Road, Barangay Andagaw, Kalibo. Balimaw rin ginakabing na ito niya sangka ay value individual or HVI. Anyway, no, rin ka rin suspect na no, ngayon sila kay alias Buboy, 48 anyos sa aga Timora ay dati man karon nga drug surrender kag daya ginkumpirma man ni Police Major Jerome Manahandro atong kira nga APA at PDEO aplana nagpositibo no sa drug test record nga suspect ang positibo man sa presensya no ita methamphetamine no aga raya karon yung mga sachet no ita sabo no ganabog sa nagkaroon niya position kung madumduman bali na bakgan no ita sang kasa siya niya sabo rekar nga suspect kabaylo ita 2,000 pesos no nga baybas money samtang na recover aling karkana rung anong no nga gramo ita sabo nga nagabalo ita 40,000 pesos plus no ag kusisiin bali sa kusuriya pamanray mo na itatong kaya nga Kalibo Municipal Police Station na kaya nga suspect aga magpangatubang no, sa kaso kaya nga pagkabag sa Republic Act number 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak man kaya nga bahin man no, katropag Rujin no, may bypass operation man yung patigayon no, kaya na kaya ita kaganho na particular sa may area no, ita daya karoon niya Altabas kung sinaristado man kaya nga sangga 50 anyos kaya nga yaki matapos yung patigayon kaya nga drug bypass operation una karoon sa population Altabas no, kaya nga gita no, nga gahon kaya nga suspect gila kay alias Jimbo no, watrabaho residente ita na sambitan karaga lugar no base man sa aton kinabuhi ko nga information na labakan ita sang kasosay ita suspected shabu ay karon niya suspect kabaylo 1,200 pesos nung nga may basa money sa ginimo man karaga body search sa ita aton karaga otoridad na recover sang or sang bilog pagid nga sasay no nga suspected shabu ang sang ka kutsilyo nung sang kuruti pagidyan ay karang bunuton o ita suspect no saan naman karang posisyon samtang nagapamalibad man karang no dahil karang suspect nga anataran dahil karang manubuo karang droga kay managabot sa 6,800 pesos so marked up value at illegal
1: dahil nga nga baiba sa Altabas do ano nagpanguna karang Altabas PNP
0: yes o oh, Altabas sa PNP naton so na-recover no sa suspect ka no ray karon nga sana karon nga posisyon o daywa tanan no kamang sa shay ita illegal karon nga droga bali makaron sa custody bat aton karon Altabas sa PNP aga ipinagumra no sa drug test no ray karon nga suspect aga magapangtubang no sa kaso karon nga pagabag sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa piyak pagid karon nga party man yawin kita sa may banwa na no, ita raya karun niya ibahay bali nagangkon man it black eye aga mga nina sa anak karang pati karang gawa sa daya karang tatay no samtang nalipong ag may nina man no sa eyeball ag hago kuro uyahon ko anak karang 15 anyos karang unga matapos kabuligan bakugon itapat ka mga persona particular o nagkaroon sa may purok uno barangay laging banwa ibahay aklan kabi kabi yung git no katropa nga Rujin Rutatay bali 48 anyos sa grung unga ay 15 anyos sa mga residente itay ka nang nasambitan ka nga barangay rung mga sospek agin kila kay alias JP alias Rolly alias Kirk grung ilasugid barangay Tanod nga si alias Joey basis sa information no ko tatay ay nagainuman rayan no sa mga suspek bangod niya gindungan rung celebration it birthday ko anak karang 15 anyos karang unga ako anak karang guman ko no sa bagay ko anda karon niya tiya no samtang nagainuman gina sugid di karay nga mat sa may kursunada rung mga suspek sa bilog pagid nandag kibahan sa inom no bagay nga nagpatungaro ama aga ginhambag sa mga suspect nga imawon bala sa pagdisiplina sa ginatumod karang persona aga hindi gawin pag hilabtan samtang nag-istorya ro ama ay gulpi ka mga rayong binayod sa bilog no sa mga suspect aga pinasundan pagidraya ko sa bilog no sa barangay Tanod hasta nga ginbu

0: Ligan yung Raya o apat nung mga suspect sa pagkastigo. So gintinguan man it biktima no nga makabagos kunda pero wa gid Raya no naka sarang dugang pa kao dai kag ama bago pa man Raya natabo higit sugid ni mat sa may kursonada gud man yagi kan na rong mga suspect aga samtang suno man sa dahil ka 15 anyos nga unga at kita na naging ginagabuligan yun nga kastigon ro anak parang ama nakita pa na nagabay buyot nga 2x2 sa barangay Tano dahil yagi na naraya nga inagaw ag pag-agaw ay ginampos na naraya sa Tano da, pero bumagos man ro sa bilog yung nga suspect pinagi no, sa pag-ampos ka nagamit man rong 2x2 so ginpasundan pag-itaraya at pugup ko barangay Tano sa anak karagamata basta nga nalipong rung unga. So lihigon sigon kat nakatambag yung residente sa lugar hasta nga gintawgan yon ita mga polis. So disidido man makaroon ng mga biktima nung magpasaka na itakaso kontra sa mga suspect para nga matawaan no, ita hostisya na rung ginahimo karakanda. Ag wagon no, magpa-hospital ray karang tatay pero rung unga ay nakakonfide sa hospital aga nakaguwa gud man katropa nga rugin. So padayon nga nagapamayad rekreng mga biktima no sa mga naangko na karon niya sakit sa gawas. Anyway no katropang rugin din aton karon na tipo ng mga police report balita no direktamente no sa aton karon nga area of responsibility with katropang Christian Villanueva. Ako ba si katropang RR Polis sa XFM 96.5 Kalibo ang katropang.
1: Police report. Thank you bin kay katropang Ariel Culas. Sana karon nga mga natipon nga report kay katropang Christian Villanueva. Sanda karon nga area of responsibility. Oras alas 11:54 sa udro adlaw aton karon nga oras. Agray kada nga balita portion hay ginahatod katon it Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabugat bagar imo karon nga pamatsyagan bangod sa toxin sa imong nga gawas. Kasayid ka mo nga rospirulina a garlic sa Santon Plus Gold hay nagabulig sa pag-flash out it mga higko sa inyong atay ag kidney. Ginalimpyuhan kararo inyong sistema para mas presko ag maugan rupa matsyagan mga katropa. Magwas karon pati man sa aton karon ng mga katropa nga mga mahilig sa mga mamantika or masami nga nagainom it agak. Aruhara sa mga nagainom una itay karang agak. Alagaan ro inyo karon nga atay. Ro kombinasyon it garlic ag spirulina ag mangosteen sa Santon Plus Gold Herbal Capsule hay nagabulig sa pag regenerate at liver cells sa pagbuol itambok sa atay para sa malimpyong atay ag mahaba nga kabuhi mag Santon Plus Gold mabakaro Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga butika nga magapit sa inyong lugar sa Mercury Drug Store sa TGP sa South Star Drug ag generika nationwide. Mabakay man ra mga katropa sa mga pinakamagapit karon nga mga butika sa inyo karon nga lugar. Mag Santon Plus Gold na kamo. Ro Santon Plus Gold hay produkto Tiesto Health Incorporated. Santon Plus Gold, ikaw ang laging una. Alas 11:51 sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Des kita magtakop sa aton karang palatuntunan. Ro aton anay gihapon kinyo karon ha nga pag-ingan nyo maghugog it inyo karon yung mga entries sa nagapadayon naton nga Santon na XFM libo-libong pa premyo. Apat yang gihapon nga mga produkto it Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo karon nga igapasakop. Ro raya karang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Gold Coffee Mix. Raya rong mga produkto nga magataw kinyo chance nga magadaog ito mataginting na 3,000 pesos. Sa adlaw it Biyernes ay magatawag na kita karon it ika 18 naton nga weekly winner. Grabe no, ika 18 na kita nga weekly winner mga katropa.
2: Wow!
1: So nga ni, kung may inyo na karon nga na baka, tigsang kabanig it Santon Gold Herbal Capsule ay equivalent sa sangka entry. Sangka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule, sangka entry man. Sangka banigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, sangka entry man. Agli mga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix, sangka entry man ron mga katropa. Sa puti, karon niya sobre, sugat rin inyo karon niya pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Ihuwag rin inyo nga rin niya mga entries, iya sa XFM Kalibo 96.5, iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Yam lang kami sa unahan, it Barangay Health Center sa hambang ni Katropang Shamin ha Daiwang Agila. Oo, na mo lang kami makita. Ag may mga drop boxes kami sa Guwaiti Station. Pwede ka mga maghugog una sa eastern side. sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga. Kundi kamukado iya sa Banuit Kalibo. Iya sa may western side sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Pero pick up time natin. Una sa Pharmacia Gomez, ala kada biyernes, alas 9 tagahon. May magadraw kita it alas 10 tagahon. Sa Ruel and Junior Barbershop, kada Webes, it alas 12 it udro adlaw. Ngani maghugog kamot inyo karon yung mga entries para mas mabu manong chance nga kamo karon ay magadaog sa aton nga papromo Santo na Next FM libo-libong papremyo.
2: Sentro, sentro.
1: Kung abos agang-agang naro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagratsada makaron nga adlaw it Martes katapusan nga adlaw sa buwan ni Tunyo 2026 June 30 2026 kabay pa nga mangin manami man do imbukada katon it bugan karon it Hulyo mga ni nanda goodbye July ay goodbye June hello July oro pinakagusto ko no namon hayro financial abundance
3: wow!
1: Nga ginatawag katropang Shamin, di ba ga?
2: Sentro, sentro.
1: Standby sa masunod karon nga pagratsada pagpangalaga di Text FM News Nationwide, Text FM Mega Manila. Naging kakbay ka partner sa technical side katropang Shamina Car, sa patrol katropang Ari Herculas katropang Christian Villanueva, sa supervision ay tamon niya station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Edwin Garing. Sa ngagan, itamon karon niya Chief Executive Officer and President Dr. Melito Uy. Ako man si katropang ninyo Rujin Teodosio nga nagaaywanag nagahamba kinyo, mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rayaro XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: Sentro!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis.
3: Exciting time, alas 12.
4: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Breaking news, magandang balita, 85 pesos wage increase aprobado na para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila ayon sa DOLE.
5: Kukod na trapiko, bumungad ngayong araw sa publiko kaugnay sa isinasagawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo.
3: Rally pa rin sa EDSA, mga katropa, pagsuporta o bano kay Senator Rodante Marcoleta ayon sa INC. Religious group binatikos naman ang muna selective justice.
5: Kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta bahagi umano para hindi siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pahayag ng senador tinawag na gaslighting ni Senador Ping Lacson.
3: Limang individual arestado na sa gulo sa EDSA rally.
5: Office of the Vice President inilahad ang 92% utilization ng 2025 budget bago ang impeachment trial.
3: Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing, katropa, sinimula na.
5: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, isinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
3: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
5: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
3: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabayin po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Hindi tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
3: Unahin po natin ang magandang balita, katropa. Inianunsyo na ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inasang magbibigay din ng kadagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa 695.
4: XFM News Nationwide.
5: Palacio tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Report. Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Nagbibigay din anya ang gobyerno ng binhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kadiwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Kinumpirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
4: XFM News Nationwide.
5: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zamala, igilit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Nagdag pa ng Iglesia kahit na ipakulong nila si Senador Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan nating ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder labang kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa mga nanonood po sa amin online, may kaunting technical na problema lang po sa mga visuals or materials na inyong nakikita or hindi nakikita, katropa. Paunawa lamang po sa lahat.
4: XFM News Nationwide.
3: Iginit ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ay bahagi umano ng planong pigilan siyang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na nga sa July 6. Sa isang video na inilabas sa kanyang Facebook page, sinabi po ni Marcoleta na kapag siya ay naaresto, hindi na umano niya may pagpapatuloy ang kanyang layunin na ilantad ang mga sangkot sa muna'y katiwalian. Ayon sa senador, naniniwala siyang isa rin sa layunin ng kaso ay hadlangan ang kanyang pagdalo sa impeachment proceedings. Iginit din ni Marcoleta na matagal nang nakapagplano umano ang paghahain o nakaplano na umano ang paghahain ng kaso kasunod na naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilan pang senador na maaaring maharap sa mga kasong kriminal. Kinwestiyon din niya ang pagiging patas ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paghawak ng usapin. Matatandaan po mga katropa na inanunsyo ni Remulla na magsasampanga ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder, isang non-bailable offense laban kay Marcoleta, kaugnay na umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations. Marina namang tinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabag at iginit na pribadong donasyon na nasabing pondo at nagamit na ito sa kanyang kampanya bago pa man niya isubmit ang kanyang sose. Mga katropa.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na matagal nang planado ang umano'y pag-aresto sa kanya upang hindi makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Lacson na gaslighting lamang ang ginagawa ni Marcoleta. Anya ang nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay hypothetical lamang at bahagi ng paliwanag sa posibleng epekto nito sa kinakailangang 2/3 na boto sa impeachment trial. Iginit ni Lacson na ang kanyang halimbawa ay kaugnay lamang ng usaping legal at hindi batay sa anumang impormasyon na may nakaambang pag-aresto sa mga senador.
4: XFM News Nationwide.
3: Kansilado today ang dalawang unang aktibidad ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na po na ituloy yung pagpunta niya sa inauguration ng marine cleanup vessel sa Manila Bay Project sa City of Manila. At si DOTR Secretary Giovanni Lopez na lang ang nagbasa ng kanyang mensahe. Kansilado rin po katropa yung POCA Presidential Luncheon na nakatakda sanang puntahan din ng Pangulo sa Makati. Sa Malacanang ay tuloy naman ang presentation of credentials ni United States Ambassador-designate Lee Lipton sa reception hall ng palasyo. Nakatakda rin ang farewell call ni Republic of Korea Ambassador Lee Sang-wa sa study room ng Malacanang. Samantala, bahagya rin pong naghigpit ang seguridad sa Malacanang matapos itong biglang kilos protesta sa bahagi ng EDSA.
4: XFM News Nationwide.
5: Iginit ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggalang nito sa karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at ipahayag ang kanilang saloobin. Kaugnay ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, inatasan ng DILG ang Philippine National Police katuwang ang mga lokal na pamahalaan na pa-i-rally ng maximum tolerance at tiyakin ang maayos na seguridad at traffic management sa lugar. Nanawagan din ng DILG sa mga kalahok at iba pang stakeholder na maging responsable sa paggamit ng kanilang karapatan, sumunod sa batas at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling mapayapa, maayos at ligtas ang pagtitipon. Binigyan din ang kagawaran na patuloy nitong babalansehin ang pangangalaga sa kaligtasan ng publiko at ang pagrespeto sa mga karapatang nakasaad sa konstitusyon.
4: XFM News Nationwide.
3: Nag-deploy mga katropa ang PNP ng nasa 5,736 na pulis at saka po allied security personnel sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para tekin pa rin ang seguridad at kayusan habang nagpapatuloy ang public assembly sa People Power Monument sa EDSA. Ayon sa PNP, isinilalim na sa full alert status ang PRO 3, hindi po ang 4A, NCRPO, National Support Units at mga unit na nakabase sa Camp Crame. Bukod sa People Power Monument, nakadeploy din ang mga pulis sa EDSA Sarai. Sa Senado, Mindola, Ayala Bridge, U.S. Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang tinuturing na sensitibong lugar. Tiniyak din ang PNP na inatasan ng mga tauhan itong pairalin ang maximum tolerance. Igalang ang karapatang magpahayag ng saloobin at panatiling mapayapa at maayos ang sitwasyon. Nanawagan din si PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. sa mga kalahok na panatilihin pong mapayapa ang pagtitipon at may pagtulungan sa mga otoridad habang pinapatupad ang mga traffic advisory sa mga apektadong lugar.
4: XFM News Nationwide.
8: Live.
5: Limang individual ang inaresto matapos ang tensyon sa isinagawang rally sa EDSA People Power Monument ngayong araw kasunod ng insidente kung saan isang bus ang humarang sa northbound at southbound lanes ng EDSA. Ayon sa pulisya, nagmaniobra umano ang bus driver sa northbound lane malapit sa White Plains na nagdulot ng sagabal sa daloy ng trapiko at nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Isa sa mga naresto ang umano'y nanakit ng isang pulis habang isang pulis woman naman ang nasaktan matapos maipit sa insidente at agad na isinugod sa ospital. Kinumpirma ng NCRPO na 5 ang kabuuang naaresto kabilang ang driver ng bus. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy niyang minomonitor ang sitwasyon at nananatiling naka-full alert ang Philippine National Police upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
8: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nilabas po ng Office of the Vice President ang accomplishment report nito sa 2025 na nagpapakitang 92.32% ng 913.24 million pesos na pondo sa mga priority program ang nagamit bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa OBP, katumbas ito ng 81% disbursement rate. At umaayon sa very satisfactory rating na ibinigay ng Department of Budget and Management sa annual performance review nito. Sa ulat din po, sinabi ng OBP na nakapagbigay ito ng tulong sa nasa 180,704 na pamilya na apektado naman ng mga kalamidad. Nakapaghatid din daw sila ng relief goods sa nasa 74,862 na katao at nakapagkaloob ng livelihood assistance sa nasa 3,987 katao at 19 civic society organizations or civil society organizations, katropa. Iniulat din ang tanggapan na umabot na sa 600,000 na mga school bags ang naipamahagi nila sa ilalim po ng pagbabago A Million Learners Campaign mula noong 2023. Nadagdang magsimula na ng impeachment trial na Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6.
8: XFM News Nationwide.
5: Senate President Win Gatchalian ng inspeksyon sa session hall ng Senado na pagdarausan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Seguridad hinigpitan. Narito ang report. Inspeksyon si Senate President Win Gatchalian sa session hall ng Senado na pagdarausan ng natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 3 kasabay ng paghihigpit ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng kapulungan. Ayon kay Gatchalian, nakahanda na ang Senado upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa mahalagang paglilitis kabilang ang mga senador, kawarin ng media at iba pang otorisadong individual. Sinabi rin niya na mananatiling maigpit ang pagpapatupad ng mga security protocol upang matiyak ang maayos, ligtas na pagdaos ng impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
3: Samantala, kinumpirma po ng Mandaluyong City Government ang isang kaso ng mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaan, lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat at agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani o kaya kakaibang rashes.
8: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live po tayo sa buong Pilipinas. Sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
8: Balitang regional.
3: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pondo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madredejos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na ideklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding napinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magallion na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang magsupply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline base of Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
5: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na-i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
10: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
11: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
10: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19, ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na antipsychotic, anti-anxiety at antidepressant na gamot at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa shabu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Ito naman katropa, may sanggol na nakupo pasintabi pinaniniwalaan itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Live report.
12: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa pati of the XFM Santiago, kay Police Captain Jason Martinez, ang Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos MPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuri ang baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, napagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan sa battery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
5: Mahigit 41,000 na beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
13: Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate ng mga benepesyaryo. Sa kabuuan, may 41,958 na benepesyaryo ang syudad. 3 tranches ang pamimigay ng bigas matapos matanggap ng city government ang 72 million pesos na pondo para dito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: At panghuli sa balitang regional, Katropa, meron pong balita yung DepEd Palawan. Tiniyak na wala nang nagaganap na item sa transfer for sale. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
14: Tiniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Loida Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil naitalaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sangguni ang panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slot sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
8: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na chance po, mga katropa, maging isang galabding bagyo sa loob ng 24 oras.
5: Katropa Buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan nito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
3: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pag-ulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
5: Habagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw 5:30 kanina umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
8: Balitang International.
3: Atid po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay nasa 12,000 katao. Ang napilitang lumikas sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtalana na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inasaan din po malalakas sa pag-ulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng kalagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawala ng bahay. Kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
8: Showbiz News.
15: Ang balitang Showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapag-sorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatsya, kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente, habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
8: Balitang sports.
3: Ang balitang sports. Satid sa atin ang Premium D3 Katropa Protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ang ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, habang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabangang laban ang Manila Clasico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Gaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum. Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian Tepaz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
8: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita para sa pag inistoryahan na kung paano ta maamligan ang ato sa ninyo ikayong lawas. Para nga hindi kita matapikan sang malala sa ninyo mga pamalatian. Dari aton paghahambala ng mga ginahimo ta, kag mga ginakaon ta, nga makapikto sa ato sa ikayong lawas. Paghambal gani kita makapikto, it's either mayad o kon hindi it mayad. Nga epekto sa ato sa ninyo lawas. Kaga mga bagay-bagay kung kaysa nga nag-linger o kung nag-atinir sa ato sa ninyo lawas. Kag sa ato sa ninyo paino-ino kag balatyagon. Nga nagadala sa deterioration paglain sa ato sa ninyo ikayong lawas. Pariyos ang stress. Sabi na ito, normal na ang stress ko nagakabuhi kita. Pero ang sobrang stress makadulot sang pamalatian sa aton or malala sining mga komplikasyon. So dapat kahibalo kita kung paano naton i-manage ang stress. Paano naton malikawan nga magka-stress? Ang pinakaki kag ang pinakaliabi dira. Dapat painon ta mga bagay nga way na kita may mahimo kag hindi nasagi pagpabalik-balik spinsar ta. Kaga mga bagay nga dapat naton sining aksyonan nga may mahimo kita. Either sa pagkaon sang masustansya ang pagkaon o kung makalikaw sa mga nagatuga sang problema sa ato no kon stress. Problem equals stress. Pero may problema nga way ka na may mahimo, may mga problema nga pwede pa naton sinima disponihan, pwede pa naton sinima himuan sang pamaagi kag solusyon para nga hindi magpabilin sa ato sininga balatyagon kag paminsaran. Agudtong hindi man kita dulaan gana magkaon pagkatapos sa makalikaw kita sa malala pagid sininga mga epekto sa sistema sa aton lawas. Dapat balanse lang ha. Ang ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health live kita sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may mga palamagutan nun, gid man kamodra, may mga concerns, ato sila mag-discuss na rin mga tupiko. Concern sa inyo sa nga kayong lawas, base man sa na-discuss, ato sa nga pagparagad. Feel free sa pag-text na sa ato sa nga text hotline, 0950-975-6970. Or hindi gani i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, upod dato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa ato sa nga pagpangalagad. Amuman, kaupod na itong gina-welcome mga ato sa mga suki ng mga tagpalamati. Nga nagasunod gid sa ato sa nga programa sa kutob sa marabutan sa ato sa nga pagwaragwag. Kag kumusta ito, Sir Josiel? No? Ang ato sa mga tagpalamati, kumusta ang inyo sa nga kondisyon? Kumusta inyo sa nga pamatyag? Kumusta inyo sa nga painuino? Manayanaya bala? Matauhay bala? Or medyo mabulubog at? Or kaya pa ba? Sa mga nagakalatabo sa aton siri palibot. Maghahatag kita, Sir Joseph, sa pinasin ka mga insight na makabulig sa aton, no? Depende sa aton siri sitwasyon. Pero aton istoryahan ng isa hagi na kabig, Sir Joseph, nga masiling epidemya. Pero damo, bala, Sir Joseph, lang daw nagahuya-huya pa kung hadlok pa bala magbuyag-yag sini.
0: Oo. Mag-focus kita sa ginatawag nato sa ninyo mental health. In short, sini sistema sa ato sa ninyo pagpaminsar, Doc Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Sometimes nag-istorya kita dari parte sa kung paano nato ginahandle ang problema o kung ang stress. Overall, ginatawag tayo ni sininga mental health issue and issues, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So sa mental health issues, kung

0: parar kag kabalo kita Sir Josel mag-adjust sa mga masolusyonan kag maremedyohan o kun sa hindi na gid pwede sini mabalik o kun ma solusyonan.
1: Kay if we speak about mental health issues, kadamo sa nag-linger bla nagpabilin sa ato sa mga paminsaron nga nagadala sa aton kag nag-accumulate ay natawag dato sa stress. Bangod man kiti sa sobra ta nga pagpaminsar, ang lawas tagalisin ni daw parios man sa makina nagagastos ang gatong dok layo naka-idle lang pero sige ang andar niya, so therefore nagagastos ang gatong insurse ning lawas ta nagakonsumo man sang gatong, ang gatong sa lawas ta vitamina, minerals and nutrients sa dok layo.
0: Correct Sir Josel, no? Te ano bala ang mas bentaha, nagaandar ng imong makina nga nagadlagan ang salakyan or nagasige lang idol Sir Josel?
1: So dapat nga ti kon pandaron mong salakyan mo may purpose.
0: Yes.
1: In short sining, kon manumdom ka, dapat kay balo ka kon anong purpose. Ang purpose as always is to find solutions to the problem.
0: Kag may goal ka gid Sir Josel eh. Kundi man problema, may ara kaya sa plano sa ninga adlaw or sininga tuig ba Sir Josel kung long term. Ay mo sa ninga plano nga dapat mo gid labuton. O kon may mga practical problem Sir Josel nga kinanglan adlaw-adlaw mo paminsaron kon anong imo sininga mahimo para dira. Pero dapat Sir Josel mo ganin kada sa naton, kilalahon naton, nang pwede naton masulbar, kung hindi naton masarangan sulbaron.
1: Speaking about this mental health issues and problems, Dok Leo, if we speak about mental health, ano ginman balang botang balon sini, Dok Leo? In short, sini, sa ato sini nga pagkabuhi subong, ano bala ining nag-apekto sa ato sini nga mental health, Dok Leo?
0: Kasubong, Sir Josel, sa ato sini nga lawas, physical, amo ni nga ato sini kondisyon sa lawas. Di pag-abot naman sa ato sini nga mental health, amo ni man ang kondisyon sa ato sini nga panghuna-huna, ato sini paminsaron. Diri sini, Sir Josel, ang ato sini pag-handle, kung paano itong ginahandle ang stress, mga triggers, mga pagpanghangkat sa kabuhi. Paano na itong ginakilala o kung ginapanumdo paminsar nga ton Sir Kaugalingon. Ginapaminsar blan na ton Sir Josel nga may balor pa kita o kung dawa ay nasimpulos nga ton Sir Kaugalingon nagkabuhi. Makarelate bala kita Sir Josel sa iban? Paano kita makipaghalubilo? Kita bala sini ang may kaluoy, may empathy, may pag-intindi o kung kita ang ilintindihon Sir Josel? Paano kita maghimo sa isang desisyon? Padalos-dalos bala o kung pawala na lang? Kag paano kita Sir Josel sini maka-adjust sa mga problema nga nag-aabot sa ton sini sa pang-adlaw-adlaw? Ang maayo nga mentalidad Sir Josel, hindi butang balon nga pirme kita sini malipayon. Butang balon, padayon ng aton sini nga pag-function, padayon ng aton sini sa aton nga pagbangon, padayon kita sini mag-adjust sa pihak sini sa mga pagpanghangkat naton sa kabuhi adlaw-adlaw.
1: Kay speaking about this mental health issue, Dok Leo, ang silingdiri nga daw nangin silent epidemic na inisubong. If we speak about epidemic, damo nang apektado sini. Damo ang nagakulo kag nagakarga sini nga aman, Dok Leo.
0: Ti magambal kita Sir Josel silent ti kadamo sa mga tao Sir Josel nga tan-awon mo lang sa sagwa. Hindi ka makasiling na problemado sila sa sulod. In fact, makibot lang ganing iban sini. Uy nga, amo to natabo sa aton sini nga kilala. Gali ka may dugay na sige nadala Sir Josel sa sulod nga. Isa sang rason, kung pila sang rason kung nga ginatago niya ini, tungod nga nahuya or basi na hadlok. Tungod sa mga misinterpretasyon bla Sir Josel kung ipahayag niya ini. Ang pila sa nika mga sintomas, ma-misunderstood man Sir Josel as laziness or base ipahayag mo na karon Sir Josel kung matranslate sa imo sa nika kung paminatasan bla Sir Josel. Masiling iban ay gapapansin lang na siya. Uy daw, nagapa-OA-OA lang na siya or nagapa-importansya lang na siya o nagapa-importante lang na siya. That's why iban sini mas piliyon nila yung ginatago na lang Sir Josel, ano? Tungkol sa mga hindi ka-intindi, black misinterpretation. Damo ang nag-suffer Sir Josel nga waay sini sang diagnosis or help kati ginatago gani. Kag ang sosyedad Sir Josel often, masami, mas ginakilala nila, mas ginareward nila ya ang being strong instead of being honest sa aton sini kaugalingon. That's why ginatawag wag sanga silent kati uay ang iban sini tungod sa sini pila ka mga rason uay nila ginapahayag uay nila ginapagwa ginatago-tago lang nila kag baka siling kita Sir Josel nga epidemic because ang anxiety ang depression kag ang burnout rising globally Sir Josel mga pamatan-on sini young people are increasingly affected. Ayhan Sir Josel, aware makita, especially sa nagapamati sang radyo, nagatanaw sa recent television kung nagakatabo sa pila naton sa mga pamatanon. Social media, stress, isolation pagid sini sa

0: Tuan sedih kau gedingon, naga amplify sa sining problema kaga damo Sir Josel nga cases. Tungod kinatago gani, ang hindi sila makaangkon sa nagakaigo nga pagtalupangod ang medical or guidance ni sa natural nga mga pamagi.
1: Pero sa lawas na ito, Dok Leo, kung kaysa ibang gina-neglect nila ini, natural gina siya kay buhi ka, may problema ka, may stress ka, mabatsyagan. Pero sa practical sining sitwasyon, Dok Leo, kung puno sang stress sa lawas mo, ano sini ang mga patimaan niya, Dok Leo?
0: Sir Josel, ikwanta lang ni, i-individualize tari. Hindi ta pag-generalize, kaya hindi ta na nag-i-mention na ito, Dari, efekto gina, Sir Josel, kung may labot gina sa madalman kini sa emotioning mental health ha. Ang iban siya ni Sir Josel, ano, maka-experience siya, makabatyag sang masaming kakapoy, bisan pa nga sa ila pamatyag doon nagpahuway man sila. In fact, sa iban gani ang pagpahuway nila Sir Josel, daw dito pa sila makabatyag sang tuman na kakapoy. Pagkaaga, sila nga doon nagtulog man ko, nakatulog mo ko, pero nga kakapoy lang ko, gihapon niya pala nakita ko sa lawas.
1: Ang iban niya panumdom lang, Dok Leo, siya way tatiligangon, sila nga mom lang naging panumdom ko, daw kakapoy. Puwigi ka pamatsyagan ko.
0: Hindi ka nag-overthink ka mo? Why makita to teligangon? Pero pabwasi bala, kagmangita sang remedios posibles bala. Kung paano ka mo sa nimang hakaon. Kaya teligangon, Sir Josel, ti ang isa sina nga ito, ginatutukan rin, bugas eh. Para teligangon ta, ti, may ara pa man mga kalaruton para kita makasurvive. Kadamos ang pamagi, Sir Josel. Losing interest sa mga bagay, Sir Josel, nga ginapalangga ni mo sa una. O kung interesado ko sa una, duway ka na interesado, duway ka na sa interest sa subong. Overthinking bisan sa mga simple, Sir Josel, sining mga desisyon bala. Ato balang daw emotionally empty ka na. Ay ka na sing duga nga ginatawag pagpalulos sini feeling numb instead of sad. Bisan pa Sir Josel may makasulubo sa nga sitwasyon sa imo bala do kabalan ka na. Do ay ka na masyado pakialam sa imo sining palibot nangin numb ka na. Smiling outside amo ning madamo Sir Josel naton nga ma siling na sa maayo magtago sa ila sinikabugat, smiling outside but struggling inside. Amo ni nga dapat, Sir Josel, makita na ton, ma-analyze na ton as much as possible ang mga rason o kung mga nakatago sa likod sang tagsa-tagsa ka mga yuhom, Sir Josel, ano? Para mabalaan na ton kung anong pwede na ton sini mabulig. Actually, sa mga natural practitioners sini, sa mga medical practitioners sini, kabalo sila kung paano, kaganong ila sini mabulig. Kag diri, Sir Josel, yung isa pagid sini, ni balang gina-isolate na ton ng aton sini kaugalingon sa iban, nga bisan wa'y kita makahinsindi, nga nga daw hindi ko gusto iya makipaghalubilo na subunghaw. Nga gusto ko lang masami mag-isahanon. Pilain ni Sir Josel ano, sa mga mabatyagan kung may ara na kita sini sa ginatawag mental health issues o kung medyo mabulubog at na ang aton sini ginadala.
1: Speaking about losing interest in things, daw kakadula ng interest mo, buta ba sini patigana mo sa sexual activity with your partner? Apektado sini magamo ni Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel. To the point man gani, nga bisan ikaw mismo, hindi ka naganahan magatubang sa espiho. Magtanaw sing mitsura.
1: Ang pamakot sini kung dulaan ka interest sa partner mo, pati ang sexual drive mo, dula man interest mo sini Dok Leo?
0: Of course, Sir Josel. Kagang ibang dyan, sini tinag-inugta sa partner nila eh. Sa una, masaya si Mr. Sano, do kaasab man din eh. Pero nga subong daw nag-ula na siya. Why na sa sing gana, why na sa sing interest? It is because nga medyo, basi may mabugat siya nga gina ukon kargo sa iya sir nga panghuna-huna.
1: Pero speaking specifically party dira abi Dok Leo, kon puno ka sang mental health issues, butablo damo ka may ginapanumdum mo stress si mo sining panumduman, mabuligan na ihan, for example maginom ka bi turbo dietary supplement for men sa sexual activity lang ya Dok Leo ha?
0: May ara gid Sir Josel kay ginahambal dira nga erection killer Sir Josel is stress eh. Erection killer gina siya. Samantalang klang kombinasyon sang maka kag klavo huwaska Sir Josel sunod sa pagtuon nagabulig bisan paano panayanaya sang aton sini gumon nga paminsaron Sir Josel nga medyo makapalawig-lawig sang aton sini pagpaminsar makabulig dugang sa dugang pwersa sa nagluya naton sini nga mga kaunuran makabulig Sir Josel pabalik ang matamat sang gana tungod ginabalanse niya ang libido kay nagabulig Sir Josel panami sang delivery sang oxygen and nutrients sa aton sini sining your brain, especially sa aton sining sexual organ, because ginapa namin niyang blood circulation.
1: Pero kinanglan gid niya hindi mag tiner inang stress, butang balon inang issue sa ato sining panumduman, Dok Leo. Parang hindi lang kita mangin dependent lang permi nga ay kinanglanon ko na ining i-fulfill ako sining sexual activities ako sining partner. Preparahan mo lang permi sang turbo. So para sa healthy, overall health conditions ng tao, dapat nga ma-resolve mo gini ni mga mental health issues na nag-bother sa imo, Dok Leo.
0: Actually, ibang sir Diyos, yung nakabugat gani, sini, amo gani, nang ila sa sexual performance, amo na nagpa-stress sa ila. Kagte, may mga mabaton kita nga text messages, Sir Josel, kung DM or PM sa ton, nga nabatian nila sa ton program, sila mismo nakasiling na eh, turbo, supplement ba lang galing solusyon? No. Mga muna pala, Sir Josel, wala. Ngayon mo sila mag-una-una, nga makabuli, galing na, pero testingan lang nila. Tungkol sa ilang manabatian, nakadamo, man sa nabinipisyuhan, sari, kag sila ang dugang sa mga nabinipisyuhan pag-abot iya sa sexual performance, Sir Josel. Nga masaling kita nga daw, alaus na gid, daw ay na gid, kag makasiling bla kita, Sir Josel, salin nga slangas nga mayo pang ubo kay tiga. Pero ang emotion nga performance, hina na.
1: Pero if we speak about causes of these mental health issues or problems na to na be or stress, Dok Leo, ano man, aaralan na sa to sa ninyo isip, paminsaron, or may mga other factors abi nga mga ginakonsider na to, mga triggers, Dok Leo?
0: May punto man, Sir Jose, lang maghambal kita nga sa paminsaron lang na, pero dapat mangin mahinalungon makita sa paghatag sang amusin ang opinion, Sir Jose. Otherwise, basi makapalala pagid sa sitwasyon instead nga makabulig. Imbes na nag-encourage, basi makadiscourage. So, ari, Sir Jose, lang mga hidden causes, ni kadamo, Sir Jose, may ara sang biological factors. Magambal kita biological factors, ayhan na may imbalances kita sa aton sining brain chemistry. Ayhan dira man sa aton, Sir Josel, nga kaliwat, genetics. Kag isa gid diri, Sir Josel, amo sini ang kakulang sa pagtulog. Kung kulang tulog, Sir Josel, apektado man ang aton sining atyan, gabutod aton sini pamatyag, daw di umaintindihan, daw gahilab, nga daw ginagutom, nga way ka man gana magkaon. Pero damo, Sir Josel, lumasalot ko lang, no, nga nabuligan sini sa pag-inom sang Sunthon Gold Herbal Tea. Sa mga nabudlayan magtulog, nagadugang pagid ang ila, discomfort sila sa nga tiyan. Kagang iban, Sir Josel, sini mapilitan na lang mangin sapos ko sina disuras ang gabi. Instead nga, magnami ila sa nga tulog pagkatapos, hasta na lang maagahan, Sir Josel, luay sila katulog mayo. Pero sa nakatistay, Sir Josel, sang Sunthon Gold Herbal Tea, ang isa sang muno, sang kadamaan sini, nga daw halos, amugid ang ila sa complain, hindi komportable, Sir Josel, ang ila sining pamatyag sa tiyan. That's why disturbo ila tulog. Pero ako maimnan nila isa ka oras sa antes sa magtulog sa ni Sir Josel sang isa ka cup nga maalabaab sining Sunthon Gold Herbal Tea. Kalabanan, Sir Josel, na bato na itong feedback after a week or after a couple of weeks na sige-sige nila sing inom, nagtawhay ila sining pamatyag. Kag may isa pa ganyan, Sir Josel, ha? Sing after 1 week, mapacheck ako sa akong sining blood sugar, kaya nukataas gid. Normal, Sir Josel, ang result. Ang pamangkot niya, nga ah. Tungod gali kayang Sunthon Gold Herbal Tea, mayara sang cinnamon bark nga nagabulig pabalanse sa aton sining sugar. Kag take note, ha, ang sugar, Sir Josel, nga tuman kataas o kung may spikes kita sa sugar, kag may sugar crashes kita, nagadugan, Sir Josel, pahina kag pabugat sa aton sining mental health.
1: So ang cinnamon pwede makabulig gali kag may ara sang positive effect ang consumption sini, Dok Leo?
0: May ara gid, Sir Josel, tuman di kadako nga sining mabulig, dugang pang nagabulig sa panami sa aton sining digestion, kag mangin komportable ang aton sining pamatyag sa aton sining atyan. Nga nagari resulta, Sir Josel, tikon why disturbo sa imo sining atyan, laban-laban magnami imo sining panulog. That's why ang iban gani sini disturbo ang tulog, kay imbes nga daw gahana na nga mapiyong ginapilit to galingon makatigab. O kon nagkutoy ang tiyan, tingin i-disturbo gin, nakabulig, damo na buligan sa ni Sunthon Gold Herbal Tea. Kaya ti, kung makulangan kita sa tulog, Sir Josel, isa kadako sininga factor nga nagadugang pagidang aton sini hindi pagka, hindi kita mapahamtang, daw ginanerbiyos kita. May mga mabatian na kitang hindi mabatian sang iban. May mga siplatan na kitang hindi makitaan niya sang iban.
1: Delikado na na, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Because border ni na sa ginatawag sininga depression.
0: So, munang dapat gin na ton, agapan or hindi lang gani agapan agapan gid naton kutob sa mimo psychological factor ayan tungod sa Josil may trauma or basi nadulan obra o kun namatyan or kadamo sir Josil sa makabugaton nga posible mag-affecto sa ni psychologically chronic stress low self worth isa man ni social factors ang pressure sir Josil sa aton sa ni trabaho pressure sa eskwelahan sa ni dugang pa kun may toxic relationships financial stress mo kadamo sa nagasupres sa ni sir Josil o kun ara sa niya sitwasyon isolation or loneliness kag pwede pa ganin sir Josil makabig nato niyang modern life factors tungod sa constant sa niya comparison mo sa makita mo sa social media masiling ka nga nga ilaya do kahapos lang sa pangabuhi nila haw nga nga ilaya do kanami lang sila permi nga sitwasyon do kalabing lang sila do ka peaceful lang sila daw nami ang ila siling harmony haw
1: nga makalagaw-lagaw lang sila yahaw
0: correct galing lang sama-sami, ang makita mo, ang gusto lang nila ipakita, yeah. Sa likod, sinaya kabalo sa mga struggles man nila.
1: Muna kon kay isang antes magkaon na picture na ikanamit sa pagkaon, pero ay kahibalong during the time after picture or even before picture, nagkatalabog man ang kaldiro kagang kalaha balahad, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Kag masadya pag sinakurong base, inutang ba to blaho? Ang para picture-picture lang, para for the views lang blaho, Sir Josil, wala? Nga pagkatapos, na stress ka naman nagpalibog kasi mo sa nanginog bayan. Pila lamang ini sa mga triggers, Sir Josil, kung nga ang maefektuhan ng aton sininga mentalidad o kung mental health na aton nga madula sa balanse.
1: Ang problema sa utok tani, Katie, it's not just like a computer nga balaan mo kung maghanggan ni, i-off mo lang kag i-on liwat. Mm-hmm. Kag i-check ang terminal sa imo sininga network, sa imo sining internet, kung basibla kung halug. Ang problema sa utok tani ni Doc Leo, kay kung kaisa may mga bagay nga nagapabilin sa utok ta that only death can stop mm-hmm. us thinking and rethinking about it nga natabo ni sa akon Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang problema kung hindi kita kay balo magmani sa stress kag ang stress actually is daily adlaw-adlaw oras-oras minuto-minuto nagalala ini kung kulang pa kita sa supplementation so kung permikaw stress much better nga mas abunan siya dapat sa mga nutrients ang mo sining inakaon man Dok Leo.
0: Tama gid Sir Josil kag ang mga tao balan nga masiling naton Sir Josil nga undernourished or prone to stress. Tungod nga isa sini hindi maging resilient ang aton sining brain sa paghandle sa mga stressors dira aton mentalidad affectado and physically. Muna sining bala sa kwan Sir Josil sa patag-awayan bala.
1: Mm.
0: Kung hindi kaya handa nag-aumpisa pa lang iba warm up lang, imoya, ginalapak-lapakan ka na.
1: Mm-hmm.
0: Tungod niya kulang kasi preparasyon. Pila, diris ang dapat nga preparasyon para sa itong sining mental health is number one, Sir Josil, nutrition. Ikaduhas sini, ang nagkakaigo ng pagtulog kag nagkakaigo ng exercise.
1: Masakit sini, Dok Leo, kay ti masamig na pinsar dayon sa mga grabe ang stress na batyagan or mental health issues or problems. Nga siling niya ka-week sa akon ha. Kiti ang iban siling niya, why man gani ka. Basta why lang sa ila, nga akon niya nga daw, hindi ko na makaya, ini ko nga natabo ini sa akon. Di consider that sometimes, Dok Leo, nga, siya, I am weak. I am not as strong as ang iban nga tao, Dok Leo.
0: Ang punto man bala, Sir Josil, sining ari bala sa ginapatihan, bala sa kadamaan bala.
1: Mm.
0: Nga kung ikaw kuno strong, hindi ka basta-basta sino kuno maghibi. Hindi ka basta-basta sini masakitan. Which is, masiling naton Sir Josil, nga kabalis ka ran. Kaya kung strong isa ka tao, dapat nagahibi siya sa mga panahon nga masubo siya.
1: Mm-hmm.
0: Masubuan siya, nagapaanod-anod sa Sir Josil, depende sa kung anong sitwasyon niya. Hindi nga magpabilin siya sa among sitwasyon, bisan di na kinanglanon, tindi ka mahulog Sir Josil nga smiling outside but struggling inside. Ang strong galing nga tao, Sir Josil, hindi ang tao nga may nagabatsyag sang kasubo o kon kaluya o kon paghina.
1: Mm.
0: Kundi yan to mga tao nga sa piyak sang kasubo, sa piyak sang paghina, sa piyak sang mga pagpanghangkat, Sir Josil, nag-a-adjust siya, nagapabilin siya nga, maginatawag, mangina mabakod. Kasubong bala, Sir Josil, sa nalimbawa na ton sa kawayan, bla. Ang iba niya nga dlagko, nga kahoy, nagkakapuklid na purong kawayan niya, bisan lahoy-lahoy lang na, purong nagapaanod-anod sa hiyop sang hangin mo.
1: Galulabay pag-ihapo.
0: Correct.
1: So it's a myth tawag nato sa ni ano na why ka maturan ini ya Dok Leo nga kun strong ka dapat ini ka maghibi kun strong ka dapat iset aside mo ang problema kag pabayan la maglinger si mo dakit strong ka so kinanglanon nga mangita kay gid sa solusyon sa nagabother si mo sininga ko galingon at the same time ang paghibi actually is our expression sometimes of too much stress man para maghagan-hagan kagang isa pa sini tawag nato sini Dok Leo good for the ice man sometimes magluha ka mo
0: correct
1: Hindi lang hibi, lain niyang luha sa hibi. Ah. Mm-hmm. May aray yung luha sa kalipay. Kaya kung sa sobra mong kalipay, sobra mong kadlaw, galuha ka. Kinanglanon magali na sa mata naton. Parang matata malimpiyuhan na sa mga higko, Dok Leo, maanod sa aton luha. Pero tikon hindi na maanod sa luha ang pagburon sa pinsar mo, kinanglan mo dadi suplemento sa lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin, and we have that Vision X Plus.
0: Correct, Sir Josil. In a blink of an eye, sa way pa isa ka segundo, Sir Josil, na nagapisok ang aton sa ringa mata, damo ang nagakalatabo sa sulod, lakip na ang paglimpyo sa aton sa ringa mata, automatically, Sir Josil. Kag kung kulang kita sa sustansya, bisan, ano mo na, Sir Josil, kagisap-kisap, galuluha na yung mata, pero mas maayo pa nagani, Sir Josil, kung galuluha pa yung mata, ha?
1: Mm.
0: Pero ang problema naton, Sir Josil, kung waay na sing luha ang aton sa ringa mata.
1: Nga-dry eyes ka na.
0: Correct, Sir Josil. Tuman ina kahapdos, tuman ina kasakit, tilabo pa Sir Josel kung nagaburon pag di mo panulukan and area take note pagid kung mas humi stress ang isa katao affectadong yan sa nga liver Sir Josel kung affectadong aton sa nga liver ang aton panulok nagablur man o kung nagaburon man so dapat i-manage yun aton ng stress Sir Josel kag para may protection kita specifically sa aton sa nga mata para hindi na Sir Josel madugangan bala mag-amplify pag yan ang kabugat sa aton sa mentalidad nga ang kahadlok bala naton nga may problema ka na subong ang worry pa nimo nga basi mabulag kabla sa mas temprano bala so agapan na naton nga daan kapin pa ko nagabalabatyag agbalabatyag na kamo sa isang paglabo sa isang panulukan abi try nyo tumar sang Vision X Plus soft gel capsule kay ara dira ang pwersa sang lutein zeaxanthin beta carotene tag vitamin E para proteksyonan ang aton sininga mata kasubong bala Sir Josil sa mga utanon kasubong sang balunggay sang spirulina sang ginatawag ang palaya nga nagabulig protekta sa aton cellula bala sa bilog nga lawas sa aton mata makabulig man ang Vision X Plus tungod niya may specific sila iya nga trabaho pag-abot sa aton sininga panulok nga bisan paano Sir Josil bisan naga suprer kita sinisang medyo mabulog bugat nga problema sa aton sa dipaminsaron at least ang aton mataya intact pa ang panulukan natong klaro pa
1: pamangkot si ni Dok Leo paano naton maproteksyon na nato sa nga mental health hindi ta mapunggan again nga magka mental health problem and issues kita bangod kay ti human as we are damo stressors sa palibot ta mo kung nagapangabuhi ikaw availability lang dasang tiligangon mo kag kalanon mo apektado ka na sina
0: yes
1: that's natural sa ato sa nga pagpangabuhi kay kabos kita kung kaisa. Pero sa simple nga pamaagi, paano natin maproteksyonan aton mental health? Parang hindi kita maganoy sa malala yasini nga mga komplikasyon that sometimes ang iban sini nagalabot na gani sa punto nga they are trying to inflict lagi na sakit nila ang ila kogalingon and sometimes causes death, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Pagsakit sa kogalingon kag pagsakit man sa parehas. Problem ina nga parehas sa Sir Josil. Ano? Amo na yung pila sini ka mga powerful ng mga ways para maprotehiran ng aton sa mental health para hindi kita madalman bala mga praktikal ni Sir Josil ang mga panugyan naton number one dapat maintindihan mo gid Sir Josil kag mapahayag ang imo sini nga ginabatyag instead nga magsiling ka lang kung kumustahon ka bala Sir Josil magluwas siya sa mga narcissist Sir Josil ala ino man niya ha kay ginahambal gani dira hindi mo na sila sige pong umusta kay gamiton nila na yung batok sa imo
1: ang hambal nila nga bisan sa ginikanan ta bala sila nga pasalamat kamo konfirme ako gapangakig sang sa direktatan lang kamo bakulon
0: kag kun maghipos ng ginikanan Sir Josil nga babaan magpaminsar ka na basi na takaan na siya kag pabayaan na pabayaan ka na niya mapabayaan na kamo niya mo nga bisan paano no palawig-lawigon sa kabataan ng ila sini nga pag huna-huna kun nga mo na reaksyon sa ginikanan pero sa taong apektado Sir Josil especially sa mga hamtong na no kaysa mga hamtong para magiyahan man nato ng makabataan bala tudloan naton silang kilalahon ng ila sini nga emosyon like for example, Blaster Josel, ako na experience yan, nga nagatudlo ko sa bata, nga ang pagkaakig, normal lang, upod lang ni Saton sa nangyay emosyon, Saton sa nangyay ang pagkasubo, ang pagkataka, pero dapat hindi lang sobra. Kay part ini sang aton sininga pagkabuhi bilang tao kita. Subot ang balon, kilalahon na to ng aton sininga ginabatyag. Hindi nga permila kita nagasiling na okay, bisan di na okay, aton sininga pamatyag. So dapat, kung nagabatyag kita nga nabugatan kita, napuno na, i-share na aton, Sir Josiel, sa, especially sa mga maka-intindi, Sir Josiel, ano? Ipahayag bala na to, malimo, makabulig sila sa aton. Bisan pa sa gamay lang pagpayo-payo o kung mga ginatawag advices nila sa aton, kung mga guidance sa aton. I feel disconnected. Dapat aton na ipahayag, Sir Josiel, ano? Nga ang ano, naglayo na akong balatyagon sa akon sinay mga kapamilya, sa mga family members, sa nakon nga ano, separado na ako sa akon sinay mga amigo. Hindi ko na ma-feel nga daw may concern sila sa akon o kung daw hindi ako komportable para sa ila o kung pamatyag para sa ila. I feel anxious. Pero hindi ko mabalaan. Nga ang nagkakabalaka ako. Hindi ko kabalosang pilasini ka mga rason. Kaya diri pa lang, Sir Josiel, bisan sa aton palang kaugalingon na ginakilala na ito ng aton sinay ginabatyag, kun ano ang aton sini balatyagon naga amat-amat na nabuhin, Sir Josiel, sa nagasupot sini nga batyag o kun pagbatyag nato ni pagpabugat sa aton sini nga mentalidad. Ilabi pagid, Sir Josiel, kun makakadto kita sini sa mga tawo nga linyada nila amo niya ang pag-guide sa aton, pag-treat sa aton, pag-support sa aton, sa mga practitioners siyempre nga makahatag sang ginatawag solusyon sa aton sini ginabatyag.
1: There are two ways to approach the problem. Talk about the problem, buta mo sini pating solusyon, or neglect the problem. Again, para sa kayuhan sa ato sining ilawas, di ta pagtalikdan ang problema, hindi ta masulbar, kung may ara man lang ways and means.
0: Correct, Sir Josiel. Halimbawa, kung ang aton sining mental health issues, may tatlo, abi, Sir Josiel, ka mga rason. Like, kung kulang ka sa nutrisyon, i-address mong nutrisyon. Kung kulang ka sa tulog, dapat mahimo ka sa pamaagi o kung sick ka sa guidance kung paano magnami sa ng pagtulog. Kung kulang ka sa paghulag-hulag kag-exercise, Sir Josiel, given na ina, libre naman ina, ikaw na lang hulag-hulag, initiative mo na lang ina.
1: Oo. In short, sinibalan mo na gid niya nagasakit ang imo sa mga joints kung sagi kaon sa mga intestines. Matawag na itong mga isaw-isaw ni. Tingnan sige, hon mo pa kaon sang isaw.
0: Amo ni ang problem, isa, Sir Josiel. Kay kung bugat ng aton sa nga panghuna-huna, medyo puno na kita bala, Sir Josiel, burnout na kita. Why di kita nagpaminsar sa amo sa Sir Josiel? Nagapamahala na lang kita.
1: Kagti, kung apiktado na ito sa nga mental health, Doc Leo, decision making na ito na nami.
0: Correct.
1: Apiktado na. Ti, ang isa pagidari, Doc Leo, ang masami sa iban sini, pareho sang availability sa social media. Ang iban kung stress na stress, damo sila problema, dayon labuka, dayon sa social media, dayon labuka, dayon sa internet, pagkatapos sa lakababad nga babad sa internet, and we created another problem, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josh. Ang ining ginatawag sobrahan man naton sining pagbabad sa social media, pero may ginatawag kita, Sir Josiel, nga digital silence windows. Dapat aton man na mahimo eh, pila ini ka mga praktikal nga pwede naton mahimo nga even 30 or 60 minutes daily ipahigad na to ng aton sa mga cellphones. Hindi kita magsige atubang sa aton sa mga laptop or desktop para nga mabuligan, Sir Josiel, nung nga ma-reset ang aton sa mga attention kagang aton sa mga modo.
1: Kaya tingkong kaysa magbabad kita sa social media, lipatan na itong tama na galikalawig pong kota.
0: Actually, Sir Josiel, isa na sa ako, ako na yung opinion na sa akong pag-intindi, isa na sa tinutuyo sa social media nga hindi kita maguntat sa pag-scroll dira.
1: Samtang hindi kita mauntan sa scroll, sige man pungko, talaga pungko. Instead niya maghulag-hulag kita, makaubra pa kita sa ibang niya bagay, dira lang kita sa social media. Number one, damo ka sa mamisin niya mga oportunidad kang trabaho nga dapat matapos ni mo. Kaya nawili ka sa social media. Ikaduha, sinisang, kung kaisa, lipatan mo na magkaon. Ikatatlo, sini, ang prolong pagpungko, langit niya pungko, hala ka tanaw da sa imo sini niya social media account or pag-scroll sa internet. Can cause other complication, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josiel. That's why nga kon sene isa ka simple lang ang mapanugyan man, Sir Josiel, ano? Simple but powerful ways to protect our mental health. Kung nagasugod-sugod pala, Sir Josiel, nga daw nagabulubog at nada disoriented ka na, daw ma-notice mo nga daw ay ka napakialam sa iban bala, Sir Josiel. Doon nagkabalan ka na bala tungod sa nagasugod nga pagbulubog at sa mo sene panghuna-una mental stress. Abi, tiyempohin nyo. Kung may tiyempo ka mo sene sige atubang sa inyo sene nga social media, Tiempo niya bibisita dira sa A Young Building bala Sir Josil sa Yes to Health Wellness Center. Oh. Eh parang malinyo, huwag ka mo kasigurado o kung basit dito man ang sabat sa inyo sini ginapangita o kung inyo ginapangita nga kagamo sa inyo pinsar kung nutrisyon ng kabangdanan may ara sa nutritional therapy dira Sir Josil.
1: Oo. Oh. Kiti may free consultation kita sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Iloilo Street sa Iloilo City proper diriya sa siyudad sa Iloilo. Kag sa iban pagin sininga mga clinic kung may clinic ang Yes to Health Wellness Center sa inyo sininga lugar para makahatagiya ato sininga consultant. We have a consultant diya sa clinic kaysa mga clinics diriya sa siyudad sa Iloilo. If you want to avail of free consultation ara de si Dr. Raymond Pinado actually nga mag-assist sa inyo eh. Kadto lang kamo dira kag pwede kamo kabakal dira sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated kag magiyahan kamo sa ato sininga consultant kung ano mga dapat sininga mga pagkaon, nutritious foods nga dapat kanon para makabulig gudtong maging strong ato sining lawas ato sining overall health kag mga pagkaon based sa imo sining kondisyon kun puno ka sang stress nga dapat nimo sinilikawan iti may mga pagkaon dira kag ilimnon nga dapat nimo likawan para nga hindi ikaw restless Doc Leo.
0: Correct.
1: Ti ang pamangkot sini Doc Leo paano mo na masiling abi sa mga nagapi namangkot abi subong balaan ko ang pamangkot niya mo ni ti paano ako makasiling abi nga this is already too much as far as mental health issues ang paghambalan Doc Leo.
0: Actually Doc ako yung personal Sir Josel daw hindi ko gani ganahan magsigi sa nika istorya mo. Ako na ko lang bagustuhan kaya nga man dito palang kontani sa mas temprano mo natalupangod na ini. Parang hindi na kita magkadto Sir Josel sa palamangkutanon nga paano ko mabalaan kung seryoso na ini tedo medyo madalom-dalom na Sir Josel kung mabalaan kung pila sinika mga signs Sir Josel importante nga mga signs ha nadulaan ka na sa interest sa imo sininga kabuhi. Do ay ka nag-anas sa ni mabuhi. Pasensya na sa aton sa ni mga tagpanamati. Pero amo ni mabatsagan sige man that's why Sir Josel ang mahinalungon sa ni nga approach especially sa mga close family members ang kinanglanon sa mga tao nga nabugatan sa ila sa ni nga panghunahuna. Constant hopelessness. Wado halos way ka na Sir Josel sa mamimo sa isa katao nga napaglaom mo. Kaya ano pang himuon kung ano pa nga kung sinirason para magpadayon. Kaya hopeless na gani siya. Severe sleep or appetite changes. Gusto na lang maghigda, Sir Josel. Gusto na lang magligid. Ang pagkaon sini, hindi mo na mentiondihan. Gusto nga magkaon yung magkaon. Ang iban sini, hindi naman gusto magkaon. Thoughts of self-harm. Amo na yung bali, Sir Josel, blaki na. May mga self-inflicted na kita nga ginahimo sa nga katalagman sa aton sa nikagalingon or sa aton sa nikaparihas. And inability to function daily. Tuway ka na, Sir Josel. Singgana sa nang paghimo si mo sa nang pangadlaw adlaw nga bulhaton kaga iban pagid sini nga mga makita naton nga mga signs nga hindi kita magsiling Sir Josel nga nag over react lang ang isa sa nika tao ha kundi ayan kinanglano nagidanas ang intervention.
1: But speaking about the solution Doc Leo, ang nutritional support may mabulig Doc Leo para mapaganhagan ang ginatawag nato sininga mental health problem or issues nga ginabatyag sa isa ka tawo.
0: Tuman ka dako Sir Josel. Abi mo kun ano mga langas-langas blahong kaisa ni ko makakita kita sa nagalagaw-lagaw sa kalye nga nagapamulot tapel bla Sir Josel. May mga langas-langas ang iban sina nga ay nalipasan na gutom. At ni ang nutrisyon tuman ka dako ang papel balaan para maging establish Sir Josel ang pagfunctionar sa aton sini utok kag panghuna-huna. Ang aton sininga brain Sir Josel kinanglan sa nagakaigo sininga nutrients. Isa ni sa ka high energy organ nga nakadepende Sir Josel sa neurotransmitters. Magambal kita sininga neurotransmitters ara dira ang ginatawag serotonin kaga dopamine mga chemical diri no sa aton sininga brain Sir Josel kinanglan yo man ang oxygen flow kag blood health anti-inflammatory balance ara man kay inflammation nagaapekto man Sir Josel sa aton sininga utok kag mentality mental health stable blood sugar tuman man ni ka importante Sir Josel micronutrients mga bitamina minerals kay nga man kung ang nutrisyon Sir Josel mahina ang aton sininga utok mahimo mangin mas irritable mas nagapaminsar kita sang hindi dapat paminsaron sini mas negatibo kita less focused kag madali kapuyon kag mas kapoy posible ang tiagon aton sini tungod ginakapoy man ang aton sini nga utok.
1: Okay. Kung ang nutritional support ta makimportante para mapaganagan tang sufferings naton sa mental health or mental problems or issues do Cleo. Sa pagkaon na bi, ano mga specific abi for example utanon, prutas, pagkaon nga dapat naton bala hatagan sang priority. Mahambal nga tikon may ara man lang amo ni dapat ang kaunon ko kay dako ang nutritional support ya sini para mapabilin ang balanse sa akon sini nga mental health Doc Leo.
0: May utan Sir Jose lang kadamo lang sang ginatawag sa iya sini tungod sa sini nga pagkasustansya. Ginatawag man ni nga super food, ginatawag man ni nga miracle tree, ginatawag man ni nga queen of all vegetables, kag subong ginatawag sa Sir Jose man nga nutrient dense super a leaf. Isa amo ni Sir Josil ang ginatawag moringa o kon balungay tungod dagaya sa iron, magnesium, vitamin C, calcium, antioxidant, amino acids and even beta carotene may ari ni Sir Josil. Paano naton Sir Josil makonek sa mental health ining moringa? Nagabulig sa para ma-reduce ang fatigue related low mood. Ang iron Sir Josil nagabulig support sa oxygen delivery sa brain. Kon marubong iron, brain fog, tiredness, irritability. Ginasuportahan man sa ning stress regulation tungod sa ning magnesium nga bulig pakalma sa aton sa nervous system. Ginareduce ni ang stress sensitivity kag ginabuligan Sir Josel nga maprotektahan ng aton sa nga cellula kag ginapakigbatuan sa ni ang oxidative stress. Butang balon Sir Josel, ang moringa hindi lang siling na para sa stress, para sa anxiety, para sa depression, pag-abot sa ni sa nutrition support, makabulig man Sir Josel no para ma-reduce ang physical exhaustion nga nag-worsen sa aton sa nga emotional distress.
1: In short sini ang stress Doc Leo, kung tama na gid, no? Sobra-sobra na gid ang stress. Ang aton body cells, Doc Leo, nagakapatay haw, nagakaguba.
0: Nagakaguba, Sir Josil. Kapin pa, hindi lamang isa ka factor, Sir Josil, kundi multifactoral. Ang kabangdanan, sini nga nagaululupod, bala Sir Josil, nga ang iban sini, hindi madala sa isa lang kabulong. Kung treatment ang pag-istoryahan na ton. Pero ang manami sini, pag-abot sa mga utanon, Sir Josil, kay pangkabilugan na ang approach dira, tungod ara, dira, ang mga phytochemicals, bioactive compounds, micronutrients, nga nagabinuligay sila Sir Josil. Ang ginatawag lang na ton nga synergistic health effects or benefits sa lawas.
1: Amoy niya, kung mag-count ka, for example, balungay, abidok layo, no? Or nutritious sini nga mga pagkaon, utan, prutas, inigali makaproteksyon sa aton para hindi dali-dali ma-damage ang aton body cells. Hindi dali-dali mapatay, hindi dali-dali maguba, gali, Doc Leo. Daw amo nang guwa niya, pabaskugon niya, kay ti may problema ka na gani eh. So ang himuon na lang sang nutrition sa aton lawas, pabaskugon niya lang resistensya sa aton body cells para hindi dali-dali mapatay. Kung mapatay aton body cells, that results also eventually, naluya kita, mamasakit kita, kunik matabangan ti, amo man na giapon ang padulungan niya, Doc Leo.
0: Manisiling Sir Josel nga, ading problem, so first problem na nga daan. Amo din lang punto, Sir John, pinaka-practical na ito ng panugyan, bala, kung stress kita problemado, kita, ang ginahimo sa iban, mainom, manigarilyo, may sasama lang ina sa rin nga outlet, Sir Josil. O kung pala utwasan, why not nga luto kita balungay? Butangan, paan na ito, butangan na ito sa pinapa sa nga ahos. Makasiling ka mo siguro, ano ka pinasahi, no, problemado ka na maluto kay mo balungay. Butangan mo sa ahos. But actually, may dako nga bulig na para sa ito sa nga resiliency. Para maka-adjust kita, makabulig nga para malampasan na ito, ano, sa husto nga pamaagi ang aton sa mga challenges, Sir Josil.
1: The fact niya, moringa is number one, dere, Doc Leo. Di may harap pa ni, if we speak about the Santon plus gold capsule, kiti may moringa, no, or may balungay. Na ti added pa dira mangustin ang palaya pagkatapos may garlic and spirulina. Can we achieve sa amo na nga goal na ton Doc Leo nga maproteksyon na nga ton body cells kung hindi man aton malikawan kag hindi tagin malikawan nga magka-stress adlaw-adlaw nga nagapatay kag nagaguba sa ato sini nga body cells. Hatagan ta lang nutrition na binom kita Santon plus gold capsule Doc Leo.
0: May punto gid Sir Josil kay ti dire kita Sir Josil sa ginatawag realidad. Hindi kita mag kumbaga mag sugar coat pa Sir Josil. Ang realidad, may stress gyud man kita iya adlaw-adlaw. Ang kadamo sa mga pagpanghangkat aton na nari-sari lang kag sa ginahambal namo ni Sir Josil kay ina may mga tao nga ihan masugata mo sa dalan o kung sa imo sining ginatawag ulubrahan or diin mandira nga nagayom-yuhom pero kakabalos ng kabugaton na ginadala sa sining panghuna-huna. Pero ang isa galing nga makabulig Sir Josil para bisan paano maka-adjust, maka-adapt, maging flexible ang aton sining lawas laki pang aton aton sa ning brain, kag nga aton sa ning mental health, ang masustain niya bala sa Diyos, yun nga malampasan din yung mga challenges na aton, pinagi sa nutrisyon, ang isa sa ning manunggay, nga ara, dira sa aton Santhon Plus Gold Capsule, kag spirulina, nga isa man sa Diyos, yun sa makahatag support sa aton, brain energy, may B vitamins, dopamine balance, kag ma-reduce ang inflammation, kag iban pagid yung mga sangkap sa Diyos, nga pinaagi sa nutrisyon, hindi lang sa Diyos, mapabakod ang aton brain nga nag-benefit sa aton mental health, kundi mapabakod man ang aton sa ninga lawas. Tandaan, affectado kita psychologically, affectado man kita biologically and physically, nga mabuligan sa Diyos, kung nagkakaon kita sang utanon, kag ma-achieve na ito nina o kung mabinipisyoan kita sina kung nalimbawa ginainom na ito is Santhon Plus Gold Capsule.
1: Okay, ang premium D3 soft gel capsule may VCO, malunggay oil kag vitamin D3. Anong may ara, Dok Leo, kag anong ginahimo iya sa ni? Kung mag-inom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, mabuligan niya bala ini? Agud to maproteksyon na nato sa ikaw galingon para nga hindi magkalapatay, magkalaguba ato sa mga body cells nga nagresulta sa aton pagmasakit, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, sunod sa pagtuon kadamo sa mga tao nga may anxiety kag depression, ay natukiban nga may manubo gali sa Sir Josil nga level sinisang vitamin D. Especially sa mga low sunlight environment or indoor lifestyle. Tamo manotis mo, Sir Josil, sa mga taong exposed sa adlaw, sa mga taong parmila nagapabukot, bala? Sa mentalidad, mabalaan mo na. Inatungod sa difference nila sa vitamin D. Nagabulig, Sir Josil, ano, support sa serotonin production ng vitamin D kay kung manubo aton sa vitamin D, ginaangot ini sa low mood and seasonal depression. Tamo sa US, ganin, Sir Josil, o sa mga lugar nga may winter, Sir Josil, ang ginatawag ilas sining mudo afektado kung wais ang silak sa adlaw, kung kulang ang silak sa adlaw, Sir Josil. Kag sa mga tao, bisan pa sa tropical countries, kasubang sa Pilipinas, Sir Josil, nakitaan man nga hindi naman nangin bastante ang vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa adlaw, diri Sir Josel masulod ang aton sa nga premium D3 capsule.
1: In short, sini ang stress kag mental health issues and problems nagaguba sa ato sa nga mudo, Dok Leo, that correct, eventually destroy sa aton sa nga body cells,
0: correct.
1: So ang makabulig dira amo ang vitamin D kay ti number 1 nagapanami mudo tagaliin ang vitamin D, nagabulig apanami mudo na aton, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, tama gid nang imo ginahambal ang stress, Sir Josel, ano ara na normal na sa aton sa kabuhi. Ang problem naton kung kulang kita, Sir Josel, sa isang sangkap o kung tools para nga maka-adjust kita dira kag isa diri amo ang pag-inom sa isang premium D3 soft gel capsule.
1: Ano naman ka valuable iya, Dok Leo, ang vitamin C? Let's say for example may inom ikaw Santhon vitamin C, daw ano ka valuable ini para nga maproteksyonan kita sa posible komplikasyon dala sang tumas sini nga mental health issues o kon problema.
0: Nami kiniya, Sir Josel, ang vitamin C pag-abot sini sa recovery. Recover na ito kung may physical illness kita, Sir Josel, madasig kita nga maumpawan sini kung bastante kita sa vitamin C. Pag-abot man, Sir Josel, sa aton sini nga utok, aton sini nga mental health, medyo bugat ang aton ginadala sini, bar down kita sini, tuman kita ka-stress, depressed. Nagabulig, Sir Josel, ang vitamin C sa brain para mag-recover from stress faster compared ni mo, Sir Josel, sa kulang ka sa vitamin C. And take note, kung permi kita stress, Sir Josel, aburido kita, problemado kita, mabugat ang aton sini ginadala sa aton sini panghuna-una. Mas dasig, Sir Josel, nga nagabuhin ka na ganubo ang aton sa vitamin C.
1: Actually, ang iban sa mga stress, Dok Leo, hambal nila, gasako ila sa nga pagpangapi mo. Kaysa kape na lang nila ginapuupo. Kaya ang kape actually is upper. Buta mo rin nagapaktibo sa imo ang caffeine.
0: Tutamaran ka maghulag, ganit, Sir Josel, kung may ginapaminsar ka nga madalom eh.
1: Oo. So ang iban sa ginahimo nila, mga kape na lang. Kaysa nga daw kapagsiklawas ko, kung mga kape ako, kay miti may caffeine. Ang pamangkot sini, for example, labi Dok Leo, magluwas nga may caffeine, Santhon Gold Coffee Mix. May caffeine ini. Pero may added ini siya nga may ingrediente nga puno sang mga vitamins and minerals. For example, may glutathione na, may collagen, may magustin, may empalaya, may malunggay, may garlic and spirulina. Sa pagpangapi lang, abi Dok Leo, aside from being an upper, makapaktibo sa ato ng caffeine, ining unod sang Santhon Gold Coffee Mix nga mga ingrediente nga ini, Dok Leo, could also help same as that sang makuha naton sini sa mga utanon.
0: Makasiling kita, Sir Josel, sa lain lang nga porma.
1: Okay.
0: Tungod niya ginainom mo saya. Why mo siya ginakaon? Mm. Kagang ginainom na ton, Sir Josil, in liquid form or in juice form, mas madasig, Sir Josil, nga magamit siya ton sa ningan lawas. Tungod na gidiretso na kita sa nisa absorption na ginatawag without nagaagi na sa digestion.
1: Mm.
0: Kati liquid na mo, kung magtimpla ka bala sa nga ton sa ningan Sunthon Gold Coffee Mix, ti malabaab nga tubig, kung mainit nga tubig, tapos imo na amat-amaton na inom. Kung masami stress, Sir Josil, bugat ang ginalukdo sa sa isang isa katao. Damo sa ginapaminsar sa ni, abin mo kong nano, ang isa sa isang efekto, nag-aaburido siya, dasig magkurino tiya panit. Nagamalang iya sa niya panit, dasig sa makabatsyag, Sir Josel, sa mga pulo pala nakit sa iya sa niya kalawasan tungod niya nag-increase din ang inflammation susunod.
1: Mm.
0: Ang isa nga makabulig tani sa aton sa ni, amo ang glutathione and collagen.
1: Oh.
0: Kagpaano na ito napasulod sa aton sa niya lawas, pinagi sa pagpangafe. Damo na tingala, Sir Josel, mo na, no? Mga fee, kaya paano pasulod ang collagen at glutathione? Siyempre, ginupod sa sasangkap o kung ingredientes ni. Tinugang pagid naton, Sir Josel, ang balungay, ara mandira, ang spirulina, or in short, ang mga sangkap sang Sunthon Gold Capsule, Sir Josel, ara man siya, nga mapasulod man naton sa nisalawas through sa pagpangape naton, kado medyo nagaluya lawas ta, tamara kita maghulag, tungod niya medyo bugat ang aton sa nagkinapaminsar.
1: Ang tumas nga mental health problems or issues, Doc Leo, makapalalaayhan sa diabetes.
0: Isa, Sir Josil, sang ikonsidera sa kanamaan, ha?
1: Oh.
0: Ang iban matingala, Sir Josil, nga, so, ka-health conscious naman sa akon, daw lang, ha?
1: Oh.
0: Pero madugangan pagid, Sir Josil, galing reaksyon sa aton sa nga lawas kung pagtaas sa aton sa nga blood sugar kung stress kita sa masami. Nga, ha? Kadamo, Sir Josil, sa mga tao nga stress, wain na nagpanguna-una palawig sa napinsar kung anong ilas na itimo.
1: Mm-hmm.
0: Kung anong isulod sa ilas sa nga lawas. Pero magluwas pa sila, Sir Josel, labisan ng stress lang mismo. Ang tuma na ito niya pagkabalaka, ang worry na ito, Sir Josel, makadisturbo sa aton sininga hormone. Kag maka-affecto gid sa aton sininga insulin and blood sugar balance.
1: So, importante ini nga, pariyos ini, hambal na ito kung stress ikaw, ang ibang paliwansan nila, kapitood mo.
0: Mm-hmm.
1: Magkatos kapihan pagkatapos umupod sa grupo, makipag-istorya.
0: Mm-hmm.
1: Somehow, malipatan mo, makadali, may chimpong lawas mo, makarecover bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas marami pagigiling recovery kung healthy ang coffee nga ginainom naton, Doc Leo.
0: That's why, Sir Josel, ang ginahimo sa iban sila magadto sa grupo, magadto sa kapihan. Kung hindi, Sunthon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix ang sila ginabalon.
1: Actually, premium D3 coffee mix, Doc Leo, may vitamin D3, no?
0: Yes, Sir Josel. Isang makabulig pa nami sa nga ton sa nga modo, kagaring concern sa karamaan, Sir Josel, insulin resistance that will lead to pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Ang kombinasyon, Sir Josel, sang panit, sang mangustin yung may sunthone kag vitamin D3, nagabulig para sa mapa-improve, Sir Josel, ang aton sa insulin sensitivity. Tiwas gani karon niya aktibo, kag sensitibo ang aton sa cellula sa insulin, mabaton kag waising uyang halos ang sugar nga nagaupod sa aton dugo, Sir Josel, malayo kita sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes kung mapabayaan.
1: Ang isa pagidari, Doc Leo, kakaping nag-balance sa mga hormonal imbalances ato sining lawas. At too much stress could also result to hormonal imbalances, Doc Leo. Kaya yeah. Tikon may resulta ini sa hormonal imbalances, tikon pili lang ang munda gusto niyong kape, mauyunan niyong Sunthon Plus Coffee Mix, kaya may soflavon, makabulig balances ang hormonal imbalances sa lawas na, Doc Leo.
0: Makabulig yun, Sir Josel. Actually, cycle na sila nga duha eh.
1: Oh.
0: Tuma na ka-stress, nag-affect sa balance sa iyong hormone. Kung may hormonal imbalances ka, mas stress ka masami. Problema agad, Sir Josel. So, ang iban sa nga mga bana, kapinta ko ng mga asawa, bala nila, Sir Josel, ara na sa age bracket, sinisang perimenopause, pagmenopause, or even postmenopause na, Sir Josel. Nga daw, hindi pa maintindihan na ginabatsyag, Sir Josel. Simple na ginahimo sa iban bana, sinimo, may nakastack na nga daan sa nga Sunthon Plus Coffee Mix dito sila sa nga pantry, Sir Josel. Hinay-hinay lang dito, kilala ko, sa nga daw, hinay-hinay lang ko, at timpalang kapi dito, pag abot, butang ko sa tubang sa asawa ko, kag hapo-hapo niya sa nga likod, kag amat-amat pa imnon, dugay-dugay, kalma na. Relax na.
1: Actually, ang kinanglanon sa may mga mental health issues is also support eh.
0: Correct.
1: Pag-inchende.
0: Correct.
1: Pag-inchende kag-suporta, amo nang kinanglanon. Pero, sana sirina naton, depende sa approach ng tagsa-tagsa katao.
0: Mm-hmm.
1: Ang importante sin eh, kung ang inyo hilig manginaon kag mag-inom, gina-offer na ton ini nga mga alternatibo sa inyo. Kung mag-inom naman lang kamo kape, make it a habit nga may makuha kamo dara nga benepisyo nga makabulig sa inyo mental health issues. Katulad sa Sanson Plus Gold Cup, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Sanson Plus Coffee Mix.
0: Correct Sir Josel, actually hambalin Sir Josel kung mag-inom naman lang kamo sang kape, amo na nga ton sa nga ginatawag healthy alternatives.
1: Oo.
0: But actually Sir Josel ang kamaturan, sana bisan pa unta ton mo na sila kape, hindi man nagyapon magunta tang iban.
1: Mm. Kag kung mag ano kamo mag inom kamo kape, temporaryo man lang na actually ang relief nga mabatyagan ninyo mo. Mm-hmm. Pero ang damage sa lawas ta samtang ara ang mental health issues nga nagabother sa aton, sige-sige ut-ut ya Dok Leo.
0: Correct.
1: Sige-sige ang pagkadamis kag pagkalamatay sa ato si mga body cells. Ayawan na was ta ka-producer sa bagos ini nga mga body cells. Labi na gid kun kulang sa nutrients.
0: Correct.
1: So dapat naton ina panumdumo na. Actually ini mga produkto kun gusto gid ninyo ha nga magkabakal sang kompleto ni mga produkto sa suki nyo mga butika kag pharmacy available ini wherever you are. Kun makapabakulod City kamo kadto bala kamo sa ano da. Yes to Health Store. Diin ini located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ngalan niya Yes to Health Store. Ang landmark nila ito bang sa Marayo Bank. Arada, pangitaan nyo lang Yes to Health Store. Kompleto na din mga produkto yung na-discuss natin. Kagkunda rin naman kamo makakadto sa siyudad sa Iloilo. May Yes to Health Wellness Center. May clinic kita. Nga may consultant bang kita dira. Nga nagabulig, agudto. Nga makahatag sa inyo sang programa, sang supplementation. Kung ano ang mga nagkakadapat ninyo himuon, pareho sabi, kadto kamo to kay Dr. Empinado maghambal nga grabe gid ga bothers akon nga problema subundo ay nako gana ya maghulag daw ay nako gana gani mabuhi para nga magiyahan kamo sa ato sini nga consultant kun anong mga nagakadapat nga bitamina kag minerals kag kun diin ninyo ini makuha nga mga pagkaon prutas o kuno tanon man. Ang pangalan Yes to Health Wellness Center, ang address ay Young Building Yulo Street sa Iloilo City proper, landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Again, may libre dira nga konsultasyon. Pwede nyo man ini mabakal ng mga produkto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, kag even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Pwede ka mo daka-order. Actually, if you speak about mental health problem, ang iban sini, warrior ng gida, Dok Leo, no? Pantal-pantal malang ko sa panit, kagkatol man sa panit, kung kaysa pa matyaga mo daw, pasaan niya na bilog ng kalibutan.
0: Sir Diyos, sila yung katabo, ina kon overwhelmed, nagit ba lang isa katawo?
1: Oo.
0: That's why makasiling kitang papansin na ka-OA, sina nagandugang pagit Sir Diyos, sila lala karon sa sitwasyon, kaya hindi natin ma-address o kung mabuligan karon ang medyo bugat, hindi lang kasi nila Sir Diyos, sila nga medyo bugat, ang mabugat na daan sining niya kahimtangan sa mental sang isa sini ka-tawo.
1: Mm.
0: That's why hindi kita makasiling Sir Diyos, sila kag may nga diferensya, dayon mo over react, dayon mo inu-a. Why kita Sir Josel makakita sa likod sina kung ano nakabugat para sa iya since nga ang responses naton Sir Josel sa stress is individual.
1: Tao.
0: Hindi naton no panarihas nga kay bakod kita dapat ng iban nga tao para sa masaton ka bakod.
1: Iway iban nga hibi kung may problema imo-timo dapat hindi ka man maghibi.
0: Mm.
1: Ang paghibi again ginhatag na saton yan na to release for us to react also. May benepisyo man ina nga madulot sa ato sining ilawas actually if it is naturalisa sa ato sining ilawas hindi talaga papasubrahan.
0: Correct Sir Josel, ano yung matabo sa isa sining kabalun kun puro talang tughong Sir Josel bisan pa nagahiting-hiting na
1: malupok
0: siya.
1: Mm.
0: So dapat tsaktuhan lang kag kun kinahanglanon Sir Josel pasungaw-sungawon man.
1: Mm-hmm. Hibi-hibi man pag may time. Pero speaking about this problema iban sa panit lang actually kun may gamay-gamay bala nga nagakatol-katol sa panit yung kinututa sa sapat bala hindi kamo dayon magka-problema bakal kamo sa Santon Plus sa herbal oil pwede niyo na mabutangan da kag imo lumasay sa lawas ninyo kuha pa pala maor sa lawas ninyo Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, pero ara yung realidad Sir Josel.
1: Mm.
0: Ang gamay nga lamuti kung mapabayaan basi magkado sa bakukang
1: ti amo nang delikado kay ti ko magbakukang gabuho na nang agi
0: kag ti imbes nga gamay pala Sir Josel nga tinublukan sang dagom no basi malapiso blang ibilin sa nga marka Sir Josel.
1: Mm.
0: Ara ya mabuligan Sir Josel nga ma-prevent na halimbawa sa simple nga kutot o kontublok sang lamok dira nga posible halinan sang imo sini problemas panit.
1: Oh.
0: Malikawan ako nagapamanyos ko sang Sanson Plus Herbal Oil Sir Josel. Kati una-una, hindi ka na nga madapuan sang sapat-sapat taglamok.
1: Oh.
0: Therefore, hindi ka na nila makahagat. Kag isa pa gid sa importante, dako mo sini nga malikawan ang dengue infection, Sir Josil. Katumang kadako nga hisol sa aton subong. Te, kung nalimbawa, may ara kasang rashes karon na bi, pananglit. Why mo mapansin nga may mga katul-katul ka o kung ay kakabalo, kung ano yung ginhalinan sining ako na katul-katul nga pabalik-balik man. Sa mga waay pa makatesting, abitalawin nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Soap, dako man mabulig ya. Kalabanan gisini ka pinamangkot niya ti ang sodia. Ito liyan mo ng kumon nga tinaga para maintindihan tatanan, ha? Body odor ako na ang sod. Try ba ninyo ang Santhon Plus Herbal Soap la. Kay makabulig na patay sa mga germs para hindi magbaho ang inyong sininga balhas. Actually, balhas mo lang na nagbaho, bangod damo, bakteriya, germs mo lang na tawag natin, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil.
1: Kag sa inyong sininga guya, parang ini nakamula ka nos-nos na may lain ginanos-nos sa aga, lain ginanos-nos sa ugto, lain pag ginanos-nos sa gabi, may ginatrapo pa kamuda, may ginabanyos pa kamuda. Try ninyo blakon maligo bala. Ang inyong aguya, habunin ninyo sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josil. Kag dapat gid naton kabigon nga espesyal gid ang aton sa aguya, Sir Josil. Therefore, kinanglan mas ang pinasahi nga ginagamit naton sa nga habon. Hindi magambal kita nga espesyal, Sir Josil. Hindi nga malahalo na. Kaya na yung mga sangkap kung kaisa nga pagbasa naton sa pakis, blan ito man chindihan sa nga mga kunanumbot ng balon, sinabla. Bisan sa simple lang gali sa nga sabon. Pero, kung may ara sang ginatawag ingrediente nga hiyang o kung skin friendly, dira naton makuha, Sir Josil, ang solusyon sa aton sini madugay na nga ginasuperar nga dark spots, mga corinot nga nagasugod sa aton sini nga panit, mga ginatawag pinalian sang punggod, dira tuman sini, Sir Josil, kamala nga panit. Mabuligan kita kung magamit kita sini sang Clear Skin Herbal Soap. Kapin pa, Sir Josil, kung halimbawa gagamit ka sa imuguya, the last dason mo na lang pati sa imo sini nga liog, sa imo sini nga butkon, dira umarealisar kag ma-appreciate pagkatapos ng sige sige gamit mo like initial abi, Sir Josil, a couple of weeks to 1 month, dira mo matamat notice nga salalama ang kapution sa gimo sa dinga panit.
1: Why nagakambang-kambang?
0: Correct.
1: Kag sa tion sang kotsetsa just like now, damo bla trabaho. Damo kausang oportunidad nga makanlonegosyo. Problema sini kon permi lang ikaw ginahilan at ginatrakaso pala na kitang lawas. Pala na kitang tutunlan, pala na kitang mga joints mambal nga daw hindi ko kahulag ba kanugon tani ba. So mental health problem naman, Dok Leo. Tikon nagalinger ina, nagasigisigi ina actually. Kag hindi nyo nakaya. Ati don't worry. Bakal kamusis the pain bala. Isa ka kapsula, guro sang sis the pain or duha siguro, kaya siguro ko ako ng planakit sa lawas ninyo, Dok Leo, nga daw hindi naging magwantahan.
0: Correct, Sir Josil. Tungod nga nagabulig ni siya parang ang mga planakit, mga busog, mga aray-aray sa lawas na ton, Sir Josil, ang maumpawan nga kung may planakit, Sir Josil, dugang aton sa nga stress. Dugang pagitbugat sa aton sa nga panghuna-huna. Di parang nga hindi na Sir Josil ma-amplify, bala kung maglinaton-laton kang magdugang sa mga komplikasyon, tumaranta na nga daan sa sis the pain. Pero ginatag naton, Sir Josil, ina kun daw hindi naging magwantang pananakit sa aton sining nga kalawasan. Pero isa pa gid mapanugyan naton, Sir Josil, practical tip. Kun medyo gamo inyo pinsar, medyo gumon kabugat sa inyo sa nga panghunauna, try nyo bala pamanyo sa inyo sining agtang dungan-dungan sa isang Santhon Plus Herbal Oil, makabulik bisan paano panayanay pa relax sa inyo sa nga paminsaron.
1: May pampakalma sang scent, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So ini tanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Don't worry, ini tanan aprobado sang Food and Drug Administration. No, kada sigla sa ato sininga tiyempo, damo pakuntani kami sa i-discuss man sinin ni Dok Leo. Pero sa sunod naman yung edisyon sa ato sininga programa, The Secrets of Health. Hatagan talang sang tiyempo si Dok Leo, ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant. Sa sininga parting words sa inyo tanan sa ato sininga programa, Dok Leo.
0: Sa pagpabakod sang aton sininga huna-huna, kinanglanon man aton, Sir Jose, na nagkaigo sininga sustansya kasubong man sa pagpabakod naton sang aton sini physical nga lawas. Ang manami sini kahit kik o maugalian naton nga maginom sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule Sanson Vitamin C, mabuligyan kita, mapabakod, Sir Jocelyn, no? Biologically, psychologically, and even socially, para nga magnayanayang aton sa lipaminsaron, mangin maginanahon kita sa ni sa pag panimpon-simpon, kapag hinunanon sa aton sa ni mga kapamilya, mga karelasyon aton, mga kaupod nato sa trabaho, kag mangin mamag-an ang aton sa ni pamatsyag, hindi kita sa ni dalman. Gani, kadto kita sa butika, kapin pa ko na medyo kapoy ka mo, permi, gumun ang panghuna-una, try nga magtumar sa Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Sanson Vitamin C. Bisan twice daily lang ha, sa aga kag sa hapon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos ka nagabilin, aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pa sa siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joseph Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, hay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili.

0: Tika, mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ko, si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimili Tuoy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ko si Javelin Flores, at talibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimbilito Uy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: mga Ketropa Philippines at our time in punto alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Tuesday, everyone. So, adlaw kita magkaroon it Martes, June 30. Abaw katapusan, buwan karoon it Hunyo, mga ketropa. So, welcome na sa tanya programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si Ketropang Yani.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga Ketropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. Sa iba naman kami, Ketropang Mengay. Sa talas-talas, medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa nagkarnya Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Ketropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tamang yung mga katrapang nakatutok sa nakanya XFM Radio mobile app, especially sa ito yung mga offers sa Filipino workers around the world. Happy Tuesday kayo mga katrapa. At sa tamat ang mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapabot man. Itin niya kami sa pagtamyaw sa ito yung hotline number 0998-591-5186. Katrapang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katrapang Yani, happy Tuesday gida. Nagsyempre sa mga katropa at anaton ha, gana katutok naka-monitor sa itong karang Facebook page. Yes, sa itong Kalibo 96.5. Grabe, nakatapang yan nila itong karang Martes, no?
0: Yes.
1: Kung kahapon, medyo literal namin ko alang aga.
0: Siyempre, Lunes human di ba?
1: Pero Raya, siyempre, nung katapusan yung mga katropa, itry ka nga June. Kaya, sige, yung makapilang oras lang ay makalaya kita.
0: True. Kumbaga, welcome to another month. Sana all. Tapos, manami, pakarapang men, guys. Siyempre, ay katapusan ra. Mag-uwa sa pacing matanak kita sa another month. Siyempre, sweldo date kabuan.
1: Ay, wow. Sana all! Ay, kamusta? Kung mga katropa, may tumagring on baga kinyo.
0: Yes, may maraming balita on baga.
1: Kasi punta rin katapusan niya ng mga katropa. Kaya grabe tayo. Rero pinaka-enemy. Grabe dar enemy. Kasi nga mga katropa, ay kila patabi at dugang kita. Adlaw. Pero syempre, next inagagawin.
0: July 1 na.
1: Pero syempre, mga katropa, hindi ba kita na ilang mapadali. Gidigagire. Kasi nga may nag-celebrate matakit anniversary. Anda ka rin mga birthday, mga special occasion. Anda. Gagin na celebrate. Try ka rin nga.
0: Katapusan. Yes. Diba? Bukod nito, porque katapusan mga katropa, katapusan nito tanan. Kung ang matayar umpisa.
1: Yes.
0: Diba? Manami mga katropa ang i-welcome natin another month. Kaya may kwarta ka. Pues sana.
1: Sana
0: kasi ibang gitabi katropa ang menggay rin pamatsyagan kung ikaw is may habilin pa. Diba? Aga, makaroon rin iba ka rin iswa kasi nabilisan na na ilan mag-astos at one pa lang. So katapusan naga imbakot sa pagkaon like nagabakat stocks diba?
1: Yes.
0: Agro mga bills para sa first week in July ginabayaran
1: mo. Diba? Importante sa mga katropa nga sa katapusan niya may mga manami at ang balita may bukod man it manami importante at haya na magiging bastante kita tapos say raton kaya mga katropa nga mga bagay-bagay ro na sudlan para sa rep para mga katropa may
0: atong tagbasan
1: sa atong gasol dapat make sure nato nga okay
0: may sugot
1: kaya pa atong bugas i-check it i-check nato na balita nato mga katropa ang angan ay hindi na gabi wat ang manaita
0: bukas inugtogon
1: inugtogon karay
0: ako amat maraga init ing uukon ka na pang mengay sa mahabilin sa bagay. Siyempre wag naghambat temprano pa kung sino man nagabi di ka to ka naghambat.
1: Yes. Agar iba mat ano karakarapang yan ay do na lang hasta lang man hindi na anay raton kara nga ano ha
0: bugas
1: ay hinagapat ang manaro akita makabakal kasi nga ni mga katropa buko mat ibig sabihin niya kung pero iba ha wa mata nato gina declare nato niya dry kit agid ng mga
0: sweldo kasi iba be may oras man abi ta gaban ra tanan gid aw gabi ko no aton kanyang mga government workers kasi kinsenas katapusan sandaron ay kamat bay hapon pa so syempre ay naghugat-hugat man agsakto gid aron akita niyo mga katropa pansin niyo pag kinsenas katapusan abong pila sa aton nga ATM
1: ay yes oo
0: diba kapin sa land bank
1: tama mga katropa basta ako siguro ani raton kailangan to ito patag pila
0: pagka
1: to
0: out, di ba ya?
1: Okay. Ang isa pa mga katropa, kung maraya, abi nga, no, ay maabo man ka lang na nag-sale, abi. May mga ni Koro Amat, no, mga ginaagtunan na mga malls nga ra.
0: Biko timing.
1: Mga nag-order ka mga katropa sa Shopee or sa scene nga online mga katropa. May anda ka mga pa-discount.
0: True.
1: Nata-timing. Pero haman, inanda, huwag ka man na natapos na ikarang hapon.
0: Yes.
1: O ko na
0: sa
1: iba, sa iba ro na mga katropa nga nagahugat-hugat sa ada kara mga sweldo, nagahugat sa ada kara nga inugpaldo. Eh dali ang ani mana. Wa pa nga ni mana ita. Alas awa man ta sa ko kaya may chance pa man nga may makasulod.
0: Pero problema ay kada pag may gay, manami kita may sale kaso budol man. Kasi syempre dal barato, nakakapaabo ka.
1: Ay, yeso.
0: Di ba? Haro man roan ang kuwan. Agaban ya ban kar mga katropa, kumbaga 50% sa imo pinamakal. Buko mo man kinahanglan. Pinakal mo kasi barato. Di ba?
1: Ang isa pa, ginagaslight mo lang imo sarili nga, ay, importante
0: nakatipid.
1: Ara. Ang makatipid, ara. Ay, kung ako man ako sa pilang adlaw, magbakay ka rin, makagot ah.
0: Yes.
1: Ay, magabot man naro inadlaw nga
0: magamit ko
1: man rin. Ako man mismo man na mahamahagan nga, sa makarang adlaw man na, nag-sale.
0: Yes. Tama gid man, no? Kasi sa ikaw gidaan na mga ano na kaganapan karon ni maka naman kami. Di ba ga? Kita nyo sa yena mo, ro, mga mauruin yung mga sitwasyon, mga katropa.
1: Yes,
0: nga ako ang mat, dalitig, ano tama na to, 50%
1: diba?
0: Off.
1: Yes.
0: Bakit mo kung manit kinahangal like, sa chinelas, nagbarato yung mga imong brand niya to. Maski may imo pang ginasuksok, may available to pa sa inyo, gaba ka kasi barato.
1: Yes, ang mahaba di mo nga, ay, garang na nag-buy one take one,
0: diba?
1: Garang manara nag-buy one take one, eh, grab ko at amanara. Tapos, kung pilang adlaw, manging gamitan, naagto pa rin sa ibang tao.
0: Yes.
1: Kababa man na rin inyo yung mga chinilas.
0: True.
1: Example, kagabana naman nabi ka na panginig yung nag-sale makara. Hi, tag mga Tupperware, may mga Tupperware. Yes. Nga,
0: hi, okay na taro, yung multi-purpose.
1: At least doon mat, ano, mga katropa, hay, literal nga magamit sa inyo. Pero like, ano man, nakamira sa hygiene at sa mga sabon or sa...
0: Mas okay pa
1: do yun. Okay pa do yun.
0: Kasi kailangan mo talaga i-stock nga po sa mga, kumbaga, essentials natin sa bagay. Pero kung pang personal, abe, kasi daiwa malang isa, isike, tapos may napukang chinela. Di ba hindi yung manisan yung suksok sabay-sabay?
1: Oh, example, sa sapatos man, oh, may nag-sailing to sa mall. Ay, manay, kakanuk pa naman na
0: ginabang-abangan.
1: Ginabangan na nga mag-sail. Pero gabarato yung makarap akong daiwa.
0: True.
1: Ay, gausoy ka, sa bilog, sinog.
0: Katrato.
1: Katrato mo para makabakay kay itrato. Di ba may mga makaruyo, nabing mga papromo, mga katrapa man na tayo papromo ko, no? Siyempre, ikaw man mismo, nagapanglakman nga. Literal, matanong panglakman kung may kwarta kagitmat.
0: Kasi, ero, iba, karo matuod niya promo is buy two, take one. Diba? Kaya tatlong din yung mauli. Kaya kaamat ka ba yung mga side ni mo, yung mga friend niya, madali mo mabudol, nga madali mo akumbinsi, ag mahumok ba, nga ro'y tagipusoon niya, hindi ka hitiis. Diba, no, nga, ay, musyo niya, managto, kitikto, ho. Ay, baka, so, barato lang, diba?
1: Makaruhin ka ng mga katropa, eh. Pero, nadali, ba, kung last time, karo pa yun, mga buy one, take one, niya, right?
0: Porsigido, kaya bigibahan,
1: kasi, eh. Siyempre, mga katropa, depende, sa pagbudol, at imo, karon nga,
0: kaibahan.
1: Ayan na siya.
0: Masaya na siya.
1: Masaya na siya.
0: Iba kita ng aura, no?
1: Oo. Ang tama, matatod ka rin pang yan. Sa inyo, mga katropa, iba ro.
0: Aura.
1: Habang na akong kiina kay Karapang Claire, hey, syempre, naka-monitor, abi kita sa anak, karang program, kaya na sa servisyo, katropa.
0: Yes.
1: Mo, iba kita mga kong ro, timpla.
0: Glow.
1: Oh, iba kita mga kong dog, ro, timpla ni Karapang Claire, makaray. Ro, ano kita, ro, masaya ka, tagpayapar, imo nga, ipamatsyagan.
0: Pero
1: imo, mga Karapang yan, nga giniisip, hay, salamat. Maugan man.
0: True. Ang katapusan mo.
1: Ang katapusan mo.
0: Yes.
1: Kaya mga katropa, maging anong kamuy. Maging isi. Ato niyang gihapon niya, banaon rutanan.
0: Tama.
1: Pero habang nga hindi bananda, kung masyado ka man kuno nga excited, masyado ka kuno nga kinalipay, may kabaylo man kuno nga kasobo.
0: True. Kaya dapat balance-balance siya. At saktuhon mo ang bagari mo, kaya niya mga emosyon. Pero kung happy ka, hindi pagpunggi, masadya ka eh. Buko man siguro at pinitron.
1: Tsaka ka lang mga katropa, magpugong singhibay kung may nauntog.
0: True.
1: Diba?
0: Kasi haro time, hindi mapunggan.
1: Yes. Raya road, oras mga katropa nga. Siyempre, ginahangin mo kusiyon lang isarili. Tag-sample ka na
0: panggitin.
1: May adlaw nga, natagbugo ka, tag-gusto mo, tag-itihiw, humalakhak, pero kinahangan mo nga punggan.
0: Yes.
1: Kasi di ba mga katropa, pag once sabi nga ging naghibayag ka, nakaka-offend abi rin sa iba.
0: Sapin sa public transport ka.
1: Or example, may nadaphag. Sa atubangan, hindi mo nadaphag ha.
0: Yes.
1: Tapos natagbugo ka man sa nang reaksyon.
0: True.
1: Sa ano man ang
0: kaso kailangan magpatay malisya.
1: Oo, magpatay malisya ka. Di ba kanima akong mga katropa, kapila na akong uman niya. Raw, pinak, hindi ko kita malipatan tag nagkahuhugan ni Makon doon mga sibuyas nga to sa tricycle. Kato na, Micho, hindi na to pwede nga magipakita ka ng masadya kita.
0: True. Kasi, natagbuhay ka sa sitwasyon, pinaguhoy ka mating ro.
1: Yeah, oo, ro. Masama mo pa na nagkaro ka. Ano man, hindi ba gibayag?
0: So, masadya kang nahugog ang sibuyas.
1: May rin lang man ang sibuyas nga rin. Total, nagibayag ka. Di ba? Masisiin kita mga katropa,
0: yes.
1: May mga makaraya need anang kaganapan.
0: Abis ka kita sa ito mga sarili, like madusmo ka. Diba? Abis ka maugot ka, natagbo ka lang. Lalo man si Paiman.
1: Diba? Ay, harap na karapang yun ni kahapon. Diba, may kahapon, nabi mga katropay ka pa na kayo, nabi ako pa, numan siya pa, ay, kalibot, o numan siya. Ay, ito, may syempre, gahugat pa, itpas sa hero. Yes. Ay, syempre, nagabasa, abi ako, GC na ito, karapang yan.
0: Agad bayag ka.
1: Kung may bayag ako, tagsayad mo rin yawa, masadat mahambay, gimo.
0: Pero abi na, nagnakilig ka.
1: Kasi ganyan, ya, grabe tara, kung natagbo ka kita, abi ako, hindi naman pwede i-open
0: yes, niya ito. Basta, syempre, makulitan ba nga ron?
1: Yeah, yes.
0: As in, kung amat doon, katropang may gayag ko ka matay ga pero kung may makita man ako makaroon sa public transpo ako gagad oh ako ginaisip ginakilig sanda kasi side ko personally nga kita di ba haron yan sa aton yung mga group chats or sa aton yung mga kaistorya or sa aton yung friend
1: yes.
0: Sa aton yung kapamilya may kabubo ka mong ginistorya syempre yung reaction diba? Di ba kung gan yes. Ka pero may, silent lang
1: oo tadan doon mga katropa sa emosyon nato na dapat control abi nato kasi yes. Bukod itanan niya mga oras sa ira atong kaistorya tagsambilog at ibo na tapermira atong man nga kaistorya. Yeah. Oh, example man na nag-agto ka na para sabi one time nag-agto man kita kara sa ray kara nagkaon kita nagkaon nagpila bi kara pangyani. Ay rato sa tao ka bungkog it ana. Ay di ni makapat di na ma-explain baga nga hara lang man naro kung kato na
0: hara
1: ra available. Mm. Hara man naro available nga pagkaon hindi man na pwede wa yes. Man it do yun man na. Ay di tay magsugot ay hey, paali na sa man na magnagutom ut ang. Ay alin man na natud wa man it imong request nga pagkaon. Tapos ra na nga ugot kit ang arong nga ginawa kagan na sa cellphone niya ugot kit imaw ang nangat pagka entertain matakan ita rekrang cashier or crew
0: yes.
1: Ay nagngirit mat imaw abo grabe tama ko na nang palag sa akong chagon pero sa mo gin sa deep inside ta nang makatropa nagigil ta gid imo sa nakarang ka istorya makarang gid no makatropa kasi kami man iya kung may pinagdadaanan man kami wa magapo kami choice makatropa kundi atubang o magatubang masagihapon kami sa camera magngirit ag sa syempre sa radyo mga katropa ay nakikita ang inyo permi kita naga hugalakhak nga ray
0: yes.
1: Eh. Wa ang kamukha sayon pag guwa naman kira pang yan ay haraw mataman
0: may ginabatsyag man kami kasi may kami binasip on man kami
1: yes.
0: Diba kama nero ubon na babatian nyo pa pero wag na tayo siguro namon hindi makita
1: yes diba? Diba siguro pwede nga mag atubang kami
0: ayun
1: magatubang kami eh dahil mo naman kung paano magano eh siyempre
0: good afternoon kay karapang Dang Villanueva happy up listening of course karapang Boss William Masangya good afternoon man Kimo pa shout out mga best sa Poise New Washington na always talaga nakatutok sa Facebook Live at XFM sana all matapos ang lahat
1: abaw gitana harun gitana importante karun
0: haman wala ka pa natapos karapang boss ha baka sa utana kung matapos ka man o si karapang Feliba thank you so much ito sa pag highlight
1: yes karapang Ernie Salvacion na Sean. Hello, good ana Kimo. Watching it ana imo una para sa may madalag balakpasan.
0: Wow! Happy listening. Siyempre, sigara pa Randy Santisas nakatutok man. Ag sigara pang Arzen.
1: Wow, hello, good ana Kimo. Kadra pang Arzen. Kumusta ikaw?
0: Pama, sila berga butwa. Butwa sa atong
1: punta, kanyang section. Punta bukod ikat ka pareha sa akon nga gambong. Kasi isip, pabinanda kong black it ako.
0: Masubo.
1: Ay, masubo. Oh, yes,
0: may pinagdadaanan.
1: Kung broken hearted kita. Hindi ko agad natong piliyon do itong.
0: Emo.
1: Hindi na itong pwede piliyon the color black, ha?
0: Yes, ang kuro iba, favorite kita ang daro black, di ba?
1: Yes.
0: Kamatamba na po ulit-ulit ang manarasok-sok. Uwa, sadyang pagbagbugad sa nakabuabo sa nagaling black na t-shirt.
1: Yes.
0: So happen, yung same color.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Aga, may ina manabi ka na pangyani nga. Para, kung gusto, gina, kung usisador, mm. Gina ka mo, o tanawro brand. O,
0: yes.
1: Kung manarro brand ka ra, o raya.
0: Or sa design.
1: Oo.
0: Di ba? Kamatabi sa design pagid. Ag magbugad sa mga katropa, di ka na mo makita ako.
1: Oo.
0: Di ba? Ag
1: nahugo mo man doon, iba matakiruhugo mga katropa
0: yes.
1: Nga hagabahan gid man.
0: Ano ba inyong gabot?
1: Ayun. Tag nag-explain ka lati mo. Tag
0: kalating tayo.
1: Tag nag-explain ka lati mo nga raman.
0: Hindi mo na kaya mag-explain ka na pang mengay hato na tayong sinabat.
1: Oo. Abo, kita may ato, kita yung Chinese,
0: yes.
1: Japanese, or Korea. Hello, kita na kay Jingshu, Katropang mengay from, shout out kita ako nga rapang kita pang mengay from, Panipiaso Madala. Good afternoon, kita na kid day. Kita na ako nga.
0: Good afternoon.
1: Abo, abo, kita nga listener, ha. Una ka sa may Banwait Madalag. Thank you so much, kita na kinyo mga katropa. Kung sin upang kanirong mga magayo sanda paro naga ano ka
0: nakatutok
1: no, nakatutok tapos magreklamo ka kasi karang pang Philips ako nga naman na magayo
0: yep, magayo man ako
1: ay damo na
0: magayo sige na pang Lil Fred Maming watching from Boracay
1: ay hamon no? Di ba may mas magayo pagida. Shoutout kita na kinyo na sa Boracay. Yung mga katropa magdahan ka mo, kabii grabit anak karapang yan. Yung pag-flush, pagit itry ka na makilat.
0: True. Kaya nga dapat mga katropa magdahan. Oh, ita, anak ka magdahan payong.
1: Yes.
0: Para anytime ready.
1: Oo. Oh, oh. Kaya gagawa mo ko itry grabit, makundo flush. Nangawa ko karapang yan. Diba kinubaan mo ko si Clarita. Siyempre may mabaho. Abi kami nga. Nga sa gaming. Sa gaming.
0: Yes.
1: Ay,
0: yaba
1: na. Ano nga ko
0: rin taga?
1: Dinagumbang aron. Ay, yaba na. Ay, yaba na. Ati man ay, grabit. Ang nagbasko, gro, kilat. Ay, sa cellphone, wala nahadlock sa,
0: oh, oh.
1: Sa gaming. Nahadlock.
0: True.
1: Panay.
0: Doon yan. Eh. Kaya dapat mga katropa, kung sa guwa ka mo, na magsunod ka mo, kapit ko ang makamot ng ubra sa
1: yes.
0: guwa. Pero nag-uoy ako sa mga dogs.
1: Ay, oh, oh.
0: Kasi nahadlock sa nasa dagugdog.
1: Aron.
0: Diba? Pag may mabasko car niya tunog, kasi apektado man sa
1: yes. Ano, ano, mga katropa, man ko, nagataw kita kandaron ita stress.
0: Kuyak.
1: Oo. Oh, oh. Stress andaron. Ako niya nga to, ginhabugan ko pa. Imo ko na aki kung ginhabugan. Habang kung malangkanan, nagamigan
0: para man timura.
1: Oo, oh, haman ako ganyugob ka. Harang anima ko yung mga gamig. Ginhabugan
0: concern.
1: Oo. Oh, oh.
0: Grabe si Karapang Dang. Dahil wag kita na karang naging komentan. Thank you so much, Karapang Dang. Good afternoon, Kimog. Si Karapang J. Trinidad. Habaw kita good PM sa nagagandahang mga idol. Thank you so much, Karapang J.
1: Harang, Karapang Joms. Nagkiknuta na mo, gida. Shout out from Manila. Maugano, gida. Anak ko nung atro adlaw. Be safe to all. Bawal magkasakit.
0: Tama, kita Karapang Joms. Magdahan ka man
1: yes.
0: Doon maugan man.
1: Oh, awayan to. Awayan takunta ni Karapang Joms. Kaso hinambay mo, abi, be
0: bawal
1: safe.
0: Magkasakit.
1: Oh, sige. Oh, oh.
0: Yes. Mabali Karapang Arsene. Okay, fine. Sunggod ako. Wa ako. Tinaw. Ah, Katrapang.
1: Grabe, kita darawa. Gitawa ni salad.
0: Katrapang Arsene, at that time, naguling nga kita sa barrio. Oh. Di ba, ginhambal ko man kimo. Ay, kung gusto mo umagto ka to, pwede ka man siguro. Sugagawon ni tamo niya mga kagapit bagay.
1: Umapas ka. Nano man abiga pa kayo sa Karapang Arsene, tagubo shoot ah.
0: True.
1: Nagnatapos shoot araw okasyon.
0: Yes, pinang Domingo, taro nagtaliwan. O si Karapang Yam Yam, yaman yung masarap niya pihak na section. At si Karapang Lolit Mayor, mas magayo. Watching from Baguio City.
1: Yes. Napibil ko, mas magamig rin na sa Baguio.
0: Kung magamig yung iyakaton Karapang Mengay dahil sa ugan, mas magamig ito ka na maskin what ugan.
1: Oh, oh. Wow, siya lang, ginala ng apelido, no? Tapos nag-mayor, nagit man kalimang
0: yes.
1: ito. Wow. Ay, shoutout, Kimo, ha? Karapang Loli, thank you so much, Hidana. Kung
0: true.
1: Na naintindihan mo raamon karang lingwahe, karang language.
0: Yes.
1: Kasi kung Tagalog, abi mga katropa, ay, doon na lang.
0: Medyo ibang tao.
1: Oo, kasi ibang tao lang yung mapatian. Pero may mapatian, nagkapag mo Tagalog, yes,
0: true. Hinaga.
1: Oo, hinaga. Yes.
0: Aba, mga guwapag skincare. Gita. Thank you so much, Karapang Yam Yam. Hay, hindi na isugid man naman kinyo ka na mong sikreto.
1: Oh, oh.
0: Pero hindi pagbabuhayan. Oras sa mga katropa, alas 2:18 na sa hapon. So dahil curious, gidana si Karapang Yam Yam kung ano gidana ro amon car niya.
1: Gamit.
0: Beauty care, skin care ni Karapang Mengay. Siyempre, what iba kundi ro clear skin, glutacoutic soap. Kasi nyo ba mga katropa ro clear skin niya ra is made of herbal, may glutathione, ag kojic
1: yes,
0: acid.
1: Oh, oh. Bongga ra mga katropa, pinaghalo. Ano nung
0: perfect kita sa skin.
1: Oh,
0: but 3-in-1 imaw. Mga anong color man ba mismo sabon? Mm-hmm. May color white, may minko orange, and of course, color green. Kaya perfect kita na mga katropa sa inyong skin kasi ginapantay na nakararukulay. Bukong baga, it kap-al mga katropang maputi sa liog pag abot sa butkon-bukon.
1: Oh, oh.
0: So dapat naka-clear skin kita na ka mo. Ag pwede rang gamiton sa bilog ng gawa, sa uyahon, sa inyo karon niya mga kilikili, sa inyo karon mga butkon,
1: yes.
0: Sa inyo karon mga sikip. Pwede kita mga katropa kasi made of herbal.
1: Mas manami ba mga katropa nga miskin na ano para imong kulay sa imong karanga kutis. Ibagit ang mga katropa
0: basta
1: kung may kahalo nga kahumok.
0: Oh, yes.
1: Pag makinis yung mga katropa, why matpiso, may chinko, napugo, kung everything nga ron.
0: At pagbuyot kayo mo, gadanlog.
1: Oo, gadanlog.
0: Gadanlog, mga
1: pres.
0: Grabe ka
1: man, nakita, danlog, pre. Makita tapang mana, medyo may mahuslog.
0: Medyo may mantika, tama na, mas kinuwa.
1: Oo, ay, kasi yung mga katropa, rana, basta maabo, may benepisyo, katropang yanit.
0: Kasi may virgin coconut oil.
1: Aron.
0: Hindi ba na virgin coconut oil pag biyota mo ni sing buhok nagahumok man ro imo karon nga buhok
1: yes.
0: mga katropa.
1: Promise mga katropa mahumot ra na karang hugo ma.
0: Yes.
1: Taga
0: ag bukot matunawon.
1: Oh, ag colorful imaura mga
0: yes.
1: katropa. Mabuhay may mamagamit da kasi pwede mong i-cut di ba? I-cut nimo.
0: Sana mga colors karon ang ropina ka man na may satan mabuhay mo matunaw.
1: Yes, pero grabe kita. Ginakumpara na da ko amat kita pang yan ni ro clear skin agro Santon herbal soap nato.
0: Yes.
1: Kasi kay grabe kita abi. Ro Santon matama katropa kung makatumat.
0: Yes, ako may inyong mga pimples,
1: oh, oh.
0: Di ba? May inyo kar karon yung mga syempre hindi kita malikawan kapin pa kun sa puberty stage kita mga katropa or paabot ro aton karon yung mga bisita hay ko amat kita tubuan kat imo karon nya punggod hay hatumat ana ro perfect tama imo
1: daya mga katropa sa umana pang paputi nga gusto ninyo mag-glow gid ana
0: yes,
1: pero santon mat abi ay gina make sure kita nato mga katropa ay, sa mga katugara sa may mga fungi sa
0: true.
1: Mga
0: bagay may mga sensitive skin nga dato bis pure gid ana karon nga herbal aga para gid ang sa inyo mga tigidig mga katropa hindi gid ana to malikawan
1: yes,
0: ko amat
1: ano ni tawag danda karaho kung amat gid karon pangyani tag sa mga peklat nga ra
0: yes.
1: Perfect ra mga katropa
0: tag anang inugatan oh
1: pero grabe man abi ko hambo ko agis is di ba buko di ba tag ano ba mga katropa tag sa din yung mga super dry ut ana aga may mga nina kamo mga katropa nga naka angkon gid ita pag peklat pwede na nang ma-fade ra mga katropa
0: basta continuous yung inyo kanya gamit para maging manami pag effect sige na pang Leonilo Victoriano Bulia good afternoon hapa po listening watching live sa Agnonok Island thanks kita you're welcome aga bagay ito sige na pang Arsene very good kita nga na pang Arsene pero pang utana bagay ka na pang Joms may turbo man iya sa Manila may una nagisigit lang ron o sinabat ka ni Arsene nationwide sa drugstore
1: diba? Perfect kita nga
0: very good parang kita ramang nailaan kita ka na pang Arsene
1: kung uwa man nakatropa it babakay ka mo or naubusan ka mo sa mga butika pwede ka mag-order sa itong karang online shop.
0: Pa. True, pwedeng-pwede gid. At sira pang yam-yam pa. Great man sa anak ko nung magugang si Paul Jordan Masangya nga makaroon. Hi, birthday boy!
1: Wow!
0: Happy,
1: happy birthday! Nagugman, kita nato ng mga gangkugang
0: rupansit.
1: Araho. Rupansit. Yung mga manami, kita na nga rang pamaha or pang-ihapon hindu na.
0: Yes.
1: Aga, siyempre, karapang yan eh, basi ko na, na nangawa ko kahapon. Grabe, kita makon rugisan kang ni Auntie Vivian. Ay, maabot ang makon nga.
0: Pagkaon.
1: Pagkaon.
0: Sana
1: all. Tapos, isa na nakapon. Abay, to, tara, daywa, nagkakaon.
0: Wow.
1: Ang boy ko,
0: may birthday.
1: Late ko gawin ka ni karapang yan na sa iron ay antit. Agaling birthday.
0: Ante,
1: sorry.
0: No?
1: Huwag ka ba, huwag, nauna na kot kaon. Huwag pa kung galing ka great.
0: Diba,
1: pero sige, tayo, gawin po ko nga ni sa on air ko lang tamakon. Si Auntie, gano'n pa mati, abis si Auntie nga rin. Belated happy birthday, gid-ana ha, kay Auntie Vivian, gid-ana. Sa
0: yes.
1: Gid-ana nga, si Auntie nga rin mahugoy, gid-ana sa tanan nga.
0: Agmanami mag-aha.
1: O, agmayad mag-aha
0: wow.
1: Si Auntie. Kaya pati kita nga rin nasakop, gid-an mako na nahinugat, gid-an mako na nang out gabi, tapos
0: yes.
1: Pinadaghan pa ita. Right, kaya mga pagkaon, take out.
0: Sana o.
1: Kaya mga mga biko, imo karang pansin and everything.
0: Happy, happy birthday once again and more birthdays to come. And syempre, good health,
1: yes,
0: gid-ana always.
1: Yes, harong
0: kita rin
1: pinaka-importante, temayad, yagid nga gawas. Rapis bow ako man nang kagapit bagay kaya pang yan ito kada sa huya huya thank you gidadakin nyo ha nakatutok kay pang tatlong bagay
0: wow.
1: Kabira na karang monitor kapas kong basko tama ko hindi man ako
0: sakop makatipik eh
1: oo hindi man ako na pending maaki kasi nakatutok kita mako ni mo
0: sa
1: XFM
0: yes
1: oh, pati man gali ako kada pang yan hambay ko kung kamon abi mga katropa di ba gini nambo namon nga kung kapamati kami radio feeling namo nasa o oh, nasa station kami
0: yes
1: kaya hambay ko ay doon ako lang kung tama kapamatian kasi wako choose eh kapit bagay ako, anak, ama kong radyo to, di ko ba piling pangon?
0: True.
1: Pero nalipay, gina-gina sa mga katropa, ha, permi, gina-na, nakatutok sa radyo. Pero punta, mga katropa, magbisita, man ka mo sa
0: mga Facebook
1: live.
0: Yes, at syempre, don't forget to follow, gina-na mga katropa, para mas mag-abo pagin kita. Grabe daro advice, gina pang Arsene. Una lang agto sa XFM Manila. Tama, gina-na ka na pang Arsene, para much better, gina.
1: Yes, tama, sa mga sa XFM Mega Manila, makita mo karo pinakagwapa.
0: Yes, nagmamabuot natin mga katropa. Pa. Mamigon abiro panahon makaraming ko kailangan ko mag turbo.
1: Ay grabe kita rin mo. Grabe kita rin problema nga ron na. Uwa pa busy ka na pang jowry nga nakabutuwa eh.
0: Basi busy pa na to. Basi nabasa para bagaw bout. Oh,
1: yes. Sa gina nato no kung amat mga katropa eh. Nalik ama naman it mauro ni tsura eh.
0: Ay nakaturbot ara.
1: Oo, mabuk pati ba na lang ging ubra. Ay, may basa matanghalin sa uga. Nagbibasa
0: yes.
1: Matanghalin sa imong awas.
0: Sa ibang ginhunipan.
1: Oh,
0: oy, dahan-dahan na. Siguraduhang ing ginagunip nga ron imo gid taron
1: yes.
0: Ni sakop.
1: Oh, oh grabe kita. Oh, sagamat, boss. Oh, yeah.
0: Sana, oh.
1: Ibang ina si pang Arsene mag-dot advice.
0: Yes, basta friendly advice ang makabulig. Mm-hmm. Ay, ginapasagamatan, gina dapat ron. So, aras ito mga katropa, alas 2:25 na sa hapon. So, speaking ani ha, tomorrow mga katropa, kasi July na, another month.
1: Mm-hmm.
0: So, syempre, another pasabog, gumataro aton karyo i-offer.
1: Yes.
0: Hindi mga katropa, yung sa karyo programang X-rated. Panibagong mga limog, panibagong mga istorya, panibagong kilig.
1: Yes. So, oh.
0: May kasamang ayoy.
1: Oo, abang-abangan nyo ron, mga katropa. Pero pasinsyahe, ang anay ninyo, ay, kinangan na binatong hugaton, anay ro July.
0: Yes, aga.
1: Para,
0: pabitin-bitin na kong amat.
1: Para may pagbuwa.
0: Oo, surprise, 'di ba? Para suspense, ay bulok malkutan, ginahungit lang, yes, 'di ba? So, oh. Para may thrill.
1: Rato mga katropa, syempre sa mga nagpadagay, ada karang mga istorya iya nga kinahanglan i-act. Ting ita yes. Karang mga katropa. Excited ko, excited yung anak mo paray. Aga.
0: Mapahambang abang.
1: Oo, mapahambang agad din. Ala, haman to, di ba?
0: Sana all.
1: Oh, iba nga ano ba mga katropa? Ro, baka tao man ka tun ita gana sa
0: yes.
1: Hapon.
0: Agka sadya, di ba? Nga malingaw-lingaw man ka muna samta yes. Naga. Pre babi, ginalabanan ko manaro ako niya.
1: Kaduyon.
0: Kaya dapat ba na may makapukaw ka ko. Yes. Hey, basi ko niya imong mata ro mapukaw, basi ri imo pagid niya mga kobra.
1: Ay, di man pwedeng sumingget kung meri ka na pangyani sa radyo para mabugtaw
0: yes.
1: Lamang kamo.
0: Kaabo, tabi kamo, ikabudlay man. Oh. Natig sa bilogon ta.
1: Yes.
0: Ay, mamati lang kamo in aga, mga katropa, sa atong kanyang panibagong drama. So, makaroon mga katropa, last lang ganyan yung pagbalik nato sa atong kanyang istorya. Pero before that, mga katropa, may commercial break, anay kitag standby tutok ang kamo. No, ang kamo mga katropa, hindi ka maghalin. Agree nyo kanyang mga comment, balikan namo ni katropang Mengay. Makataliwan nga, mga rupilang ka mga reminders.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: XFM.
13: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
14: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3.
12: Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
17: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
16: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
12: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
19: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
20: Tropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
21: Ko si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM libo-libong papremyo.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras, mga Ketropo Philippines, at their time, alas 2:37 na sa hapon. Good afternoon once again, mga ketropa. At syempre, magapanumbalik kita sa tanya programang X-Rated! At sa gihapon, kami magkaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Menggay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok sa gihapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, pala kita naka-live mga ketropa sa kanya Facebook page. So, don't forget to follow it, Anna, ha? And si ketropang Yum Yum, thank you so much, it, Anna Kunukini, sa pagpa-shout. Oh, syempre, you're welcome. At anytime, dito na mga katropa, basta naka-comment ka mo. O, sumabay gid sa init rally sa Manila. Ngayon ka na pang Arsene, gusto ko yarn yung ugmo-ugayong. Sana all!
1: Ay, syempre, wa mataabi ita. Tama nga oras, mga katropa.
0: Para mag-ugayong.
1: Oo, para mag-ugayong kasi mo karangal. Pero kung nasa siin ka, nasa public
0: ibagay
1: place
0: man sa lugar, ha?
1: Pwede ka man pwede ito mag-ugayong. Aling katingman man, nangaram man. Iba na, mga awat aro mga tao, kimo, hemat, ito yun, tari imo
0: singgitan ka right, get a room.
1: Oo, oh, oh, ay, gita. Mas mahal mga katropa, eh, syempre, kung kamo matali, nagatutokin matana sa atong karang radyo, expect yes. Ninyo. Nga sa atong karang programa, may mix and match ron.
0: Agtutan-awan nyo man yung palibot, kung may ibang awat na naila, mag-distorbo, di ba ga? Sigara pa, Salpi Maldi, sir, good afternoon mga katropa, shout out, watching from Comanche Norte, naman siya, Aklan. Salamat po, ride safe always, everyone.
1: Oh, yes. Mga nag-road trip naton yun na ha, mga basa, mga katropa rin ka rin nga pangkar sa dahon. Magdahan gid ka mo kasi yes. Isa man nabing katropang yan sa pwedeng madisgrasya po madanlog gid matarang karsada.
0: Hey, ba mataro danlog nga itong sigurado nga itong baway pilas ka imo.
1: Sa literal nga danlog mga katropang maka-enjoy kayo.
0: Makadiretso ka imo.
1: Ready ka ting ka-enjoy mga katropa.
0: Mabalian ka
1: gid. Sakit gid rin hapat siya gan.
0: True. Sigara pa, Aljun, good afternoon. Happy pa listening kinyo na sa Rawalan Junior Barbershop. Sigara pa Robert, at syempre si Cap Jr. Sigara pa Nick Valgona, good afternoon. Kamusta man na si Estate Boracay? Sigara pa Nick, kay medyo mauganon marupan yung puhon ro na.
1: Sige na nato nung magagong mga katropa kasi bukod yung mga gaano kaparehas man ako.
0: Ilalinadlaw
1: nga to nga. Grabe ah, naita, silak. Pero makarahay. Yes. Kaya paano nagsilak, matag-hayag, matimo karapang yan. Pero di na binato mahambag kung hindi na maugan.
0: True.
1: Kung hindi na bumubo, baga ruugan mga katropa.
0: Nagpundo kasi binabayingan ni ruugan kaina, di ba ga? Umpisa pa kabi sa nga ni Kinat Agahon. Well, anyway mga katropa, oras na ton, alas 2:40 na sa hapon. Nagkamba ko nga ni Kaina Haragon, the last hooray na ton, makaroon niya buwan it moon yung mga katropa yung aga. Paniwag uman kita nga buwan, paniwag uman kitang istorya. Pero today, ato na ibalik-balikan mga katropa, istorya nga about sa pagtrabaho. Siyempre, ato yung mga sacrifices, sa kuamatay, grabe ito at gaoy, tapos yung mga tao pangarang ungrateful.
1: Oo, haroon. Rero malisod kung may tao, gita ka na panginig. Hindi at anak kaya nga maka-appreciate isang kabagay.
0: Yes, nga gaoy ka gun, tapos gusto ka pagin niya gaoyon. Ibig sa magbuligan, hay nagado yung ukan. Sa ikaw rin, iba kinyo runa, makarelate man. Kaya mamati lang, anik ang mga katropa, samtang kamo is nagpupahilay-hilay sa mga pang-orason nga ra.

0: Mami.
1: Wait lang, Nak. May errands pa si Mami.
0: I want to play, Ma'am.
1: You play then.
0: Gusto ko ibahan nimo ako, Mami. Please, Mami.
1: Mami will be late for work pag na-play pa kita, Nak. Calm down lang, ana, ikaw, baby. Promise, ga-play galing kita later, ha, pag natapos na si Mami sa work.
0: Play, play, Mami. Play.
1: Ay, siin ka, Gon. Di ba kamba ko may duty pa ako?
2: Iya pa ako sa gym. Madugali ako na pagkatapos ang session kaya dit minakagun.
1: Seryoso, Ramon? Unahon mo pagidaro gym nga ron kaysa sa bantayan ni Kunga. May importanteng kliyente ako makaroon kaya hindi ako pwedeng malit sa trabaho kung nakaubot ka. Eh, buisit, ira sa tanan ki ah.
0: Mami, play!
1: What did you do?
0: Nabasag gurubaso, Mami. I'm sorry.
1: How are you? Are you hurt? Anak man, please lang. Mag-imong ka, anay.
0: Okay lang ako, Mami. Gusto ko lang mag-play.
1: Wait lang, baby. May katawag pa kay Mami, ha? Hello, boss?
3: Hello, Rachel. Gusto tama lang i-remind about our client makaroon niya 9 a.m, ha?
1: Yes, boss. Noted.
3: Patuhin ako sa place. Hay ikaw, sing kagon.
1: Ya pa sa bagay, boss.
3: Ano? Don't tell me waka pa nakapahaom, ha? Nag-inalin ka pating hay. Importante baga ato niya kliyente makon Rachel.
1: Haong mo mata ako, boss, kasi wapabiya si Ramon. Hindi ko pa maaiwan ang unga.
3: My God, Rachel! Puman-uman na tayong problema. Hamanabi kong itaom mo lang anay sing ex-husband inyong unga nga ron para makafocus ka sa trabaho.
1: I'm sorry, boss. Di bali, tinguhaan ko galing nga makaabot sa meeting nga ron.
3: Dapat lang, dahil pilang beses itong ginpasugtan. Hoo, sambilog ka sa may pinakamabaho nga sales sa company. Pero hindi man pwede nga permita lang tawan it pabor. Pasi kung ano pa isipon sing ibang katrabaho.
1: Naintindihan ko man, boss. Pasensya, gida, boss.
0: Ma'am, let's play yun, abi.
1: Oh, shoot!
2: Hello, baby. Yung si daddy.
0: Daddy! Yes, daddy!
1: Mayad, nag-abot ka pa? My God, Ramon! Grow up! Kaina pang hinugat kimo. Permi ka lang makaroon. Huwak at konsiderasyon sa iba.
2: Ay paalit, Rachel. Mapanaw ka or mawakal ka lang iya. Your choice.
1: Sayod mo, Ramon. Sa ing ginainubra nga ron, mas ginapatunayan mo ang kako niya tama ang desisyon niya magbuhag kita dahil irresponsable ka.
2: Hambaga yung gusto ng hambaon, Rachel. Agbahala ka kung ano yung gusto ng isipon. Masalamat yung ani, nagadto pa ako iya.
1: Wow! Salamat ha. Mabaho kita nga bulig sa pagkasamad sang karir ing late nga ra nga pag-agto.
2: Sa iba man di ba nga may iba pa akong ginasikaso para pagdalian mo ako. Dati ko pag in-suggest nga buod ni taga-bandero nga kaso hindi ka dahil gusto mo maging hands-on sa pag-alaga ka na. Tapos makaroon, gapangha ka.
0: Mami! Daddy! Nag-aaway ka mo ay?
1: No baby. Sige, Mami needs to go now ha. Remember rubilin permi ni Mami, okay? Be a good boy. Love you anak.
0: Okay, Mom. Bye. Love you too.

0: Good day, ma'am. Sorry, I'm late.
1: Seriously, Rachel? 3 hours late? Sa tingin mo, higihigya ato niya trabaho sa opisina? Or ba si nagbahuan yung uwo dahil siya nga nag-on ka niyang trabaho?
0: No, ma'am. Never ako nag-isipit makaroon, ma'am.
1: Really? Pero yung ginapakita, iwa na sinanto sa kung ano man yung ginahampag makaroon, ha?
0: Promise, hindi yun galing maumanda, boss. Mabawi ako, boss.
1: Sayod mo kung alin nakaka-disappoint, Rachel. Pero pag hinugat yung mga kliyente sa itpilang oras, kimo, okay lang punta kung ako. Basi ko mapalagpas ko pa.
0: Boss, please, tawin pa ako chance.
1: Chance? Rachel, uwa na to na buuro deal dahil sing kawadaan it sense of responsibility. Well, I already decided nga i-demote kasing posisyon from operations manager to an ordinary employee.
0: What? Ma'am, please! Basi kung pwede pa natin maistoryahan da, ma'am. Matsyabu ko na nahinga ni Tama nga duyun ng ubrahon kakon.
1: Anong bukon? Tanawa a bit mayad yung sarili. Try mo i-check yung performance lately. Ag-isipa it mayad kung suit ka pa baga sa posisyon yung ginabuitan mo.
0: Please, ma'am. Basi kung may mahimo pa ako nga mabuo natin no deal. Just give me another chance. Please!
1: Fine. Tawuan tayo sa bilog pang chance. Pero siguraduhon mo lang na hindi mo na ko tawuan it dugang a disappointment this time or else.
0: Okay, ma'am. Thank you, gida, ma'am. Thank you, gida, ma'am.

0: Kamusta man ang hardworking friend?
1: Hara, gaoy. Kaabo pat ang dapat isipo ng ubrahon.
0: Sounds like stress ka ah. Let's have a drink.
1: Thanks, but no. Kinahangan ko ano yung mag-focus sa akong preparation dahil di ka rin nakasalalay sa deal nga ra. Ruakon niya posisyon.
0: Gosh! I'm sorry. Kabaho tagali yung problema, friend. Hay paalin, kaya mo mataa?
1: Kinahangan kong kaya nun. Di ko pwedeng i-disappoint si boss.
0: That's my girl. Palaban! How about si baby mo? Singgali imaw.
1: Ito kay Ramon. Di ba? Buhos-buhos kami sa pag-alaga.
0: Wait, let me ask. Paano ka nga ninabutang sa alanganin sing work?
1: Dahil na-late ako. That's why naakig si boss. Kasi gintalikdan kami client.
0: Aghamaan ka nga ninalate sa trabaho?
1: Ano pa, abi? Siyempre, the usual reason. Dahil kay Ramon, mas inuna paro pag-gym kaysa atunan raunga.
0: Aha!
1: Oh, hamaan. Hara, speaking of the devil, sinausoy na ko kara dahil may meeting manhingan to yung mag-alas 4.
0: Perfect. Wait, ayaw na itsabta.
1: Huh?
0: I mean, magpadili ka man sa pagsugang kay baby. Let him taste his own medicine.
1: Ay, nani no. Sige.

0: Mami!
1: Come here, baby! Hidlog-hidlog ito si Mami Kimo na!
0: Ginsadya mo rano?
1: Roalin?
0: Rumag pa late? Man, makaramuang sinugang runga. Sabi mo, di ba nga may ka-meeting dapat ako kay Inang alas 4?
1: Oh, I'm sorry. Nag-chit-chat pa kami ni Chris kay Ina. Nalipat yung tamagtanaw it oras.
0: Oh, come on! Kaya galiwa ka kasabat kay Ina dahil busy ka makipag-chismisan sing amiga?
1: And so, since when pa naging bawa mag-catch up with friend?
0: Makaroon, dahil luwa ko ato sa meeting namon.
1: So, makaroon na batsyagan mo kung ano ang pamatsyagan kat gahingabot akot oras para sa amo niya client? Dumduman mo, kat mas inuna mo ro pag gym kaysa bantayan ro ato niya unga?
0: Now I know, tama gimang galing agabagos ka. Look, I'm sorry Rachel. I'm sorry kung wako ging palagahan ro oras dati pero thank you for making me realize.
1: I hope nga maging lesson yun Kimud da. Ag maging way yun man para baguhon mo ing pananawan sa kabuhi. Like, magkantigo ka man yung magpahalaga sa oras it iba. Ag buko yung itpuro yung sariling ginaisip.
2: Let's go on, Mami! Hungry na ako eh!

0: Alright mga katropa, nabatian natin ha, istorya nga to at mag-family nga may co-parenting setup.
1: Yes.
0: At least, kita ka na pang may gay, no? Kung syempre, haron yan ni, bukod malisod sa tawong, sa'yo mo ron, kantigo, magpamacheck sa oras.
1: Yes. So,
0: diba?
1: Agad daming sitwasyon ka na pang yan, eh. Syempre, nag-co-parents, sanday, dapat tawan sa gihapon na that oras, no? Kung nga, miski buko yung kada isa nga. Pero, may mga kinahanganon, abisada mga katropa nga, agtunan, may mga oras, sanda.
0: Importante.
1: Importante na para kanda to. Kaya di ba dapat ay mas okay nga goods rutaywa.
0: Yes.
1: Kasi kung makaroon man lang mga katropa, nga amin ko, medyo pati o tari inyo gida ng oras, ay ko di pwedeng intrahan.
0: Tama. At kung importante, di ba, hamang kinabutang natin sa agang-agang, dapat ay iset aside na to, ratong ko yung mga personal issues. Siyempre kapin kong about sa trabaho, dapat respeto nyo man mga katropa, ro time it kada isa ga. Bukon it, dahil gusto mo, tapos sabi ka rin, ka-gym kagating. Although gym ay importante man, yung para sa atong wellness, sa atong kanya health, pero dapat rin mo kanya oras, banaon mo,
1: yes,
0: pwede mong ubrahon ron sa time nga, roo nga, ikto sa nang nanay.
1: Diba?
0: Pagkat una, pakimo.
1: Oo, tama, gitbang galik, no, katapang yan nga, dapat unahon mo ro mas importante.
0: Yes.
1: Kutanon nyo, anong oras, anong schedule rin nga ron, hay?
0: Kasi rin mong pag-gym nga ron, pwede mong ubrahon anytime. Pero nga natong trabaho, may oras to eh.
1: Yes.
0: It's like kami man sa atong nga operations, diba, may una nga trabahong 8 to 5, diba, may una matang tawo nga morning shift, may una nga evening shift. So, say ni mo ron eh, beforehand, katrato ka mo. Rayang oras, say buga rayang unga, or ihaton mo rayang unga. So, dapat magsunod ka.
1: Or
0: mag-update ka.
1: Yes, diba? At say di mo nga may duty rato para nga tawo, di mo kunta mga katropa nga dugdugangan.
0: Pahugaton.
1: Oo, isa paro, kung unga, abig ka na pangyani, hey, ginatawaan mo, gini, bastante nga.
0: Oras, attention.
1: Pagpalangga. Minko, hindi otay mo mag-ano ron eh, hindi otay mo ron mag-wangaw pa ito na ano pa kasi para ka na bilog utay mo.
0: Yes, maskin bukod ka mo't magkaibahang tatlo. Kaya dapat respeto ang gid sa time it kada isa ga and always know your priority mga katropa. Hindi ka maging selfish.
1: Yes.
0: Kung ikaw pwede, tapos ako hindi, di ba? Samantalang at that time, importante man do ako niya to kasuwak na himo. Kasi nga ni bungkol ka.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tagla to pa mong time ka na pangyani nga yan na kinahangan yung matbos ang may client na
0: yes.
1: Siyempre, mabahot akong tato mga katropa para sa pabawang opportunity para sa ray karanga
0: family
1: pero hanto ni mga katropa hindi na to masaga gito nga maugot imaw kasi rato ta pinakaadlaw nga katropa pinakaadlaw nga para ka na
0: yes. Isa pa pwede bing mabutang sa agawa ng career
1: tama haroy
0: hindi man pwede nga pabayaan lang naton kasi nga ni hay ang may mga time sabi mga katropa nga hindi pwede natong daghon ro mga chikiting kapin pa ko nakikipag-deal kat imo sa inyo karon nya katransaksyon ay syempre mga unga maligalig magangas may una nga kapin ko mga toddlers pa di ba may ginabagayan
1: yes kaya iba gid aghapon mga katropa kung inyong attention gid ana hay iba gid ana sa unga aga iba mat ana sa oras it imo karang nga trabaho
0: kasi maka-focus ka baga di ba aga hindi ka magpinanimbang aga hindi ka mahuya kasi nga ni hay ikaw at ana imong dala
1: tama agbukod man mga katropa pa sa paghambag nga di ba't aman na kaya nga bantay

0: Hindi yes. naman ni mo kaya nga.
1: Ay, di ba nagtrato nga ni kita? Oh, oh. Harang oras, ro aton karon niya salitan. Mm. Di ba? Harang adlaw, una kimuro nga. Kasi co-parenting nga ni. So, kasugod ka mo karon kung pilang days sa kada isa ga. Anong yes. oras, so, anong adlaw, anong availability. Ano, hinono mo pwedeng hugamon. Di ba? Ag, hindi mo pwedeng hugamon.
0: Oh. Yes. Aga, syempre, inyo at akong isipon na ngayon magkaintindihan lang ka mga mag-co-parenting. Uwa, yes. uwa, sa personal gida na nga, about sa inyo nga daywa, ro ano tabi sa unga, sa unga agad ana kasi isiri baro ang bangon iba karon na magbugag man manara aton kara maging broken family man manakita hindi yes. ta naman man ipa-feel kimo nga
1: broken kita
0: nga yes. magpamilya kasi
1: unak gihapon sanda like sa mga special occasion sa mga importanting events sa inyong kabuhis inyong unga like sa graduation sa na kanyang birthday do presents
0: yes.
1: diba so, agro time kasi kana pang jewelry walang duty na sobrahan lang sa the inom dugang naman atong edad. Wow, happy birthday.
0: Jory. Mali na gamay man ako. Dugang malang atong edad sa it, next month. Oh yeah, happy birthday kay Mora pang Jory. Yes. Yeah. Na Jory, bigagay mong hambag. Yeah. May inom, may kapartner. Ah, dami nga inom ho.
1: Iba kita rin celebration. Oh, oh. Siyempre, happy birthday kay Mora pang Jory kung nag-birthday kagid man.
0: Yes.
1: Ha? At kung ano matingin celebrate sa imo kanya kabuhi. Bawag ito, ah, naman ka pang yam-yam. Saga nyo ron. Ha? Grabe, siya rin pang yam-yam.
0: Nagisaga pa na.
1: Saga na daro. It's just that sa pag-intindihan, aga syempre sa pagtanaw man bagat sitwasyon di ba bukod man din puros atong sarili ang atong isipon pagkita bits pamilyado maskin wa uta ka mo nagaiba ag ikaw responsableng ama or ina sa inimo ri imo kanya yes. obligasyon
0: ag diba? Ko mahaba ta tuma ka tura pang kinangan lang nato maging humble man
1: yes.
0: nga i-explain man kanang ay do na man akon raya nga ray raya pinaka importante ka kon nya oras di mo pag sinamba nato importante nga oras maintindihan mo lagi ron
1: nga dato is something na dapat na natawaan kita it attention. Di mo pwedeng ma-late. And of course, mga katropa, sa bilog pagid karon ay sa kagat agad matuturo tao kung ma-experience lang dalong.
0: Yes,
1: o hato, ginbagusan imaw. Hindi na feel man na nga, ay makarat agaliro, pamatsyagan, nga ma-late ka man sing transaksyon.
0: Tama. Diba? Grabe challenge gali, no, katropa, yan sa mga co-parenting, aray. Sa inyo, mga katropa, ako ito na naisip na co-parenting tagay Sarah, kay Simon. Nagtao lang mga katropa, ako nag kinyo kasi yung ano ko nakikita ko man jo tanan yata ako
1: yung okay
0: problema okay utare matana at least baga isa yung unga nga bukod man sa date nagaiba agwa ito unga karap may unga bigra pangyadi nga gusto magbalikan no magpamilya nga sa ito wag
1: mabuo sanda
0: agi naman nato pwedeng ma-explain yung isa unga nga yes. makararo naging issue mo raya ro amon kara nga
1: basta hindi ako mag-inaway sa anak
0: naway
1: hangi daro dapat natong likawan kasi yan yung mga katropa ro bagay ko no nga puno isingitan nagakos imaw itroma sa unga. Siyempre, ano bang childhood? Why not happy memories?
0: Yes,
1: kasi nakikita, nag-inaway ka mo, rupagpakamago, di ba nga? Nag-singgitan.
0: Aga, kung mapapansin na naroon mga katropa, amat, amat, amat, medyo nagiging normal, amat, nakamun yes. na kasi adla-adlaw, kung man naroon nababatian, pero may man nababanggit, manara yung words.
1: Ma, words,
0: kaya,
1: true.
0: Kaya pati man, amat, na ako rin, naapektuhan, kasi siyempre, imo mo mga katropa, dahon-dahon naman, nag-usin o man, anong ma-encounter ng mga tao.
1: Abi na normal.
0: Oo, hambangon, imo nga, sin mo matatnin man na naghalin ron eh.
1: Sa amon.
0: Oh, haro. Haro.
1: Diba?
0: Bulok.
1: Kaya dapat, kung mga sa development stage pang rin nyo kanyo mga unga mga katropa, maging careful kita anak kita. Di ba, parmi kita ng bilin katon is hindi kita kanda ipakita o pag-away. Side naton nga mga misunderstanding, problema sa pamilya, hindi kita na mapunggan.
0: Yes, so,
1: tan kita, may kita pangatubang karon. Pero, may proper venue para karon. Hindi yung kinahang ipakita, ipabate, di ba ga?
0: Yes,
1: kasi, kaguoy ang rumaunga. Hindi ko sa kinyo kabulig.
0: Kasi isang tabi, karapang yan, ni nagagawa, benda karang emosyon. Emosyon,
1: yes.
0: At mga unga, karma katropa, ro, na mas nangigibabaw, eh. Gusto
1: tama.
0: Na karang magtauhay, gusto na maghipos, kasi nangangaway mo,
1: eh.
0: Rubulok, diba, no? Abi, karapang yan, ro, magkasakitan, pag
1: yes, ako ama, syempre, nagpatunga, ro, unga, pati sa na nadadaga.
0: Yes. Syempre, palangga, kamuit unga, hambawa na palangga, wa it, wa ba makinyo, it, pinagabi, mga katropa.
1: Yes.
0: Kasi palangga, it, unga, bilang unga, palangga na nakamumang ginikanan.
1: Kasi importante ka mo kanan, diba? time pa ako nakita nana nga maayos man ka mo, tapos magulpihan imaw nga, ay makara tagalisan ka. Kaman na ka mo nag-inaway, haman ka siningitan, di ba man kabasko rin yung kanya mga dimog. So dapat maging careful man kita mga katropa kung una rato yung mga chikiting para magkaroon man sanda baga it peaceful, masadya, ag memorable ka niya childhood sa anda karon niya pag bahog. So kabay pa mga katropa, may natunan ka mo sa ato niya rang istorya o pagpahalaga sa oras, sa pamilya, ag syempre sa time it kada isa. Well, anyway mga katropa, oras na to na alas 2:59 na sa hapon. Ma-commercial break ana kita at umana. And of course, may aton pa kada 3 o'clock pair. So baga pa nang balik, yung programang X-Rated, makataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM. Santo Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman do una nga may ginabatyag parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay babahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa. Gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. System Pain para diri-diritso ang training.
1: System Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: XFM.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Doon,
4: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
15: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
17: Ko si Jovelyn Flores at Kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw.
19: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Pili na!
20: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
23: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Oras mga katropa, alas 3:15 na sa hapon. At syempre manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon makaibahan ninyo si katropa Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor. Sanda ka ng mga radyo, padayon sa gihapon kitang naka-live sa itong karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Para mas maabor itong karang makaibahan makaroon nga hapon. Ag syempre manami gidana no sa makarang pang orason magkur kape-kape ag magpamahaw magmeryenda nga may kaibahan gidana mga katropa nga kape ro kabag-ong kape ita produkto it Yes to Health Incorporated Rosanton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa manami raya kasi nga ni iyaon tanan pang pabasko gitagawasan pang pagwapa ag pang pagwapo kasi nga ni mga katropa may sangkap imura ha itry kara nga ampalaya mangustina. Aga, nagasari-sari pagid mga katropa nga makabulig sa itong karang kagawasan, mga ingrediente ba mga katropa nga makaiwas sa ray karang mga bagat nagakaigo nga bagatian. Ag manamira ha, kasi nga ni may gluta tayon ag collagen ima mga katropa. Umpisahan natin sa agahon nga energetic, makusog, hasa sa pag-uli natin mga katropa, hasa kung kita'y nagatrabaho, namigid ang mga katropa ray ra atong nga kapartner. Kung kita man sa suod itbagaya, gusto natin maging healthy, iyaon tanan mga katropa ah. Kung bukon ka mo eh, kung wak na to na sure nga, nga kaon kita permit ang palaya, ray karang malunggay ag mangustin hay miskiri karang mga katropa sa pangadadlaw sa pag-inom it kape makabuligid ana katon ag nami ron ay nagkapikagon nag nami parugawas nagwapa ag nagwapo kapag
1: sana
0: ang mga katropa, pwede ninyo ra maging entry ha sa atong kirang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, tipunan ninyo ra inyo karang lima kasashay, it's Santon Gold Coffee Mix. Isang blister, it's Santon Gold nga kakapsul. Isang blister, it premium D3 soft gel capsule. At isang blister, itry karang turbo food supplement for men. Sa apat nga rin mga katropa, pwedeng-pwede ka magpili it sa bilog. Kung may napili ka rin mga katropa, isugod ni mo rin na sa puti nga sobra. Ibutang rin ka to, imong pangagan, imong karanga edad, proof of purchase, contact number mga katropa. Agro contact number ha, sigarduhon natin nga walang labis, walang kulang. Kasi kanugon man mga katropa kung kamo nabunutan tapos ay nagsaga para imo karang numero. Ag mga katropa, hindi pagkalipatan, reinyo karanga signature. Sa mga katropa na kung nato nakatutok, sa itong karang Facebook live, makita ninyo kung paano ro, pwede ninyong isugat sa likod at imo karanga sobre. Ag mga katropa, ratin karang drop boxes, hay makita una kara sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center iya mga katropa sa may Poblacion Banga sa may Ruel and Junior Barbershop at kung kamo'y taga-Tigayon Estancia Linabuan ng magapit iya sa ating karang istasyon pwedeng pwede gid ninyo mga katropa maihugog sa ating karang XFM station para mas madali pwede ka mag-search una karon sa ating karang Google Map agod ikaw mismo hay anak ng pagadaghon sa ating karang XFM station kaya go na mga katropa ha kasi every week ka. Hay may magadaog. Itry ka nga. 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa kung nagatimpla si nanay si tatay at kape. Ayaw animaton rin ipilak kasi pwedeng pwede nyo pa maging entry si Santon and XFM libo-libong papremyo. Oras mga katropa, alas 3:18 na sa hapon. Kaparte at itong karang programa, magapur pamati it mga sunata. Siyempre mga katropa, iyan ay kita sa kanta nga, Pigura by The Muses.

oras, mga katropa. Alas 3:24 na sa hapon. Nabatian, rekre nga kanta nga Figura by The Muses. Nga siin, mga katropa, magatukar na ra sa iba karanga area sa itong karanga probinsya Itaclan. Ag supportahan natin, mga katropa, rekre nga lokal. Oy, good afternoon. Bago kita magtapos, good afternoon, anay kada ako Bibot, una ka sa Tabangka, numan siya sa Kawaling Family, gidana ha. Kada nung doon, ang Eric ng Ivy, kinang Ninyag, kinang Don, nagkireksiya. Hello, gidana. Ag kay Pilbet Do Asbar. Shout out, gidana kinyo, nagkanti Arlene, yung guwapa kon, ag sexy na kon, karanga tiya. Ako, unto, gidana, ng tiya corona. Ay, gidana. Kay Tatay Bog, naman ka sa Ingala Family, sa may Bajangan. Ag kay Tix Roldan, naman ka sa Bacow Sur. Kay Lola Dida, naman ka sa Mercedes Village, Yubos Wang Kalibo. Aga kay Lola Merly sa may Ventoranza Banga. Good afternoon, gidana kinyo tan mga katropa. Ag sa mga nagapuro pamati sa radyo, thank you so much, gidana kinyo sa pag-iba sa atanan nga nga program. Sa ating karang program, iya sa programang X-Rated. Naging ka-partner natin technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estelliero. Sa support man ni tamang karang station manager, kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man karang general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan, raamon karang big boss Doc Remelito Uy, kay banyang karang nakalang beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililitaw matakita karahin aga ha, same time same station man sa gihapon, naging kapartner man nato si Karapang Yani. Aga ko mga katropa, si katropang Menggay Igamang Ron sa programang X-Rated RX FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: ko si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:43 sa hapon. XFL News Break. Ginmanduan ng Department of the Interior and Local Government kung DILGR pagpatuman it maximum tolerance. Ag presente nga ginalatag nga seguridad sa tunga at ginapatigayon nga rally sa it Iglesia ni Cristo sa may EDSA. Ginmanduan o PNP sa pakikipag-angot sa mga lokal nga gobyerno ag siguraduhon nga maging matawhay ag maayos ro aktibidad agwas para sa tanan. Nagpanawagan man aro DILG sa tanan nga nagapartisipar sa rally nga pairalo no andang karapatan or andang kinamatarong itresponsable nga nakasunod sa rule of law ag makipag-angot sa mga otoridad sa kabilugan ni tandang aktibidad. Ginapapagod man ni tahensya ro anda karang pagtahod sa constitutional rights it mga individual para sa matawhay nga pagtililipo nagpagpahayag it anda karon nga mga gustong ipaabot.

Para pagid sa dugang naton nga mga balita ang nagpaguwa man ni pahayag si Vice President Sara Duterte, makaroon niya adlaw kung sa siyang gin pahayag kara nga mga tawo nga nagtililipon sa EDSA kay nagapaidagom or nagapakita it nagabaho nga sentimiento it publiko nga mabang nga mabuhay kun sigunan ang ginatawan it punto umpisa pa ko 2024. Sino kay Duterte na pasigawan siguro administrasyon nga sabton ro mga nagapanguna nga mga problema it nasyon ka kipropagtaas sa presyo it mga bagakon. Kawadaan it siguridad sa trabaho ag parayon nga pagtaas it gagastuson sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangamo. Sister Manit Vice Presidente nga sabay lo nga maglatag it mga solusyon in gamit si Gonit Gobyerno ro sistema it hustisya kontra sa mga kritiko nga nagpahayag may kangtanan sa mga aligasyon it korupsyon ag pagpang-abuso sa gahom intawan man it punto na na ro nagaisot si Gonya espasyo para sa freedom of speech ag lehitimo nga oposisyon. Sa dugang pagid nato yung mga balitaan mga katropa, ginklaro it Department of Health kaming una nga 55 nga mga kaset MPAX nga na-record sa nasyon ng pisa ko January 4 hasta June 13 makaroon nga nagon. Sino kay DOH spokesperson Albert Dr. Albert Domingo. Mas madabaray at 79% kumpara sa 205 nga kaso nga na-record it kapareho nga dagon ko nagtaliwan nga dagon. Intawan it punto it Department of Health nga white outbreak or pagtaas sa numero it mga kaso at impact sa nasyon sa makaroon. Dugang pa itahen siya, wakaragi na sa publiko ro detalye sa bawat sa kada kaso. Agad malikawan o stigma ag maalagaan ro privacy it mga pasyente. Sabay loro mga lokal nga gobyerno hinagatao it mga nagakaigo nga mga abiso sa publiko sa mga kasong itanda nga mga nasakupan. So pahayag it DOH ay kasunod it pagkumpirma it City Health it mandaluyong sa sangkakasot empas kung sa sigid in sigid naman nga nagpatigayon it contact tracing ag iba pa nga mga tikhang para malikawan naro pagkalhit it masakit. Para sa karapusan nga balita, gininsister it House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga agabag sa saligang batas kung insigida nga igabasura it Senador Articles of Impeachment nga white trial. Raya matapos inyoon it Vice Presidente sa impeachment court nga ibasura ro kaso bangod sigon sa kapasyawan nga masabat ro mga gintagana nga rekisito it konstitusyon. Sino kanday House Prosecutor Slida de Lima ag Child Jokno. Responsibilidad it Senado nga pamatian ng mga ebidensya magpaguwa it desisyon base sa trial ag makabig nga temprano pa o premature aro insigida nga pagbasura sa kaso samtang ginpahayag ni Delima nga hugot nanda nga ginapamagabagan aro anuman nga motion nga iga file agud nga iga basura ro impeachment case antes pa man ro trial matandaan nga naunagon narunang impeachment case kontra kay Vice President Sara ko 2025 nagdihon si Senator Robin Padilla nga kaalyado at Vice Presidente it resolusyon nga nagatuyo nga igabasura ro kaso antes pa man mabilog ro impeachment court. Ay nga balita ginhatod kato ni Vision X Plus of gel capsule Raya Himalutin plus beta-carotene plus vitamin E, zeaxanthin. Herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukan o pagpaganakit itiawa sa paggamit it mga screens or cellphone. Ginabuligan yung protection na ng mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus soft gel capsule. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio. X-FM News. X-FM. News break.

0: put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bybyro hasing. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
7: Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: The secret of health.
10: Naabalak inang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Gusto mo ba ng pinag-

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kung sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iyasini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sining complexion. Sa mga gusto magnami, pagkid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sining panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, narang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Kung si Danny, isa ka bus driver, o Portugese ang nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinala kas.
1: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santons Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santons Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santons Plus Gold. Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nag-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan ito sa akong song. Sister Pain. Marasigda. Sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: naka-tune in sa Anda Karang Mga Radyo! At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programang Extra Udrayo! Makaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-ki-ay-ki-ay si katropang menggay! Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta rin nyo karang adlaw it Martes mga katropa? Kunta okay kita no? Kunta nagabahigahibayag pa? Kaaton karang mga busa. Oy, anyways mga katropa, sa mga nakatutok, una sa dakarang mga radyo, ay naka-live kita mga katropa sa tingarang Facebook page. Iya sa XFM Calibo 96.5. Agad pwedeng-pwedeng kita mga katropa mag gugumbahan, haganutan, at magkini-ay-ki-ay si dance floor. Ay mga katropa, si Noro Narmasadya Alsat Siki. Magabi kita na no, sa makarang paninya pa mga katropa, dapat excited yung anak kita. Kasi hinaga, pilang oras, pilang pamisok, pilang mukgat mo lang. Hay, nasa July na kita. Sa July yun kita mga katropa. Riot Abiro Lost. Diba nga, Riot mga katropa ro, ulihing adlaw. Itry ka nga June. Ag sa'yo, kugit ana ro, iba una, paldo! Ro, iba una mga katropa, manami, randa ka na indunang ihapon. Raanda, gid ana ka na hinduna nga suga. Ay, basta swilduhan, gid ana man nga ro, katropang mengkay, ay manami, dapat manaratong suga ro. Makakaon, gid man na kita, itry ka nga lechon, manok! Arang gid aro, exciting for me, no, mga katropa. Pag once pagabuton, raton ka nga sweldo, pagabuton, ro, adlaw nga inogpaldo. Kaya, congratulations mo, gid ana. Aling gid ana ko, no, congratulations nga ro. Siyempre mga katropa, deserve man ninyo nga rin nyo man yung sarili, itreat man ninyo, di ba nga? Deserve man ninyo mga katropa, maabot, gid-ana, siyempre inyo karang mga ginahandom, inyong ginapag-ipunan, kaya hugod gang kita mga katropa. Kasi kung hindi abi kita mga katropa maghugod, uwagid kita it kabihon. Uwagid kita mga katropa it maabot kung nagatili na mad kita, di ba nga? Say dato, gabot man do oras do tiyempo nga natamad kita, nagaoy kita. Pero laban lang sa gihapon mga katropa. Uy, base mag-mangawa ka mo ha. Man man ati pranot, ala kita nagbubumbahan, ala singkot, ama na yung pahugas o tagagi. Ay, syempre mga katropa, mas nami abing nga excited kita nga raya. Kasi mga katropa, iniswag no? Oo, iniswag. Iniswag ra atong karang programa, alas 5 hasta it alas 7. Eh, di ka mo magkahawag, sige na sa gihapon ra atong karang pagwaswas at pagpaur pa o tuwas. Sa atong gitana nga pagpatugo itugas. Sa mga remix nga mga katropa, pinamaagi ka rahiya, nakaka-good vibes, di ba ga? Habang kung ano mga katropa, basta makabati kahit may mga sunata nga may mga beatbox, beatbox. Wow! May mga kaibahan nga mga katropa, ya. Pati man kita, haya, nakakasaot man. Ha? Gaber pa, nanuriin mo ka rin nga steepings. Aber nano, para imo karang saot mga katropa. Hay, what nga makakita, mapiyong kagang. Hindi ka magkahawang mga katropa. Kasi, feel free, di ba nga? Feel free magsilinaot. Manamit ang mga katropa, aber tapos, yung anaro, baylihan. Ay, sigida sa gihapon kita nga nagasilinaot. Aga pasayamat kita, no? Sa mga DJ nato, nga nag-ubra, itry karang mga remix. Kasi kahit pa paano mga katropa, man house kita ginapanisga ni Meta ah. Kasi mga katropa kong original songs ato tabing gina-play sa atong karang Facebook page kay madali kita nga madakop ni Meta. Pero mga katropa kung may remix nga halo ay sigurado gid mga katropa kamutanan hay maarang kada. Okay, good evening sa mga katropa natong mga tricycle drivers, mga sweet lover, at sa mga katropa natong mga vendors nga sigida sa gihapon na karang pagburbaligya, at sa mga vendors nato nga agaamat-amat nat panarado ay haro nyo matamanangan angan manahoy. Ay, formula naman na dugangan yung mananara lang utang. Sina naman na mabayad imo mana kakon it katapusan. Alin pat mananara ng gusto, katapusan at anet bundo. Ay, grabe yung ano mga katropa. Siyempre, kita nga rahay. Kapasalamat na sa gihapon kita sa mga tao nga nagapautan, aga kita mismo nga rahay, magbawi man mga katropa. Di ba nabawi man ang mataas sa tubo? Bukon ah, mga katropa, I mean ko, hay, magbayad man it in sakto, syempre. Sa inyong gintagana nga adlaw, ay bayaran ninyo para makauman. Aron duman nami kan mga katropa, aron duman pang gaslight man ay. Kaya paano man ay, makauman kita sa oras nga kinahanga naton it. Uman. Sa uman, mga katropa, sa mga nakatutok o nasa nakarang mga radyo, pwede man sa gihapon ka mong magpadaga. Itinyo karang mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Ako sige na sa gihapon, mga katropa, raton ka lang pag-bagbagan. Haganutan ang pagkinaiki ay gidana sa dance floor. Kay katropa, kay Auntie Andrea, hello kita kimo ante, bogit ana shout out iya karapang menggay sa Marsha Store sa Poblacion Madalag Public Market. Wa ka pa, wa pa ka out, bogit nag overtime pagiting mo ante. Sino na nito? Shoutout lang sa family na Bayra Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Ang inakara sa may poblasyon bang sa Madalag Public Market. End of the month, katapusan na July na bukas. So, di ba? Mas exciting gid mga katropa, kaya puno na to't energy. Raya ka nga hapon. Raya nga mga katropa nga pag kini-ay-kiay naton sa makaroon niya pang orasyon. Pero pang Jason Pasilian Zonio, good evening ka na pang Mengay pa. Shoutout iya sa Alfonso 12 Libacaw, nagapinamati kita. Oy, shoutout kinyo una sa may Banwa Itlibacaw nga nagakiay-kiay yun ana. Agay, ka na pang April Love Magdaluyo Chua. Kuwa, kuwa. Ano ra ba sa akong April Love? Akong gitara mga katropa nga classmate dati. Imaurag isa nga gitara. Mga katropa, ano pangan nga April Love? Literal nga soft-hearted. Imaurag mapinalanggaon.
1: Sana ko.
0: Kaya bagay gid matana makunra na karang pangagan sa anak karang pag-ugali. Ay wa ka gid abikan na karang sikila kung sa mga katropa na kunro na mga classmates na mo na. Ma-feel na daron kung anong nga klase nga tao sigara pang April Love. Aga ko gid mga katropa ro makapatunay karon na. Kasi syempre iba gid ara nang kabuot, ka charming. Basta mga katropa kung mauno it smooth manami pamatian na ng limog. Mauroon gid imo mga katropa. In and out. Shoutout kita Kimo ha. Pa-shoutout, love you, God bless, miss you. I miss you more, karapang April Love. Magdahan kita ikaw per me ha. Ag shoutout lang man sa imo karang mga chikiting. Aga especially gidana sa mga mother naton una ha. Aga isa akong mahalimbawa nga grabe magdipara si karapang April Love sa anak karang mga chikiting. Diba ga? Aga sa panyempo bima karang mga katropa. Kadasig na magagkor mga inunga no. Aga kunta mga katropa sa anda karang pagbahong ay kaibahan dapat ro mabusisi gid ana nga pagtatap, di ba? Ro mabusisi na to makatropa nga pagkilatis nga gikanta. Agud habang ninada karon kung masubrahan manit bunggo putugon at gimana sungay. Grabe gud ana gid man. Syempre iba gid abi ro mga all this naton mag-advise sa mga makaruyo niya ron. Basta ro importante at naunga pag-aanga. Ipasayon sa gihapon kanda ro tama aga rosaga. Ara syempre mga katropa, kadaghunan daron hasa sa pagbahunan daya. Hasa sa pag makita mo mga katropa ra imong pag-alaga nga. Ah, haragalima naging sunod. Sinunod ba't agalima na nanara akong mga bilin? Di ba bilang ginikanan, kanamiton sa pamatsyagan mga katropa. Naku amat, miski uwaon kita ya. Miski sa'y nato sa sarili naton nga uwang uwaon kita. Pero pag abot sa mga unga, ubrahon gihapon rotanan. Kaya proud gid ana kinyo mga katropa. Proud ako kinyo kasi ya. Adlaw-adlaw sa pagbugtaw sa agahon. Nagahugod, nagatinguha. Agod, makaraos mga katropa. Kay Tay Leopoldo, nakara sa Aliputos naman siya. Shoutout gid kimo Tay sa Martinez family gid ana. Especially ya, kanday katropang Leoski kay Nay Elda ang sa Pototsky Riders Club. Makarapang orason, grabe no mga katropa, traffic. Kaya rush hour, abi mga katropa, kay iba na yung nag-auguli. Magdahan gid sa mga katropa naton ron na mga estudyante naton. Ang sa mga empleyado naton nga nag-auli sa makaroon nga pang orason. Ara ako na big pop ka side karon basta pagtatak it alas 11 alas 12 it hapon. Oo, itry ka lang atro adlaw. Masako literal nga traffic ka. Ang sa makaron man nga pang orason mga makarang alas 5 ba. Tro ata karon nila. Ng mga iba karang karsada ay hala tututututut ay alino na ito makatropa traffic ay kita ay kalma gana kuama tabi mga katropa kung sobrahan kita itakig no ay gasaid na ito nga dagaliti ka tong ugo dugang paray karang traffic dugang paray karang idnet nga nabatsyagan na ito pero medyo bukon yun man ita mau init init sa makaroon na medyo bukon yun imo it kasing sakit no ah grabe kita bukon yun imo katropat kasing sakit ah. Kupilang inadlaw nga to nga grabe Rosila ka. Grabe kita mga katropan nagatugo kit ar imong hugas siya. Pero makara rugatugo ut aro pagbuboit ugan. Diba? Ano mas manami mga katropa? Rupagtugo it imong hugas siya. O rupagtugo it imong luha. Ha? Huwag ba manar pagpilian rin karon ron? Kabudlay man sa to. Ay sige ang mga katropa laban lang. Kaya eh, abogit ana, kiniligit ana ko na imo. Siyempre, kilalang kilalat agad ka pang April Love. Ang nagpasagamat kita ako ay asa sa makarawot na itong pang idaron ay nadumduman mo gidang. Diba ka? Nga kahit pa paano mga katropa ay nagpadumdum sa gihapon rin mga throwback. Wow! Throwback high school life.
1: Sana
0: diba mga katropa dati ay pag hinabaw na itong high school dapat ay mas sulit. Diba? Mas rikaroni mo na mas rikaroon ka natitest na imo karang sarili, di ba? Nag-grow ikaw, mga katropa. Ikaw man yan, ikita nga rara, atong height, ijiwat at mag-grow. Literal, anang hindi, patada kita nga rara, miski man or atong karang birasang si Kay, wat agad eh. Basta lang agad sa makarang height kita, ya. Basta rin importante, ta, mga katropa. Abir maisot, basta mabaho, ah. Roalin, syempre, rotagi po soon. Kamugin, ano, mga katropa nga rara, maliit man ako sa iyong paningin, subukan mong mahalin. Wow! Ay, di lang na ito papadayunan. Base rin iba rin na, mabad trip na't anak ato niya lang. Ay, good afternoon ha, sa mga katropa pag-id na ito. Una nga nagpahaom na sanda karang ihapon. Nagapur panindahan. Ano matabagaraw inuli ni nanay ni tatay ay. Ano matabagaraw ginaprepara nga suga karang. Kanamiton kita mga katropa kung makarang pang orasyon rubanding ninyo ay rumagaluto rumagaluto kamo nga daywa syempre kanamiton gid ano mga katropa isa gaman kuno ron sa nagapatimso gid inyo karang relasyon no? Ano man ang gusto ay sabay kitang magluto ay sige mana good mas matamis mas manami manaro templada it aton manakarang asuga aton karang ihapon hindun na ibat ama nakatrapang benggay ay hay ano oras pa nang gara kapag man nag uli ano tabang ihapon ano tabang lo lo lo la iba yung mga nanay matabi sa gihapon nga bra ta ta ta ta ta ta ta agi din naton sa daron masisi mga katropa kasi ay syempre nanay at daton do na ay bay iyang ay sayo ba naton ron iba man lang man ro makapahipos ka di ba manes well duhan mo gon hay ano pa manering nahugar ba di ba manay may sweldo gon ay dapat manamit ah, naman narusuga ah. Ay doon na mga katropa mas manami ah especially gid ana sa may mag-asawa ro na sa kayang-kaya on magbilog it pamilya aga dugang pangpainit sa anda karanga relasyon mga katropa panami nga regaluhan inyong karang mister or kamo mismo mga mister pwede ninyong gamiton ra ah. Try karang turbo food supplement for men. The turbo, mga katropa, dugang it kainit, dugang mga katropa it katimsog sa inyong paglabing-labing. Kung nga mabahugon ron, mas pabahugon pa na naroon. Siyempre, satisfaction sa gihapon ni Mrs. Dapat ruyot ang gihapon ron nangunguna, di ba ga? Agar, importante at abi ka ron, ruma pasadya mo. Dapat may oras sa gihapon ka mga katropa sa kada isa ga. Para hindi yun nag-uso it iba. Pero bukon man rin it basihan mga katropa. Perkit permilat ama na sa performance sa dababase, permilat ang ginaiwanan. Hindi mga katropa, sadyang nasasagang tao ka pa. Pero pag once nakaturbo ka mga katropa, ay sigurado nga palangga ka ag usoy-usoyon ka. Ruturbo mga katropa, nakaka mahabulig imaroon mapautuwas ra imo karang stress ag anxiety. Dahil tama na karay pwede agalima na ako nga makarelax-relax makatao ka kung ita peace of mind. Ay perfect ra ha sa mga kagakihan nato na nga gusto pang bumaskog ra anda karang paglabing-labing sa nakarang mga misis. Pwede ninyo ra mabakay mga katropa sa mga suki ninyo ro na ang mga butika. At pwede man sa gihapon ka mo mag-order sa aton ka nga online shop. Ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Kaya go lang ng go mga katropa. Oras! Ay, dali lang. Kaya pang apeng sarandina. Pa-shoutout guwapang Mengay. Sa Wangko Balete. Thank you, Gida. Oy, pa-shoutout kita na ha, sa Banwa Karaita Balete. Nakatuto kita permisi ka na pang apeng sarandina. At kada ang kolbibot, syempre nga naga burbaligya o taras din ng don ro na ita fishball. Mga fishball nga kanamit ko. Shoutout kita na kinyo una ha. Mga katropa nato ro na nga nagahapit-hapit, nagatuslok mo gidana. Sana all kayang humapit ag tumuslok. It fish ball. Ay manami gid sa daramagaha. Kasi perfect na perfect ka sa pamahaw ninyo kung ginagutom ka. Agaday Lola Merlin na may sa Ventura Zabanga. Kay Lola Didang sa Mercedes Village, Ubuswang Kalibo. At syempre kay Tix Roldan o naman kara sa Bacow Sur. At kay Tatay Bog o nakara sa Bajangan sa Ingala Family. Na perfe man bukas ra na karang radyo para magapur pamatigid anak ato. Sa umana mga katropa, sa mga nakatutok o nakarasan na karang mga radyo, pwede man sa gihapon ka mumaga tutok sa tugarang Facebook page. Kaya sa XFM Kalibo 96.5 para mas maabor atong karang mabira. Ang mapakiay-kiay gid ana makaron nga gabi. Ay excited ut ana kita ho. Ay iba na tong mga katropa yun, nagapangaslom what up. Ama na katropa mengi dugangi ay man rang aslom bawa. Ako pag ana naga problema karon. Di man man pwede nga magpaligos kay it ganggaw. Ay mga katropa panaagi sa pagkiay-kiay basta wakat ka iping. Okay lang nga maghugom kay it ganggaw basta wakat ka iping ha. Pero may ka iping ka mga katropa ay pagpabinit yung runayot pasagasagagon. Ay sa'yo gida na gagain ay nanda karon nga pamatsyagan. Ay dapat mga katropa kung saot-saot man kamu nga kamu-kamu tayo na ay dapat fresh man dapat mahumot ka man. Pero oras natin mga katropa alas 5:23 na sa hapon. Mga katropa dali ang anay hahay makommercial break ani kita agon sa aton karang pagbalik ka dire-diretso wat preno-preno ro aton karang paga arang kada. Mga katropa, mabalik ako after mga pila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: kasusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
1: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

oras, mga katropa, alas 5:28 na sa gabi. At syempre, mga katropa, manumbali kita ha sa atong karang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Pero syempre, mga katropa, bago kita mag-proceed sa pagburumbahan, haganutan, baganatan, ay iyanin kita sa atong karang comment section, makaroon nga gabi. Kay katropa, Elminda Natabio, pa-shoutout kita na ko no kay James N. Namay, una kara sa Banwait, Madalag. Oy, good evening kita na ha sa mga katropa na tunro na sa Banwakarit, Madalag. Nakatutukag na ka-monitor sa gihapon ka ton. Kay katropang Dang Villanueva, good afternoon or good evening. Maaga na ikaw mag-extra drive, mamenga. Yes, katropang Dang. Timpranot ang natong karang pagkinaikiaya. Timpranot ang mga katropa ratong pagsayaot nga ra. Kasi manami matana mag-hataw-hataw sa dance floor. Kanamiton mata mga katropa magpurpautwas sa inyo karang nabatsyagan. Aga, katropang Tristan Wyatt Gulay. Good evening, kita na kimo katropang Tristan. Shout out kita na permi, kita na kato na katutok. Makaroon nga gabi, makaroon nga pang orason. Anyways, mga katropa, para akong kita na kinyong promise no kahapon. Kasi, may nagpadagay anak karang extra problem. Nakusin, mga katropa, harang matana kita ato, yung matana rang sulbaron. Rana karang problema sa heart. Oh, sa heart. Problema na mga katropa sa anak karang sarili. Tawa ko may kaparehas imura nga problema. Pero syempre mga katropa, haya aton gidron no, nga masayiran. Nga nung istorya bagaraan na nga ra? Ano bagaraan na gidaan na karang ginaproblemahan? Kasi, sinisgay kita mga katropa, no? Kamo, kung kutanan ko kamo, ano ro problema sa inyong sarili? Grabe ka. Kasi angan-angan, tauan ang dakot listahan, aga. Araw man na rin gustong problema, ha? Siyempre mga katropa, yes, ato karang programang Extra Drive, eh, gimputangan binalik nato na. No extra problem. Ako sa siin, may nagpadagay at ada karang problema ka to na. Hindi yung mga katropa, ro financial, parehas, malaman kita nga raman. Kapataga it anda syempre mga kapakayo sa that advices kasi kamo mga katropa basi may inyo karanga ginatao kato nga advice eh. Kaya ready gid dapat kita aga sige mga katropa hindi ta naton pagpabuhayon ra ay pamatian na ni naton bago kita magbuong babombahan ot hanot ay tawanin eh, natot oras ray karang nagpadaga ita na karanga problema katon mga katropa anyways pamatian ani naton raya karanga problema dali ang usuyo naton aton karanga background music.

0: Good evening, katropang Menggay. Tau gang ninyo ako nga si Pocholo. Yeah! Ako ay taga-Banwa Karaita, Kalibo. May akon nga sangkurot man lang man nga iga-share kinyo. Raakon permi nga na problemahan. Ma-appeal ako katropang Menggay.
1: Wow!
0: Mahambang man nato na nga kung sa itsura man lang, hyperdeyot anaro kagabanan.
1: Wow!
0: Abo abi ka akon katropang Menggay ro nagaka-crush.
2: Isi-isi.
0: Abo abi ka akon ro nagaka-ila. Mabalik ani kita sa akon karang problema last month.
1: Wow!
0: Gatuon pang manabi ako ya katropang Menggay sa private school. May nakilaga ako nga babayi. Ratong babayi, haya mahambal ko gid-ana nga kagwapa.
1: Wow!
0: Makinis. Ag syempre patok gid-ana sa akon karanga standard.
2: Easy, easy.
0: Sometime kami haya naga subrang-subrang syempre sa amon karanga eskwelahan. Haygin pagapitan ko ta imaw.
1: Wow!
0: Kinutan ako ra na karanga pangalan. Pero katot akara pang Menggay nga abi ko. Maila man imaw kakon. Gina busted taga ginana ko.
2: Isi-isi.
0: Nasaan ay abi ako katropang Menggay nga rua confirming nga nagagapitan nga bayi. Haya interesado man kakon.
1: Oh no.
0: Kaso nagkasaga gamang ako. Kasi ratong babayi ay miski man o pa kagwapa, may pagkasuplada. Pero sige lang makon ah. May mga pila pa man siguro makon nga inadlaw. May chance sa pasagihapon man ako kana.
1: Oh no.
0: Daga adlaw-adlaw. Nagawilinarang ako sa anak karanga classroom. Permi kay mo kara miski pilagat anang ni karapang Menggay akon karanga bagon. Ginatawan ko sa gihapon imaw. Inabakgan ko imat anak kuno karang paborito nga cheesecake.
1: Wow.
0: Haya syempre. Gusto ko gid abi man nga mapagapit raana nga buot kakon.
2: Isi-isi.
0: Tag na kagapit ngon ako. Aga, may ko sa inadlaw-adlaw nga pag-effort na kon. Ay napansin manana ako.
1: Wow!
0: Ginhambang nana kakon nga pwede man man nakita maging friends anay. Kumbaga, getting to know each other anay man nakita.
1: Wow!
0: So, syempre, ako grabit ang nagagira akon karanga kalipay. Aga, samtang nagabuhay, ay ginsabat nana ako. Pero, raya ka nga ni karapang Menggay akon karanga problema. Nagsadlaw-adlaw namun karanga pag-iba, nagagapit ag nagagapit kun kami sa kada isaga.
1: Wow!
0: Nagaiba gut-ana raana karanga hugon. Oo, katropang Menggay. Mauraya ra akon ka na nga ginaproblema. One time, nagabakay kami itraya ka nga paborito nga lumpia. Siyempre, kung nagabakay itlumpia, may kaibahan dapat ron nga ganggaw. Nga kung siya si Ina, pwede mong isausaw. Kaso, mga katropa, bigla gamang ako na shock. Kasi roabi na akong mga katropa. Nga raw, abi ko, may yang gawon rato karanga lumpia. Raana gid-ana ng hugom ro nangingibabaw.
1: Oh no!
0: Kagwapahon na akong nga bayi ra, pero hamot mauraya tara klaseng hugom na nakara. Wakot na obra, kasi nga ni ay naila gagi ako eh. Karon nga siguro ako nagkasaga ituna. Nga tugukon, preska. Kung tugukon, mahumot. Hatugali ay may ginatago gali mga katropa.
1: Wow!
0: Tag naga kaistoryot agid kami. na medyo karon yuta nagsunsang isip nga naagang-agangan yuta na ako.
2: Isi.
0: Ngo di ko yuta na kapakayang padayunon para kung kaya nga panliligaw ka na. So hato mga katropa, nag-decide ako nga punduhon. Nag-decide ako mga katropa nga i-ghost rato karanga babayi.
2: Isi.
0: Kasi nga niyagi sana karanga hugo may hindi ko utana makayanan.
1: Wow!
0: Guwapa man galing kunta. Kaso ay hindi ko utana matabangan raana karanga hugom. Pero isa pagid na ako niya na problemahan. May gusto man gali imaw nga iba.
3: Sana all.
0: Agro ana karanga gusto nga iba. Hayro akon pagid ana nga manghu.
1: Ayoy.
0: Ya ko si Ed adlaw kumat ama kon siguro rang mahugman ra ana nga. Maalingasaw nga hugo. Grabe ta dagaging problema ra ana nga raman. Ayya. Tao, kasakit sa ugo. Medyo isipon ko tagagi rahugo, may medyo masakit tagagi sa ugo man. Pero sige mga katropa, kung ano matari nyo karang ma-advise ka na, kung ano matari mo kinyo ang mga hambay sa gagaki nga lang si Pocholo, ay nabang mananay, nasa kanon rutanan. Gwapo o, aga, feeling na natanan yung babae, mailag, ina naman na ka na. Pero harat, ang may nakilaga yung mga babae, ay katut ana nagilag nagbag-o ra kalibutan na labi na okay labi na mahagan-hagan na nang pamatsyagan pero indi agali man. Sige lang mga katropa ay atundahin do na nga tawuan it advice pero bayloan din naton kay init idot ugo nga ron na painito na ni maton mga katropa ra inyong gawas syempre pinaagi sa pagkiniayki ay mga katropa. Sige gon balik kon sa pwesto. Ay maumpisa ut ana kita nga ra itsaot. Balik gon mga katropa sa inyo karang nga gina plastaran. Ako sa siin komportable ka mo. Agsuksok nyo gon inyong mga paborito ro nang sapatos. Haya, maarang kada na kita. E ready na ro po. Busog pusugan. Rupo. Pusoin. Agrobo. Botcoin, Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta, Car, Lotta.

mga katropa! Ano sa e-skin, si Nasa, Gabi! Kamusta mga katropa rin pag-waswas? Kamusta rin inyo karang pagpa-utwas? May pila pa kitang inoras karang mga katropa para mag-sikihin. Good evening, Ana! Kay katropa! Taladro, Vili, Piano! Good anang gagabi, ikinyo! Good evening sa tanan, na! Mga katropa, natunuro na, iro-oras na ito na gabi, iot ana kita para sige hapon sa pagpatungo. Tunguawot ana kung natang. Ang namin kitagakiay-kiay kita nga rin. Ay, good evening pagida. Si mga kauli pagang halin sa dakara mga trabaho. Magdahan gid anak ang mga katropag sa mga nagakaunyot ana. Baw sana all sa mga nagakaunyot ana. Ihapon yot ana sanda sa makaroon yung pang oras sana. Ay, excited sanda ron. Ay, manami, manaramong suga. Makaroon ka rin. Ibog ka. Ay, sige, gatagang ninyo. Makauli ako kara. Ako man galing. Ibog. Inyo mga katropa kasi kahit paano matana sa simpleng pagpanami itsuga or sa simpleng mga katropa kapag improve man itatang karang suga nabang man natun nga kapag nga gaoy habayluhan man itkalipay ag kanami wow. Very good karon. Pero sige mga katropa padayin sige sa pagkiay-kiay aywan yung kamurun at inyong inog pa shout out aywan yung kamu mga katropa it inyo karang pagpaugas-ugas sa ipadayon sa gihapon kita nga maga arangkada.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Hell.
1: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato sining nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sining nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kaga especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuligali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka itong pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sa nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na aton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Ang Premium D3 Capsule Sir Josiel with VCO and Malunggay Oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sining pagkatumar. Okay, ganang ila sining tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secret of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secret of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaron sang Premium D3 Capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix, gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals, nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: The Secret of Health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninga lugar.
0: The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan agon sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas

0: Lantern Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Lantern Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Lantern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako kalis ilis. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
3: Mabibili
1: sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sansol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansol Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Copa Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rus Santo Blas Copa Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Dari, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nagsakit ang ako ni ko.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Sarili ang Go! Natrug pa ko!
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan, nalingaw.

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala

0: supplement for men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiikog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Fun!

0: 12 minutes before 10 o'clock. Nakadlaw mo yung ma'am. Off the air lang tuya ngayon, Soriana. Ikadlaw ka. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Troy Tisoy, kaupod nyo sa phone pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa pinakalabes nga Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanang Yes 12 product ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller na kita sa line number 2. Wala pa tagani, nakalawag sa aton nga
1: number.
0: Ah, sukit na ni Guro.
1: Oh, correct.
0: Hindi mareklamo ni nga na scam siya.
1: O kung din, pangluyagan man siya ni Arlene.
0: O kung ikaw ang type niya.
1: Oh, correct.
0: Yung muna na pilihan ta mo.
1: O correct.
0: Hey, check tabi. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ah, wala ka sabat. Oh, dial. Ah, aragali, aragali.
1: Hello?
2: Hello?
0: Batihan mo kami.
1: May gabi.
2: Gabi.
0: Mm-hmm. Hindi pa ilo speaker yung cellphone para klaro yung sulod. Hindi ni peace.
2: Okay
0: ron? Okay ron. Pangalan?
1: Sino?
2: Bimbo.
0: Bimbo. Bimbo. Oh. Bimbo. May ulo-ulo?
1: Bimbo call?
0: Kalayo sa ngimo nga tingog. B, palapit-lapit kung nakagamit. Earphone, kaksa lang paliyog kag hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, Bimbo.
2: Okay na.
0: Ah, okay, okay na. Oh, much better. Oh, Bimbo, pila na edad mo kag din ikaw? Taga din ikaw?
2: Ah,
0: 30. Ay, hinay si Mutingo.
1: Oo, sa diin.
2: Oo, 13 ako. Taga-Uton.
0: Ah, taga-Uton.
1: 40 na siya ko, no?
0: Okay,
2: 30.
1: Ah, 30 pa lang.
0: Kita mo, nagabinungol. Upod ko kay kahinay si Mutingog mo. Wala na na may mabulubas kog bada sa tingog mo. Ano, Bimbo?
2: Okay na.
0: Ara na. Na. Oh. Maintain mo lang na ha. Maintain mo lang ha.
2: Okay ah.
0: Okay. 30 years old. Din sa Uton, dapit man?
2: Wanwa, Uton.
0: Oh, ano nga barangay na lang? Kaya daw hindi kagid yung magpadakop buhi. Yeah. Ano nga barangay sa Banwas ang Uton?
2: Santa Rita.
0: Sa?
2: Santa Rita.
0: Santa Rita. Oh, anong tuyo mo sa amon? Para madasigay na lang ta.
1: Oo.
0: Kaya daw hindi man ta maglibati ay nga duha. Kaya daw wala ka man ga pamati sa amon nga mga ginapanghambal.
1: Amo gani.
0: Oh, ano tuyo mo sa amon? Oh, kadugay pa yun magsabat. Mangita na lang kami color nga iba na. Hindi na lang ito naman pagpadayunon. Kaya gakalatnan kami sa pagkaluyas ang caller. Dial nyo kami. XFM call and text line sa Smart. Uy, sa Smart na gano'n ka. Galutaw naman sa'yo.
1: 0912-007-6793.
0: Oh, ang sa Globe, i-dial nyo ang 0915 8311-431. The what? 0915

0: Rain by Bobby Caldwell.
1: Doon na patokalta naman to.
0: Siyempre, kaging request niya.
1: Gani.
0: Ah, diba? Na-play na. Nami utang. Ah, si Dan Lubricant, mayong gabi.
1: Wow, grabe pa. Totoo mo kita nga pilito.
0: Wow. Magkabati, yan lubricant, nga reaction.
1: Correct.
0: Gabog, tao dahil niya kakatulog na dugo nga high blood ba?
1: Pero ano ko ha, ano pa yung sini, na... Na-amaze ko kay Amor.
0: Amor?
1: Si Malanggal Amor bala.
0: Sabi ko, Amor Siko.
1: Kay Doka, ano, sa niya nga, ano eh. Gusto na ka makilala.
0: Ah, hindi na pagpangilala ha. Kay Mayanggaw ka lang gani, paras kay Manananggal di Amor.
1: Naamo na gani, siya gani.
0: Either Manananggal or Matatanggal.
1: Yes.
0: Naamo na namong. Ay, sa mga taga-Bacolo, John Del Rosel, mayong gabi. Mga taga-Cadiz, kina-shout out ko ha. Si Lujen Abilada, lin kay Valdez. Kag kay Jan Eric War Ramirez, ang Giulngan Negros Oriental, mayong gabi. And si Riano Becena Jan Ray.
1: Wow, mayong gabi. Yung lang sa kay Eugene, sang Antique.
0: Arena, line number one, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hi, mayong gabi.
1: Good evening. Sino ni?
2: Si Ronald.
0: Si Ronald. Hi, Ronald. Mag-aga na iya, Ronald. Mag-abi.
2: Ronaldo.
0: Ronaldo. Lalaki.
2: Yes, sir.
0: Ang gusto.
1: Magalit. Ah, totoo, bala.
0: Sundan, balkwa. Lalaki ako.
2: Lalaki ako. Lalaki ako.
0: Amo man naging hambali dulpo sa una. Ano siya subong? Di ba?
1: Yeah.
0: Hindi na magpakuno-kuno, Ronald. Pagmuad na.
1: Ronald?
2: Hello?
1: Oh. Yes?
0: Hindi na magpakuno-kuno. Pagmuad na.
2: Lakat na mag-tanaw, ano na?
1: Magmuad.
0: Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Mang lalaki ko. Diba?
1: Oh.
0: Alas na yung sabat, no?
1: Oh.
0: Mang lalaki ko.
2: Hindi ako, Sir Troy.
0: Ano? Mang lalaki ko.
2: Babae, Sir Troy,
0: kagap ko. Uy! Lalaidad mo, Ronald, kag taga diin kao?
2: Taga Hamtik Antike.
0: Uy, Hamtik Antike! Damo-damo, nakamili si Nerasa Hamtik ba? Yede! Ang edad to gani, pilang edad?
2: 25.
0: Anong trabaho?
2: Service crew sa 7-Eleven.
0: Uy! Sa ano na, sa diin nga branch ang 7-Eleven?
2: Sa Hamtik branch sa Pugasyon.
1: Lapit sa May Plaza?
2: Yes, sir.
1: Oh.
0: Nakakatuwa na, Dol.
1: Yes.
0: Todla?
1: Oo.
0: Ha naman.
1: Oo bala, kay taga-Antique, mangani si tatay.
0: Ah. Tatay mo taga-Antique, pero hindi taga-Hamtik.
1: Sa ano sila? Sa May Barbasa.
0: Ah. Pila ka nakatuwing service crew, Migo?
2: 1 year and 3 months.
0: Ay, lawig na gali.
1: Oo.
0: Te, kamusta bilang isa ka service crew sang ano, 11-7?
2: Bidlay,
0: Master 3.
2: Bidlay. All around
0: the world. Ti, amo ginaya. Siyempre, kapag kita mang kitaya sing kinawala, kag biskan pa paano, may ara mang kita mang gasto-gasto sa atong personal, di ba?
1: Correct. At least may savings, di ba?
0: So, subong on duty ka?
2: Day off ko.
0: Ah, day off mo. So, ang imo nga 7-Eleven to, gina-tune in mo ayhan ang radyo nyo sa XFM Antique.
2: Yes, sir. Always 93.3 XFM.
0: Ano wow!
1: Thank you.
0: Di matigayon, tagining imo ginapangita kay kapalo kagid sang imo isabat sa amon. Daw, nabuhian na kami sing dugo, subong high blood, ha? O, sige. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang ano, nakamdirt, may parehas, may ubra, may crush, responsibility.
0: Lewat Bell.

0: lewat B, Mai.
1: Mai Mai Umbra Parias Parias Kamemekash.
0: Parias Kamemekash. No. Tapos.
1: Tapos. Industrious. Tapos responsibility, loyal, trustworthy.
2: Ay, daw wala,
0: wala na
2: na
0: di sa amon. Wala na namigay intra sa amon na muna. Ya,
2: ang may cash ya, may ara pa.
0: Oh, may ara ya, may cash. May ara cash. Pagkatapos, party grower.
2: Attitude-wise.
0: Yes. Diba? So, tapos, nagapabiragi dyan dayon.
2: Huwa mo na bala. Nagapabuka gitsi dyan.
0: Na mo na subong ang reading nagapamati sa amon ang mga trustworthy nga ginambal mo.
2: Why na subong?
0: Why na iya may guru na?
2: Hindi na na trending.
0: Oo. Kanding na na siya subong.
2: Oo, correct.
0: Te, ma-change mind ka na?
1: Hindi, sir.
0: Ha?
1: Hindi, sir.
0: Ate, wala kami makuha
2: ate, wala,
0: text mate yan.
2: Bisan, ano?
0: Kay mag-amo na ang imo nga hinambalan sa amon. Duga-duda ko nga hindi kagi dapat sa XFM. Sa iban ka nga stasyon guru nga pamati. XFM hindi mo ginapamatian from sign on and sign off.
2: Oo,
0: pero galing kay nga nga to ka layo sang imo
2: nga mga sabat.
0: Oo, layo sa mga sabat kagang imo ginapangita sa babae nga gusto makaupo do ay naginadiya sa amon niya.
2: Wala aguro ka review sang imo nga lesson sa ha, Ronald.
1: Siguro sir, kaya ginang practical man kaya mong liba.
0: Ah, ginapanindugan niya pagidiyay nga ma-formal-formal.
2: Wala na na, gani. Subong kabisan laon, gani. Subong maldita na.
0: Gani. Wala mo gidiyay mahangpan na nga mo niya gusto matabo sa mong program. No?
2: Te.
0: Te, ma-change mind o kung ma-stick lang gid sa imong gusto.
2: Oo.
1: Ma-stick lang sir, ma-plug lang ko sir sa number sir.
0: Hindi ah, masabta na ipamangkot. Ano man, ma-change mind ka o kung ma-stick ka gid sa imong gusto ang ginapangita?
2: Sa imong, ano pa lang siya, standard.
0: Yeah.
1: Ma-stick ako sir sa ginasagap mo, standard.
0: Ah, sa standard mo gid?
2: Sa standard mo gid.
0: Sige ah, burawa na lang na number mo ah. Hindi na lang na, muna pag i-plug kayo.
2: Kaya
0: useless man ang Japon.
2: Wala gina sa mga text sa imo. Totoo yun na
0: iya. Wala gina. Bebe, check ko ba next sa line number 2. Be good evening, line number 2.
3: Hello.
0: Ore.
2: Ano?
0: May bata.
2: Oo.
3: Good evening.
0: Good evening. Sino palihog?
3: Si Inday po.
0: Taga saan? Ano? Taga saan, Inday?
2: Patiyanay mo radyo bala para
3: Tagamak.
2: Taga din?
3: Tagamak bati po.
2: Uy,
0: taga din ko.
2: Mas bati.
0: Okay. Day, yung radyo mo, pakihinaan mo muna. Sa cellphone ka na makinig.
3: Okay.
0: Ilang taon ka na, Inday?
3: 37 po.
0: Uy, tama-tama. 37. Single mom.
3: Hindi,
0: DJ. Ah, ano, dalaga talaga?
3: Opo.
0: Oo.
2: Oy.
0: Pero nawasak na.
3: Naku, kanaon.
0: Nawasak na ba?
3: Wala, DJ, wala.
0: Hindi rin napasukan.
3: Wala.
0: Wala talaga.
2: Ano, talagang walang bubuyog na dumapo sa flower mo?
0: Walang kumagat na lamok sa flower mo?
3: Wala, DJ.
0: Ay, yung sarap. Yes. Ronald?
1: Hello, Sir Troy.
0: Kung hindi lang naman kayo magkasundo ni Inday ng mas bati, much better na umpisa pa lang kung magsabi ka na kung type mo si Inday or hindi.
1: Type ko po siya.
0: Pero wala yun yung hinahanap mong trustworthy. At yung mga qualities na binanggit mo kanina, okay lang?
1: Okay lang, sir.
0: So, nag-change mind ka na?
2: Hindi kita mag-ako. Katumay, tumang sa Japon.
0: Sige nga, ito, i-ano natin, ha. I-try natin na...
2: I-match.
0: I-match natin silang dalawa. Mm-hmm. Inday, si Ronald ng Hamtik Antique. And Ronald, si Inday, ng Masbate. Oo, magaling to magbate, yung taga Masbate. Yes. Tama, Inday?
2: Marunong ka, Inday? Marunong ka bang magbate? Magbati ng itlog.
0: Yes, yes, of course. Ayan, ayan yung ibig naming sabihin.
2: Ano ba bang gusto mong batihin?
0: Yung itlog ni Ronald?
2: Hindi pa kakabalo?
0: Layo ng Masbate. Malayo yung Masbate, pero napapakinggan nyo kami dyan sa Masbate?
3: Opo.
0: Ay, salamat naman po.
2: Sige. Di ba ang Masbate, sagol din ang salita?
0: Mix yung salita?
3: Opo, opo.
0: At ano, ilang percent ba yung Cebuano?
3: Damo di
0: Chu. Ah.
3: Damo yung Tagalog.
0: Ah, Tagalog talaga. Sige, kaya mo naman, Tapos, Ronald, mag-Tagalog?
1: Oo, kaya po, kaya.
3: Ano man ako mag-Ilunggo, DJ?
2: Kabalo, sige. Kabalo ka man mag-Ilunggo?
0: Mayo na.
2: Oo.
0: Kabalo ka, oo.
2: Oo.
0: Sige. Oo, buyan na namon na. I-open gate na ni namon para makisuryanay na kamo, ha?
2: Oo.
0: Oh, sige, fight.
3: Hey, DJ, ma-request lang, ha?
0: Wag. Ano ka muna?
2: Mag-usap muna
0: mag-usap
2: kayo.
0: Mag-usap muna kayo. Oo.
3: Sige
0: na. I-try mo lang.
2: Pagbigyan mo na si Ronald.
0: Oo, ikaw naman yung magdi-decision niyan.
3: Oh, sige. Hindi ako yung maghanap ng DJ.
0: Hindi nga.
3: Mag-request.
0: Sandali nga. Hindi ka nga naghahanap. Pero pakinggan mo muna yung boses ni Ronald.
2: Correct.
0: Oh, sige. Ronald. Oh, sige. Mag-umpisa ka na, Ronald.
1: Hello. Good evening. Taga saan po kayo?
3: Taga Masbate po.
1: Naghahanap po kayo ng true love?
3: Hindi. Ma-request lang po.
0: Ay, salamat. Mayo kay gimbasted mo dahil si Ronald.
2: Ano kayo na silingan ka na Ronald nga ang qualities ang babaeng ano, islan mo.
0: Oo nga. Sige na, Ronald, mag-plug na ng number kasi kakausapin pa namin si Inday. Go ahead, Ronald.
1: So, 9672366344.
0: Okay,
1: so,
2: sige.
1: 9672366344.
0: Thank you. Namat, bye-bye. O, sige, Inday.
3: Po.
0: Oh. Ano ba yung mas malapit sa yung lugar diyan na ano na pwede kang makapunta ng ano ng like Bacolod, Ruas Capiz, Calibo, yun.
3: Malapit yung Ruas at saka yung Iloilo
0: sa Masbate. Ah, okay. Kaya pala abot tayo opo. Doon.
2: Via Romblon?
3: Opo.
0: Ay, talaga?
2: Sa Romblon, sa Magi, pa Iloilo.
0: Patingin nga na, pakitingnan nga yung ano, yung frequency ng radio set mo, kung ano yung dial. Ano ba yung numero dyan?
2: Hindi.
0: Opo, opo.
2: Ano ang number?
0: Ano yung number sa dial mo?
3: Yung ano? Ayong 431.
0: Yung 431?
2: Baka sa cellphone mo yan.
0: Baka alien yan o nabubroadcast.
2: Yung ano, yung
0: ano ba? Yung frequency ba?
2: Yung number ng XFM.
0: Oo. Yung sa frequency ng radio.
2: Sa radio bala, sa radio. Ang
0: digital yan, digital?
3: Sa radio? Yung may FM na mga radyo?
0: Oo nga, digital. Merong mga number na naka-display. Wala?
3: Wala, DJ. Wala.
0: Ah, yung ano pa, yung analog.
2: Ah.
0: Oo.
3: Oo.
0: Oh, tingnan mo nga kung ano yung sign dyan. 100 ba or 9? Nag-start.
3: 9. Sa 9 po.
0: 99?
3: Opo, 99.
0: Ah, Iloilo yan.
2: Iloilo.
0: 100.7. Na kalagitnaan ng ano, ng 99 tsaka yung 100, di ba?
3: Oo.
0: Or 100 na malapit na sa 101.
2: Sa Rojas?
3: Opo. Opo.
0: Mm. 100.7 Iloilo yan.
2: Either Iloilo, Kinuruhas ang iya, ginapamatian.
0: Sana all. Ano ba yung ano? Ano ba yung language pag ano, pag hindi pa kami na, naka-ere ng 9 o'clock? Yung katulad niyan, morning yung programa, mga taga saan ba yung ano, napapakinggan mong mga announcer?
3: Hindi ako nakikinig sa morning kasi may pasok ako.
0: Ah, ganun.
3: Hindi lang ako alas 9 po.
4: Hindi yung gagaubra.
0: Alas 9 na siya ng gabi nakikinig. Saan ka daw nagtatrabaho? Hindi, nag-aaral mo. Pasok daw eh. Nag-aaral, nagtatrabaho.
3: Opo, trabaho po.
0: Ano work mo?
3: Yung ano po, mall.
0: Wow,
2: okay.
0: Sana all.
2: Sales lady, ganon?
3: Opo, opo.
0: Totoo talaga na wala ka pang boyfriend?
3: Wala, DJ. Kasi nakaagin ako ng basti dati.
2: Ikaw pa ang kabasted?
0: Baka baliktad.
3: Pinayaan ako ng ano ko. Yung jowa ko dati. Kaya hindi na ako mag-jowa.
0: Ilang taon na ba yung nakaraan? Ba, nung iniwan ka?
3: Yung mga 4 years na.
2: Uy, matagal na rin.
0: So ayaw mo na maulit yon? Naiwan ka ulit? Oh. So hindi mo pa binuksan yung ano mo? Yung dibdib mo?
3: Yung hindi pa dibdib.
0: Kailan mo ba yan pabubuksan yung dibdib mo para makita naman namin?
3: Hindi ko naman alam, Bibi, kung kailan. Kasi siya lang yung first love ko.
0: Wow! May Facebook ka?
3: Opo.
0: Okay lang ba na matingnan?
3: Yung ano, Bibi?
0: Yung Facebook mo? Bakit? Ano pa ba yung ipapatingin mo?
3: Hanapin mo lang yung Inday.
0: Yung ano?
3: Inday Bambi po, ng ano ko sa profile.
0: Inday?
2: Inday, ano ang apelido?
3: Bahandi.
2: Bahandi?
3: Opo.
0: Yung Bahandi mo, D-I-D-E?
3: D-I po.
0: D-I. Inday Bahandi. Andali, ito yung may 1K followers.
3: Opo.
0: Yung sa likuran mo, parang ano to, pine tree? Tama?
3: Opo, opo.
0: Hula, ang ganda. Hoy! Naka-brace.
2: Hoy! Maganda,
0: ganda,
2: ha?
0: Sexy pa, oh. 37 ka na?
3: Opo.
2: Parang ano lang, 36.
0: Hindi, parang 38 na siya. Ganda, ha?
2: In fairness, ha? In fairness.
0: Perfect body to, ha? Ayaw mo na talagang mag-boyfriend?
3: Tingnan ko lang
0: kasusunod, ha? Paano kung meron kaming irereto ni Dolphy na may trabaho na pagkatapos yung trabaho yung namumutingting ng mga gamit electronics?
3: Oo.
0: Gusto mo yun? Gusto mo yun?
3: Sino ba yan, Titi?
0: Yung ano, yung technician namin. Gusto mo?
3: Hindi ko.
0: Hindi, akala mo, hindi, mga ano to, mga malalaki to yung sahod kasi mga engineer to lahat.
2: Yes!
0: Mga electronics communications engineer ito. Ikaw, ano nga yung
3: gusto ko lang, Didi, hindi ka simple lang, Didi, kung palangga ka, okay lang ba?
0: O sige, meron din.
3: Matataon sa tatlo, kabisi sa tatlang.
0: Ito na lang ang masasabi ko. Gusto mo ba?
3: Hindi ko kailangan gusto mo, ng kwarta.
0: Gusto mo ba ng technician na mapagmahal at handang-handang ibigay ang lahat sa iyo?
2: Yes. Yung diligin. Ayaw mo bang diligin?
0: Hindi ka talaga namin mako-convince, ha? Gusto mo ba ng mga katulad ko?
3: Wow.
2: Oh, teko sila ka pa, wow ka.
0: Oh. hindi ka namin pepersahin sa ngayon kasi dapat pag-isipan mo yan. Pero kung willing ka na talaga, maraming mga taga Iloilo, mga taga Negros, mga taga Kalibo, mga taga Antique ang naghihintay sa iyo kung kailan ka tatawag ulit.
3: Oh. Okay, DJ. Diba? Thank you.
0: Number mo ba ito?
3: Opo, DJ.
0: Buka ka na. Oh, sige.
2: pwede ni ilawag imo number?
0: Siyempre, hindi.
2: Yeah, ako na ako.
0: Hindi, damo-damo ni karumatik. Sige, wapa
2: ka dahil
0: siya.
2: Okay, sige.
0: Then?
3: Hindi lang, DJ.
0: Oo nga.
2: Hindi, gani.
0: Ano yung kanta na i-request mo para mapatugtog ng mga puging teknisya namin?
3: Ano, DJ, yung Just Another Woman in Love.
0: Wow!
2: Ikaw ina, di ba?
0: Just
2: ikaw
0: Another
2: yun.
0: Woman in Love. Ann Murray.
3: Ako kayo nga, DJ.
2: Si Ann Murray.
0: Okay, maraming salamat, ha? Ano lang, patuloy lang sa pakikinig dito sa XFM, ha? Inday?
3: Okay, thank you, DJ.
0: Maraming salamat.
2: Maraming
0: po.
2: Salamat din.
3: God bless.
0: Magandang gabi. God bless you too. Bye!
3: Bye-bye.
0: Mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Sanfon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon, Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon, Vitamin C.
0: Sanfon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag Sanfon Plus, herbal oil, garantisado,
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag Sanfon Plus, herbal oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sanfon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Sanfon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: 29 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa phone pal with Katropa ang Troy Tisoy.
2: And Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapakagwapo. Makakapi ka na. Healthy ka pa.
2: Ka ginaduloman sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga dekaso prayer sa nari sari nga balatian Santon Plus Gold na.
0: Daw mo manang gimbasa ko sang una-una.
2: Oy hindi oy.
0: Sigurado ka?
2: Yes.
0: Manda ka lang replay ko ah. Minus 1000 ha. Ang tanan ni Yes Salt Products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy Nationwide. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pal. Mayong gabi sa mga nakalaman na subong gabi. Kay gusto ginila makuha ang numero ni Inday.
2: Ay, kagwapa bala kay Inday.
0: Si Christian Singh Pogido. Sorry, Christian. Di ko matag si mo kay... Wala sing approval alin kay Inday. Hindi siya gusto nga ihatag yan number.
2: Nangabayagid siya nga hindi lang ko nabag ano.
0: Kay para lang kuno na sa kay Troy nga personal consumption. dapat kung gusto mo makuha ang mga number sa mga uyab, ma-DJ kagid anay.
2: Agi ka na isa ko.
0: Mapalaway ka na kay Dolphy. Para... Mo. Makambal kagid, ay, nagliwat ng akon nga paminsaron. Hindi, nako kay Inday. Kay Toto na lang ko.
2: Payanggaw ka na isa ko.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
2: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 What? 0915-8311-431 And we have a caller in line number 2. Good evening!
2: Hello!
0: Hi! Pangalan?
3: Renny Boy po.
0: Taga saan si Renny Boy?
3: Taga Kaduhaan.
0: Kadis, yes. Mm. Pila na edad ni Renny Boy?
3: 40 po.
0: 40.
2: 40, kapatid ni Flor de Luna.
0: Forty years old, Renny Boy?
3: Yes, sir.
0: Anong nangyari? Bakit parang naiwanan ka na ng panahon?
3: Naano lang siguro sa trabaho.
0: Ah, sa trabaho. Bakit ano ba yung trabaho mo?
3: Sa tinda lang bala.
2: Sa tinda ko na shinda.
0: Nagtagalog-tagalog ka pa, may ilunggo ko man ang gali. Kabudlayan mo pa kami.
3: Asinda.
0: Asinda?
3: Oo.
0: Sigurado ka?
3: Sigurado.
0: Ah, anong ngalan sa asinda, be?
3: Pwede. Di ba?
0: Ano ba yung ngalan? Ano ngalan? Bisang asinda, be?
3: Fernandisa.
0: Ha?
3: Fernandisa.
0: Fernandisa?
3: Oo.
0: Oo, mayo kayo nakatawag ka man sa amon rin ni Boy, no? Nga, ang pinakadako na mo na pamangkot nga asang... Nga, subong lang na nag-40 ka na mo pa ng pagpanawag mo sa amon. Bakit?
3: Sir, paano makusal sa tiyak na tumulang estasyon? Tiyawan ako pang itakon, hindi lang estasyon.
2: Ah, ginsalo mo, ginsalo si Troy.
0: So, grabe, gili nga nilisuay sa imuradyo, asa natultulan mo kuliwat. Oo, tikaron kay Dira sa Cadiz, ang signal ka XFM, klaro-klaro, natultulan mo gid ako.
3: Oo naman, klaro-klaro ka yung signal.
0: Gaduda lang ko sa imo, base sa akon ka naluyag. Renny Boy? Renny Boy, base sa akon ka naluyag, hindi man.
3: Hindi man, sir.
0: Hindi man.
3: Huwag isa lang tayo.
0: Bali, idol mo lang, kuya. Wala ka man maluyag sa akon?
3: Nanamian ako, sir. Lumalulas. Tres mo sa patawa ko lang.
0: Pero gadugay, balagadugay rin ni Boy. Daw gusto ko naman bala subong mang lalaki.
2: Anak to, at nag-iwan sa... Kay Bisan Gani, kilala ko gambal man. Gadwa-duwagin ko ni bala sa iya. Gambal ko noong tiya, iya nga. Ay! Kung nga pangaliyag si Imo, doagi mo na.
0: Itutuon mo man. Itutuon mo man.
2: Lawlawgan ka natin. Ikaw yung nagtutuon.
0: I-replay ko ni Mala Boss, Mala. Rini Boy, masugot ka man. Ayan, naman yung itsura. Rini Boy, mga lalaki. Kung si Rini Boy man lang iyak.
2: Rini Boy. Rini Boy.
3: Yes.
2: Ano gusto mo yang gawon taman ka?
3: Nayang
2: galat
3: ka sa mga
2: babae lang.
0: Babae lang.
2: Diyan iyaya.
0: Wala ka pa asawa sa una, Rini Boy? Ako.
3: Wala
0: kang ka pangasawa or nakanubya, abi? Mm-hmm. Muna.
2: Nakanubya, ya?
3: Nakanubya na, duwa, pero wala din. Ano, wala din mag-jakas mula sa Manila, wala tapos, wala na din kabalik nila.
0: So, bali, wala ka mo sing, ano, wala ka mo nagdayunay kay nagpamanila, tapos wala yan nakamadumduman, amo na.
3: Oo.
0: Mm-hmm. Ay, ibig kong sa artista daw, sino yung mukha look-alike, Berry ni Boy?
3: No, wala mo, sir.
0: Why, kagid ka look-alike?
3: Oo.
0: Ano ba si Lawi Lawi, kagid guru, no?
2: Ay, wala ka mang ka-look-alike.
0: Hindi, amo na lang niyo. Kung kaisa ba lang maglawglawg, maglawglawg, gay ka mo bala sa Olubrahan. Kung kaisa, siyempre, mayara, kagid man niya yung komedyante nga upod, no? Ang nakamuno, gid bala si imo nga hindi mo malipatan kung daw sinok ka itsura mo kung sa artista. Why gid ba yung nagambal sa imo?
3: Nara man sir, pero dugan ago account sa dugawa.
0: Sige, gaya kami sing pangalan. Anong gitawag sa imo sa imo upod?
3: Ang
2: ubing pa
3: sir, si ano
2: mo
3: sir, si
2: Joko Diaz.
0: Wow! Joko Diaz. Ang ginaulula ni Dolpo. Dali lang, Dolph. Dolph, kung hubi nun si Joko Diaz, kung may edad-edad na daw si Sino,
2: pakito di!
0: At sa pinda, siyempre 40 ka na daw si Pakito Diaz ka na. Ay, hindi ka kay Pakito. Sige, islan ko na lang. Palito Diaz.
2: Kilala mo sa una si Palito?
0: Sige, ah. Teko, umaga mo ni vlogan sa itong istoryan, eh. Most probably, ang imo ginima dayunan. Ah, siyempre, ang ara man ang mga balo buhi kag balo patay.
2: Oo, eh.
0: Okay lang na sa imo.
2: Balo buhi lang ko, no?
0: Balo buhi. Kaya ang balo patay, siyempre, ang namin ko yung balo patay, bala, napatay na yabana.
2: Oo, hindi kay patay.
0: Ang balo buhi, iya, amo nang gimbulagan sa yabana. Ano mo lang na mo, tatlo mo na, balubuhi, balupatay, o balubungi.
2: kung gusto mo, buhi, untang patay ko.
0: O kung ano, single mom. Diba? At least, pero wala ka, basi may kabataan ka sa iba na babae, ha?
3: Soltero.
2: Soltero, agad ba yan?
0: Sige, ah. Pero may mga utod ka pa.
2: Mapisan ni tatay mo, no?
0: Di, sa Trisi ka mo, ikaw lang gina may uloy tsura? Hahaha.
3: Ako lang wala binil niya, wala na wala nakapangasawa.
0: Ah, ikaw na lang nabilin niya nga wala asawa.
4: Ikapila ka?
3: Oh.
4: Ikapila ka sa Tracy?
3: Ika-9?
0: Ay, kasyam.
4: Kasyam, ti. Oh,
0: lawi ka buhi niya eh. Dokuring ba?
4: Sinindila ko na may... Ang kuring may siyam nga kabuhi mo.
0: Ti, ang tao naman, lawi ka buhi mo kung ikasyam ka. Duha man lang na mo, lawi ka buhi mo kung ikasyam ka o kung misahan ka na siyam-syam.
4: Hula, kung mo lang po ang imo 40 days.
0: Para pala ginahambal pala sa ano pala, mga gadi pala, nagapangadi lang nakasyam-syam na ni siya. Amo na namin.
4: Tapos ang sabat pala sa pangalation, dungga ang kalag niya.
0: Dungga. Diba? Sige, alam mo gani,
4: sino ganyan ang kalag mo?
3: 40.
0: Si?
4: Sino ganyan ang kalag mo?
3: Rini Boy.
0: Okay. Dungga ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
4: Matering mo lang ha. Santa Veronica, dungga ang kalag ni Rini Boy. Amen. Awa mo, ganyan nga tono mo.
0: Kaloyan ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
4: Sabat, Santa Veronica, dungga.
0: Pati na Rini Boy, huwag naawla niya mo Rini Boy ha.
4: Pakadlaw, kadlaw niya nga mo na.
0: Lipay-lipay na ni Rini Boy mo na.
3: Oh.
0: Pero diragi man ta Japon. Pero diragi man ta Japon pakadto ko malipat karon maginawa.
4: Kano gusto mo? Manawag na ko kay ano? San Pedro.
0: Ay ang boche mo rin ni Boy. Lagawan ka na mo rin ni Boy sa Cadiz ha. Andali lang gid. Nagapasagay ka man?
3: Oo.
0: Talagsa lang gid o kun kapila ka beses sa isa ka semana.
3: Nagiga, hindi yawan ako sa nagiga, dito ko sa limatok mo dinner.
0: Ah, okay. Kung magpalimatok ka, di siyempre sasagay ka man maagi, di ba?
3: Oo.
0: Oh, happy ta di kay tagaan ka na mun radyo para may ara man kami sing token para sa imo kay nasadyahan kami. Gaan ka na mun radyo bisan sa Alimato ka mabatian man ato.
4: Correct.
0: Dira ka sa Cadiz mabatian man Japon. Oh. Kwa di mo radyo kay gaan ka na mun token kay na appreciate na mun ang imo nga pagkakalog man.
4: Ang pagkakomedyante mo gid.
0: Nalipay kami sa imo ah. Te, saan mo kantuan kay para makita ka man namon in person? Ginabala? Kay ma-prepare na kami sing itong mga kandila. Kung makita mo lang gurong ako nupod sa live subong lang tawa bala kay Domadrin na yung itsura. Rini Boy, happy tadi mo radyo. I-reserve kong isa kabilog yata ko sa imo ha.
3: Oo.
0: Buwas hindi ka pwede ka kanto. Sa ano ka git pwede ka kanto kayo para ka-preparar man kami?
3: Kung wala na kong ibra, hindi na sa pinjam, sa pera. Kung siyempre kung may ibra, isako, minahan.
0: Oo.
4: Oo, kay kanugon pa din sa radyo nga yatag sa imo.
0: Basta kung maubos man ni tanan, bilinan tagi kayo yani isa. Man. Para kay Rini Boy, buta ko nga lang Rini Boy. Ha?
3: Oo.
0: Tultulan mo Amon Station?
3: Why pa ko na nakatultul?
0: Okay, di ba kung magpaalimato ka, nadumduman mo ang ano, ang Sagay Computer Institute sa unang eskwelahan?
3: Sa may unahanda sa simbahan, kapag ano
0: lang? Dari na lang, amon na lang niyo. Land Bank, nakita mo ang Land Bank?
3: Why ko na ano, kay sa series, ako nag-atulat.
0: Kay sa terminal siya. Mm-mm. Terminal siya. Uh-huh. Actually, ang series, kinalabyan lang ginandi ang building kung mapakadto ka to sa Dimatok. Pero muna lang niyo, brahon mo. Pag naugagid, sakay ka tricycle lang, balon mo lang sa XFM.
3: Oo, XFM.
0: XFM, kay idulong ka lang din nila. Balon mo, kung wala ka tulong tricycle driver, hambalon mo lang ang ano, ang tupad sang Star Cable nga building.
3: Oh.
0: Ha?
3: Ang balong na sa mga... Ang balong na sa balong na makagkurang ko si Yanni Sir Troy.
0: Oh, Troy Tisoy. Ang balalan, Troy Tisoy. Kaya bisa
4: di... Mas dali pa na ka matutulan.
0: Ang balong mo lang nga, lan ko kay Dolong ka na nila sa akong opisina, ha?
3: Okay, kilala. Kilala ko na nila ba?
0: Oh, sige ah. Sige, pwede ka naka-plug sa imo nga number, sir. Go ahead.
3: Isa ka lang, Sir Klein, sir.
0: Sige, okay, nasunlog na naman ka. Pasugtan na lang ako ma-plug sa number mo.
4: Hindi sa kulo ko sa kulo.
0: Ah, sige, sige. Oh, mga 40 ha, balo buhi, balo patay, pwede gid. Mga taga Cadiz, sa Escalante lang area para lapit-lapit. Ang number ni Rene Boy, 0964-818-7584. Liwat, 0964-818-7584. 0964-818-7584. Hapiton mo di radyo mo kay yatag ko niya, ha?
3: Oo, salamat, salamat, ha?
0: Salamat rin ni Boy. Regard sa mga taga-Cadiz, ha? Salamat, gid.
3: Oo, sir.
0: Bye-bye rin ni Boy.
3: Bye-bye, bye-bye, sir.
0: Hindi ka, hindi ka magpatinlo sa tubo mo? Oo.
4: Siguro nagkato ka gid man di. Mabakal lang kung nga dan na site.
0: Salamat sir, mayong gabi. Regard sa mga taga Cadiz. 45 minutes after 10, balik na kita sa music. Sige po, nopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM, Katropa mo.
4: Exciting!

0: Panthol, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santol Vitamin C.
0: Santol Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Santol Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
4: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Santol Plus Herbal Oil.
5: Uy! Boy, gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Samsung Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa programa ng phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag, si Katropang Dolphy Langka.
0: Hey, ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sang panuhot kagpanalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Panawag na kamo di. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Nagakakutangit kunuya si manananggal sa aton niya. Mga wala nilagyan na expectar nga mga joke ang nagagawa sa aton nga ano, sa aton nga sense of humor.
1: Ako niya sense of horror.
0: Daw ikaw sumong si Barbara.
1: Barbara.
0: Barbara, patayin sa sindak si Barbara.
1: Si Juan, si Lorna Tolentino.
0: Doon naman mo sa una, ano na title gani na itong babae nga ang iya buhok puros tanan manog?
1: Medusa.
0: Puros tanan manog?
1: Oo, Medusa.
0: Medusa, hindi alain.
1: Si Valentina.
0: Na, namuna.
1: Ang kontra na si ni Vilma Santos, siya sa Darna.
0: Ah.
1: Oo, si Valentina.
0: Si Valentina.
1: Oo.
0: Na, ano na totoo niya ng ngalan? Kahit di ba artista, sa anong totoo ng pangalan na?
1: Si Celia Rodriguez.
0: Ah. Ang gwapa siya pro, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, ikaw man ang laway.
1: Well.
0: Amo lang kita yung kaseryosohan nga tuwa yan.
1: Amo lang niya ang laway nga ginakakunyagan.
0: Ho?
1: Oh? Oh.
0: Ikaw ginakakunyagan pagkatapos sa iba nagpabira.
1: Ipsi na lang naman
0: na. Ano na gaya ko gani, Dolpo, ha? Oh. Nag-live ka ba, Subong?
1: Wala na. Kaya ginapangayuan niya ko copyright.
0: Kaya tingka music na. Sige lang kay ma-update kita sa aton nga video card.
1: Oo.
0: Ibalik na tuliwat ang aton nga YouTube, ang aton nga TikTok, kag Facebook.
1: Mm-mm.
0: Nga idungan naton live.
1: Kay, wow, pwede?
0: Okay, giuntat ko lang kay tungod nga nag-ano bala. Nag-lauay ang aton quality sa Facebook kung idungan ko ang YouTube gan TikTok kay hina aton nga video card. Galing kay si Sir Harvey, mm-hmm, ang aton nga technical manager sa XFM Philippines.
1: Oo.
0: Halin sa San Carlos, nag-hapit siya diri sa Sagay. Ginbilinan niya ta sang bonggang-bongga nga video card.
1: Wow!
0: Salamat gid kay Sir Harvey kag kay Boss Rems.
1: Mm-hmm. Si Sir Harvey, hindi mo kaya pagbinlan sang pinko.
0: Pink card gali mo yan. Feeling ko si Sir Harvey ato na subong sa Bacolo, nag-abot na.
1: Ah, dito naman siya matulog.
0: Wala kami kakita na kina. Kaya siyempre, di ba, birthday sang papa ni Mian.
1: No?
0: Kaya kami ka-expect ko maabot siya mga tag 7 o'clock, 8 o'clock. Galing kay mas naka-all early siya. Kaya natapos siya matuguro din plano sa San Carlos.
1: Sa San Carlos.
0: So, muna, wala kami kakita na. Kaya siyempre, di ba, pag abot nila, bago mo lang ko ito nagnaog.
1: Gani man.
0: Di ba? O, oh, kanugon. Tani na kuhaan tapakasang pink card. Pink card nga may dala nga soldiering iron, may audio wire, kag mga microphones.
1: Ate, amo na pagsiling nga, high-tech ang akon monarchy.
0: Hindi na siya pwede pang lagon. Pang golden field, sige siya.
1: Monarchy, pang singkang naging siya.
0: Aba luman ko nga ikaw man itong kapang last light sang una.
1: Sa DM.
0: Sa Golden Field.
1: Dito ko yan, Ria. Dito ko yung gagi sa magtunghay.
0: Pero sa totoo lang, di ba nga akong history?
1: Mm-hmm.
0: Sa ano gi kuya? Sa Bacol Plaza gi kuya?
1: Ba?
0: Di ba cool boy ko sa una?
1: Hindi, sa State Theater.
0: Cool boy bala. Oh, sige na. Villamonte, Santa Fe.
2: Saka na ka mo. Na cool boy mo tawag sila. Di ba ta home lang galing, Barker?
0: Ay, ang bot sa inyo
2: sila,
0: na.
2: Sila ka pa na wag. May kong gatag-all sila kay. Di
0: oh,
2: ba na?
0: Ati cool boy
2: oo,
0: eh.
2: Cool
0: oh.
2: boy. Kaya wala man na sila yung gatag-all.
0: Correct.
2: Nakatawagun mo sila yung Barker.
0: Oo. Oh. Kay Barker, yeah.
2: Ang gatag-all.
0: Oo, oh, ido na yan. Wow, amo na ya bark na ya.
2: Oo.
0: Oh, galing kay ikaw ang nagtagol mo ng barker.
2: Oh, do wala gid black ayo sa nato nya program.
0: Yo barker packer. Wisit. Ay, mayang gabi na sa tanan nga mga nagabiyahe pasubong nga ang aton nga mga pinarangga nato na mga taxi drivers da. Ang mga
2: tricycle driver,
0: ang
2: diba?
0: Ano ganina, ang mga electric, anong tawag sila gani? Isang electric, basta electric.
2: Electric chair?
0: Ang mga,
2: ano?
0: Ang mga electric, wala nga mga daw mga tricycle na bala. Ah, e-trikes.
2: E-bike.
0: E-trikes, e-bikes, nga may mga speaker. Ang ilang ang mga unit kay dumduma mo to sa una color ta taga airport.
2: Gani.
0: Kay ambalya to nang nabatian niya lang sang nagsakay sa sang e-trikes tapos pagbalik niya siya udobrahan ginpamatian niya gid iya ang XFM Bacolod 103.9 nas nga nabatian niya kita nga gapatigayon kita gali nga arab lang iya.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasu.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
10: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. System Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
9: Hi, ito si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at lawang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako magali sa System Pain para dire-diretso ang trini.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.
8: Wow!

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Taga El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, hindi ako nagkakamigwing. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Hambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain. Pag-assisted pain.
7: Pangkalang pain.
6: Fast and safe.
7: Yahoo!
6: Assisted pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assisted pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naguben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakis ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Kuya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin B3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium B3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Tumong aking kamay, tumibukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, saka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe.
11: Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupo us lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biab ko. Nagka-pay ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Taking pay ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras makatropa alas 4:32 sa gahonan.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!
0: Ayad ka nagagaumbanwa kara Itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapaga, ililiba pag pangalaga ni Exciting Pilipinas. Bagaroon kita ang adlaw traya karang Miyerkules. Apit sa uno, no, sa bugan karat Hulyo, dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon yung mangitibahan, mangin anchorman, katropang RR Kulas. Mangitibahan na itong partner technical sound, katropang si Pril Kit Palmon. And of course, may katropa para sa kaymanit aton karaga patrol, katropang Christian Villanueva. Aga sa aton karaga Dios ti pag-asa Metro Manila. Ay antisrong tanan nag natambyaw na aton aton karaga mga ibang hod magkaroon karaga tutog pinagi sa aton karaga Facebook Live. Yes, good morning. Sa mga katropa nga nag-monitor pinagi man sinyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo, good morning. At welcome sa aton karaga pag-ililiba Exciting Pilipinas. Kamusta rin yung karagaplastada mga katropa? Balik trabaho na. Kapahaom, may nag-preparat anda karun niya pamahaw. Sa makaroon karagapang orason ba? Nagkakapi-kapi man rato nung nagkaroon niya mga igmanghod. Mga estudyante, nag-preparagun man. Amat-amat na karaga mag-sugumban, sanda karaga eskwalahan. Ay, bakara ka na miton, mataranda ka na mo-ok. Ka na miton, mataba na katropang arar, magbalik kutot nga ni man mato. Kay man magamigamig, manaraya, karanga tiyempo, ha? Ay, kay Renier Rosgal, good morning! Ay, nagapinamatigin, magkara sa aton, kinagapag ililiba, ha? Kay TJ, noy, noy, tanlok, solidad, bew! Permit, arap, first owner, oh. Sa aton karanga pag-pangalagad man mga katropa. Watching from San Francisco, California. Hindi man magkalipat mga katropa. Nung i-follow raton karanga official page. Rung X of M Kalibo 96.5. Kama naman ha mga katropa. Live man kita nga mapamatian pinagi man sa aton karanga YouTube channel. Our ma-monitor sa aton karanga mobile application. Good morning, ha?
2: Good morning!
0: Alright, no, antis rong tanan para inyan sa pagpanagat inyo karon yung mga minsahe. Samtang kita karang nag-talakay, nag-ililiba mga katropa. Aton karanga pag-istoryan, aton karanga mga... tupang doon na aton karanga mga balita. Ang aton karanga na tipo na tutukan. Nang sa kabilugan, may karat aton karanga pag... Waragwag.
1: Exciting Pilipinas!
0: Anyway, talakayon tanay na mga katropa do nag kagatabo nga ragapo. No? Particular rumraya karon nga pagpasaka ita kasong plunder it office of the ombudsman no kay Senator Rodante Marcolita. Ang dati karaga Congressman Michael Defensor.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, mga katropa, matapos manunsyot aton karaga Office of the Ombudsman, kapag pasagaan it kasong plunder, sanday Rodante Marcolita, ag Michael Defensor. Ginkakibot itanan. Hagos mapuno rong lugar it edsa una karon sa Quezon City.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kabo-abo nga mga grupo ang Iglesia ni Cristo. No? Nagsuporta nga ibasura rayo karaga kaso karaga plander kontra kay Senator Rodante Marcoleta.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya no, si Senator Dayaro Sambilog sa nagasuporta. No? Kay Rodante Marcoleta, ha? Mga katropa. Ay, good morning, anay kay Nine Girlie. Nagapinamati magkaroon, ha? Shout out ng pamilya. Baraka kay Albert, kay Eugene Eman, kay Gayan, kay LG Talisay. O nagkaroon sa may Banwa It Pandan Antique. Watching from Riyadh. Good morning, kid.
2: Good morning.
0: Carlos Ronnie Vlog. Idol, shout out ako. O nagkaroon sa Manila. Timprano pa ba? O nagasood sa nagkaragatrabaho. Sa condominium. Oy, good morning, kid.
2: Good morning. Juan
0: Carlos Ronnie Vlog. Kay Manuel Nieves, good morning. Watching from Facebook Live. O nakaroon sa may sityo Igbao Hanlod Limacao. Good morning, kid.
2: Good morning. Mga
0: katropa na ito na nakaroon nagapinamati man magkara. Okay?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya, alright, sige. Mike De La Torre, Mike, good morning, kid. Yan,
2: nagatutupan
0: sa ito ka nga pagwaragwag magkaroon. Okay. Harap, nakapahawom. Raya karanga kasong nga plunder karakanda mga katropa. Haman itabot sa punto karanga si Marcoleta pagaspasakaan itdaya karanga kaso karo niya plunder.
1: Exciting Pilipinas!
0: Masiraya sa ginpahayag ni Ombudsman sa Jesus Crispina Rimulya. May kang tanan sigon sa undeclared campaign contributions ni Marcoleta nga may una karang 75 million pesos nga balot. No? Ray karang kaso. Naga umpisada sa ginimot-himo karang anom or pag-ako sigon ni Marcoleta sa sangka television interview nga uwa na na-disclose wrong campaign contributions halin sa anay karoon yung mga kaibahan no nga Sunday Defensor ag mga negosyanteng Sunday Joseph Espiritu ag Aristotle Viray.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, 2025 ra, midterm elections. Bangod, gusto ka na mapabilin rong ginaligar anonymous rong ginhalinan itraya karanga pundo no? Mga katropa right? So kahapon hara ginka kibot tanan eh no? May alid amana sa rong raya karanga EDSA.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay kababot ang manarong tawo sa EDSA. No? Nagaabot mga katropa sa 15,000. No? Rong nagrally ang kabanan puro INC para nga ni magtao itraya karang suporta kay Senator Rodante Marcoleta.
1: Exciting Pilipinas!
0: So may mga ginpang aristo pagid karakapon eh. No? Raya karon niya mga kapulisan. Kasi may mga akusasyon. No? Nga kabilugan si 25 million. Halin sa tatlong donors, raya karon niya baton ni Marcoleta. Kaibaan yung kararong 30 million halin kay Defensor. Araga pang abot sa 50 million pesos threshold para sa krimen niya plunder si Dagomit Republic Act 7080. Ha? Mga katropa. So, undeclared funds. wa gin iba rong pundo nga ra sa statement of contributions and expenditures or gitawag naton SOCE. Agmangin sana karang statement of assets, liabilities, and net worth or daya karon niya sal
1: exciting Pilipinas.
0: Well, ginaligar di kara ni Marcoleta. Wa it basihan aga political motive. Raya karon yung ginapanghaboy karakada nga aligasyon. Ginakabig nga Trump up charges. O himo-himo karaga kaso gamang para pahipuson rong mga kritiko it administrasyon agharangan. Roana karanga investigasyon sa mga flood control scandals.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Pangaiwarong Piñera Doctrine. No? Suno kay Marcolita. Nga, bangod na baton rong kwarta isang bugan bago rong opisyal nga campaign period, gira ka bigra yung personal funds. Sida gumitara karanga batas agbukot sakop it mandatory disclosure sa SOCE. Pangatlo man na bukon man at pampublikong pundor akon karanga nabato.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dahil man doon depensa man ni Depensor. Wat may natabo karang iligal karang transaksyon, wamat ginapangayo karang pabor, agwamat sabwatan bangod rong pundo bukon ithalin, no? Sa publiko, kundi pribadong donasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Abot man si Salen, si Marcoleta, suno karakana, that's why nga, uwa man na ako kasugan sa akon karang Salen, hay bangod nagamit na rong kwarta sa mga gagastuson pang eleksyon bago pa man himuon rana karang financial state. No? Kasi ero nagagawa makara. Ha? Man o kabugat ay han daya karaga kaso nga ranga plunder. Mabugat. Mabugat ranga klase nga kaso. No? Mga katropa. Bagamat wapat ginpagawa nga opisyal nga ariswaran trong Philippine National Police. Ginasugit daya karaga senador nga si Rodante nga kung sakali mataga mag-issue rong korte at waran, bangod raya karanga plunder, haisang ka non-bailable offense. Maiba man man ako at mayadayan. Ang hindi man man ako makipagsuko sa mga otoridad. No? So, raya karanga rally nga nagkagatabo kahapo. Gulpihan. No? Gubot si nga nun man karang mga katropa, uwa hagos itaya karang makaagi ha? Nga mga motorista, kasi ginarangan yung dukarsada eh. Mga sakyan o mga nagabiyahe o na. Haliniborong tao na karang nagdagagsa sa may EDSA.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So, grabe ro trapiko. Agbangod man sa mga karsada nga ginpansara. Agbangod sa pag-abo it mga tao, mga nag-rally, siyempre nag-resulta man right, grabe ka rin nga pag-isot, no, sa daganon. So, nauna ginsarado kararong Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, mga katrupa, rupila ka mga karsadahon. Ginsakop na dakararong EDSA Ortiga Service Road o nakakaroon sa may northbound. Rong EDSA Ortiga sa flyover. Ag White Plains Avenue o nakakaroon S-bound ag westbound gara. No? So may mga pag-deployment to kapon yung mga otoridad, partikularong Philippine National Police ag NCRPO. No? Ita 900 or 900 ka mga pulis sa lugar agod mapabilin rong kayos. So nagpanumdol ang gidkaror aton karaga Department of the Interior Local Government gamag patuman it maximum tolerance. So sa tunga it panawagan it may dahil karaga kayusan may nireport yung lang to kapon nga nagkagatabo nga tensyon. Sa tunga man it rallyista aga otoridad nga nagresulta sa pag-aristo ita pila ka mga individual samta nagapadayon raya karaga pag tinilipo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag bangod sa gulpihan kahapon nga kilos protesta it INC mga katropa ag nagresultat grabe karanga siksikan itawo siksikan sa dagat dahil karaga trapiko. So nag bag orong schedule it ihikotibo. So kansilado rong kwan engagements, kansilado rong tanan it pang publikong guwa nga aktibidad ni President Bongbong Marcos. Kaibahan rong pag agto itsang ka kalikasan event sa Manila Bay agrong presidential luncheon. Kaibahan rong Foreign Correspondents Associations of the Philippines or FUCAP.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya mga katropa rupag pakita suporta nga mabasura raya karon nga kaso karanga plande mapumunta matundur daga ni Marcolita nga ranga. May rally ta ba to kung imaw to imo karaga hitabi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Hi, good morning kay Manuel Nieves. Good morning gid. Nagapinamati na karon sa iba Juan Lord Libacaw. Kay Macaldo Hermilin sa Macaldo family. Good morning gid. At karon sa Ginbaliwan Washington.
2: Good morning.
0: At Gabriel Relo of course kay katropa ng Haji. Good morning gid na. Wowie season. Good morning. Yeah, nagapinamati man. Kay Joms Atiro, good morning. Live. Wow, nagapinamati na karon sa may barangay Mabilo, New Washington.
2: Good morning.
0: Kay Medina Beltran Tiad. Thank you so much. Simo ka nagapag-highlight na karon sa New Busuang, Kalibin.
2: Good morning.
0: Happy birthday ko na kay Lolo Kong Joven. Oh, happy birthday.
2: Good morning.
0: Good morning, Kong.
2: Good morning.
0: Tawa ni Congressman Macarona. Alright, mga katropa. May pahayag kara rong Iglesia ni Cristo. Randa karanga si spokesperson nga si Bro Edwell Zabala. Sanda karanga ginhibo karanga rally kapon una karon sa EDSA bilang suporta no kay Senator Rodante Marcolita Pamatianta. Okay, dali lang. Ropayag partner no ni it aton karaga Iglesia ni Cristo kay spokesperson Edwell Zabala no aton na karaga pag pamatian. Okay, sige.
3: Edwell Zabala. Kay Edwell, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po, Ka Nelson.
3: Kapo. Ito pong pagdagsan ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay membro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
4: Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, Si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
3: Maraming salamat po, Ka Edwin.
4: Maraming
1: exciting Pilipinas!
0: So napatera to ng statement man, no? Ita Iglesia ni Cristo. No, sa pagtaong rat daya karang suporta no kay Senator Dante Marcoleta. Sambilog di karaya, that's why manang pagapasakaan ita kasong plunder si Marcoleta, well, daya haya non-available. Wakat piansa, hindi ka kapiansa. Hanggat ginaimbestigahan ka, mga katropa. No? So di kararayon masugod rong investigasyon. No? Sarong raya karanga flood control scandals. Hindi mapadayon. Once nga madayon, rong pagsaka karakana it kasong plunder.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi sambilog si Marcoleta sa nagatikod gara. No? Nga investigahan rong mga korupsyon niya nagkakatabo makaroon sa aton karaga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay matapos karaga pasakaan, itkaso si Senator Dante Marcoleta, may anak karaga ginapahayag. No, sambil na kararo pagpangayuman si God suporta sa mga igmanggot. Right? Papatian taman kararo, pahayag karan no, ni Senator Dante Marcoleta mga katropa.
5: Mahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na

0: pahayag ang ating ombudsman. Sinabi na rin ni Liping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
1: Exciting Pilipinas!
2: Surabatera to mga katropa, norong pahayag man ni Senator Rodante Marcolita. Napilit mana kita karang ipaubos. No? Para hindi masairan or mapapunduman rong investigasyon about sa rulaya karang flood control. Abo naman ang agin pasakaan man itdaya karang kaso karang plunder. No? Pero na iba, ginhimo karang state witness. Pares kay Bunuan. Kay Martin Romualdez. Sama kara, wa pa na kwan, nakulong.
1: No? Exciting Pilipinas!
2: Napagutan na rin mga katropa. Alas 5, 1, raton ka ng oras magkaroon. Ay, kay katropang Dong Villanueva, good morning!
3: Good morning!
2: Ano na ka pa sa Makate? Good morning, Gida. Kay Leopoldo Martinez Jr. Good morning, man. Shout out. Katropang RR sa mga naga-birthday. Makaroon ka nagabugan. It's July. Bahaw mo sa balita kung pati mo, katropang Leopoldo, birthday mo man. Good morning. Lang kapi-kapi lang, Gida. Ano yun na, ah.
3: Good morning.
2: Hey, oy, Rene. Good morning. Una karon sa may barangay ang bago. Bahaw naga-pinamati, no? Permi. Una karon sa Enerio Compound. Good morning, guys. Katropang Noy.
3: Good morning.
2: Permit, ara, ha, mga katropang. Kay Tristan White Gulay, bao good morning man.
3: Good morning.
2: Masisimbo ta makita ang istasyon dat XFM muna kita si katropang White Gulay nga raw. Sige. Oras na daw na 5:02 mga katropa, no? Sa aton karaga pagpadayon. Pag panganagad no sa pila ka mga balitang aton karaga pagistorya ng police report ni katropang Christian Villanueva. Pag panumbalik rin kita after gamang kita pila ka reminders kan listan baya. Go!

0: and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
12: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ko si Javelin Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Madalas sa umpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Ora, swaga tropa las 5:10 sa gahon. Pero balik kita sa Ton Kerga Paga, Ililiba, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Good morning anay kay Jima Kiswani nagapinabatigid from Bacoor, Cavite.
2: Good morning.
0: Michael Villanueva Solina, good morning.
2: Good morning.
0: Kapatamyar akon kerga kasimaryo na karon sa may barangay Lagin Banwa, Wisnuman siya. Good morning, Gid.
2: Good morning.
0: Kay Filipa Vicente Pamatiano na karon sa New Washington.
2: Good morning.
0: Kawayan, no? Good morning, Gid. Katropang Filipa. Anyway, mga katropa, sa aton kerga pag padayon, no? Mag-check anay kita, ha? Itaraya karon niya police report ni Katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa police report, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, Katropang Christian, good morning.
2: Good morning.
3: Yes, Katropang RR, good morning. Sa karang mga suki matag pagamati, imbukada karang adlaw sa buwan ni Tato karang Hulyo. Abawahay, siyempre July. Katropang RR aga.
0: Hamay kong July. Hamay kong July, ano rumayad?
3: Abo na birthday kara.
0: Ayo.
3: Pagad nga Hulyo. Basta may pangalan nga Hulyo or Julius, Katropang RR, may birthday. Birthday kita ra Katropang RR eh. Kabaabo ako makilala ra eh. Pero tao ka nik imbitahan man nanta kita ka to eh.
0: Si Hulya, si Hulyo, si Halya, kabaabo sanda si Don Hulyo.
3: Ha. Ah. may handa ra sigurado ako kung may kwarta pa kwarta.
0: Basta inunga kat daya kada gabugan in July, yaban-yaban, may naga birthday.
3: Oh, gilataron okay. Eh. Ang inunga kat July, ma birthday kat ogo.
0: Hindi no pangagan ba ka? Kasi kung umunga sanda it hiunga sa daya kada July, rumangin pangagan ng dagaban-yaban, roin niya may minjo magapit man sa pangagan karon niya July.
3: Si Hulyo ani si Hulya si Julius mamakaroy nga basta may mga
0: kung August si Agosto
3: si Agosto
0: okay
3: Agosto Lentino
0: at least lang
3: former Robert. SB Agosto Lentino Agosto kita ra nakarang birthday former SB member Agosto Lentino diba mamakaroy nga dati abira mga kuha natin nga mga ginikanan dati ay kung ano kung month nga ging o nga ay dato man imo karang sundon ng pangagan
0: tama.
3: Ay pinas kay John ay si John man gihapon na karang pangagan dayon ay makon ay sa makon dai kung May ba si Kwan man na si Maymay.
0: Grabe
3: si April to, man, ay kung si April man ay si April doon si April Joy mamakaroon na lang mga pangalan.
0: Ay kung Disyembre, si Jesus.
3: Si Jesus.
0: Mamakaroon doon.
3: Si Rital, pwede man.
0: May paling kong, ay paling kong Nobyembre, pista minatay.
3: Ha?
0: Paling kong Nobyembre, pista minatay.
3: Si Rep, Rep, Rep, Musta Rep. Apay, ano yan, pista minatay. Rep lang yan, ano, nakabutang sa lapiday.
0: Rep eh. Si Rep, araw pangagan.
3: Basa mo, basa mo kung ano ro, nakabutang sa lapida si Babaw, ito ng pangalan.
0: Oo.
3: Ay, alin?
0: Rest in peace.
3: Direct mo, Rip.
0: Rip.
3: Rip. Kamusta, Rip?
0: Si Gag the Rip.
3: Rip. Taga yung Rip.
0: Hindi, tood. Sige, ano rato na karang mga natipon, karang babalita?
3: Anyway, no, sa ato karang mga natipo karang mga report, no, medyo magugagumon pag ito ato karang agahon, atong karangitan, nag-aasaw-asaw katropa nga RR. Pero sa update anay, no, sa diya karang suspect, no, sa diya karang shooting incident, katuhaw, o nagtaliwang karang adlaw sa bahay nito, ato karang puok duty report, gaging kamatigin nga ni, no, ito ya karang isang mentally challenge naton nga igmang hod nga ko siya ni karon katropa nga RR kay isang ka 45 caliber na nagamit eh kara suspect imo ra ging release itato nga kapulisan matapos nga ni nga makapiansa ra imo ito ya karang nagabalor 10,000 pesos ay dahil nga ni roya karang ging sumite paging pasaka nga kaso karang murder na naog sa homicide panga RR agya kung sinikor matandaan ito ko na matagpo yung mati nagwala-wala tangani o nag-amok Naya ka nga biktima sa lugar, samtang may daga, no, nga medyo siyaw doko na ito nga matawag, no? Naging dipensahan man si Gon, idaya ka nga suspect ng mga tao sa lugar, rason nga inaak ka nga mabaril, raya ka nga biktima katropang harara. So, raya, naging gamit nga 45 caliber nga baril, ay huwag kita na-recover katropang harari, tatong nga kapulisan na. Ay dahil nga ni nga siguro basi kung ipilak matanana no or on that scenario abimat okay basi kung ipatago tanana kung kanyo matato nga tao ay dahil kita ron sa tropang ar nga maabong nga mga kwan eh mga komento sa mga comment naton sa dayakarang social media no nga mga negative positive comment nga kutron ay may nagapabor man, may una mga wanila magpabor, may una magkarang kunta, ay iya lang ang bidapit sa may paan na naging paigo, no, katropa nga RR. Yes. Pero, siyempre, on that situation, abi katropa nga RR, and then ikaw ay nagulpihan man abi, parang himo, ay hindi ko ting kaisip abi. Yes. Pero yung mula tang isip ko na, dipinsahan mo lang ang sarili. Mm. Aga dipinsan mo man ibang tao no kung what ako tat problema ra kung mga nagaamok imaw ra agda uwa itaw sa lugar ay basta makisip pa imaw no it insakto or mayad pero kung siyempre dahil abin nagakupag gaw tingi basta ibang may hirabo or may tamaon no kato pa nga RR so that's why nga habarilan kita nanaro raya karanga mental challenge na ito yung mangot and then yung bawian kita no ita hugam nga kaboy and then syempre atong karang mga reminder man sa mga pamilya man it aton karang may mga mental challenge ay tatapon aton no aton karang miyembro at pamilya no dahil nga ni nga kapin pa dahil karang may mga natawag naton nga mapangahas baga no nga mga may una tabi iba yung mga mental challenge naton nga maingmanghod eh may una ko rin nga medyo nagatikang lang sa atong karang karsadahon nagahambay-hambay ang una may una karang tulala may una takarang ang violente no katropa nga RR so kung mamakaray ra aton karang miyembro at pamilya nga medyo nagiging violente sanda ay tatapon kita naton dahil nga ni nga wa kita kasayod no ko ano ra naginahimo sa ibang lugar kung makaadjust na igto ago ano ra matabo just in case gin man no mapareho dai ka naman natabo sa dia kara po ug deport nga may una tangani nga armas lutang na naging natawag raya karang suspect hay dahil kita nung katropang araan nga damarilan kita so biskan sino man siguro ay ubrahon kita raya karang kung may imo karang hinangiban or may imo karang armas lutang nga ginabubit-bit-bit ay imo kita dipensahan man katropang kapin pa siguro kung daya mo rin mo karang pamilya aga sa makaroon yung sitwasyon ay utahan
0: hindi ko tingin mo kung matod ka isip ka ron ay irain mo lang gina ron niya himuon lang man matod kaping kung ginagabo kung matin mo abi man matod ang magapit yung taro suspect kay mo ay iro ay siyempre hindi mo tama isip kung basta importante ma-depinsan mo ito matod di mo karon niya kaugalingon nagkasulbo man kita sa kanong naya karang natabo but siyempre na may mga tao man no, sa lugar it daya karon niya po o ka GT port baga.
3: Yes, no, katropang ara. Araga, sunod abis na diya karang suspect na istorya man natin mo off the record. Personal kita ron nga face to face ay naghanaw ta gid abi katropang ara. Nagapaibabaw ta ra na karang alima which is any seconds ay pwede na nang hitog pa ipatog pa no sa tawo. Raya karang daga na na karang siyaw doko katropang ara. Pero anyway, daya kay update no naging release ta. Itatong karang kalibu PNP, naya kara, nga suspect katropa nga RR.
0: So nakapiyan, sagot agalimaw ra?
3: Yes, kamaging ito mga ram.
0: Nakapiyan, sagot agalira katropa.
3: Yeah, 10,000 pesos na nakarang ito. And then, no, may mga comment ba nabi, para man sa kasayuran manitanan, itatong karang may mangod, no? Ay, aman man ma 10,000 at amana, raya karang piyansa, ay haman man na doon niya taglima na rubalor, ito naya karang kabuhi, ay, may una bigit na ginatawag nga e-digency, katropang RR.
0: Sa barangay ron.
3: Yes. Ay kung makumisahid nga ra, gaban-gaban ra, yung mga piyansa na nakalista sa 120,000, 100,000. Depende, no, sa daya ka rang pagkumitar ni mo, ito daya ka rang ay mo karang haubrang krimen. Pero once ikaw karang makapangayo, no, get a certificate of indigency sa atong karang barangay, depende sa atong karang natungdan na korte kung pilang pilaro imo karang igatawki mo nga piyansa.
0: Okay.
3: No, kung ano kayo gapanaogin mo karang piyansa, kung amat yan eh. Hindi ito makaabot yung 10,000, mamat nag 30,000, 20,000, depende sa aton karang prosecutor's office karon katropang ara. Anyway, sa aton karang duga paging report ha, ging bogey, so dito pa makilaga karang tikwian, karang asang ka-establishmento sa aton karang barangay poblasyon sa Banwa Karatibahay kahapon. No, sa aton karang Ibahay PNP, personal nga nag-proceed sa so, diyan ka ng Ibahay Municipal Police Station, diyan ka ng Assistant Supervisor, no, ito ka ng establishment para i-report, ito ka ng insidente. So sa unang investigasyon, nasa yun ang uwat na sa eksaktong pwesto, rotatlong ka-volt, no, nga nag, may sugod ka ng kwarta. Tamtang nagkalat man, no, pilang ang magamit, sa sugod ito pisina. So tagging check, no, ito atong kapulisan, no, CCTV footage, bahay, para nga nga makilaya, rekra suspect, hey, medyo, kung kita eh, ongoing pagid, no, na ka ng investigasyon kung ano gidman, kung may tawag ka rata, takurong baga, no, na ka suspect, or wa, para makilaya, na ka ng itsura, katrong pangarara. Ay padayon makaroon ng investigasyon, no, para nga masairan kung sino rin ka nga nagsugod sa diyan ka establishment ng tropang RR. Ag, ay kung siyempre kung manakaw ka, ang agi, expose mo kita rin mo nga itsura, ay tabanan makaroon ng manakaw, nakatakurong ot ah.
0: Pero sa mga part kat Manila, katropang Christian, rin mo nga ron niya, diba kung nagbiyahe ka matod dahil ka lang at truck nga ra. At harap-harapan kat imo na karoon niya ginatakawan.
3: Yes, so, ay, sa Manila, sabi ka trupang aray, grabe, ano tawin to. No, hindi, tani mo makilaya pa, ikaw nga siguro nga taga-igto ka sa, may, sa Manila, Abimana, ag mangutana kay Muro Tao kung sino daya ka nga dapit nga lugar ay, mamat, hindi ka pa makakuan eh, hindi mo pa masairan.
0: Kung no? Binatood, rugi na sugid.
3: kung hindi mo pa masairan kung sino daya ka nga lugar nga taga-un nga eh, ay ko amat nga ni nga ginausoy mo raya kasi tampulano nga to ay una malanggali sa kagapit nimo agwa kating kakilaga ay no. Doon at ikatro pangaral sa Manila di tanin mo sa resaryo talo tawo international yun ah no dahil na ay di tanin mo kung amat harap-harapan yung tingin takawan ka gawa tatakaroon ay kuya tatatog ka probinsya Daklan biskay sa una kasi mo karang barangay palali aba o tumaan na ho ay si RR ay kuwa katakorong. Ay, si Kulas, ama na rin ang sozi mo karang, ano, bagay. Kita ko ginabi man na imaw. Kita ayang giting. Eh, si Kulas, ama na nato, si ano ka to, kikay na. Daga pa mana, itadaya karang malunggay, agatanggad, agmeanat, isuka nga na rin mo karang aguya.
0: O pa manat, suya, bumuog pa magid manat, dahil karang atanggad, agkapaya.
3: Agkapaya pa gid, dahil doon, ay kilala giting doon, katropang arabit. Kato to si, sa duga, ama na, ano, duga naman na ro baboy to ni Larry Boy. Ba, si Kwat man na si Prel naman na ro. Suspect kita kung inabi man na si Prel. Ay, kita kung inabi man na ni Tura. Ay, ba, man na, ibaw kita man na. Ay, kung ito kasi Manila, di taron. Pero kung iya, tapos duda, kagin ka trupang rar. Huwag litit ligtas, Ryan, gid. Anyway, sa ito karadugang pagin nga mga report, arrestado, sa ito karamalinaw PNP, pero karangasang kayaking wanted dahil sa Omnibus Anti-Smoking Vaping Ordinance sa ito karabarangay poblasyon Malinaw, ba na alas 4 kara kahapon, no? Ita, kung singan ni Karon, ita hapon. Sa report, nasiran ng iserbihan ito ang nakarangawaran sa may criminal case number M-MND-26-03320-CR sa ito karang 19 anyos nga yakin sa ito karang sa bitang lugar. Ging panahog ito atong karang Municipal Trial Court, National Capital Judicial Region Branch 60, Mandaluyong City, na nagtaliwang karang June 2, 2026. Karang waran nga may 500 pesos nga girekomenda karang piyansa iki. Gindaga sa itong karang Malinaw Municipal Police Station para sa nagigaygo nga disposition. Anyway, dito itong karang natin mo karang ma-report sa itong karang kapagsikaripilan na itong mga police station yung karang sa probinsya Taklan. Report na. Magaling sa Kalibu PNP. Ako si Kalibu Paka Kaysa Milan. Nueva at XFM 96.5. Kalibu, ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much, no, sir. Police Report. Ni katropang Christian Villanueva, no? Sana ka rin manatipon ng mga balita, mga katropa. Anyway, good morning kay Joy Ree Jorpo Bao. Kapi-kapi ko na.
2: Good morning.
0: Kakaroon sa Tabao ba nga, ha? Nagapiramati.
2: Exciting.
0: Kano Celo, Abayon. Yan, good morning man. Nag-shoutout man. O nakaroon sa taga... Sityo Mampahon, Pulokatibanga. Good morning.
2: Good morning.
0: No, sa mga katropa na ito, niya nagatutok man. Una, magkaroon kay Van Melvin. Clavel Bartolo, good morning man. Gusta katropang Ben Melvin, rimo na karaga prestada. Kay Randy Santisas, good morning. Ba, nagapinamati man ang karaga. Ba, mga katropa na ito nyo. Good morning, good. Ha? Alright, mga katropa. Kag medyo ginagkabos na gid kita, no, sa tempoit aton karaga pag ililiba. No, exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: No, sa mga katropa na ito nyo nagtutok. No, pinagi karon sa aton karaga Facebook Live, abo-abo karaga salamat. And of course, no, balik trabaho, balik opisina, may mga klase. No, rato na na karon yung sudyante, like kapong grabe, taro paglinungan. I bet may makaron, medyo magag-umgang-umgang, matay karaga pag-inasaw-asaw, ha? Karaga puwas, naging siguro man, raton karaga low pressure area, ha? Sa may part niya ni Anay kahapon da kadaya karon niya mas bate nagakip kararong part it Mindoro but makaroon syempre nagay linugan patama na magkara una karon sa may Occidental Mindoro Oriental Mindoro ha ay una kita karon niya 50 to 100 mm ang kabasko no itadaya karon niya ugat. Aktif kararong area man ha, itdaya karon niya Palawan. So, iya magkaroon, may klase gid mga katropa. So, man, abugid niya, salamat sa inyo karang pag pinamati sa itong karang programa karon Exciting Pilipinas. And of course, magaililiba, magkililita man kita karon. Adlaw karang Webes in Aga. Same time, same station sa Gyapon. Sa XFM Kalibo. Nangintibahan na ton partner technical side katropang si Prilkit Palmon. Sakay itatong karaga patrol katropang Christian Villanueva. Aga sangagan man itatong karaga station manager katropang Janalina Scadio. Sa aton man karaga si, CEO President Dr. Remilito Oy, ako man ninyo karon nya ngin gibana ngin anchor man katropang RR Class Gargiwan it may ride karang gaon ita XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: exciting Pilipinas
4: XFM
5: mga katropa exciting dito

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Canton Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Yes, to health!
10: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sato sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
12: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome na to ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secret of Health.
11: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
0: Santon Plus Gold.
9: Yes to Health.
11: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo dakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Dok Leo.
0: The Secret of Health.
11: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amo aning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR, magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon, laban-laban nagapamahid paluha mo.
12: Kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan, may mabilin pagid sa alatrasan.
10: The Secret of Health.
11: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
12: Tindihan naman nila.
11: Kay base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
12: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban Sir Josil, waay kaya nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man na adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
11: Amo nang ginatawag nga everything ay ginakaunta, ginadeposito tana sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan, and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun. Amo ni nagakadtong duga sa ato sa nga lawas ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa amo nang ginapagwata. Kon sa mga tubo pa bilang iya sa nga bagaso amo nang ginapagwata, ini na mapuslan. Ang problema sa nga iban deposito lang deposito, why ga withdraw? Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Ini ya konsigi mo ka deposito kagaway gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
12: Kao gid ang maka withdraw sini tungod sa gasto.
10: The Secret of Health.
12: Speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pagistoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sang amuna. Kay parte na sang aton sini nga bowel movement, kami mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sang binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
11: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo? How? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
12: Sa kalabanan sini Sir Josilis, lifestyle, kag diet naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sini nga mas na gustuhan. Magluwas pa, may ara gid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sini nga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid nga mga factors, Sir Josil.
11: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding, manok. Pagkatapos kon makakita ka gani utan pa matyaga mo, doga panamkon bala nga gadigwa-digwa. So, ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
12: Kung lifestyle-related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sani. Like, halimbawa, kulang ka sa fiber, kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sinay correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos, posible constipated, kaya hindi ka pala yung tubig. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa aton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ito ng aton tiyogolingon.
11: Baliskad ang epekto.
12: Basta sugary.
11: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kay doon namin, hindi pa dulun doon, hindi nagari panghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
12: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing beneficyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
10: The secret of health.
12: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement. Nagabalot-balot ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emotion nga at yan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sa CR kundi sa ilabalay.
10: The secret of health.
11: Pero, paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako, inang kao nagkambiay kao. Why dayon magwa constipation na?
12: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kagasunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
11: Amo na kalaba ha.
12: Amo lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise. Ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
11: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga ito sininga bowl. Ang design sa nga ito sininga bowl subong is as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli. Unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa ni nakalisensas niya magwa ko. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kay kun ini mo pag ikambya, matyaga mo do gasagud do ini magwa.
12: Iban sina ginapanugyanan nga magbutang sa bangkito, patungan sa ila sa nga tiil samtang naga pungko sa toilet bowl.
11: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
12: Semi katin-katin.
11: Nga kun magpungko ka lang straight. Ang imo sininga anal part actuality may ano man na, no kun sa mga tubo pa bala may elbow.
12: Yes.
11: Kung mag hindi ka magkatin-katin ang elbow manogid makipot.
12: Yes.
11: Pero kung magkatin-katin ka buta malong conforming kada konsulod amo man ang kada konsagwa.
12: Manami ang flow niya pag pagwa.
11: Okay.
12: Pero isa pa gid balanse ni ka problema naton sa Sir Josil sa subong bala. Kadamo sang complication ang isa sang problema kun nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatyagan sa hawak sa tuhod nga sa duka budlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation Sir Josil.
11: Kung nag-edad ka?
12: Yes.
11: Why?
12: Kung nag-ahina, imuhulag.
11: I see. So, number one, you should exercise.
12: Yes.
11: Dapat mobile ikaw. Kung namang kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
12: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
11: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay eh.
12: May problem na sa sulod Sir Josil sa nga sa colon.
11: So you should check your doctor. So cases like this, paano naton ini mapunggan na Doc Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
12: Ang isa sa ni kung lifestyle related siya. Di correct naton aton sa nga lifestyle. Pagkatapos ang pinakamanami pagin naton nga himuon, supplyan naton ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong aton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
11: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
13: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
10: The Secret of Health.
12: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nga sangkap niya mo ning Queen of Vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kun nga constipated ang isa ka tawo, kay wa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kun magamit gid kita sang Santone Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pa gid amo ning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sini kun ding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation, masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo ning ginahimo iya sang santhon dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may hara pagid sa sang garlic. Amo ning manami ang kombinasyon na ito mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andi naman nami pagyad kamera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tideris ni ang mga bacteria, tideris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
10: The Secret of Health.
11: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot nila nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santone Plus Gold kay nakakapsulaman ina, wala sang aftertaste.
14: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: The Secret of Health.
11: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
12: Makabulig, Sir Josiel.
11: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
12: Yes.
11: And the vitamin D3.
12: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kung ang peristalsis movement sa nga aton sininga digestive system o kung sa nga aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kung waay si may nagstimulate, kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sa ginaubra o kung mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina, Sir Josiel, may mga oil ni siya.
11: Oo.
12: Mayara sa sang moringa oil, kagmayara sa sang VCO, kukon virgin coconut oil, nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josie, lo, kay may fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sa aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
11: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ini, Dr. Leo.
12: Yes.
11: So makabulig ini dilas tinae ta.
12: Problema bang bala, Sir Josil, sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
11: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila, Dok Leo.
12: Maging factor gud sa Sir Josil.
11: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
12: Correct.
11: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
12: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karni, anong matabo?
11: Manimaho, gid.
12: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon susulod sang aton sininga tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
11: So kinahanglan gali, adlaw-adlaw gid, no? Makapagwa gid kita higko.
8: Yes, to help!
5: Gusto mo ba

0: secret of health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The secret of health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke, gina-discourage man. Kagiban pag yun yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpamp masasang damo ang dugo. So, delikado kay basi karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to sining patay siya iya.
2: Imaginable Sir Josiel kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano nato ni if constipated, maginom sa Santhol Plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imong sining higko.
0: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Dipay-dipay gigo sa mabatian kong Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape po no sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay. But make sure nga, more than that, pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sinigalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sinigalawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na to sinigalawas skin. At the same time, nagapanami sa ato sinigalawas mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sa nga brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sa nga hormonal imbalance sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa hair ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH, o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagdaw medyo mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan Sir Josel na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yung ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya pero hindi magsyuta pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic balance Sir Josel is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalaw na mag-manage sila sa nga lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized nagpapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pi kay na-insomnia ko. Pero nami tani mga pi. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arada nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dira sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drugstore. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa

0: lapit na butika. The Secret
1: of Health. Kung experience siya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumarga po, Sir Josel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhone Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para mga body odor, bla. Gamitan mo sang sabon, kami antibacterial ni mo. Mabuligan nga, manutralize ang mga nagasulungaw sa ton sa ningalawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhone Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo at lawad-lawad tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid. The Secret of Health. And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhone Herbal Soap sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy pwede ka mo sinakabakal. The Secret of Health. Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daw ay nagana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan ba kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
4: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan! The Secret of
1: Health. Sa nagpamangkot, Sir Josel, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sang premium D3, Santhone Vitamin C, kag Santhone Gold Capsule sa constipation. So, ma-recommend na ito, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami yung response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na ito, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yon ang pagbalik sang kondisyon sang imo sini nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks kag iban pa nga kontra sa aton sini nga ginabatsyag especially sa constipation.
4: Santhone Plus Gold. The Secret of
5: Health. Yes, to help.
6: XFM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan.

0: Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga ka-travel Philippines, there time alas 6:09 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayada niya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Malangadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolin. Ito mga headlines mo kanyadlaw at Miyerkules, July 1, 2026.
1: Headlines.
0: Ang para man sa kanyang headlines, sa gapo ng balita, local revised floor plan para sa meat ag fish section sa Calibo Public Market padayon. Samtang kawan sa pwersa it Calibo PNP rason agod niya hindi makastandby sa sangka lugar. Dugang personnel planong i-request sa PRO 6 para i-deploy sa Puok GT Port. Kamanya headlines balita, National Senate Panel magalusar it total review it juvenile law. Samtang DepEd, ginatunan romandatory bag inspection sa mga eskwalahan. Mga headlines, balita, international, U.S., gindoblero, bulig pinansyal sa Venezuela matapos sa pagtama at daywang linog. Samtang anong patay sa pagmamaril sa Youth Welfare Center sa Germany, suspect arestado. Sa tumanya balita, entertainment, John Legend mag-perform sa Rockwell magkaroon sa Tiyempre. Sa tumanya balita, sports, sa Philippine men's football team nakasugod sa Asian Games 2026. At sa tumanya health news, sa Anor waterborne disease, agpaano raton raya malikawan.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
0: Ag sa balita, limant, balita lokal, retman katon it Santon, vitamin C. Gin-confirma ni sangga ng bayan member Ronald Marte nga padayon ro na unago niya hinyo para si, sa revised floor plan ita vegetable, fish and beef section sa ginatukod niya modernong Calibo Public Market. So kay Marte nga ginhugat nandar copet kinbagi nga panibagong disenyo it Rotaplex Construction and Development Corporation ro contractor it proyekto. Manamani ginahugat nandar report maghalin sa Department of Public Works and Highways so kung DPWH ag Technical Education and Skills Development Authority kung TASDA kasunod it ginpatigay niya ocular inspection sa tindahan. Pagkata yung sigon it andang pag-inspeksyon ay para masecure o structural integrity it proyekto. Samtang sa pag-anaaw ni Marte posibleng abuton pa sa tabugan except Nobyembre o kung Disyembre antes hubusan niya matapos reconstruction. Mabu pa siguro kinahangan ayuson kapero it linya it kuryente ag tubi matapos revise sa floor plan para sa pilang section itindahan nga nanagawa niya ginreklamong makitid ro espasyo.
2: Masabit yung mundo Rotoplex revise nga floor plan with regard to school atong ana it physics yun ag mid section no? Pati yung vegetable section kasi gintawa na mo sa 3 weeks ka to eh para maubranda so sundaw nga yung 3 weeks no? Napuli nga masabit unaan ko no but ambay naman ganda tawan kami kopya guto ay may amon ba ang kopya may idea man kami kung ano do design do eh guto ay once nga mga tanah ka mundo taga Calibo Public Market yung salira itong mga vendors ay may amon ikapakita ka na no? Da ako nalingkuhan ay kung August, September, October mga November, December siguro matigay yung git siyempre ay abo pa binayuson ka to ay ginbag ginabagwa binabagwa oh. Linya eh, para sa tubig no? Sa plumbing ay, of course do electrical naton ay ayuson pag hindi mo dahil na ni mo doon na medyo mabulay-bulay alas eh.
0: Di Calibo sanggal ang bayan na member Ronald Marte sa anuman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang silapusan mga balita lokal, ginpathag ni Marte nga kugang rupuara sa Calibo PNP rason hindi makastandby sa sangka lugar ka Kips ro Puok GT Port. Bangot kira ginproponer sa andang ginhiwat ni Municipal Peace and Order Council Meeting ko at Martes Hunyo 29 ro pagbayad resolusyon para mag-request sa Police Regional Office ng PRO 6 nga madugangan ro personnel it Calibo Municipal Police Station. Uyo kara makaangkon bastante nga puwersa ag may ma-deploy nga personal support. Kaman naman niya mapabasko group police visibility sa tunga it pag ilinabo itawo nga nagapamasyar sa area. Nabilog rin siya tiba kasunod itatabo nga pagpamaril nga ginkamatay isang ka 34 anyos nga gagaking mentally challenge matapos siya magpanghana sa pilang katawo sa port ko Domingo Hondyo 28. Magkaroon unang sa kasudiya ikalibu PNP ro 47 anyos ka suspect kung sa siin posibli rin magpangatubang sa kasong homicide. Paidid man niya ginimbestigahan it mga kapulisan o insidente ka kiprobaril nga gingamit sa krimen.
3: Una-una karon ay kurang kita sa tawo, sa polis. Base sa datos ay duha itong number of polis sa kalibo ay mga 138. So kung ibang ako yapon ay 1:700. Ay do minimum abima na karon dapat ay 1:500. No? So need pa natin do magiging 180. No? So every year abay kitinaas na ito ni population. That's why nga ni Kina sa amon meeting sa Municipal Peace and Order Council meeting na ay nag-ubra kami ito yung solution nga nag-request kami additional nga men in uniform para iasan niya sa kalibon.
0: Si kalibo sanggalang band member Ronald Martes sa anang dugang nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines sa their time alas 6:16 sa agahon. Ang sa malitali mga balita, national nga magkataon Santo Plus Gold Herbal Capsule. Magalusar, it's Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, it madaguman nga pagtuon sa Juvenile and Welfare Act. So sa chairman it committee nga si Senator Erwin Pulpo kaiban sa mga pag-istudyuhan rukakungan it by pag-asa facilities para sa children in conflict with the law kon si ACL akong dapat nga pasabton mga ginikanan para sa pagabagitandang mga inunga. Agos karagit na tunan man it panel ro minimum age of criminal responsibility nga presenteng sa 15 anyos kung rin nagapabilin pabaga nga realistic. Ipahibahin man senador nga antes pa imaw naging sangka public servant na saksihan na naro masubo nga kamatuoran it juvenile law. So sigon it mahaba nga panyampo may mga biktima it krimen nga kahimuan it mga minor di edad ro uwa it mahimo bangon sa pagpatuman it juvenile law. Angot kara aktibo sigon sandang nagakonsulta para sa mga insight it law experts sa law enforcement social welfare groups, simbahan, medical professionals ang maging sa mga ginikanan. Inklaro man ni Tulpo nga target itanang komite nga ayuson o broken enforcement mechanisms para mabalanse o pagdot hostisya sa mga biktima ag matuod nga rehabilitasyon sa mga minor nga may mga paganabton.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang tapusan man ni Balita National, presente itunan it Department of Education akong DepEd ro posibilidad niya obrahon niya mandatory ro pagpatigay it bag inspections sa mga eskwalahan bilang kaparte it pagpabasog seriedad it mga eskwalahan. Rekasunod insidente it pagpamaril sa sangka eskwalahan sa Tacloban City nga ginkamatay itatlong estudyante agin kalastro it maabo nga iba pa. Matit House Committee on Basic Education and Culture ginpahayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul nga antes na tungtan yung insidente ginapatigayin gamang rubag inspection sa random nga mga eskwalahan. Dugang pa ito opisyal kaibahan sa mga ginadumdumit ahensya o kabaho it populasyon it kada eskwalahan antes ni patumar na natungdan niya polisiya. Ginpathagman karanga posibleng maging mabaho nga angkat mandatory bag inspections sa mga eskwalahan niya may libo-libong estudyante. Magwa sa mandatory bag inspections, gatunan man it DepEd, ribo pang tikang parang pabaskog para siguridad sa mga eskwalahan kakip ro pagdugang entry ag exit lanes sa mga gate agod mapadasig ro pagsugod it mga estudyante agroproseso it mga pag-inspeksyon. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, raton US dollar nagabalot 61.17 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa mga detalye man balita international nga tumangkaton Santom Plus Coffemex. Gin dugangan pa it Amerika ro ang nabulig pinansyal sa Venezuela matapos sa pagtamay it daywang magsunod nga linog. Sa US State Department kamay gintagan nga $300 million nga bulig ro nasyon. Nasambit nga guide doble halin sa nauna nga pledge nanda nga $150 million. Pondoy makabulig sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter protection, ag logistics. Right direkta yung gataon sa mga partner organization kaparaet Samaritan Spurs, Catholic Relief Services, World Food Program, ag Red Cross. Buksan yun man it US or Simon Bolivar International Airport sa Caracas para matawan it dagan ng mga relief operations.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa tapusan man ni balita international, kapinsan o makatauro patay matapos sa pagpamaril sa Sangka Youth Welfare Center sa Germany. Natapuro pagpamaril banda alas 12, Jessit Udro Adlaw, local time, sa Dunkerstrasse sa natunggan nakatungda niya parte at Hamburg. Sa pulisya, kaibahan sa manamatay ro apat yung babayag dahil wang agaki nga parang una sa legal nga edad. Kilog sa mga biktima ay namatay samtang ginabugong sa ospital. Dewa katao maron aresto ka kip ro ginapatihan nga suspect. Samtang may sambilog pang individual nga ginabistigahan ka angot it krimen. Pabili niya nakasarado ro lugar samtang nagapadayon para imbestigasyon sa insidente. Sa magkaroon, hindi pa matumod kung ano ro posibleng motibo sa pagpamaril.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Agsumari Taliman Balita Entertainment nga tumang katon it premium TV. Magabalik sa Pilipinas sa American R&B singer nga si John Legend para sa nang concert kan Evening of Songs and Stories sa Proscenium Theater Rockwell Center Makati sa September 3 at 4, 2026. Magkakon it mas sa intimate performance kung sino mabatian it live pero pila sa anang mga pinakasikat nga kanta kaya keep all of me ag ordinary people. Mag-umpisa ng pagbaligyan it ticket sa Hulyo 5 apang wa pa ginaanunsyo rumanga presyo.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sumaditalyo man, balita sports nga tumang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kwalipikador Philippine Men's National Football Team para sa 20th Asian Games sa paghiwaton sa Aichi ag Nagoya, Japan umpisa September 19 hasta October 4, 2026. So sa Philippine Olympic Committee o POC umabot ron sa 443 atleta o delegasyon it Pilipinas matapos mabuo it men's team ro andang puesto. Now nagwon it qualified ro Philippine Women's National Football Team. Nakasuguro men's team matapos umatras ro India sa torneo nga maghahampang sa idamit under 23 format nga may hasta tatlong overage players kada kupunan.
1: Express, balita sa agahon, XFM Health News.
0: Pag para man sa local health news portion. Posibleng magtugay at nagkainyain niya sa kita rumalimpyo kung mahiko nga tubig gabigon sa tiyempo makaroon niya tag-ungan. Kinatawag rin ang waterborne diseases o kung sakit nga nabubuo gamang o kung bangod gamang sa tubig nga may bakterya, viruses, parasites o kung mikrobyo. So sa mga eksperto, kung nag-iimbak itubig sa sangkabutangan o kung halimbawa ay sa drama, ginakinahangan niya takpan raya agod niya hindi pamugaran it makitikiti o kung ano pa ng mga hiko. Apang paamat sa kabuhay at pagkaimbag, ginapamugaran sa gihapon at mga kitikitiro drama na nag-aumpisa at namok na nagadagay dengue rason yung ginakinahangan gihapon na bayluhan ruman nakaimbak nga tubig. Pila sa mga masami nga waterborne diseases, hayro dengue, diarrhea, gastroenteritis, typhus fever, aga amimbiasis o kon ameba. May una man yung kaso nga kung kontaminado ro tubig ay sang kaklase it virus o araya it paghigo kapero gamang it hepatitis A ag B. Sa raya nga kaso, nakakaangkon it mataas nga agnat, pagpanghinag, pagpanugaw it panit ag mata. So, na pa sa mga eksperto, importanteng siguraduhon ng mga malimpyo o ginainom nga tubig. Kung uwa manit mabugaan it malimpyo nga tubig ay mas mayad niya pabukagan raya agod niya maduga ng mga mikrobyo sa sugod it 20 minutos.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:23 sa aga. Agrim balita na tipon pilog na puwersa at Axa Farm na Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita at Miyerkules sa July 1, 2026. Agrim balita na kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men at Premium D. Kamang Depression X Plus Softgel Capsule, recapsule lang para guide sa ato yung mga mata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agroma Productive, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Aglare Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
4: XFM. Mga katropa,

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
4: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
10: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ko, si Jovelyn Flores, at kalibo, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Uy sa akon nga nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man, katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Hoy, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time. At anong oras mga katropa, alas 6:37 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman. Dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hoy, good morning! Good morning! Maayadayad na nga gahon banwa. Maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Good morning! Good morning sa mga negosyante tayo sa may banwa at kalibo. Good morning! Mga tricycle drivers, mga jeepney drivers nga kina para garatsada sa anda ka na mga karsadahon. Nagabiyahi-biyahi na. Hinay-hinay ang mga katropa. Good morning man sa aton karanga mga igmanghod nga nagatutok man sa anda karanga mga panimagay. Nagapupahaom, paadto sa trabaho, sa opisina, sa eskwelahan. Oy, may klase ha. Makaroon nga adlaw, it Miyerkules. Iyan na kita sa bugan mga katropa, ita bugan ita Hulyo. O July 1 ha, 2026. Matapos na rakatong anan ita Dagon. Panibago man nga bugan mga katropa, raton ka nga tubangon na makaroon nga Dagon 2026. Umpisa Dagon man. Pero kamusta hon tanay, rodagagan itaton nga panyampo iya sa aton sa Western Visayas. Sa rayang Bagyo na ha, dayang nga nga si Henry, dayang dating LPA. Ay naging bagyo na, pero waman ita ipikto sa aton karanga nasyon, mga katropa. Oy, good morning man sa aton karanga mga katropa. Una sa aton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Karait, Capiz, Antique, northern part it Iloilo. Ikara sa may area it Romblon, Masbate, ag southern part it Mindoro. Good morning! May dahil nga gahon, magandang umaga po. Buenos dias mga katropa. Good morning! Gakip man raton karanga Islaid, Boracay. Good morning! Sa aton nga mga suki una nga nagapupaha o man ha. Una sa may isla Karait, Boracay. Sa mga nakatutok online, oy good morning. Sa aton nga Facebook Live. Ago na sa aton nga YouTube channel, good morning. Mga naga-monitor, naga-propamati. Paki-highlights na mga katropag, paki-share. Raton ka nga Facebook Live. Sa XFM Kalibo 96.5. Good morning! Morning! Amat-amatan tara mga katropa ha. Ro bagyo nga Henry kasi naging bagyo na. Waray ta ipikto iya sa Pilipinas. Ro nakapikto makaron katon is habagat o southwest monsoon. Nga raya hay pwede nga magdaga ita pag-ugan sa Visayas ag sa Mindanao. Kani magugagumon patara ibang mga porsyon iya sa aton sa Visayas mga katropa. O naging bagyo. Daya ka nga low pressure sa sugod it Pilipinas. Kaina ita aga-aga. Mga alas dos. Makaroon, July 1, 2026. Agin panganganan nga bagyong Henry. Ita pag-asa. Pero nagapagawa ko tara. Ag sa pinakaulihing report, itaton ka nga DOST pag-asa mga katropa rong sentro. Ita bagyo na sa 70 kilometers ita Abukay, Bataan. Nagakararong hangin nga kabaskugon nga nagabot sa 45 kilometers per hour ag nagabugso nga nagabot sa 55 kilometers per hour magapit sa sentro. Nagahugag pa northwestward roana nga direksyon. White pictura. Ro bagyo sa nasyon kasi nagapagawa ni Mao. Habagat kataro aton karang nagapanagasa katon mga katropa. Visayas ag sa Mindanao. Yun doon. Oh, magugagawin naman tagihapon ha. Pero may matinding init. So numinit matimaw. Raton ka nga panyempo. Iya sa Western Visayas. Magdapiktado kita ita habagat ka nga ginatawag. Kaniwag ligmat matagihapon. Ngay anytime mabuhos matarong mabaskog nga ugan. Ipikto man nun it mga localized thunderstorm. Ay ka nga mga pagpanaguo, pagpupangilat mga katrupa. Anyway, sa aton makaroon nga pagpangalagad. Hoy, good morning na ha. Rineros Gal, watching makaroon sa Hong Kong. Good morning! Kay Mama Medina Beltran Tiad, good morning! Happy birthday, gidana kay Lolo Kong. Joben Meraflores, makaroon doon na nga birthday. Yan, good morning kita kay Mama Medina Beltran Tiad. Thank you, gida sa pag-highlight. Good morning! Kay TJ Noynoy, Igtanlog Solidad Noy sa San Francisco, California. Naka-bullseye na. Good morning! Si Master Christian Dorigo, pare, good morning! Ag sa tanan naton nga mga katropang bliss nga nagatutok makaron karang agahon. Good morning. Kentin din na kay Uncle Charlie nga nagakapi-kapi mat Santon Gold. Good morning. Ag nagapaugas-ugas samtang nagapupahao. Good morning ha. Good morning. Kentin din nagapaadto sa anang opisina. Good morning. Malapit malaman, walking distance malaman una. Good morning. Good morning. Kay Nanglo, Taunan, good morning.
1: Good morning.
0: Ay, Lola Nilda, good morning man nga nagapropamati ag nagakapi-kapi man makaroon ka nga agahon.
1: Good morning.
0: Sa aton makaroon nga pagpangalagad banwa, ano rong mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton ka nga pag-augo istoryahan. Makaroon, second day, it ginapatigyon nga rally it iglesia ni Kristo mga katropa sa IDSA. No, una sa People Power Monument. Ro grupo nga ra it INC. No? Or Iglesia ni Kristo. Mga katropa. Second day makaron, kahapon nag-umpisaro nasambit kara nga rally. Ag sa ginasugid nga kahapon nga rally wa ita permit. No? Makaron naka-secure ita permit do grupo it iglesia ni Kristo. Agro sitwasyon makaron sa IDSA, punong-puno na mga katropa makaron nga kasi agahon pa tayo tungod asanday. Ro grupo nga ra it INC sa IDSA White Plains mga katropa. Kabi ipagang June 30 itugon rong raya nga ra nga mga grupo. No? So, grabing bagantayan right aton nga pulis. Ha? Naka-red alert status makaron rong Metro Manila mga katropa. Oh, hay pila rong miyembro it Iglesia ni Kristo iya sa Pilipinas. Uda pagang sa NCR matindi na. Dugangan pa it ibang ra nga mga grupo nga. Tawo kun ano matarandang kausa sa pagpartisipar sa ikaywang adlaw itrali makaron ita INC. No? Pero INC, sandagat aron nagpanguna sa raya karangarali. Bukon matmahambaw na ito nga tanan nga tawo nga nagaintra sa rally makaron karang agahon, makaron nga adlaw is Iglesia ni Kristo. May mga iba man nga mga relihiyon. No? Nga nagtipon-tipon para isinggitan rong transparency ag accountability agin sa gobyerno. Daya rong kausa eh. Ita daya karang mga nagapatigyon ita rally sa pagpanguna ita Iglesia ni Kristo. Now, nakasikyar sanda it permit. Ro, daya karang mga grupo para magpatigayon. It rally mga katropa kasi kahapon was that permit eh. Nagkagulo. Aboro mga nagkayalipong. Ha? May mga nahalitan man nga mga katapo ita kapulisan mga katropa. So, makaron, second day, may permit na. Gintugutan ita Quezon City LGU. Nga mag patigayon itrali. Agin expectar nga mag-abot sa pilang libura. Ha? Ro raya nga ranga rally makaron yuman nga adlaw na sa IDSA mga katropa. Rally for truth and bitter democracy. Ro kausa nga ginatihabaw itay kada nga mga grupo agin sa gobyerno. No? So that's why nga naka-heightened alert makaron ro aton kada nga mga kapulisan. Oh, wat at tugog ro mga pulis to kara. Ha? Ay ginabantayan. Si President Bongbong Marcos wa nag-attend sa anak karang mga panganamon kahapon basi hasta makaron kasi ginabantayan daya karang rally eh. Ag you know, raya nga mga grupo nga right Iglesia ni Kristo kung nagtaliwan karang eleksyon nagbuto ka na ra. Ha? Sanda patak abikat grupo pat sanda ni Inday Sara. No, makaron ginaralihan yung anak karang gobyerno. Ag by the way, bakaron man nga adlaw, rong pagpatak sa ikaapat nga dagon, nga pag panerbisyo bilang presidente itaton karanga nasyon. Si Presidente Bongbong Marcos. So may daywa pa, nga dagon, nga nabilin mga katropa bago rong eleksyon. Ha? Sino baga? Rong ginapananaw si kara. Pero bago ro ana karanga pagtapos nga termino, abo pata nga maka... ma-experiensyahan aton karang nga nasyon eh. Sa bilog pa karang bagantayan ta guman ro anaman nga suna. Kun ano guman rong iga anunsyo it presidente sa maabot karang state of the nation address sa katapusan nga ra ita July. No, I think July kuno last Monday of the month of July. Rus State of the Nation address sa ita presidente. Kabantayan tara. Morning ani kay Aristo Natividad ha. Morning kuno kay Ate Girlie Natividad gagaha it pamahaw, akay nanay Cleotel din Natividad, si Christy Bereber ag kay Evelyn Sabala una sa Tigbawan Madalag.
1: Good morning.
0: Kay Joseph Candido, good morning kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning man kay Jima Tolentino, good morning.
1: Good morning.
0: Maring Arnold Sastre, good morning pareha. Una sa Siag Ibahay, naga propamati makaron niya gawin. Good morning gidana. Kay paring Arnold Sastre, yan nakatutok makaron karang agahon. Si Bernard Delpin, oy good morning ha. Thank you gina sa pag-highlight.
1: Good morning.
0: Watching
1: gina
0: sa makaron sa Facebook Live from Kawayan, New Washington, Aklan. Mga katropa.
1: Good morning.
0: Good morning. Now, dayang rally. No? Nga ginkasa it iglesia ni Kristo. Ag una sa idsa ginapatigayon do daya karang rally, expect natong kada maabo-abo ra, linibo nga mga miyembro it iglesia ni Kristo.
1: Good morning.
0: Aro ginawa nga is transparency. Accountability. Transparency ag dapat nga may manabat. Ha? Justice ag katawhayan. Dayang apat nga ra rugi na wangay it dayang ra nga mga grupo sa rally makaron nga man nga. Ha? Now, rayang rally is biglaan. Gulpihan. Inpakuwangan ni kabuong permit, nakibot yung rupiin pi, kahapon itagahon, nag-agadto na rurayang ang mga grupo sa IDSA. Nagpatigyan ni Trali. Agwaragin balita, nga bi mapatigyan ni Trali, wagin anunsyo eh. Kasi mostly, mga rally nga mga katropa, ginanunsyo, basi kung may mga gusto nga mag-attenda sa nasambit ka nga rally. So kahapon, ginbulaga, itayang grupo, rupiin pi. Nga wa, nakapupahawang itusto, at the same time, ro presidente wa nakatrabaho ito sto kasi nagbinantay lata sa posibleng senaryo kahapon. Nga wamat mga report nga may mga pagago kung nano sa kabuhit aton nga presidente. Now, ginpatigayon rong rally kasunod sa pag-anunsyo it ombudsman may kaangtanan sa sangkang kaso nga plunder again sa kay Senador Dante Marcos. No? Dahil yang sa pag-anunsyo itang ombudsman nga si Senador Rodante Marcolita kasuhan mga katropa ito. Now, sa simpleng bagay, paginambang plunder, medyo nagpanakaw ka eh. Nagbuo ka it million-million, more than 50 million nga kandidat. Ah, you know what? True plunder is no bill recommended. What piansara? Ah, naging tagana. Same sa mga senador. Naging pangkasuhan na before nga hasta makaroon nakakulong mga katulad. Ah? So, dayarong nagtugod sa grupo it iglesia ni Kristo nga umadto sa IDSA hasta makaroon ka ng ataw. Kasi, nagtao it suporta kay Marcolita. Ag sa pagpatit iglesia ni Kristo nga bukon it patas or mahambagata selective gang rupag pa-implement it justicia iya sa Pilipinas. Di ba? So wa pagani ginabati-bati nga may mabaho mang sagabton si Martin Romualde. Pero never nga na mention nga abi next week kasuhan na may warrant o baris na si Martin Romualde. Why? Ag pila na ro mga nakulong. Ah? Kabuabo na rin mga nakulong, mga kontraktor, may senador nga mga nakulong. Nga tanan nga mga nakakulong na mga katropa is kaalyado sa politika at administration. Now, si dating Secretary DPWH sa Secretary Bunuan, ginabswilto. Kasi ginobra na nga star witness. Oh, di ba? Ginpagawa para mag-witness lang, imo laro witness sa kaso it blood control scam nga ra mga kapatid. No? Although kahapon, sa rally, may mga wanaila ang mga grupo. No? Nga, dapat mana, kung may kaso, ipaagi yung sa legal nga proseso. Pero tanawan nyo, medyo may halo gid ang politika, ro inampang eh. Ha? That's why nga, magkaiba ro pananawan sa raya ka ng isyo mga katrupa at publiko. No? Tunga ro opinion itaton ka ng mga sa nagkaganabo makaroon sa aton ka ng gobyerno. Sa rayang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ha? So, huwag matat problema kung nagapatigyan kita itrali. Rurali is lehitimo nga paagi. Nga kaparte sa aton karang demokrasya. No? Pagpahayag, it himumunot naton. Kasi ronasyon ta is democratic country. Demokrasya ro susudad de es Pilipinas. So kung nung tinutuyo is para sa transparency and accountability, justice and peace, importante nga mabatian ng limog it pumuguyo. No? That's why nga dapat masiguro man naton nga matawhay rong rally nga na. Kasi sayod kamo buabo na apektuhan nga mga igmanghod naton nga mga Pilipino kapin paro mga trabahador sa Metro Manila. Grabing traffic, grabing kapin pagkahapon. Wa ta ginexpect ra eh. Pero wish you kaabo nga mga igmanghod naton wa nakasugod sa trabaho. Oh, dahil sa nasambit karang rally. Mga katrupa. Now, ro sukatan itdaya karang mga rally. Hay kun baga nakabulig ka itmayad. No? Sarayang nagakaganabo nga ra nga issue. Ag syempre ro pag proseso it mga due process. Saraya ka nga itong kianay mga katrupa. Kasi rung ugat itanan nga ra mga katrupa is politika. Oh. Kung okay mataro kampo ni Vice President Sara Duterte agro kampo ni President Bongbong Marcos, wat at maura nga senaryo mga katrupa nga matabo. Bullseye! Oh. Hey, alin tayo nagbumuwag taro yun itim nga ra. Oh. Nga ra na makaroon. Nagainit ro senaryo mga katrupa sa Metro Manila. Kasi, kasayad ka mo kung hamaan, nga maura katindi rung impact it Iglesia ni Cristo sa politika. Si Senador Rodante Marcolita is member it Iglesia ni Cristo. Bullseye! Bullseye! No? So, kinahangan, dipinsahan. Gausoy it, bukumat nambang dipinsa, gausoy ang it ng doon yan eh, transparency and accountability. Kung dapat may manabat sa flood control project, dapat may manabat. Although, ang kaso ni Marcolita is bukod at sa flood control yan eh. Ibat ah. Ah? Bukod ah, it nagbuo ito ita kwarta, kundi rupag baton it ginasugid nga kwarta para punduhan do anak ka nga kandidatura. Oh. Doon ro ginatanaw kan. No? Although ginapupahaom ro kaso. Bukon mat mahambad naton nga bi nga bisintensya kunda itong ombudsman. Ro masaklap ta abi kasi wakat piansa eh.

pondo. Halin ko na sa tatlo ka mga individual. Si Noro ginagakot ni Kara. Si Mike Dipinto. Ah? Si Joseph Espiritu. Oh, ag si Milo ba to? Nagtama 20 million. Diba? So, kung ikaw kandidato, bisan iyaman sa lokal, nagkakaganabo ka ka. Kung galing, wamat nagareklamo. Kasi rin ba, si Krito Wot Aronero, pag-provide ka ron ita pundo. Ha? So, amat na balaho ba ra? Rung maurang isyo mga katropa kasi at that time, sang kagrupo pat sanda eh. Oh. Sa kabuabo nga mga senador, hindi man nandakaya nga rung kwarta halin niyang para kandao na mga katropa. Bisa nagakandidato kahit presidente, nagakandidato kahit vice presidenta, may mga tao nga nagatao kimo itbulig. Ginapunduhan ka. Di ba? Kapin parang mga big time nga mga negosyante iya sa Pilipinas. Oh, ay sino nga mga milyonaryo iya sa Pilipinas nga nagtaot pundo, nga punduhan rung mga nagkandidato at presidente kung nagtaliwan nga at natong presidential election. Di ba? Ikaywa isrong aligasyon sa wapagdeklarar nga tama nga pundo sa anakarang statement of contribution and expenditures o susi nga ginatawag nga ginapile una sa commission of may issue pa sa mga ginasugid karang nga disclosure nga ginbusikan yung manit ombudsman mga katrupa ag rulas daya karang nga may mga nadiskubrihan sa investigasyon nanda nga naging basihan para i-recommend sa kasong plunder pati rong indirect bribery pa ang iba pa nga mga ginapananawuman nga kaso kay Mark. Ha? Rayatanan is may mga ebidensya, may mga resibo nga naghalin sa mga dokumento nga gin-submit mismo sa proseso it anda ka nga mga gimpatgayon nga investigation. So tanan ra gin-deny man ni Marcolita. Ang saan na nga pagpati, lehitimo nga campaign donation ro mga pondo. Ano man o gintanaw natin nga motibo? Is politika. Diba? So, rumatabo, kasi andaman tanan eh, ro sandigan bayan, mahugat malang mata karon kung si, ano ro kaso nga ito nga itrayan. Rumatabo, kasi kasong plunder, pag aristo, no bill recommended. Diba? Agwapat isyo nga abi nagpanakaw including di kara sa flood control project mga katropa. Ro isyo is nagbaton yang it's 75 million pesos nga campaign donation mga katropa. Agraya tanan ginagamit man ra it mga politiko. Even congressman, governor. Sinong politiko yas Pilipinas wa nagtao it million sa mga negosyante gingastosan man ron. Ah, kasi kung di ka magtaoit ng amot una sa mga politiko nga rap, ay sa ulihi, ang negosyo ko mabutang sa ang agad. Maroon na rin ang pang-yes Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Oh. So, file an it kaso. Although, file pa lang it kaso. Huwa pa nagkakahugan nga binagkasaga. Rusang kaakusad. Bullseye! Bullseye! Sa sandigan bayan, igatubang pa ro mga ebidensya. Ebidensya at prosecution, para makaangkon itsimpo nga dipinsahan man or sabton man uraya ka nga mga pasibangod bago magpaguwa it anuman nga mga desisyon mga katropa. So sa pananawa nyo tangan it publiko ra may desisyon nyo taray kasi politika ro rosenaryo ka ra ano man matabo hugat yung man kita nga matapos ro administrasyon nga ra base kung sino man magpresidente kontra man sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Aba si abo uman nga may mga madakop. Bullseye! Bullseye! Abo uman nga may mga maaris. Ha? Moro-roy ng pangis Pilipinas, so tanan ra is politika. Even raya karang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Istoryahan ta para ro Vice Presidente sa impeachment trial na kita mga katropa sa maabot nga ra nga Lunes.

0: morning ani kay Jom Satiro. Good morning. Naga-monitor sa aton karang Facebook Live na sa New Washington ha. Eleonor Ipolhinti, good morning. Arlie Soko Galion, oy, good morning. Good morning. Kay Edsel, ay parang Edsel si Spinye, Orita, good morning. Crispin Remulla resign, oh binaboy mo ang Office of the Ombudsman. sa daya karang mga nagakanabo, no? Hashtag Karaho. Morning na parang Edsel nasa Muwa Complex. Good morning man. Nadamay kami karon kahapon, naigpit kami sa traffic. 5 hours kami makagwa. Good morning. Amba ni Tauki mo.
1: Ayaw di ma.
0: Dira na tabing pang si Tao. Tauki mo. Morning nang lana. Good morning. Tama ron. Kahapon ka buhabo kara. Ag dayang arang rally kahapon nga natabo. Kita ya sa aton sa Visayas or outside Metro Manila dit na tumambang nga napiktuhan kita. Pero rong mas matindi nga napiktuhan ka puro negosyo. Kasi kahapon kabuabo nga mga trabahador uwa kasugod sa trabaho, it's because saraya ka nga gulpihan nga rally mga katropa. Wa ani mamonitora it pulis eh. Nga may makarakatindi nga rally mga katropa nga nagakanabo. Ag ro nagpanguna sa rally is Iglesia ni Cristo. Dili na hambay ta. Kasi miyembro nanda si Senador Rodante Marcolita. Normal nga mag-react bisan sa pamilya, siyempre depensahan mo gid. Ag pilang milyon ro Iglesia ni Cristo sa bilog nga Pilipinas. Ay kun bilog nga Pilipinas ro madto na ay milyon taron. Magrally abi. Ag bukod nya ta Iglesia ni Cristo ro iba di karay. May mga Katoliko man, may iba man nga mga grupo. Di ba? So, raya it's because sa plunder case nga ginapahaom again sa kay Senador Marcolita. Bukod at dayang ani eh. Kung pareha sa kaso nga ni Marcolita mga katropa, tanan nga ron nga senador, ubos doon. Bunggit urot tanan ron una sa senado. Kasi what senador nga wa nagbaton it campaign donation kung nagtaliwan nga eleksyon. Tanan nagbagaton doon, ro mga milyonaryo, ro mga bilyonaryo iya sa Pilipinas, bisan sa kandidato at presidente, at vice-presidente, nagtaoron sanda, nagbulig. Hindi na itong mahambay nga matao kat imot 1 million na. Oh. Million rugin tao. Mga katupa. Suraya rong ginawangag. It gobyerno, it ombudsman, kasi nagbaton it campaign donation nga 75 million. Nga hindi mo pagpiyansahan kung kasuhan. Mga katropa. So kung isipon tatanan, kung tanan nga mga senador, busikaran, roanda karang nga campaign donation, tanan doon. Bunggit tanan, ubong tanan, wag senador nga mabili. Kung doon yung rugin na tanaw nga rason, mga katropa. Diba? So, transparency ang accountability sa bilog sa daywang ranga, pinaka-importante nga masayran ito. Mapati kita kung ro mga tuta it administrasyon makaroon gin pailan matkaso. Nga mas matindi pa gani ay Martin Romualdez, pero gangirit-ngirit yun as Martin Romualdez. Ha? Bitisting yan taron. Para mamba na nga naging sacrificial lamb si Martin Romualdez. Ag next in line, ro iba pagid nga mga senador. Bullseye! Mga kapo. Bullseye! Marcos Pintor, good morning gida, nag-monitor mo. Good morning! Kap Alin Rubilo, Kap, good morning anay ha. Observation ko sa rally kahapon, nga matsabukon mat anti-corruption do rally nga to. Good morning! Matsa do rally hay para maparesign si BBM. Din yan eh, kahapon, nakibuto presidente, abot akuntar, mga paganawon, aburo trabaho, nagbantay. Ay base ko nung sa Lakayon, rumalakanyang, mag-rally, or people power. Kasi una pa sa People Power Monument ginpatigyon Roraya karang rally makaron mga kasama makaron rally may second day agi na expectar mga half million din ro kwan it Iglesia ni Cristo ay nga mga half million mga katropa kay Julan na Bata Anon, good morning. Andaw na bitanan sir, kaya pagsampa it kaso basta kunta haywa gid ita mahimo. General Dan, good morning man ha. Hagos man na tanan siguro nga kandidato kulas eleksyon nga to nakabaton it donation, di ba? Tanan na. Oh, eleksyon sa barangay nga sa Nobyembre. Ba, pati ka nga raw kapitan di magbaton it ng kwadalin sanda ka nga mga Bosa! Negosyante una. Ngayo taron it ng donation. Donation man lang doon eh. Oh, pero bukon taron it abi nagpanakaw ka. Di ko rin masayang kung namat mauron rin ang pang mga katropa. Sa nagkaganabo magkaroon sa atong karang gobyerno ya sa Pilipinas. No? So, dayang rally. Dahil yang sa daya karang akuan, kanabaw nga imong isipon. Kung campaign donation yang 75 million. Kasi pag plunder case, pag ginamba mong plunder, more than 50 million doon. Sobra 50 milyones pesos wrong imong matakaw bago ka pailan it kaso. Pag mga 30, 40, well, kwanyang, grap kang, may piyansa ka. No? Nga ginatanaw na itong karon, pila malang ro piyansa ka. Kayang-kaya taron, bisan mag-million pa. Kaya't ang mapiyansahan. Pero pag kasong plunder, hey, hindi taron. Ha? What at piyansa ron? Kasi kabaabo na karon ng mga nakulong. Nga mga senador, mga katrupaya sa Pilipinas. Bong Rebilla. Kasi Bong Rebilla, ito manggihapon. Wa nakagawa. Jinggoy Estrada. Kasi mga plunder case dun. Sino pa nga mga individual, bisan mga private nga may koneksyon sa pagpanakaw sa gobyerno, may kwanon, kaso nga plunder. Kasi ro plunder is una sa aton nga layi. May layi gida, bira. Republic Act 7080. Plunder law iya sa Pilipinas. No? So, daya nga kaso, gingamit it ombudsman para kasuhan si Marcolita. It's because sa campaign donation nga si 75 million. Wagat piyansa di karon mga katropa. Pag-plunder. Di ba? Pag-plunder is considered na nga krimen iya sa Pilipinas. Nga nagatumod na mga katropa sa mabahol nga pagpangurakot sa pundo or propriedad it gobyerno. Di ba? Dun ro definition karon it plunder. Nagpangurakot ka, nagpanakaw ka, ita kwarta it publiko. Kung ikaw is official it gobyerno. No? Kung may mga kasabwat una, doon doon. Nga para nakapanipugos, it daya ka na nga kwarta nga gintakaw niyo sa gobyerno. May mga sagabton man mga tawo nga ron mga katrupa. Kasi iya sa Pilipinas may aton nga plunder law o Republic Act 7080 mga katrupa. Ha? Ano pa mga posibleng nga iga-file di karon? Kung ikaw ro akusado or politiko kasi public official dapat eh. No? Nakabuo ka it ilgatin wealth. Manggad. Nga natakaw mo or gingamit mo illegal nga pamaagi nga naantoki mo personal. Oh. Agrong kabilugan it daya kara nga mga gintakaw hay hindi magnaba sa 50 million pesos. Ha? So, kasuhan ka kung gingamit mo ra sawa sa insakto. Gingamit po para sa personal mong interes. Nga dato is government fund, gingamit mo ta personal ta. Gingastos mo taro kwarta sa wat puwos. Gindaya mo rong mga kontrata o na. Di karon sa flood control nga ron, kabuabo di karon. Nga pwedeng kasuhan it plunder even do mga congressman, mga senador. Kasi more than 50 million ro anda karon nga mga ginpang takaw sa gobyerno. Di ba? Sa kabuabo nga mga proyekto nga nakatingga, nga, gagawa ko taga ni, completed yung tarong mga project. Oh. So doon yung sambilog mga katrupa. Ha? Basta gingamit mo sa illegal ng mga pamaagi. Di ba? So importante, nga bukong tanan ng mga kaso, it corruption is planted. Kasi may namat ang mga korupsyon nga kasimple yang. Para sa ibang arang mga iba matang mga congressman ay nagbato niya at suhog abi. Mas manaba sa gintagana nga kantidad. Oh, pero kaso nga takaroon is bribery. Pagapas sa anti-corruption law. Bukon it plunder mga katrupa. So sa kaso ni Marcolita, nagbato niyang it donation para sa anak karanga buligan o anak karanga pagpangampanya sa pagkasinador. Wa naton makita nga abisugod imaw sa plunder law eh. Oy, mambagot na yung ombudsman. Ito lang tama na nana, awayon sa Sandigan Bayan. Hiringon. Pero problema is, hindi ka kagawa. May obligasyon si Marcolita sa mga pumuyo. Kasi senador imaw. Diba? So ano rin matabo? Kung makulong man, the same. Sakay, Jinggoy, Estrada, mga kapatid. Dito na ginatanaw natin. Oh. Kasi sa plunder case, uaya eh. Nga bi ginabawag sa Republic Act 7080 nga kung magbaton ka itang campaign donation, abi kasuhan ka't plunder. Bukon matat pagpanakot. Yung tao eh, gin-donate yan eh. Ay, tao nga ni kung namat maura rin ang pangit. Diba? So, ara makaroon. May statement through Iglesia ni Cristo kahapon. Nakita ko roon ang statement nga na. Kung hamat nagpatigyon sanda itrali makaroon ka ng adlaw, mga katrupa. Ha? Rupa munoan it Iglesia ni Cristo. O, oh, ambarin pari itself, pasiin na adtoro intelligence pan hamat uwa na tukiban rugin plano nga protesta. Nando si, tama ro. Wat sanda kasayad ka hapon ng polis? No, oh, agaron tama taro may intelligence pan kita kabubahor intelligence pan ng gobyerno. Ita AFP, ita PNP. Basin na madto na matodos malita. Kapalin Robilo, kapangayo matakunta ako it donation sa dayang barangay election. Sino ba nga kandidato do makatao ka kon it donation man ay?
1: Ayo di ma.
0: Oh, tama. Bisan kapitan no, given yun don. Nga may gadonar. During election. Tama ron. Di ba? May nagataog yung dakaroon. Di kita malikawan nun. Tanan nga politiko. Ang bakit ko nga ni, roon mga senador nga ra, more than 50 million taro binaton ka ra. Roon mga negosyante ya sa Pilipinas nag-provide ra. Ah, itraya ka ra nga mga amount sa mga senador, sa mga kandato, katoit vice presidente, ag sa presidente mga katrupa. Ag more than 50 million rugin provide karon it mga negosyan. Di ba? Indo na ro senaryo sa idsama karon aton bugon ron kay Katropang Rambo pero ara ro statement in Iglesia ni Cristo no. Pamatian ta anay. So anda kara nga reaksyon or naging pahayag sa raya karang plastada mga katropa. Mabuo kita in senaryo ito sa Metro Manila sini magbuhay. Harap pamatian taro pamunuan ita Iglesia ni Cristo.
2: Ano po bang dahilan bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC?
3: Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcolita ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
2: Maraming salamat po, Ka Edwin.
3: Maraming salamat.
0: Aron, rupahayag ni Ka Edwin, or spokesman ita Iglesia ni Cristo.
1: Bullseye!
0: Now, tama ron eh. Ginbasihan itong ombudsman is campaign donation. Even ro COMELEC naghambay na nga wa it krimen nga natabo kay Senador Marcoleta nga pag ibutang tanga nagbaton it campaign donation kasi ro kwarta nga gintao it bukont at kwarta it Pilipinas eh bukont at manggad it mga Pilipino halinta sa mga individual nga mga tawo mga di ba so sa bilog, ang natanaw binaton is politika eh. Sobrahan yung matar gobyerno nga mga katropa kung natin nga ron klaro eh. Mapati kita nga mga Pilipino kung tanan ron nga mga senador nga ubuson at pailan tat kaso. Kasi tanan ron nga mga senador nga kandidato nga nagdagaaw nang baton nun it campaign donation mga katropa. Diba? Ginsupang suportahan sandarun. Bukon niyang it mga negosyante kundi mga kilaga nga mga personalidad nga mga milyonaryo ya sa Pilipinas. So amat gin single out ta si Marcoleta para hindi makapartisipar sa impeachment trial, hindi makaboto na sa impeachment. Ito kung ano. Sobrahan tar gobyerno nga. Oh, ayaro nagawang agro Iglesia ni Cristo. Ha? So ano ro sitwasyon karay dos Metro Manila dali ang. Si Senador Marcoleta may anang statement sa anang Facebook kahapon. Pamatian ta porsyon malang ra.
4: Minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon, ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman, sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
0: Dinro, opisyal nga pahayag kahapon ni Senador Dante Marcolita sa pagguwa it daya karang nga pahayag it ombudsman nga kasuhan ta eh. May mga ebidensya daw nga nakita nga dun, pero ako ang nangawa na hamat plunder, no? Kasi pag plunder nagkuan ka eh, nagpanakaw ka it kwarta manggad it mga Pilipino, no? More than 50 million. Tapos, Rocaso is nagbaton niyang it-campaign donation. Nga, dayang kwarta, bukong taratalin sa kaban, it-publiko. Mga personal ang kwarta nga gintao, itatlo nga itong mga personalidad. Eh, mismo ombudsman nagambag. Eh, Praskaron, dakpon ka, aristuhon, ukit akunta kung may piyansa ka para at least madipinsa mo man sa trial ito sa Sandigan Bayan. Pero problema, hindi ka makagawa, mga katropa. Once kaya aristo ka. Si katropang Rambo Labay, live sa NCR Makaroon sa Metro Manila, guna sa Senado. Katropang Rambo, magandang umaga po.
5: Magandang umaga dito sa EDSA White Plains. No, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng ating mga kababayan. Ito ay particular mga grupong INC na bulagas na katropang John Allen. No, nang kahapon ay nang madaling araw, unti-unting naglalakad yung ating mga kababayan. Karamihan mga miyembro, hindi naman lahat ay miyembro ng INC. Yung iba ay ibang-ibang mga religious group din na kinabibilangan, pero hindi naman identified na individual. So ang sumama dahil isa yung kanilang pinaglalaban bukod doon kay Senador Marcoleta na pinaglalaban din nila na bakit daw selective justice, no, bakit siyang pinupunterya, marami namang iba dyan na nauna pa sa kanya. Maliban dyan ay yung iba ay tungkol sa korupsyon, yung usapin sa flood control anomaly, kung bakit unti-unting binabaon sa limot. Yun ang dahilan kung bakit merong nakikisali, no, yung ilan sa ating mga kababayan din na gustong malaman ang buong katotohanan. Binigyan ng permit kagabi ang grupong INC, no, kung saan ay umabot ng mahigit 15,000 sila, 1,000. Yung bandang mga alas 8, umabot na ng 15,000. Parami ng parami at katunayan, meron ng nagkakampo, nag-tent.
0: So wala nang tulugan siguro yung iba dyan, katropang Rambo.
5: Oo, dito na natulog yung iba. Hindi na umuwi. Oo, wala nang, yung iba wala nang tulugan, nagkikwintuhan. Mm. Meron kasi nagbibigay ng mapagkain, no, lunch kahapon, meron ding nabigay kagabi. Dinner, no, panggabihan, yung iba tagbibigay. Parang yung EDSA uno, yung unang-unang EDSA, no, no, kung saan ay makikita mo yung pagmamahal, nagbibigayan noon, no, yung unang EDSA, parang ganun. Oh. Yung atmosphere kahapon dito sa EDSA People Power Movement.
0: Pero maraming so, mga ano na nahihilo, nagka-problema, 'di ba? Nagkatulakan sa part ng PNP.
5: Meron kasi sa ulat, ilan-ulan at init. At nagsalita rin, no, ang ilang mga senador, kabilang si Senadora Amy Marcos, kung saan lantaran yung sinabing bangag daw na gobyerno sarili ng kapatid binanggit niya.
0: Oh, hindi naman bago sa atin yan kasi na, sinabi niya yan dati.
5: Hindi na bago yan. Nabanggit, muli niyang binanggit uli yung sa talumpate. Nagsalita rin si una si Senador Alan Peter Cayetano. Binanggit niya yung mga nangyayari na naging unang-una Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Senador Rodan De Marcoleta at biglang pinalitan, no, ni Senador Ting Lacson, I understand. Tapos pinalitan ni Erwin Tulpo. Yun. Yun ang mula kay Senador pinalitan niya, tapos biglang pinalitan din ni Senador Erwin Tulpo. So ganoon ang
0: dumaan pa si ano Senador Pia Cayetano pero hindi nag ano hindi natuloy
5: pinalitan siya ni yung kay ano yon yung siya si Senate President pa si
0: Alan
5: Gatchel, Alan Peter yung kapatid niya ang Senate Blue Ribbon at siya yung Vice Chairman ang vice ng Senate Blue Ribbon Committee si Rodante Marcoleta. Pero siya yung una katropang ano, yung pinalitan niya si Senador Ting Lacson, si Pantilo Lacson. At tapos nung si Senate President na Kalan Cayetano, siya ang vice chairman, hindi siyang chairman ng Blue Ribbon, vice siya ni Pia Cayetano. Tapos nagpalit ulit ng liderato, liderato ni Senador Sherwin Gatchelian, ay si Senador Erwin Tulpo na ang Blue Ribbon.
0: Hanggang ngayon, sa kasalukuyan siya ngayon na humahawak.
5: So, siya pa rin humahawak. Kaya nga sinasabi ni Senador Erwin Tulpo na paubayan na lang natin, baon na lang natin sa libot yung flood control. Paubayan natin ng ombudsman mag-imbisiga at DPWH yung mga panukalang batas natin na nakabindi nyo ng pag-usapan, yun ang binabanggit niya. Dito naman, kagabi sa EDSA, no, ay ilan sa mga nagsalita, yun ang binabanggit salita din si dating Governor Ilocos Governor Chavit Kingson. Si Attorney Bundok, no, ay nagsalita din at marami pang iba, no, na nag
0: so ngayon Rams, mga estimated crowd natin ngayon diyan sa EDSA, mga ilan sila na?
5: Hindi pa nagbigay ng estimated kasi binabasihan ko rin baka mamaya siya sabihin bias, no,
0: kasi tayo baka sabihin bias.
5: Sabihin ko mahigit 10,000, mahigit basta ang daming puno na. Ang problema, pag binanggit ko yung numbers, merong mga makikinig sa atin o kaya yung iba, sasabihin, bias naman kayo. Hindi naman, o yung mga kontra. So dapat ay i-base natin doon sa pulis kung ano isa. Sa ngayon, hindi pa nagbigay ng estimated ang pulisya.
0: Pero yung sitwasyon ngayon dyan sa Metro Manila, kasi alam natin marami na namang apektado nito, lalo na mga workers natin. No? Tuloy pa rin, may trabaho, hindi naman kansilado yung pasok sa eskwilahan.
5: Walang kansilado. Tuloy pa rin ang pasok. Maluwag yung patungong Makati, yung papasok. No? Tuloy-tuloy. Hmm. Kahapon kasi labarahan yan eh. Yung papuntang south, yung norte lang ang sarado ng ilang oras din o oras-oras ang binilang bago nabuksan at binigyan ng pagkakataon nabuksan ng isang linya. Ngayon may isang linya para doon sa kahit isang
0: para
5: linya
0: makadaan.
5: Para makadaan. At binigyan na rin sila ng permit hanggang alas 8 ng gabi. Titingnan natin kung kakayanin ba ng grupo kung parami ng parami ito. Ay sabi nga ni Averin, no, na miyembro na ng Iglesia ni Cristo, ay pati yung QCPD na may hawak dito, member din si Police General Selvio, na mapapanatili lang natin ang kapayapa dito sa lugar. So yung dalawang grupo ng NCRPO ay parehong kapatiran. So sumusunod naman ayun, sila at sinasabi ka nila.
0: So paano ma-implement nila yan? Yung dalawang miyembro ng PNP na Iglesia ni Cristo?
5: Kung parami ng parami ito, ay miyembro sila eh. Siyempre, hindi, pero sabi naman nila, kahit kami miyembro, susundin namin kung ano yung nakasaad
0: sa batas. Kasi may tungkulin sila eh, may batas. Obligasyon sila sa batas.
5: Chain of command. Kung sa sambayan ng Pilipino kami na pag- lilingkuran, naglilingkod, so yun ang susundin namin kung ano ang nakaatas sa ating, nakaatang sa amin, yun ang sabi nila.
0: Okay. At, so hanggang dyan lang, idsa lang yan, na walang march rally na kung saan papunta itong grupo na ito?
5: Wala.
0: Program lang.
5: Kanya ngayon, sa Mindiola, mahigpit, may mga barbed wire na nilagay doon sa harapan ng palasyo ng Malacanang. Sa Mindiola, mahigpit yung seguridad. Kahapon, halos umabot ng 5,000-6,000 yung pulis, no? Na sobrang dami ng buong puwersa na ng NCRPO ay nagsasagawa na. So, sa ngayon, ay unti-unti pang dumarating yung ating mga kababayan. Merong mga nagyayaya, dito na tayo magkakampo, mag-aano na tayo, no? Yung iba sa ating mga kababayan na mag-isa dito nga sa kanilang ipinaglalaban. Wala pa naman yung arrest warrant dahil kung yung matatandaan, kahapon, no? I understand, nung isang araw ay Martes yata, kung hindi ako nagkama, Martes o Lunes, yata yon na nagpahayag ng
0: press conference
5: si Ombudsman Boying Rimolya at sinabi niya na magsasampa sila ng kasong plunder laban kay Senador Marcoleta. Bakit na plunder? Hindi naman daw na kasong ano. Ito yung inamin kasi ni ano na 75 million. Tumanggap siya ng donasyon mula kay
0: Mike Defensor.
5: Dating congressman na Mike Defensor na hindi niya inilagay sa kanyang salen. So yun yung
0: parang hindi naman na plunder yun. Kung tingnan natin.
5: Sila lang yung nakakano, yun ang binabanggit nila. Yan ang binabanggit ng ombudsman. No? So, dapat susi. Hindi natin alam yung batas eh. Masyadong masalimuot yung ano nila. Sa Comelec dapat
0: po. Kasi sabi nila, so, pwede naman i-bend yung law eh.
5: Oo.
0: Mahirap na magsalita ng mga ganyan, no? Baka balikan tayo. Pero anyway, Rams, sa ngayon, walang namomonitor na threat ang PNP natin dyan, although naka-heightened alert o naka-red alert.
5: Red. Full alert, pati ang Armed Forces of the Philippines. Hindi lang PNP, ha? Armed Forces of the Philippines. Buong puwersa ng kapulisan at sundalo ay alerto ngayon, full alert sila, no? Pinakamataas na alert ang ibinigay
0: sa PNP
5: ng sandatang lakas ng Pilipinas at PNP, no? Pambansang pulisya, PNP at Armed Forces of the Philippines o sandatang lakas ng Pilipinas, no? Army at police ay naka-full alert ngayon dito sa Metro Manila dahil nasa sinasagawang kilos protesta ng pinamunuan ng grupong INC, no? Na galing sa iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila at karating lalawigan. May galing sa Pampanga, Tarlac. Oo,
0: mga malapit na probinsya dyan.
5: Pangasinan, o mga Bulacan, yung mga kalapit dito na probinsya, galing may mga bus kasi.
0: Karamihan dyan, mga Iglesia ni Cristo.
5: Yes, Katropang Alenchan.
0: Now, ngayon, kamustahin ko naman yung Senado, kasi nandyan na kana-assign ngayon sa Senado. Anong mga move naman dyan yung ginagawa ni Senate President Gatchalian?
5: Siya gawa ng ocular inspection si Senate President Sherwin Gatchalian. At Lunis ay maghahanda na, no, tinitingnan niya kung kasya ba yung lugar na pagdadarausan ng
0: impeachment trial.
5: Impeachment trial, no? At titingnan din niya kung ayos ba. Yung usapin ng pagbubukas ng DIR box ay tinaubayan na ni Senator Sherwin Gatchalian sa impeachment court Katropang Alenchan. So yan, handang-handa na para sa Lunis. Abangan natin yung susunod na kabanata.
0: Ayun, sige.
5: Ako, si Silvestre Rambulomay para sa BP Sara impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Thank you gid ka, Tropang Silvestre Rambo Labay. Aton ka nga correspondent sa Senado, mga katropa, no? Sa dahil nga nga ginabantayan nga mabaho nga rally it Iglesia ni Cristo, mga katropa. Grabe taro, kwan nga ra, bagantay. Naka-red alert, ah, no? Fall, red alert through AFP at PNP. Makaroon ka nga adlaw. Dahil yung pinakamataas nga alerto nga gina... tao sa aton karang AAP aga PNP, mga katrupa. Good morning, ane, kay Piliba Vicente Pamatian.
6: Good morning!
0: Naka-highlights kita. Divina Yepes, ha? Good morning! Nakatutok man makaroon karang nga agahon. Now, sa bilog sa mga bubantayan ta, ro pag-umpisa i-trial kay Vice President Sara Duterte. Now, ano ro proseso? Saan ka nga background para at least maintindihan ninyo? Rodagagan, itaya ka rin impeachment. Although yan sa Pilipinas, pilang case yun ita impeachment ro, kwan eh, natabo. Di ba? Kay IRAP, dating Supreme Court Chief Justice, for the first time nga, may una nga Vice President. May Supreme Court Chief Justice na, may Presidente, makaroon Vice President. Pero gina-impeach mga katro.
6: Good morning!
0: Now, July 6 na. Sa Monday, mag-aumpisa ag mag-apungko ro mga senador, ro senado, bilang Senate Impeachment Court na, mga katrupa. Kasi kumplito na rong serye it anda nga ginpatigyon nga pre-trial conference. Ag maipagawa na ro pre-trial order, mga katrupa, sa Senado. No? Although may mga, well, base may bagbago sa mga schedule, may mga bagong mando nga ginatan-aw, or may mga procedural nga issue nga gusto gang i-clarify sa ongoing nga nga impeachment, mga katropa. Kasi impeachment kara, pisaw tara mga hapon. Paantugot arot gabi, mga katropa. So masangag da kung naton kara nga tutukan nagbantay. So, mabukas na ro impeachment court. Ro senado, nga sanda ro magapungko bilang mga hurado. Ha? So, wapait klaro kung sino ro magiging presiding officer. Either ro Senate President or mapili it mga abogado una sa Senado. Agrouna karon, mga katropa, iga-presentar it prosecution. No? Iga-pakita it House Prosecution Panel rong mga complain. Ha? At the same time, rong mga ebidensya kontra sa Vice Presidente. Di rong umpisa karon. Pero umpisa na karon, ma-debate pa karon, ma-sangag-sangag pa ta. Presentation of prosecution, and then, mabagos man, rong dipinsa. May andaman nga presentation, di ba tamo? Tawaan man i-chansa ro kampo it Vice Presidente nga sabton ro mga pasibangod ma pakita man sanda it ebidensya, mapresentar man it mga testigo, mga katrupa. Now, after nga mapresentar i-prosecution ag dipinsa ro anda kara nga mga ebidensya masugod ro mga senador para magpupangutana kun dayon. No? Ma-question ro mga senador sa pamaagi it presiding officer para klaruhon ro impeachment trial mga katrupa. And then may mga argumento ron eh which is legal matters aron mga katrupa. Ha? Pero pangutana ka na kung pilang bugan nga madagagan o raya ka ng impeachment. Oh, base mabot-abotan yung mata eleksyon, hindi tapos. Diba? Waunda yun. Kasi, sa katapos-tapusan abidikara, nga kinahangan nga makonvict o maabswildo rong vice-presidente, mabuto. Sino mabuto? Mga senador. Kada sambilog sa mga senador, magaboto it guilty or not guilty sa kada articles of impeachment, mga katrupa. Pilaro, articles of impeachment nga ginfile nga rakan. Oh. Now, okay taron magbutuhan. Pero question is, ro numbers makaroon it mga senador. Ag-identify na mga katrupa kung sinoro mga senador nga hindi magboto kay Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ag-identify man mga senador nga magaboto. Doon yun ta. Huwag ko tagi natanawa ipakita ang mga ebidensya ro mga witness o testigo ro mga pasibangod against kay Vice President Sara Duterte pero roboto man sa gihapon mga katropa kasi may politika ro sa likod itanan sa rayang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Politika ra. Diba? Bisan nano pa ining pakita it ebidensya nakatatakot sa ugo it mga senador kun sino bisan makaron yagi magbutuhan kun ano matabo mga katropa. But importante naton nga tandaan nga kita nga mga Pilipino gina-consider naton aton kagalingon nga maging hurado kita. Ha? Sa raya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maging hurado kita, magiging judge kita man. Republiko. Bukon niyang itro mga senador. Kasi pag wakitawa nato na ilaan mga naging desisyon o kunan roplastada ka na, pwede kita makamarcha, makadagagan man sa EDSA para ito itiyabaw. Mga katropa. No? So na mga presentation of evidence, taugang kumpatihan, itdaya ka na nga mga senador, mga katropa. Kasi sa makaroon, sa hidyot ananda, kung sino o kung ano matabo sa impeachment. Ha? That's why nga mga senador na amat-amat yung nga ginapakulong to para bawas buto. Dino, plastaka mga katropa sa senaryo at sitwasyon. So bagantayan tara. Rodagagan, itdaya ka na nga impeachment. Now, impeachment is importante nga mekanismo it aton nga konstitusyon. Tandaan nyo ron mga katrupa. May mabaho kita man nga papel nga mga Pilipino. Ha? Impeachment kaparte it aton kara nga konstitusyon. Para pasabton ro mga opisyal, mga mataas nga mga opisyal it gobyerno kun may una nga seryosong aligasyon kontra saraya kara nga mga opisyal mga katrupa. Although bukod daya it katumbas it automatic nga pag-ubra na it sagay. That's why nga may ginatawag kita nga due process. May mga proseso para maging patas ro dagagan it hinampang mga katrupa. Para transparent ro hinampang ag dapat naka-base tanan sa mga ebidensya. Bukod it sa politika or opinion it publiko. Di ba? Sa kanya kita, base yan kita sa ebidensya, pero ako nagapati, hindi tara, hindi tama makakuha ng mga ebidensya, water. Politika tara eh. Oh. Now, kung pa matudaan, ro mga pasibangod, kung may una nga bastante nga mga ebidensya, dapat magpangibabaw ro accountability mga kapatid. Kung hindi man, dapat nga respetuhon ta ro magiging desisyon it impeachment court. Kasi at the end of the day, ro pinakaimportante mga katropa, hayro pagsunod naton sa ginatawag nga due process. Dahil kaparte right aton nga konstitusyon. Ang importante nga mapabili naton rung pagsalig it publiko sa aton nga institusyon sa gobyerno iya sa Pilipinas. Dili man lang gusto naton nga matabo sa dagagan it impeachment nga mga katropa. Galing nakikita na it iba nga sanya ni kita eh. Pusa o tari na pala sa Utah. Kasi politika nga ni mga katropa. Oy, 7:50 na aton karang oras, madali nga 10 minutos bago mag-alas sa 8. Dayang porsyon nato na katon ita Santon Plus Gold. Hararo Santon Plus Gold, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. So kung waka ni ilaga kaon karon, dayang mga kwan nga mangustin, ampalaya, malunggay, mga importante ra sa gawas naton. Manggaranon ra sa antioxidant mga katropa. So, kung wa ka na ilaga kaon ita ampalaya malunggay sa Santon Plus Gold una nakasugod mga katropa. Importante nga tawan ta ita kapagsik kabasko graton nga gawas. Especially raton nga resistensya, raton nga immune system. No? Kasi ro Santon Plus Gold manggaranon sa enerhiya. Gapabasko git aton nga immune system. Ginalimpyuhan ro aton nga gawas ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa tigipusoon. Manggarano na sa antioxidant ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula it aton nga gawas. So wa ka kun wa ka nagilaga kaon it mga tinuga o kunano, iya kita sa kapsula nga bastante rong benepisyo nga isugod sa aton nga gawas. Santon Plus Gold. No? Rayang Santon Plus Gold mabakag ra sa mga butika. Iya sa aton sa Banwayt Kalibo sa Mercury Drug. Tanan nga mga drugstore may baligya nga Santon Plus Gold mga katropa. So pwede ka muna karon magbakag. Pwede man online. O, sa aton nga migmanghod, Anara it Yes to Health Incorporated. Importante nga tawa nato proteksyon ro aton nga gawas kasi sa panahon makaron ara ginapangatubang naton ro mga super El Nino, mauganon nga panahon yas Pilipinas. Doon kita problema makaroon, igo kita ng Pilipinas. So, dipinsahan yung nato na, kinangan may nagadipinsa nga Santon Plus Gold, mga katropa, para everyday healthy kita. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, sa aton makaroon nga pagpadayin, ibaanay nga topiko man, nga aton karang nga pag-uistoryahan. Na.
1: Bullseye!
0: Hara, kahapon gali, nagpatigayon, ita inquiry ro sang guniang panlalawigan. Agraya, may koneksyon sa isyu nga rauna sa Libakaw, Libakaw College of Science and Technology. Rowa man lang to kahapon ro ana it nang representante ita eskwelahan. Una ro LGU, ro manami una ro CHED mga katropa. Now, may mga pagklaro. Kung hamat nga natabo rurayang gina-consider naton nga krisis sa mga estudyante it Libakaw College of Science and Technology. Si Mayor Chudosio ginako na nga may kakuwangan sa budget. Sa budget, sa milog ron. Matuwagan nila na ma-mention na sa anakarang statement nga to sa anang online

0: Plus Coffee Mix. Para sa mga mahilig magkape, ha. Dayang kape, makabulig ra sa aton karang ikaayong gawas. No? Mag-inom kita Itsanton Plus Coffee Mix. Kape nga natural yang. Wa ra it side effects. Ag abo man nga mga, kasi may malunggay man day. Rosanton Plus Coffee Mix. Ag babakal ra sa mga butika, mga katropa. Rosanton Gold Coffee Mix, iba man doon. Mas gin pabaskog imaw, pwede kita sa tanan kung nag-inom ka mo Santon Gold Coffee Mix sa mga katupa. No? Rumanami ang karon may glutathione imaw aga collagen. Dindo dagagan itay ka nga Santon Gold Coffee Mix. Rumanami pa karon ay pwede na to magamit nga propo purchase. Ro, anak karon nga sa say, itaday ka nga Santon Gold Now, sa itong makaroon nga pag-padayon, sa itong karang nga pag-pangalagad. Dali ka nga! Alas 7:57 na raton nga oras, sa itong makaroon nga pag-propanayon, sa itong karang nga pag-pangalagad. Sa mga naka-online, angan-angan lang. While nga gina-fix na itong mga katrupa, o aton karang linyada sa itong karang online makaroon. No? Ay medyo naduga kita sa kahanginan. Dahil sa power interruption nga ra. Dodge Walter Miral. Dodge, okay na doon. Nakabalik na gito. Dodge, good morning. Unara sa Ildefonso, Bulacan. Nag-monitor pa karon. Good morning! Kay Linlin, kay Jaline. Good morning gito na. Nag-monitor. Kay Toto Viron Espirito. Good morning! Good morning! Yan. Si Jima Kiswani, yun na sa Bacoor, Cavite. Good morning. O si Bonski Mendoza. Ag sa Bonski Mendoza Channel. Good morning. Monitor makaroon na sa aton karang pag-pangalagad badwa. Now, harama karon aton nga igabasyada kinyo. Kahapon abi nagpatigyon nga ra ita inquiry rusanggo ni ang panlalawigan sa Committee on Education. Kasi nahawag man rusanggo ni ang panlalawigan ay medbanyan nga naga-intervene ra aton karang mga opisyal it probinsya. Kasi public interest ra eh. Especially sa mga estudyante sa mga ginikanan at Libakaw. Agdaya ay ginatanaw naton nga base sa ibang mga eskwelahan may mga mauraman iya sa probinsya. Although kung may una doon eh, nagagawa matagagir init ang isyo. So, harap na may init pa sa Libakaw. Kasi nakataya ro puturo it mga inunga. Nakataya ro puturo it mga estudyante. So, nagpatawag it inquiry ro sanggo ni ang panlalawigan para at least maklaro. Una ro LGU, una man ro CHED. Now, ano ro kakugangan? Kasi pwede patara i-consider ruraya kara nga pagtuon nga ra nga magpadayon ro mga estudyante una sa Libakaw College of Science and Technology. Papadayon pat agyapon. Harama, kahapon, una ro LGU, una man ro CHED, mga katropa. Ha, pamatian ta, ro gin pat gin kara nga inquiry kahapon, no, para sa aton kara may mga pamatian.
1: And when we went there, we presented to them the